0: gusto ka magkadawat og 4,000 pesos o mo dawat og allowance nga 2,000 pesos og usa ka 20-inch LED TV human ma-enroll sa grade 11. Libre pagayod ang tuition, uniform, ID, lanyard o insurance. Enroll na sa ABGA. Dada lamang ang imong card o PSA birth certificate o bisita sa ABGA main campus abay sa PNB Divisoria, Corrales Avenue, Caguinova City. Si Professor Sog de Rosario sa Imparawagan.
1: Atong giaghat ang atong mga ginikanan nga kung doon na sila'y mga anak na incoming grade 11, dalikyat na gilayon sa ABCA na alamang sa Divisoria, dawata gilayon pagkahuman pagka-enroll ang inyong cash allowance, TV o uban pa nga pribilehiyo nga ihatag ninyo gikan sa ABCA. O kung halayo ka mo, tawag lamang ka mo sa 0917-777-9593.
0: Para sa kalidad o libreng edukasyon, enroll na sa ABCA karon.

0: kakaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ang butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubuksan level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Belis JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
12: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
13: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
12: Ito ang idol ko.
7: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
14: Hi Cagayanans, this is Ara. Join the Bayaning Magnum Bloodletting Mission on May 17, 2026 at Liam Kitkat Atrium. Donate blood, save lives. See you there.
15: Sponsored by President George Shu Guking, Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated.
16: Oras, alas 8:05.
7: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
17: Magnum 45.
16: Bisag taas ng tension dito sa kauluhan, labi na sa Senado. Dinis sa atong rion, gikabot siya ngaway ng monitor ang PNP nga kagubot. Bungas na siguro ang mga pagkitabo dito sa kauluhan. Ni speakers ninyo karon si Medyo Joanna Baro, ang spokesperson sa PNP Region 10. Medyo, may buntag.
18: Yes, sa kamayong buntag, Magnum June, and sa atong mga suking tigpaminaw sa Magnum Radio.
16: Medyo kamusahan ay sa Philippine National Police. Unsa ba inyong vibration ninyo? Kay sayon ko nga, kamo di lamuting nalang gamonitor sa unsa ba vibration sa katawhan. Kay kamo kabahin man sa gihapos katawhan. So may mong doon na sa mga kaugalingon nga mga lugar vibration nga resulta sa unsa mga pagtabo dito sa kaluhan, labi na sa Senado. Major.
18: Magnum June, no, sa mga panghitabo actually kagabi pa lang dito sa kauluhan, ato ang naging kina-expect that mapataas ang ato ang alert status. No, that is why karong adlaw we have an accounting of personnel. Dapat ang ato ang mga personahe naka-report sa ilang tagsa-tagsa ng mga places of assignment aron ma-account, and we are being placed, no, under full alert status ana sa tibuok region 10. Pasabot kumingin kita full alert status, mas alerto, mas makita niyo ang visibility, mas dugang ang ato ang mga focus to enforcement operation, labi na sa ato ang mga checkpoint kay pahigayon ang magnong June. So expected kana no, especially kung adunay mga panghitabo dito sa kaulohan magnong June. Ang ato ang rason for the full alert status usa kini nato ka standard security protocol magnong June, no? Kabalo man kita nga importante kaayo nga inyuhang kapulisan is prepared at all times og ma-prevent sa ang mga dili maayo nga mga insidente nga posibilidad nga mahitabo magnong June.
16: So ang inyong pang-account sa atong kapulisan nga dapat na sila tagsa-tagsa ka mga assignment measure, dili anong pagsiguro nga igo ang pwersa sa atong kapulisan nga lugar magbantay sa seguridad sa atong palibot, dili tungod kay doon ay posibleng defector nga gikan sa hanay sa PNP major, wala na nga mga hisgutanan, wa mo na matigdan.
18: Yes, Magnum June. Actually, more on preparedness.
16: Okay.
18: No, importante ka na. Preparedness, o doon na nakita yung mga contingency plan nga ato ang mahimo nga para dili kita musalmot no, sa usa ka gubot nga komunidad. Mauman ka na ang mandato sa inyong kapulisan ang pagpatunhay sa kahusay o kalinaw.
16: Major, taas pa ba gyapon ang moral sa atong kapulisan karong panahon? Considering nga mora og dito sa kauluhan, di man ang PNP lugar, but in totality, magdumailan, ang moral, medyo, ubos ba? Dagan ang immoral bitaw dito, magdumailan sa kauluhan, at kining major?
18: Magdumailan, nagpabilin kita ang professional, no, sa paghimo sa ato ang trabaho. We are more focused on our mandate to maintain peace and order. Mauka na ang ato ang ginahimo, though aduna kita yung mga nagkalain-lain, mga baruganan, but ang inyong PNP nagkahiusa at taas ang ato ang moral sa paghimo sa ato ang trabaho. We are very much committed aron gayod nga dili kining mga sitwasyon nga atong giatubang karon dili kini masakyan sa bisag unsa nga mga tao grupo no nga mahimo og kagubot magnong June.
16: Usas mga abogado atong gidabi bago pa lang magmali nag-ingon nga mura og kining nga mga pahitabo dito sa kauluhan murabag sa English pa murag preload to martial law basig sinugdanan na niya sa puruhan nga maabot ang panahon nga murag naanay basihanan atong gobyerno nga mag-declare og martial law. Kamo sa inyong bahin, ang inyo lang is that sa mga paitabo, ang inyo lang perform na gingapon ninyo yung trabaho. Kung ugaling doon ay mga may ginato direktibas kanaguan sa Philippine National Police, for as long as subay sa balaod ang maong direktiba, sundo ninyo, Major.
18: Tinod ka na, Magnum June, we will always uphold the rule of law og obey legal orders.
16: Okay. O sa minsay mo sa automatic paminaw, Major, kay samtang kamo ay mga kahingawang gihambin karong panahon, ha? Ba't may mga tao naghambin og mga kahingawa kay malagi na dito sa kauluhan, mismo na ang Senado, ingon man sa mga naging sentro karon sa mga lugar mayon na ito, kagubo, tension, labi na sa nitabo kagabi, nga doon naging sinuklay yung mga bala tali sa mga miyembro sa USAA o sa gitawa mga sakop sa NBI. Major.
18: Yes, Magnum June, sa ato ang katauhan din sa Northern Mindanao, gusto na mo ipahibalo no, nga ang inyong Police Regional Office 10 under the leadership of our Regional Director, Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, nagpabiling alerto, andam, o committed kita no, sa pagpanalipot sa kaluwasan sa tanan. Ang full alert status Magnum June o sa lamang kinika preventive security measures aron masiguro nga mapadayon ang kalinaw o kahapsay sa ato ang komunidad. Amo sabihang yo no ang publiko nga magpabiling kalmado, mabinantayon o makipinabangay no sa ato ang kapulisan pinaagi sa pag-report sa bisan unsang mga kadudahan ng mga kalihukan Magnum June. Ang seguridad usa kini ka responsibilidad natong tanan, busa padayon kita nga magtinabangay ug magkahiusa. Daghang salamat ug kaayong buntag.
16: Salamat Major Joanne Navarro antig baba sa PNP Region 10. Oras alas 8:10. Mga igsuon, upat na lang kadlaw magdumayon gikan karon, di ba?
4: Tulo
16: na lang
4: kadlaw. Kay karon namang Domingo
16: magdumayon.
4: Wibis naman ta karon.
16: Wibis. So kaunta so gurugma Biyernes, Sabado, Domingo, tulukan daw gikan karon. Manang atong bayan ning Magnum Bloodletting Mission samtang ga katugaw ta sa unsa man pagtabot dito sa kaluhan. Bat pa rin gyapon atong pagpanikay-sikay. Dinhi sa lokal magdumaili no. Dinhi mahimo nga ang atong Bloodletting Mission karong adlaw ring gumapiktahan. So manang pareng gyapon ta sa ato paggagat sa automatic paminaw nga katong mga hingkod katong mga himsog mga panlawas madalikit karong Domingo sa Limkit Atrium para magpakawag dugo magsugod tala sa isa buntag. Ang unang 1,000 katawang nga magkawag og dugo makadawat og napulo kakilong bugas usa ka food pack usa ka bayaning Magnum t-shirt og raffle coupon sa among pagabulahon nga electric kettles rice cookers dish pans termos o guban pa. In fact, magdumailin, ang mga successful blood donors, doon na sa'yo automatic nga madawat nila nga token items. Gikan mismo sa Graphic Gadget Store. Automatic. Pagdawat niya aning napulo ka kilong bugas, o sa ka food pack, o sa kabayan ng Magnum t-shirt, doon na pa raffle coupon, doon na pag-iwi automatic nga token items gikan mismo sa Graphic Gadget Store. Okay? Ang pinakauna sa mga 300 katao nga magkawag dugo, magkadawat usab og tag 100 pesos nga pangpipi sa lang pagpauli, dugang siya ng madawat nga napulong kakilong bugas, food pack, bayan ni Magnum t-shirt, o katong token items gikan sa Graphic Gadget Stores. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga magkawag dugo, magkadawat og 5 kakilong bugas, o raffle coupon gapon, alang sa itong pagabulahon nga electric kettles, rice cookers, dish pans, thermos, uguban pa, o sa ako ni Kabutyag, doon nga po yung mga token items gikan mismo sa Graphic Gadget Store. Naspikas linya mga agsunog itong nini, ato may nabi si Buyen Burha. Siya maoy Pangulo, founder mismo sa Northern Mindanao Riders Club Alliance. Mr. Buyen Burha, may butag sir.
4: Sir, may buntag diya, sir. May buntag, labi na sa mga tigpaminaw sa Magnum Radio. May buntag sa tanan.
16: Kung ride, kanang inyong gina, kanang rider sa sari, motorsiklo ni o bisikleta?
4: Motorsiklo, sir.
16: Ito na ito ba? Ako gani magdumailin, kung batanon pa ko, at gusto ko mag-apil-apil ba? Kaya murag, macho bitaw tanawon, wow! Macho tanawon, mga, labi na kahilmit, o niya mura o, kanang ito, mga, sa karaan ka na ito, Voltage 5. Kada na mga gwapo ka kanawan ba, no? Ano ito magkabayin?
19: Gwapo lang taong kinakahilit.
4: Nani pa, gitawag kong Avatar,
16: oo. Dugangan pa sila mga helmet nito nga, pang Avatar yun. Avatar mga. Anyway, daghan yun nga mga himsong kaninyo nga able sa pagdunit og dugo. So, muna magagyumin ninyo, Mr. Burha, nga basig doon mo mga membro nga pwede mapada karong Domingo, makapagkuhag dugo, makatabang ta sa itong isig katao. Mr. Burha, sir.
4: Mm-mm, sir, tono, regarding ana, actually, katong una na ito nga kuan sa unang Magnum Radio Yapon nga. Bayan.

0: man. Pwede ba na to NBI matalpas presidente? Pero namay tatak mga NBI na may mga ID NBI may gala. Basig lahat itong meaning sa NBI na buang sa... Ah, kamo na yung kabalo. Anyway, dito may gala miagi. Ipakita ganito Magnum Siegfried Bay katong dito sa miagi nga ang katong pirtahan sa kanabang pirtahan sa kanabang sa Senate gikan to sa JSIS ilang gipang barinahan dito sa miagi may gala din taod-taod mga igsoon dito na paka-paka na makalilisang na I don't know may gala kay maton pa ni Presidente Marcos wala may tagalabas na kanakapasok sa loob. So, sino itong nasa loob na nakapasok din sa loob? So, anyway, ato siyang ipakita may gala ang mga footages kay ang mga media dito, bisan pansao ni Mugabog may gala, ma local o foreign media, to dito, even ang Al Jazeera may gala ka, kanyang reporter to, ano ka cover may gala. Kay, balita ba yan eh, labi na kay first time in history, mga igsoon niya sa Senado, nga gilusob sila, o gana may gala nakabarikada, dagan kay mga trupa mga igsoon. So, nagpasabot may gala nga dito sa sulod, pero gikamot na lagi may gala nga before nahitabo ang kagubot sa sulod, matod pa may gala ni Senator Marcos nga nanay na nag-info sa ubang nga mga senador katubang mga nahimo ng mga senador nga kalyados gobyerno, meaning ilang side to sa gobyerno, to may gala sa dili-rugar side dito sa majority nga bago karon na nga-inform sa daan mo ito nagsibat sila. Kay ang natabo kagabi may gala gihatod na dito may igsoon sa Senado ang articles of impeachment gihatod na dito kagabi so that's why may gala ang gibuhat mga igsoon sa kiniabang mga senadores sa pagpangulo may gala ni Senator Peter Cayetano nagbiting na yon sila aron may gala sa pagsabot pagbiting na sa pagstart na nila sa ila may galang trial syempre di na ba dali dito may gala kay nabamay ilang mga rules ilang sundon so ilang gibitingan unsa ilang buhaton kay naabot naman so sugda na nila dayon pag following day may gala kay fortuit lagi kuno mga igsoon agad-agad so ang natabo mga gala kiniabang sa ilang meeting na inform na nitong mga minority sila sila may gala ni Tito Sen sila may gala nga sila ni tanan nga mga kauban niya nga mga das minority na nibat na. Wa kay balo ang majority nga naa day lusob nga mahitabo. So pagpaka-paka wala na pulikin na sila may gala. Sa nitabo nga lusob. So nahitabo mga igsoon ang paglusob ang nabilin dito is kanto na lamang may galang mga senador nga naa sa majority. Now, galibog sila kinsa may galay nilusob kanila pero ang atuwa dito may gala nga makita nakasuot pang mga NBI may gala nga mga uniforme nasbukton na kay NBI mga ID na mga NBI NBI man pero ipakita gid ato to doy ba para nga dia sa ire ba aton tinagsaon gikan mismo may gala ni agtong pagguba nila sa pirtahan. Dito sa likod may gala nga nagsumpay sa building sa JSIS. Dito mas lamiagi may gala. Ilang mga igsoon gibarinahan ang pirtahan. Ilang gibarinahan. So dito na din may gala, lusob na, kaguliang na, siningita na may gala nga magkalilisang. Hangtod, ato ipakita ba sa ere? Pati niya, para, alira, mauni mga igsoon, no, tanawan niyo may gala sa Tumagnum Live. Mauni mga igsoon, dito ni likod ni siya sa building sa Senate. Nga magdugtong may gala sa building sa kiniabang JSIS. So, kana makita nyo sa Tumagnum Live may gala, muna na siya mga igsoon ang na may mga tatak NBI. Muna galibog ta may gala kay ang Presidente Mingon nga wala may tagalabas ka nakapasok sa loob. Wala may NBI, wala may police. Pero ang naamagod sa crowd o dito may gala dinagan ay police magod. Mga Marines o mga na nakatatak NBI. Uwa pa kagintang gilamat lang ka baka mga igsoon ba? Tanaw ka na ito mga igsoon, gilamat lang ka ta sa itong pananaw nga marka NBI, marka PNP. Kaya presidente, wala man daw nakasunod dito, naraman daw sa gawas. Wala may tagalabas ka nakapasok sa loob. So sino ang nasa loob? Mga igsoon, ngayon mga marka, may kalawa, gilamat lang ka siguro ta. Paminaw ko mga igsoon, gilamat lang ko sa itong pananaw, ngayon na may mga uniformis polis na sulod. Naapoy na nga suot may galag NBI. Pero ang presidente, ngayon wala man. Wa pa katagilamat ba?
1: Magnum, rapido, rapido.

0: So kada mga sumakita nyo sa tumagdublay, may gala, mo na siya ang picture to slikod. Ilang gibarinahan, may gala, ang kantong pirtahan na nagsumpay, may gala, sa GSIS building. O niya, tanawa ragod na, may gala, nakag-ID, nakasuot, may gala, uniforme sa kada abangkuan. Nakasuot sila, may gala, sa suot, mga igsoon sa NBI. So, di aslam yung agi, may gala, aron lusubo nito sa sulod. Okay, so, kana, muna ang makita at na, may gala. O niya, dayon, human, may gala, sa kana nga gas portion niya, muna tong inyong madunggan na yung may galang buto-buto na. So, buto-buto na siyang ta. Muratag drama ba? Muratag drama, mga igsoon. So, niya, may gala, ang dito kaguliang sa sulod, nga nakasulod na may gala, ug na yung mga nakamarka ng mga NBI, na yung nakamarka may gala ng uniformes police, ug marines, pero murag gilamat lang ta, anak nga dagway kay Matoy Pas Presidente, wala man daw mga igsoon, matawag ba nato mga igsoon nga nakasulod ng mga police nitong NBI, kaya wala man daw. Kaya gitawagan man niya mga igsoon ang NBI director, wala may, wala man ko yung instruction na NBI ang marka eh. So, wala ba kung naka, wala ba instruction? So, kanong musulod ba daw sila? Paminaon tang paka-paka din nga, kwan, nga portion, be? Niya na may gala, muna ning buto-buto na dito sa sulod, may gala. Paminaon ta, be?
1: Pero, hindi ko alam na meron palang...
0: Huwag ka cover ang mga media. Muragira na. May God, kapadya, gabuto-buto na.
1: What's happening? Shannon Julius,
0: mura na ga, paka-paka na dito, may zone, ha? Kaya, ang picture dito, may gala, sa gitiruhan, may gala, bangag-bangag, mga 15 ka, bangag, may gala, yun, nga, igo, ang samin, yun, sa pagbuto-buto, may gala. So, ato na yun, mga zone, paminahon, kaya, wamay mo angkon, may gala, wamay mo angkon. Pero sa pagway angkon, baton pa may gala di kiniabang presidential sister, may gala Senator Amy Marcos, nga nakahibalo ko kinsa to'y kinako ni nandakpan matod pa nga usa ka agents NBI, o niya ni angkon man mga igsoon nga matod pa kuno niya nga gisugo man siya ni attorney. Kinsa nga attorney, paminahon ta may gala ang si Senator Amy Marcos. Dara. Tanyo sa tumagnum live, butang yung audio para paminaw na to ang yang giingon niya kay matod pa may gala sa senator nga ulay audio. Kadyot sa mga igsoon, nakakati pabati siya. Balik for me, Robe. Para kay matod pa may gala ni Senator Marcos na ay usaka NBI agent na dakpan. Sige, paminaw ta.
2: Nakakagulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya, siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato, anuman ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amen dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, sigit sa lahat sa institusyon ng Senado.
0: Tubuto may gala statement may gala ni Senator Amy Marcos. Gamatod pa may gala, doon na sa ka-NBI agent na nadakpan dito may gala, kagibalikan niya yung bag, nadakpan na hinoon may gala. So, dito sa sunod, so, gipangutana siya, kinsay kamando sa inyo nga mulusubo din eh. Ang gitudlo niya may gala, maosi Attorney Bumiñano, mga igsoon, Attorney Jerome Bumiñano, usama tod pa kuno may gala ka head sa NBI Transnational Crime, mga igsoon. So, usa kuno may igsoon ka lehitimong opisyal sa gobyerno nga nagsilbi isip chief sa NBI Anti-Organized o Transnational Crime Division. Muna yung giingon matod pa may gala. So, kaya nadakpan mo itong usa. Pero kung paminaon ta si Presidente Bumbong Marcos after pila ka oras kagagulian sa Senado, niya may gala ang statement mga igsoon ni Presidente Bongbong Marcos. Atong paminaon sa Bengala ang explanation sa atong Presidente dito Bengala sa kagulian. Niya, atong paminaon siya.
3: Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kung mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang, at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas, na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun.
0: Sino kaya yun? Kung hindi ang mga sundalo, pag hindi ang yung PNP at yung NBI, sino kaya ang mga yun? Kasi walang mga tagalabas na pumasok sa loob. So, sino ang nasa loob na pumasok para sa labas? So, sino ang nasa loob? So, muna na kong question diya may galakaron, kung kinsa. Pero mato pa ni Senator Amy Marcos na dakpa ng NBI agent dito sa sulod, gipangutan na kinsa nagsugo sa paglusob ni sa sulod. Gitudlo man may gala hinoon, mga igsoon, ang dako may gala sa kiniabang gitawag mga igsoon nga gikan sa chip sa NBI, Anti-Organized o Transnational Crime Division. Mumay gitudlo, may kala. O ang gitudlo, nga nagbando kuno sa ila, ang ilang boss. mga igsoon nga si Attorney Jerome Bumiñano. Na. So, ano ba talaga kuya? Sino ba talaga ang nanggulo sa loob? Mga igsoon, pakarat mong yun may galas mga pusil. So, basta may gala kay nangayaw na lang yun may gala o tabang may gala si Senate President Peter Alan Cayetano na tabangan sa sulod kay unsa namin nahitabon sa sulod. Pero matapas Presidente, wala mang tagalabas na pumasok sa loob. So, sino ang nasa loob? Pero ang nakamarka may galas mga salina, NBI man o PNP. Gilamat lang mga siguro sa tumpanan ako may gala.
4: Magnum, rapido, rapido.
0: Pero kinsa gid ka, lang alam mo yung kagaroon ng taga Santa Ana may gala. Lison siya kay patrasingin lang mong Santa Ana nga lahi mo na. Once mo gawas na slunggal, sik mo'y may lakawa na. So, di kaingon may gisyon kung kinsa. Na para sa kasayuran sa tanan may gala, nagkasinabot naman unta sila diha nga wala sa'y manghilabot diha sa sulod, labi na kang Bato de la Rosa, tungod kay, para sa kasayuran sa tanan, tungod kay midangop bas korte kini karon si Senator Bato, may gala, para sa pagpugong kaniya nga ma-implement, may galagdalhon siya dito sa gawa sa nasyon, i-turn over siya. Actually, may gala, doon na response ang Korte Suprema. Ang mandos korte inani. Nagmando ang Korte Suprema ngadto may gala sa National Bureau of Investigation, NBI. Nagmando usab ang korte sa Department of Justice, DOJ. Nagmando ang korte ngadto sa Philippine National Police, PNP, nga maghatag sila og komento sa gipangayo ni Bato nga temporary restraining order kun TRO mga igsoon og ang gipangayo may gala ni De La Rosa, senator, is urgent manifestation with omnibus motion to extremely urgent supplemental manifestation with motion nga mag-issue temporary restraining order para may gala mapunggan kining gipagawas ng warrant of arrest gikan sa ICC batong katukan niya. That's why ang korte mga igsoon naghatag ni aning ipangandan ko mga departamento or opisina sa NBI, DOJ o PNP og 72 hours, meaning 3 days. Gihatagan og 72 hours ang mga respondents nga maghatag sa ilang komento, sa ilang tubag. Maghatag sa ilang tubag, may gala. So mismo usab, si De La Rosa, si Senator De La Rosa, argar gidirihan usab sa pag-file sa iyang reply mga igsoon sa iyang non-extendable period within 72 hours sa iyang pag-receive may gala mga igsoon gikan sa mando sa atong korte og tungod kay wala may tiaro nga na-issue may gala si De La Rosa hangtod karon matod pa sa uban nga pwede siyang dakpon diha. Ang uban sa dili kay response ang Korte Suprema. So gani man may gala, nakasinabot na sila nga wala sa hilabtan. Mintras may gala, doon na intervention sa korte. Now, ang pangutan naman kun di anay makaron mga igsoon kang bato natabunan ang impeachment. Natabunan ang impeachment pay gala to kang batumili ko ang issue karon labi na sa kagulian sa Senado. Ang pangutan na magud karon may gala. Kay naay mga nagkadaiyang nga mga version, naay mga nagkadaiyang nga mga provisions sa atong constitution, sa atong balaod nga dunay conflict may gala nga ila karon nga giawayan. Pero kun atos ang subayon ang balaod may gala, rugar usahay makalamang si Bato, usahay sa murgdi siya makalamang. Inani mangod mga eksyon. Klaro na to sa mga sugintik paminaw. November 16, 2025, last year pa, migawas na ang sekreto nga warrant of arrest ngadto kang Senator Bato de la Rosa. Ang kaso may gala niya is crime against humanity. Dako, bugat na kaso may gala. Ang pangutana, unsa ba ang dapat himuon sa atong gobyerno sa Pilipinas? Of course, ang Pilipinas should respect the legitimate international legal processes. Walay lain buhaton ng gobyerno gawa sa pagsubay, pagsunod sa pagsubay sa atong balaod, sa atong konstitusyon. Unsa may dalatid sa atong konstitusyon, ato ng batmaton may gala karumbutaga. Ang ikaduhang nga pangutana may John is, pwede ba nga si Senator Bato de la Rosa mo invoke ba sa iyang parliamentary immunity? Yes, of course, pwede. Iyang i-invoke may gala. No, but take note, mga Ikson, take note. Kay dini karon may gala, lain-lain ang interpretation sa provision sa atong balaod. Okay, kay balikon ko ang pangutana, mga Ikson, pwede ba nga si Senator Bato de la Rosa mag-invoke sa iyang parliamentary immunity? Yes, pwede. Iyang may invoke may gala. Pero, take note, dili kini mausab ang iyang final or absolute nga taming sa iyang kaugalingon. Tungod kay dini magud sila may gala gabasi sa probation. Ubos may gala sa atong balaod sa Article 6, Section 11 sa atong 1987 Philippine Constitution. Giingon din may gala para masabtan atong tanan. Article 6, Section 11 sa atong batakang balaod. Nagingon, a senator or member of the House of the Representative shall, in all offenses, punishable by not more than six years, ang gingon sa balaod, six years imprisonment be privileged from arrest while the Congress is in session. So klaro kay Baygala, ang ilang gabasihan, nganong immune mga Ikson si Bato de la Rosa, tungod Baygala nining Article 6, ubos Baygala sa Section 11 sa atong 1987 Constitution, nga nag-state niya Baygala direkta sa mga senador o sa mga congressmen. But, giklaro sa balaod, matod pa sa interpretation sa mga abogado nga dili ka pwede ani tungod kay ang balaod nag-ingon, ubos sa maong artikulo sa section sa atong Acta Republica nga ma-avail lamang nimo ni kung ang usa ka kinibang offended party like Senator Bato de la Rosa, kung ang iyang kaso is punishable only by 6 years. But kini karon niya kaso is grave crime, crimes against humanity, subugat. So dili pwede niya ni nga ma-avail matod pa may kala. So kung kaso may galang atong gamiton, may gala ang lugar nga imprisonment in 6 years, sobra makunin sa 6 years. So kung ang kaso may gala nga grave, especially crime against humanity, dili mahimo kining mahimong taming or immune ang baong senador sa mga kaso diha mismo sa pagtago sa iyang kaugalingon sa pag-aresto. Tungod kay gikabot niya Baygala nga ang parliamentary immunity, klaro kay Bagson sa provision sa balaod nga ang parliamentary immunity dili nimo magamit or mahimo nimong taming again sa pag-aresto kanimo, mga Ikson, tungod kay dili ni mao siya ang defense against sa pag-aresto. Pero tinuod Baygala nga ang atong balaod, ang atong Baygalang constitution, mga Ikson, nag-protect sa atong mga legislative independence, but dili kini mag-protect sa immunity. Now, ang usas gibasihan Baygala nga ilang giawayan karon against kang Bato Baygala, balikon ko ang Article 6 o ang sa Section 11 sa Constitution. But ang uban, musayt usab Baygala sa Article 145 sa atong Philippine Constitution Baygala under sa revised penal code on violation gitawag Baygala ng parliamentary immunity. Ato ng batbaton karon Baygala, unsay nalatid sa Article 145. Now, take note, mga Ikson, nga kining ICC nga warrant of arrest may gala against kang Bato de la Rosa, usa kini ka judicial, of course, no doubt niya na may gala. Usa siya ka judicial tungod kay gi-issue kini siya may gala sa International Criminal Court. Pero, ang pag-implement niya ni sa Pilipinas may gala, may nang atong klaruhon, kay dini nagdaog karon may gala nga mo say gibarugan sa abogado may gala ni Senator Bato. Tungod kay ang warrant of arrest nga gikan sa mga foreign countries or even may gala sa ICC. Ang warrant of arrest may gala bisan pa tuod o kana tumanod o respetuan sa atong gobyerno sa Pilipinas. Pero doon na gihapoy may galay pag-implement niya na sa mga warrant, ba't gikinahanglan gihapon subay sa atong konstitusyon sa Pilipinas? O kung unsay na latid may gala, subay sa Rome Statute, kung unsay gi-state niya na dinhi naman dayon may gala, tinaw pa sa mga butong ang balaod. Ang balaod na gingon may gala, kung unsay na latid mga egsyon, dinhi na misilod ang Article 59. Unsa ba'y nalatid sa balaod under sa Article 59 sa Rome Statute? Isang at pakini ngadto sa Court of Appeals. And then, kung unsa'y decision sa Court of Appeals, automatic dalhon pakini ngadto sa Supreme Court para sa final nga decision. Maunya ang unta magala nga sundon. Dili porke nga to kay naiwaran. Ah, sige, kuha na, dalhan na dito, dili. Kay mismo may gala, ang ICC nag-recognize sa Constitution sa matag Estado or nasod sa mas Pilipinas aron masubay o kana may gala, diha musulod ang Article 59 sa Rome Statute may gala nga sila na mismo ang nag-ingon pinasubay sa judicial competent judicial authority nga dinis Pilipinas mao kana ang atong korte. Di na ni siya pwede. Ang gusto mang good may gala mahitabo sa uban nga kunun siya nitabo kang digong gidretsog dakop gidretsog ipadala shortcut lawless shortcut dili na siya pwede kay mismo ang Korte Suprema naghatag ng guidelines nga sa mga foreign ka mga warrant musubay gid ta sa insaktong proseso, even ang ICC. Ang ICC naghatag kanato o giya through sa ilang balaod sab under sa Article 59 sa Rome Statute, mga igsoon. Nga ang balikon ako, ang balaod sa ang Article 59, nag-ingon, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state which shall determine in accordance with the law of the state. Klaro kayo, may gala, ang balaod. Nga ang usakodo, may gala, kana-issuean og warrant sa ICC, kinahanglan, may gala, dalhon pa siya sa usa ka competent judicial authority. Sa Pilipinas, kinsa man ni siya, kinsa ni si competent judicial authority, siya mao si Korte sa Pilipinas. Siya si Korte nga mao ang regional regional state o ang atong may galang ang atong korte mga igsoon, regional trial court dito sa Manila nga mao sad may gala ang magsilbing ang giingon sa balaod in the custodial state mga igsoon aron sa pagdetermine in accordance with the law sa usa ka estado sama sa Pilipinas. Gilaray gidya mga igsoon ang para nga ang usa ka tawo matagaan siya og respeto sa iyang rights nga i-respect mga igsoon og ang iya may galang gitawag nga kanabang proper mga igsoon nga processes sa iyang kaso. Dili shortcut. Mismo ang ICC nag-ingon sa ilang Article 45 sa Rome Statute nga dili shortcut. Ang gibuhat kang digong shortcut pero matod pa sa ICC, wala man mi mahimo ani kay inyo naman ang gisurrender sa amo. Wala man yo sunda ang guideline sa balaod. Pag dakop ninyo, inyong gidala dito sa korte sa ICC. So, inyo man ang kamubuton nga inyong gisurrender sa so labi mahimo. Pero kung subayo ng balaod is muagi ginta sa kinibang competent judicial authority. Kay mo may nalatid sa balaod, mga igsoon. So, mosad ni ang gibatonan karon ni

0: ni Abang Senator Bato de la Rosa. Ang nalatid may gala diha mismo mga igsoon sa atong balaod na kinsa may gala ang kampo ni Senator Bato de la Rosa, ila may galang gisite ang anaa sa Article 6, Section 11 sa Philippine Constitution nga naghata gayod og special or pag-verify ngadto gyud may gala, tumbok gyud gadto sa mga senador og sa any member diha mismo may gala sa Kamara de Representantes. Pero mo lagi na ang gibasihan may gala gamusayt under mga igsoon sa Article 6, Section 11, matod pa nga dili pwedeng mai-apply ngadto kang bato tungod kay ang giingon sa balaod is pwede lang ka kung ugaling ang imong kaso is lugar not more than 6 years mga igsoon imprisonment. But kang bato matod pa may gala is sobra man eh kay kaso man nga grave o crime against humanity bugat. So dili siya ma-apply mga igsoon. So muna karon may gala ang ilang konflikto. Pero ako, di mo ko galabag asa nila diha. Ang ako lang is, yes, naay mga legal remedies nga madangpan si Bato, mga igsoon, sa korte sa Pilipinas. But ang Senado itself, dili pwede nga mahimo niyang permanent, may gala, temporary lang siya diha. While, ga-process ta sa korte. Kung unsay lakaw, may gala. That's why, mga igsoon, ang korte naghatag og 3 days. Sa gihangyo may gala ni Senator Bato nga mangayo siyang temporary restraining order, wala mag-issue tiaro ang korte pero naghatag og 3 days, 72 hours sa pag-comment sa DOJ, sa PNP, sa NBI ngadto may gala sa kanang gitinguha may gala nga tiaro ni Senator Bato. Inana may gala ang nahitabo. So anyway, mga legal mangguni nga mga gera kunbaga, but nagligid naman. So dapat unta nga na may procedure, ato na lang sundon, rather sa lusubon tang Senado. Si Bato de la Rosa may gala, usagid ka-critical kayo niyang pagpatimaw, usa ka-critical votes ang niyang gihatag sa Senado. Kay kung wala mo patimaw si Bato, as is ang tanan ng mga senador na nagkupot sa posisyon niya. As is si Tito Sen, isip Senate President. As is may gala si Senator Lacson, isip Chairman sa Blue Ribbon Committee. Nga kinsa may gala, mo'y controversial karon tungod sa corruption sa flood control projects. Muna nga controversial gin siya kayo. And at the same time, nahimo siyang hero sa ila may galang grupo kay nausab ug kalit ang liderato diha sa Senado. Pero mula gina, katumbas pod ang paglakag kaniya tungod kay may gi-issue ng warrant gikan mismo sa ICC. Para kanako may gala, walay problema ang ICC nga gi-issue may gala nga warrant as long as sundon ta ang procedure sa atong balaod sa Pilipinas. Ug ang balaod nga giingon usab sa korte sa ICC under may gala sa Article 59 sa Rome Statute. Sundon lang. Wala gi kagubot unta yun may gala kung sundon lang. Humana to nahitabo na to kang digo nga gidretso pagdakop gipadala. Wala na masubay ang nalaa sa balaod. Humana to siya. So therefore, kay matun pa may gala gani ni Trillanes. After kuno may gala kang Bato, isunod kuno may gala nga pagawasan o warrant si Senator Bongo. Ang mga hurot yun ni sila diha, mga igsoon. Mga hurot yun ni sila. Now, unsa ba'y nahitabo kagahapon? Unsa ba'y implikasyon sa nahitabo kagahapon diha sa Senado may gala? Nga inani ang sidaryo nga nahitabo, mga igsoon, daghan may gala ang mga interpretasyon. Matod pa sa tong higala nga si Mr. John Pax, di ba ka to grupo ni Lulong sa Hulga ang milusob dito? Dili ka sulod Lulong dito? Dili ka sulod Lulong sa Hulga? Bisan pa magsanggita pa sa Lulong sa Hulga nga, dini na magsugod! Taman ka rin sa Santa Ana, Lulong sa Hulga. Tungod kay ang Senado, silyado sa gawas na kasilyo ang kadaghan sa mga otoridad PNP, Marines, apil na may gala NBI o CIDG. Why pwedeng makasulod ya? Why pwedeng makasulod ya? Pero ang question, kinsay nagpabutuwa dito nga milusob? Na muna kayo sa itong presidente, mga eksyon, matod pa niya nga kiniabang walang taga labas na nakapasok sa loob. So sino yung nasa loob? Na muna kitawag may kala, ambot kung kinsa ito na nagpabutuha dito, kung wa mata gilamat baka sa itong mga bata, nga namay man nakatatak sa ilang mga sanina nga gipangsuot ng markang NBI.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Muna dako ang problema diya, may gala, mga pangutana diya, kinsa di ay. Kung dili may gala, ang NBI, kinsa di ay. Adios, kinsa kaha. Mubalik ta may gala, tumagun ta rin pangutana, kinsa naglusob sa Senado kagabi, may gala, grabing buto-buto, grabing luklok sa mga empleyado, mga senador, gipang luspad na may gala, galibog daon silang dapat kabuhaton. Kung ang taga balingasang saan pa istoryahon, matod pa nga, di ba ka to tribo ka mga isyos, mga wakwak, nga milusob? Tribo, hagas makabot ang tribo nito nga, silyado mga kay Maygala, na pay accordion door mga isyon nga, grabe kayo, puros, pulos na lang Maygala, close, huwag i-open. Pulos, close, huwag i-open. Mu-open lang Maygala, pero maglubloob sam ka. Kaya nakamuntar Maygala, pagkadagangin trupa Maygala sa kapulisan. So, kinsa man inangahas ni Sulo dito, terorista? Pakapaka, bangag-bangag, manggin may gala ang glass yan, bangag-bangag. Looy kang Senado may gala, basta kang opisina o mura mga isyon, nung giagias tulisan may gala, ka nga bustag ang tanan, nga guba may gala ang nasasunod. Na, ni timing rabasad may gala nga, tuwa sa gidala dito may gala ang articles of impeachment, diha may gala kang Sara Duterte. Uy, kung siya ba kay interpretation nagto? Mato pa sa tong higala nga si Mr. John Pax, wala na ilain, taga na palira na. Wala ilain, ang nag-lead niya na, taga na paliran. Ano mo na problema niya, kay ang kundi pa sa ngilas lulong sa hulga, taga na palira na siya. Kaya wala may muangkon. Mato pa sa presidente, wala man. Ang NBI, ito naman sa opisina. Na, kinsa ba ito ang klase si NBI? Basig lahi itong meaning si NBI.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Basic NBI to mention nga nabuang sa agoy Ginoo ko nabuang. Nabuang sa liter I. Biyaan na nabuang sa liter I, may gala. Oras mga ginikanan, alas 10:04 na may galas buntag.
2: Time check was brought to you by TH Cagayan Puerto.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
2: Exxon ang Detex 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang Detex 500 molimpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag Detex 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag Detex 500 na, ang Detex 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka pananaw,
4: ug pagpamhinod sa mga tiil.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag Detex 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag Detex 500.
5: Karun na yun.
6: Babalik sa pinakabul ng butikis sa yunga.
4: Detex 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa ka butika.
1: Back to school or office grind? Say no to mahal na gastos. Sa Cagayan Educational Supply, everything you need is here. Pens, notebooks, and supplies na kumpleto o presyo barato. Cagayan Educational Supply, located at Naumar, Mordela Street, Sitio. You pay less for more.
4: DTX 500.
8: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
10: Mari, ngano na ginuktok man ka?
11: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
10: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
11: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
10: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
12: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
1: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Veles J.R. Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Ground Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
13: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
14: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
15: For your construction and repair needs, Gogo Mac General Merchandise nga nahimutang sa Masterson's Avenue, Uptown City. Quality materials, sulit kaayo. Tawag na 0917-712-5505. Gogo Mac General Merchandise na.

0: naman ito yung patay nga nakita niya sa may lapasan, nagbuyod may kala. So, una-una lang, sumakali, naghikog naman sa kang kini, o sa mani, or nakaplagan lang kang patay kini siya. O sa kitanaw sa atong mga otoridad niya, eh. Check sa nato, eh. Kay, para masayran ta, may galang report ni Magnoma, Kia, bilan na siya sa yung pagdalikyat karon dito sa may lapasan area. Magnoma, Kia, go ahead.
1: Yes, sa Magnoma, yung nagit o ang natural death ang inaitabo sa pating lawas nga napalga sa rusa sa kaboarding house diya sa may zone 3. Zone 3, Sentro Colombog, Barangay Lapasan, ni atong asyudad po da Magnoma, manigingon nga ang biktima. Nila sa pangalan nga si Julius Makaliag, usa ka senior citizen nga nagabang sa boarding house sa pamilya nga sibilya, nga nagpuyurehas na iskutan good food nga dapit Magnoma. Indiskubya na matuta nga biktima siya tagiya sa maong boarding house. Kamu na bantayan nga doon na nga maragaga pa ni Mao Magnumamani ug daw-daw na kini nga walay gawas-gawas sa girintahang nga lawak nga mabot na nga to sa mga duhahang to sa tulo ka mga adlaw. So kanibay ang baho sa tao gin Magnumamani lahir gina siya sa baho sa kaning patay nga mananap or kaning baka nga lain na nga mga baho kay kanis prevail gin siya sa kaning makaning panimod bata Magnumamani nga maraga makabuy o nagin pa sa baho. So sa diyan nga gitsek ang maong kwarto kay kwan ang kwan mga ni boarding house na Magnumamani ganap itong ka dili pito sa pala ng normal ang boarding house nga kaning tapatapad na kwarto kung dili tapatapad siya nga kaning marag building may nanalang pwesto. So sa diya nga giabriya na ang iyang boarding house po na Magnumamani napalga ng maong senior citizen nga nakakulob na marag gituan nga nahulog siya nga higdaanan Magnumamani gani medyo nanagid ganito yung marag hugaw saya nga palibot po Magnumamani. Pero siya nga gitcheck po sa mga police ang area kung naboy mga kagubot or mga senior sige pasipada ng mga biktima. Wala po sila yung nakita. So nabutang na lang nga wala silang investigasyon. Wala sila yan nakita nga foul play sa kamatayan nini. Alayan nini sa maong investigasyon po Magnumamani. Ano nga si police master sergeant Antonio Dutosme, investigator sa police station 3, Agora.
2: Yes ma'am, ayong buntag ma'am. Si Police Master Sergeant Tutos Medya ni ma'am sa Police Station Tregora ma'am. So natay na respondian karon diri sa Sentro Colombog Lapasan nga founded body. So based on our initial investigation, natural death lang ang kuan amo niya na among na kabilitri. Wala may nakita nga foul play or any struggle sa area. So una nga na-discover po niya sa kuan tag-iya sa boarding house kay na ilang na kuan nga pila nakadlaw mga 2 days na siguro 2 days na to yung giingon nga wala na nagawas-gawas ba. So karon lang litli buntag na katimaho sila og live baho daw baho na ang ilang area. So ilang gisuspiksahan nga basin og nalay namatay nga kuan iring bakaron or unsang hayop silang area. So ilang gipangita. So pag abli nila sa kurtina sa pultahan atong kuan kay na may tsinilas dito. Pag abli niya na diskubrian na nga na dito nga si Julius Makaliang katong ilang borders nila patay na. Tapos na siya sa state of decomposition karon. Pero amo lang gyapon i-encourage ang family sa victim nga i-undergan gyapon siya autopsy para mahibaw-an ginato ang cause of death.
3: Pero sir, wala yung mga signs nga murag ipasipadaan siya sir or kaning murag na ilang tawo nakasunod siya kwarto sir?
2: Sa basis among pag kuan dito imbestiga, wala may nakita nga kuan nga any struggles or mga disarrangements sa area. So amo sang ipamuta na ang mga silingan diri, mga kauban niya dito nga wala maghapon niya sa kontra o katong ilang area dito lisod po to sudlon kay ug na ilang tawo musulod dito ug mahibaw-an po nila ug na ay mga kana bitaw mga kasamok nga mahitabo dito kay dikit-dikit ra man ang ilang kuan.
3: Ilang sir, unsa yung background aning na victim sir?
2: Kining victim no sa among na kuan dito separated man daw niya siya sa iyang kuan iyang asawa mo na nga nani si mga anak daw na ay anak sa Cebu na po anak diri sa Cagayan de Oro, mutong itry pa nila og contact. So muna nga siya na lang isa diri sa iyang boarding house nagpuyo. Muna nga walay makakuan sa iha kung unsa man galing na siya ay mga sakit nga gihambing nga iya lang gitagutago bitaw. So muna nga karon muna nga advice ang kuan pod kay para ma peace of mind pod sila kung sa namatyan gid sa ilang kuan, ilang relatives nila.
3: So ano dalon yang patayng lawas sir?
2: Mag-coordinate pa ta sa barangay ani ato na ipahipos kay kuan man guni.

0: ng nanimaho na ba? So makita mm-hmm. yung coordinate kita sa funerary ani o para makuha na nila dire.
1: Ay, sir, asa lang karang unsay porma sa patay sir pagka kita sa iya sir?
0: Siya no kay nakakuha naman siya, nakakulob siya nga kuan oh.
1: Mm-hmm.
0: Pero wala siya ingon nga force nga gi-accept ito.
1: Mm-hmm. Pero where nang pamilya sir ba?
0: Ang pamilya nila nga ni ani kay i-try pa nila og contact kay ang kuan, wala palagi sila kakuan jud og contact number kay sa pamilya. So i-try pa nila og kuan karon reach out.
1: Mm-hmm. Salamat sir.
0: Okay, salamat.
2: Mga magsimani na ang napangayag ni Police Master Sergeant Antonio Dutos.
3: Pila ba yung edad sa biktima ang namatay?
2: Estimate lang nila magsimani na sa mga 60 to 70 years old. Kay,
3: senior na siya.
2: Senior na gid siya niya. Kaning, kung magkita ni mo yung pamurwa magsimani, marag na nagin siya sa state of decomposition. Kay, medyo lain na gid yan ang color.
3: Why patay na dahil siya? Kung wala siya manimaho, di ba baluan nga patay na dahil siya sa sulod?
2: Kay, kung, sakto, kung wala siya, kung wala na nimaho, wala yung makabalo nga namatay siya magsimani. Unya, nabatayan yun po sa mga katong tagiya sa boarding house ug kaning uban pud yung border nga turo ka adlaw na pud ore gawas gawas sa iya nga kwarto.
3: Ano na say sakit di hambin ana?
2: Dili po sila makaingon ko na bay sakit nga gibati pud magdamama ni no kay.
3: Ano siya ba naghunos na lang siya kong galingon puslan man nga inusara na lang siya.
2: Wala man pud nakita dadto nga mga signs nga naga iyang ipasakitan niya kaw galingon pud magdamama ni kay lang nga gituuhan basin sa iya nga pagkatulog pag na moy timing po nga gi-atake siya magdamani, nahulog siya sa kaning higdaan na niya mo, itong purwa niya nakakulog.
3: Muna rason.
2: So, ano nang mapatingin na
3: pero ang advice niya po sa ato mga autoridad, kung mahimos mga tagtong, hindi pa autopsy para
2: muna
3: gitawag nga Quintas Claras, clear batting siya ba? Ano?
2: So, wala ba ito, ingon nga maraga kadulahan or manapon sila yung peace of mind nga kaning ilang amahan, natural death, rigid ang naitabo sa iya ha. O wala ito siya ingon nga maraga ipasakitan makaha or kaning ipatay baka magdamani. Pero as assessment po sa mga police, sila na mag-involve nga gicheck ang area kaganina, wala man po yung marag mga sinyalis nga nagkagubot na ito or na po yung mga nangawala po sa items sa mga biktima. Unya, ang mismo katong nga tagiyagit po sa boarding house po magdamani, sila po da ni mismo na ingon nga wala man po yung nga nawala or marag nagubot na susunod siya nga boarding house.
3: Sige.
2: Tanay po si Gorita, kalabutin nga usa ka na pagang patay adiha sa mayo barangay Lapasaning at ang syudad para sa magdumang rapido kini. Si magdumang 323, kaya binin na sa balita o servisyo magigadyo.
3: Rapido! Rapido! Salamat Magnum Kia Abilanusa o usan lang ko naman ka natural death may kala. Namatay lang siya ang natural mga eksyon. Ugway nagpasipala ang ito kaniya. Mga eksyon, pabuta lang ang dugang pa mga galang unsay mga panghitabo. Labi na dito sa Senado may kala. Kay kanang sitwasyon karon na ni Senator Bato de la Rosa, di kina siya magdugay diha. Bisan pag ilan pag pang-exhaust ang tanan ng mga legal remedies, ng mga posibleng dangpan nila may kala sa atong balaod, but mula kina, di kina siya magdugay diha. Kay na may warad gin ka kaniya may kala. Pero mula kina, magdepende sa atong gobyerno. Kay sa tibok kalibutan ng mga nasod, only ang Pilipinas lang yon. Ang tanang mga nasod may kala, grabe sila ka-protected sa ilang mga citizens nila. Ilagi ng proteksyonan. But sa atos Pilipinas lang, nga ihungit dito yun sa ubang mga nasod. Mga igala, sa ubang nasod, di ka yun, mag-agi ka sa butas ng karayom over my dead body sa mga nasod. But sa Pilipinas, sige, gusto mo ani? Inyo ni kwaon? Ah, sige, kwa. Oh, yeah, i-turnover naman sa inyo kwa. Only lang na this Pilipinas, may gala. Walay nasod sa tibok kalibutan ngayon na parehas Pilipinas. Kita lang, mga igsyon. Labi na katukang digong, huwag ito masubay yun kung sinalatid may gala sa Rome Statute, mga igsyon. Wartagong oras at managuban sa itong programa. Salamat mga listeners, salamat mga viewers, salamat sa tanan nga nag-monitor ka nato. Ay kalimot may gala, sa usa ka kagawas ng katilingban, katauhan ang labing gabanan. Managlahi man ang itong mga baruganan, pero sa kanunay ayaw kalimti, ang katauhan ngayon, ang kanunay mo'y matuman. Kaya naman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din lamang, sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
4: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Oras alas 10:27.
5: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
6: DTX 500 Health Alert!
7: Mga ka DTX, hello! sa kamahimsogon, mabungahon nga adlaw sa tanan. Sa gihapon na Doc Hanzali, manalo niyo makauban sa inyong mga paboritog kinaham. Nga si Biaan, sa gihapon ayaw galimod kining ato ang tulumanon. Tulog ninyo sa GTX 500, the most superior antioxidant herbal supplements karon nga sa mga butika. Maripangontra na ito sa mga may high blood o may mga diabetes. Sa pag-inom sa GTX 500, mura ka gainom o anti-diabetic na tabletas. Ay lang ay katong mga may diabetes, gasaka ang sugar, gasaka ang hypertension, may high blood. Pag GTX 500 na, of course, kauban ang mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Naani siya sa mga leading nga mga drugstore. Kinahanglan yung tag vitamin C. Kung gusto ta nga dali o paspas ang kaayuhan sa tuang mga sakit o balatian, at the same time, kung gusto ta nga maprotektahan ang patong mga organo, nga dili magtiguang, pag GTX 500, pag mighty C, para dili mga daod kini. Tungod sa mga free radicals na ay oxidative stress nga gakitabo sa lawas, gakadaot ang mga selula. Gusto ta nga maprotektahan na ito ng atong mga organo sa lawas. Pag GTX 500, pag Mighty C kada adlaw. Available kini sa halos tanan nga mga butika sa inyong mga lugar. Isabay ninyo ang Mighty C o GTX 500. Anyways, let's talk about Mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C nga naas mga butika. Kanang vitamin C nga taas og miligram mo, 500 miligram ko ng Mighty C. Kay sa study na pamatudan na kung mas mataas ka og vitamin C, milligrams. Mas potent nga muli kayo sa mga sakit og balatian. Mega dose kung mahin mo ganito, 2 capsule a day, 1,000 milligram. Labi na yun sa mga may sakit na. Taas kinahanglan ang vitamin C. Bukol, sa may mga cancer, vitamin C ang gikinahanglan. Sa mga na-stroke na dira, may high blood, mga diabetiko, kinahanglan tagtaas ng miligramo ng vitamin C. Best recommended, Mighty C. Imnon. Bipila ka mga proven study. Kung ang atong lawas good, gargado o vitamin C, gitabang kanisa itong immune health. Remember nga, kanang ato ang white blood cells, kanang atong dugo, itong atong immune system, nagkinahanglan ng vitamin C. Naanas dugo na to, dili na sila makahimo sa ilang buloton kung magkulang na silang vitamin C. Importante na, ang ato ang mga immune system, tagain ng vitamin C. Na Mighty C sa mga butika kana alkaline na, dili namang hapdo sa inyong tiyan, dili namang kutoy ng inyong tiyan ang vitamin C nga Mighty C. At the same time, ang Mighty C maka-improve gani sa energy o adrenal health na to. Kanang gainom kag vitamin C ba niya, the same time, gahatag ni mo og energy kusog. Inom kong vitamin C, luya man. Inom og Mighty C, kanang Mighty C kaya makatabang na sa pagpataas imong energy level sa lawas. Asa pamangkaan ng vitamin C niya, kapataas imong adrenal health sa imong lawas. Padili luyas nanay, ang vitamin C nga ipainom anak nila, katong Mighty C, ma-energize na sila. Ilkapoy ang lawas ba? Then, at the same time, sa mga senior citizen, ang ato ang panit, ang ato ang joints, ang atong skin, ang atong buhok, magkaedad da, sa aging process, gakalagas ang buhok, ang panit, gakunot, ang joints, gakaluya, sakit na mga tuhod, kulang ta o collagen. Stimulate na to ang collagen sa lawas. Sadly lang, at the age of 30, magkawala na ning collagen sa lawas. So, aron nga mapabilin, nga ma-stimulate ang collagen sa lawas, tinahanglan na atay pagpadaghan, atay inun nga gapadaghan sa collagen sa lawas. Vitamin C ang gapadaghan na Mighty C hanas mga butika. Kato may mga arthritis da, kinahanglan mo og Mighty C. Sa mga problema sa panit, mga skin disease, mga tol, nabito ko'y kanang experience, mga pasyenteng may mga skin disease. Vitamin C, dako kayong tabang, nakurat ko kay after a week, nawala ang mga katol-katol. Vitamin C ra, ginainom. Mighty C nas mga butika. Mga skin disease, ha? Ramay mga pagpangatol, ra, imni na ninyo Mighty C. Mighty C ra, dakong tabang, ana. Nas mga butika din. Sa kasing-kasing, katong mga gapalpitate, dira, gakulba, ang vitamin C da kung tabang. Gapa-improve ka ni sa blood flow o heart health na to. Katong gahuot ang lughan, gahapo, gakulba, gakusog, palpitate mang kuhulo. Kana, imilang Mighty C. Mighty C ang imna. Nas mga butika. O kung nakay DTX 700, isabay na. O, DTX 700 ng Mighty C, ha? Gakulba ang lughan. Takong tabang sa pag-support sa healthy aging. O, magkaedad man ta, to mga nanagtatay din ha. Pero healthy ta, hinsug ta. Ang kanindot aning natay DTX 700 o Mighty C, dili tadaling magka-allergies. Ang Mighty C na ani sa mga butika. Mighty C ta. O, then, of course, kauban ang DTX 500. Isabay na to ang DTX 500. Ano isa ta sa mga natabangan sa pag-inom sa DTX 500?
8: DTX 500! Ulang sa pagkaon sa putang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, panghunta sa mga halit ng free radicals. Likawan ang barat

0: 500 Health Alert.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz at Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
0: Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. Andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas pensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapidang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
5: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
6: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
9: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
10: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
11: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun na yun.
0: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
11: DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
13: Oras sa alas 6 o alas sa 10 sa 36.
14: Kini nga oras sa pagkanato ni Board Member Dexter Yasay sa sanggunyang panlalawigan sa Misamis Oriental.
15: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum Radio News.

0: Se la suggest 48. Oigala, ¿cómo está Mañoto Cantarano? Welcome para Cuba, Andrés Atón, Tulomanón.
1: Magnum.
0: Aquí en Tulomanón, Miguel Atón, a Magnum in action.
1: Magnum.
0: Carón al lado, Miguel, jueves está. Pizza 14, Miguel, a Sabulan, Samay, Tuig, 2026.
1: Magnum. Inaction.
0: Aiga, Otto Saran, la vida Miguel, Sumacaxuna, Miguel, Angoban, Pilar, Miguel. Hola, ¿qué es en el tabú? Acabo al lado, Miguel, a Sabuatan, Sassinado.
1: Magnum. In action.
0: Also, Wadam ha Megala, sikat kayong Pilipinas, Megala, Stibo Kalibutan, ilado kayo takarong panahon na. Ilados korupsyon, ilados ka buwang-buwang, Megala, sa ubang mga niya sa itong nasod.
1: Magnum,
0: ambot, ano sa ba mausap, Megala, kining Dagwais, Pilipinas, Megala, nga kanyanto, na ila, Megala, matinahoron o guban pa, pero karon mga egzoon, na ila, Megala, nga dagang buwang-buwang, Megala, din sa itong nasod. Sa Pinas mga official. Pagkauwaw na kikay Megala, kauwaw na kayo, no?
1: Magnum, in action!
0: Ako ba mga ato mga ikso, mga Pinoy, halos kaminusan, Megala, sa gawa sa nasod, pag-ingol Pilipino, kanda ito, respetado. Karon, Megala, kaminusan, tungod, Megala, tungod kay ang ato nga nasod, wana magkadima o Megala, karong panahon na.
1: Magnum, in action!
0: Ato na mga naminaw, kumusta, kumusta, mga ito kay Tiran, maginaw ito, Megala, nga namo sa mga palawas.
1: Magnum, in action!
0: Ang ato, Megala, ang hit index, Megala, karon, perting inita, good! 41 to 42 degrees Celsius, Megala. Ang kainiton, Megala, nga itong masinete karon. Gawas mo diya, di ba? Mura, Megala, giganggag mo, Megson, muna ang kainit sa itong palibot.
1: Magnum, in action!
0: Busa ka to, Megala, mga kaplanog pananom, ay gitsa, yun. Ayaw gitsa. Kaya may lagkanaan daw niya, uhanon ka kung sa kasimana, dua, ang makatubo magina, pero init na intanan, so wala, Megala, luyat kayo nga itong mga pananom diya. Busa, ayaw gitsa mong padala. O gaya mong katalanta, Megala, sa pagpananom. Ang tanan, nga gusto na mong tanom. Pero ang ato Megala ang sitwasyon, ilabi na ang atong kli atong panahon Megala, init kayo. O maginaw tag magampo ang ta dili ma maapil ta Megala sa kinibang drought Megala nga mahitabo sa atong kalibutan Megala karong so umabot ng mga bulan.
1: Magnum in action.
0: Salamat na magpraso na Megala ito kalimtan kanunay. Gayon ang atong kanunay pagpasalamat sa itong labaw nga magkagagawang. Salamat Ginoong Isu Kristo. Salamat Diyos sa mahan anak Diyos Espiritu Santo sa mga tagan mong laing adlaw. Salamat Ginoong mga kami kitod panin ng laing kauduhon. Salamat Gino sa laing kinabuhin nga maghihatag ka namo sa mga minahal sa kinabuhin sa mga kauban o of course Gino sa katauhan. Kami Gino mag-aampo ka na unta imong ihatag ang kalinaw panag-iusa. Ihatag ni mo Gino unta ang panagsinabdanay sa katauhan labi na sa mga lideres namo sa among nasud. Ginoonta ang mga lideres namo ang ilang kahakog, ipadaplin ta Ginoog ang tinuray nga pagservisyo ang ipatigbabaw ngadto sa katawhan. Ginoo kami magampo kanunay diya kanimo nga unta imo kaming ipalayo sa mga nagkarang katalagman. Ipalayo kami Ginoo sa nagkarang mga pagintabo sa mga palibot labos na protection kami Ginoo patok sa mga demonyo, mga daotan sa palibot. O gaayo itugot Ginoo nga kami mapahamak sa mga daotan nga naa sa among palibot karong panahon na. O gilabi na nato mga tao nga tingwa sa mga kapukanan Ginoo. Salamat usab sa mga grasya nga magyata kanamo sa matag adlaw nga tanang kami magampo kanunay. Nga sa tanang panahon kami imong bubuan sa imong grasya labi na sa mga nagantos sa kadaplinan. Ikapag Ginoo kami Pasko ka kanunay among kalawasan. Ingon man nato mga nakaroon sa nagadayang tamalan. Salamat usab kami Ginoong Hesus Kristo sa among mga kasalanan nga nimo diha kanimo ingon kami anda sa pasaylo nga atos mga kasalanan kanamo. Kining tanan among ipangayon kang Kristo imong bugtong anak buig nagare hangto sa kanturan. Amen.
1: Magnum in action.
0: Amen sa tanan.
1: Magnum in action.
0: Iyan po na itong mga daotan ng opisyal sa itong nga gobyerno Megala.
1: Magnum in action.
0: Kabangan tagampo kini mga demonyo nagutok Megala ng mga opisyal sa itong palibot.
1: Magnum in action.
0: Kini Megala ni Oga kini Megala ng itong sitwasyon talandugon kayo. Huwag magdahong Megala sa unang kasaysayan sa Pilipinas ang Senado Megala gisulong na yun.
1: Magnum in action.
0: Puro mga uwak, Megala. Wa. Nga naman niya, kanang trilyones pesos. Kanang mga bilyones pesos, Megala. Napay nitugan? Nga sila nangawat? Wa na ikwat ng Pilipinas. Wala hurot. Napay nagtugan, Megala, nga ako, mga ikwato, puro sa kumbalay, puno kayo. Wala, Megala, puro uwak, mga ikso, ng ato mga official nga kawatan.
1: In action.
0: Kung isa sa buang, kay mutugan, di ba, sumona, Megala, nalilit ang maningala sa mga susaman ini, nga naagin may gala, huwag yung mutugan mga egzoon, labi nagmabulabog na. Pero kung success to may gala, siyempre, huwag na sila ikanangpan. Pero kay bulabog man, ang mga daotang tingwa may galag tuyo, mauna may gala karoon ng sitwasyon.
1: Magnum in action!
0: O sabay mga good news may gala karoon parao ng good news, kini, may gala mo good news. At ang bayaning Magnum Sherbal Give Life, Blood Dating Mission may gala, tulukan lang na lang. Ang karong Domingo na ginmegala, alas 6 sa buntag, diya sa Limkit ka Itrium. Kini mo'y pinaka-good news, mga egzoon.
1: Magnum, in action!
0: Di ba mo'y pinaka-good news, Megala? Katis, tabang gini nga sigurado nga tos katawa, sakripisyon ni tanan. Dili lang ka na mo, apan sa tanan, Megala, nga ani lugar ni Duyog, diling atong panagiusak, ihiusam ni nga paningkamot, Miguel, ha? Dili na sa atong personal, kung dili, kahago lang ato ani mga Exxon. Pero sige lang, at least hago ka, kaya nakatabang ka, so okay na kayo na. Murag mapulian, Miguel, ang kahago ni mo, murag mahuwasan ka sa imong kahago, Miguel, ilabi na kung naanay mga tabang nga mahatag sa katawhan.
1: Magnum in action!
0: Sa mga tao sa mga mutunga, Miguel, salamat kayo, at least kitang tala nag-usa, ang toyo usara. Makatabang ta Miguel sa nakidalag dugo Miguel ilabi na karong panahon na.
1: Magnum in action.
0: Sumo na pinakagudyos kay ang katawan sa Cagayandioro kay Misamis Oriental nausa Miguel ini. Di ba do na mga naghatag og para sponsor Miguel para at least ang mga magpakuwag dugo kay biya sayo magpakuwag dugo. Walipong-lipong biya kana, di ba?
1: Magnum in action.
0: Patis Miguel tungod kay sila tinuod nga mga bayani Miguel. Was magkuwag dugo, bayani ka, kaya nakatabang ka, muning mga buhing bayani, nga makatabang Samsung kaiksunan nga nagkinahanglan.
1: Magnum in action!
0: Managod news, ang bad news, Miguel, ang pag-atake, Miguel, sa Senado kagahapon.
1: Magnum in action!
0: Mga Exxon, na bago karon ni gawas nga video, ambot ka sa mga video ni Miguel, kining giyon sa pag-tangtang, Miguel, giyon sa pag-barina, Miguel, ang pultahan. Diya may gala sa likod sa GSIS. Kini may gala nga, kini mga Exxon ang kwan, kini nga Senado. Naras likod sa GSIS na. Nalugan, di ba ta taga Manila, pero naswito taga Maydia kay, sige, may taga ito, makaanto matag GSIS sa Pasay mga Exxon. Di ba? So, makaubanta rito sa GSIS sa Manila. Ang likod na may gala, mauna mga Exxon ang Senado. Nabisan pag silyuhan pa nimo ng Senado at tubangan diya, naghangin pulis, pilakalibo ng pulis, botangan pa nimo nag sa pay butang nimo diha diha di ka kasulod kay da dito man may gala miagis likod sa GSIS may gala unya sumpay ra man na sila sumpay ra na may gala ang pagitan ana pultahan ra
1: magnum in action
0: kaniya mga video karon ni gawas mga Exxon niya video ha nga ni gawas may gala bago karon no atong nakita giun sa pagbarina gigamitan na katong wireless pito nga barina nga battery ra motoy nakapabulabog nila kay saba man kayo. Dito ta sila muukoy may gala pagawas o niya sa likod dito ng barina na may gala ang mga nakita sa video ng mga NBI nga nakadala o mga long firearms o niya naka-best may gala NBI daghan sila kay mutog sa atong tanaw katong lain ang nag-able. Lain po may gala ang tuwa sa likod kahuwat na. Siguro pag ingot o okay na lusubo nila may gala I don't know kung si tuyo nila pero mula gina ang Toyo may gala si Bato de la Rosa.
1: Magnum in action.
0: Senador mga Exxon may Toyo may gala.
1: Magnum in action.
0: Nagkakakuan kay nag-ingon may gala nga ang mandong ikan sa presidente yung imiso Exxon nag-ingon yun niya by hook or by crook o niya bahalag na mga matay sa sulod. Sige, basta kay makuha si Bato de la Rosa.
1: Magnum in action.
0: Senador, nana, di ba? So, doon na sa iningon may gala si Senator si SP Cayetano. Mingon may gala sa doon ay upat ka mga kauban ng senador. Kaya ang nabilin dito, mga senador may gala nga dili kalyado sa Malacanang. Of course, sila may gala katong sila ni, sa pagpangulo ni, ni Senator ISP Cayetano. Uguban pa mga Exxon. Pero doon ay nanggawas lagi. Ang uban dito na mga senador, gipuan sila, gipa, mura ba, gipa, kuan sila, giwarningan sila nga panghawa na mo diya. Kaya doon ay mahitabo niya karong tataod.
1: Magnum in action.
0: Siyempre, wala sila mo to o may gala. O niya nakita karon sa video, sa amok ka man eh, manggawas man eh. Tuwa rito may gala, murag rin itong uban nga mulusob. Doon na rin nag-able. Sa kinibang pultahan may gala, sila tuwa sila sa GSIS nga area. Pag-able sa pultahan na, muna na ang Senado mga Exxon.
1: Magnum in action.
0: Na nakita sa video may gala, moto-moto'y nakapa... Moto may gala ang nakabantay ang mga taga-usaa, katong ilang mga sergeant at arms, mga gwardya. Nga na may gala, kay katong area nga dito may gala, nagtikaw-tikaw sila, wala kay tao dito, kay ang tao turas unahan. Mula po ito, ganas kusina ba? Kusina, likod.
1: Magnum in action.
0: Pero siyempre, naghang kay mga naimang sergeant at arms, pagtanaw lang na may saba, tanaw nila nga naimang lugar, nagbarina sa sulon, abligyod. Moto may gala nga gitanaw dito sa mga gwardya, pagtanaw, sos, to ay daghan nito may gala. Walay nasamda kay pagbira diya, nakadaga naman sila. Kaya nisod man magpinusilan ito, kagwato siya mabantay, bibo kay may gala, sulod kay sa sulod sa Senado. Pero walagin sila totally nakasulod, nabantayan naman sila. Dito sa second floor may gala, nga kamulong abli, pagtanaw may gala ito, sublabog na lumbag panagan. Nakaroon, doon ay nadakpan may gala, latest karon.
1: Magnum in action.
0: Nga Osaka driver may gala, suspect nga nadakpan, mausimil, uragan. Uragon, Oh, so dili uwagon may gala. Kanang uwagon, lahi man ang uwagon.
1: Magnum.
0: Uragon may gala nga plido. Nadakpan ni siya. Tungol kay gibalikan niya may gala, doon ay nabili niya nga murag bagang gamay. Pagbalik niya, adito nasapon siya may gala. Pero, ang video karon nga nang gawas, mauna yung mga istorya, sa tinuod nga nitabo, katuwa nito, waiting ni mga long arm from mga firearms may gala, nga gikaptan niya binasa mga tinuyanan sa NBI.
1: Magnum. In action.
0: Mauna may gala sitwasyon. So, tanawang tamigsoon, kay niya man may gala ang pamahayagin may gala ni kining Senator Peter Kulong si kinibang Kaitano mga igsoon labi na ni presidente natin niya to ipabati ninyo ang panawagan o lugar kinibang stated may gala ni presidente Bongbong Marcos unya niya din may gala pagpanghimakak may gala ni Director Matibag sa NBI kasi wala ay niya may seminar din eh 3 days bang ganin eh nana niya po may gala ang lugar pamahayag ni Senator Amy Marcos. Adin, may gala matod pa, ang gasugo, may gala, iyang igsoon.
2: Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, hindi sumasagot sa amin, deny to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vicremulia, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, dead ma rin. Lahat sila walang alam, pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado. Amoy usok na sa lahat ng sulok. Hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si bato, ngayon din. Kaya ta, di na namin maintindihan, ano ba totoo?
0: Alright, so muntong may gala, no? Ang bayang may gala ni Senator, kagabi ito siya, kagabi ito may gala, o niya gingon ang nasangpit may gala, kining mando may gala, o manadakpan kini si Mel Uragon, usa ka suspect driver sa NBI. Daghan man to lumbag kalampag sa dagan. Nawa matod pa sila may gala ang gimanduan ni attorney Bin Diano. Oh, so NBI transnational crime mga igsoon. So money may gala karon ang gawas sa gyud. So katong gingon nga wala bakak ato sang huwatan ang investigation may gala kaniya na may nang gawas. Niapay na dakpan may gala giangkon nga sila kato. Oh, so dito may gala sulod sa sa lugar sa Senado. O duwagin sila totally nakasulod dito sa kanang sa Senado gyud. Dito na sila kuto may gala sa likod sa GSIS kay nabantayan man sapa sa kay may gala kanang ilang tanawa ko na inyo mga wireless bitaw nga barina. Ipatingo gyud na labi na kung nakay puwason. Masapa na may gala. Samot na gabi, ukwang na makadisturbo gyud na siya. Sumotoy nagkapatugaw may gala sa mga kaigsunan tayo labi na sa USAA kato mga kaila mga secure kani mga sergeant at arms mga igsoon. So pagtanaw nila ang oy naman so pagtanaw agoy murag namay katikaw-tikaw so ilang gisulayan may gala o abog ilang isulod sumoto paka-paka may gala ang tabo sa sulod nga bahay. Paminahon sa nato igsoon kining pamahayag may gala ni Senator Alan Peter Caetano. Oh so uban may gala sa bani Pia may gala. Oh, so Senator Pia kay dini may igsoon kini siya lugar mo ni ang pamayag ni SP Senate President Caetano human may gala matod pa nga dunay upat ka mga senador ang nagtawag sa iya hawa na diha. So nagingon may gala nga pahawa na diha hawa na mo kay dunay mahitabo. Da dili lang may gala si Senator Caetano. Apil si Amy Marcos. Apil may gala si Lorin Legarda. Apil may gala si Pia Caetano. Giwarningan sila panghawa na mo diha. Kaya doon ay mahitabo diha sa... Dahil mahitabo diha. Na, tanaw ni mo, sila ni Huntibero, sila ni Kisabatong Uban diha, sila ni Lacson. Wala na, nanlupan na. Si, kwan, si, kani, si Senator Soto. So, kung isa wasa mabalaka sa mahitabo sa sulod may gala dito sa Senado, ang ikasukan niya may gala, kaya paggawas niya, gibato may gala siya sa mga katubang butilya sa ice water o sa kining mineral water. Grabe may gala ang kalampag sa mga tao pag-abot niya. Amo tong suko kay siya kay wa ko na respeto ang mga tao sa iya. Wa na respeto may gala. Gisalabas siya. Wa sa mingon nga. Nabalaka siya may gala sa Senado. Wala. Nabalaka siya. kay gisalabas sa Maygala og ice water mga igsoon. Napaminawon nato mga igsoon, kini Maygala nga lugar pamayag ni Senate President Alan Peter Quintano nga diin Maygala iyang gi-confirm nga dunay upat ka mga senador nga kauban niya nga nag-warning niya og nag-ingon panghawa na mo karon diha kay dunay mahitabo ni sa sulod. So meaning dunay murag nahibalo sila daan mutong nauna sila ng layas. Uso ba kayo nabawaan nila?
3: Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here, ha? They're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, wag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaha mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
2: That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion.
3: So, I'll give everyone context, ha. Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? Eh, we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols.
0: Alright, so Moto Maygala, no? Ang payag sa Maygala. Katong katingog kaganina ang lugar, Bidyon, ni Stas mo yung tingog, moto si Senator Pia Quintano. O kaya sa diya Maygala nga naitabo na, so ilang itawagan Maygala si Director Matibag sa NBI. So siyempre, ikaw mga iksoon nga buto-buto na, unya babae ko, di handlok na. Kung siya may tabo. Amo itong isang, ay kong singgiti niya, marunin na ba, gaaway na sila. O so, sabay mo nga reaksyon na batiyo ni mo kung lugar otoridad ko mo. Di ba, so mo ito Maygala nga, ang atong talaan din eh, kaya doon na 15-4, nga mga senador nga nagpahibalo kang SP Quintano, Senate President, nga hawa na mo diya, kaya doon ay mahitabo diya, how come nahibalo sila? Pero ang tanan Maygala, kay NBI man ang nakita dito, in fact, karon sa kwa, nakita NBI yun, Maygsoon, kini nga video, di man matawag niyo mag-EI niya, kaya pagkakwa, tingog-tingog man, likod Maygala sa GSIS building sila, dito sila mga giunta, pero wagin makasulod Maygala, kaya nabantayan sila Maygala sa mga gwardya, moto Maygala nga nagbuto-buto sa sulod. Napaminaw to Maygala kay kini si Director Matibag nasa sa usa ka kaliukan kay nader ito Maygala katipo karon ng mga direktor sa NBI sa tibok Pilipinas. Duna ko na murag conference nila iyang gipangimakak Maygala nga wala may mando nila nga kani mo wa may nagma may mando nila nga buhato na. Pero I don't know Maygala kung sa kasulti ninyo kaya kung magawa sa mga video karon kamulo Maygala nga abli ka lugar Barina Maygala sa Ruska Maygala sa pultahan sa GSIS, pasunod sa building, maigsoon sa Senado, nasa likod ang daghang mga sakop sa NBI ang gagapaabot, Maygala, kanon sa Mable para lusubo nila. Napaminaan ito, Maygala, si Director Matibag, kaya sila karon ang gitumbok. In fact, doon na nadakpan, kaya si Mel Uragon, mga igsoon, suspect Maygala na nadakpan, kaya nibalik man eh, kaya doon nalimtan, inasapon siya dito. Onya, lugar, kinisya Maygala, driver Maygala sa NBI mga igsoon. Nadakpan rin siya karon pero still ang gipanghimakak may gala sa direktor sa NBI karong panahon na.
4: Wala po kaming kahienteng dineploy sa Senado at imposible rin naman po na may makapasok doon dahil naka-lockdown nga po yan. Ang usa ang nagbabantay dyan, may new guards, may security, at sa pagkakaalam po may mga pumasok pa pong marine. So hindi naman po yata kapanipaniwala na makakapasok doon yung mga NBI agent. Pangalawa po, kami po nandito mula pa po noong umaga. Meron po kaming planning. Buong araw po kami nandito. Mula po sa akin hanggang doon sa mga official po namin, nandito po lahat, accounted po lahat dito sa hotel na ito kung saan po kami nagkaroon ng planning. Sa GSIS, meron po few agents na pinadala. Upon the request po, maanga po po yun, ni GM Wick Biloso, may letra nga po yan na pinadala sa amin para magpatulong lamang po na isecure po yung area dahil sabi niya medyo magulong. He wants to make sure na secure po yung premises and the personnel po ng GSIS.
0: Alright, so mo ito may gala, no? Ang mosa ito pagpanghimakak may gala sa direktor sa Buatan may gala sa NBI. Kinsa na yung controversial po nga director may gala karong panahon na. Nga, wagir sila kuno, may order watanan. So mo na may gala nga sugdan na buhaton ang investigasyon nini kay doon na may nangakita may gala sa likod mga eksoon nga mga naka-vest may gala NBI. Nga daghan sila, nga in fact, kiningusan na dakpan driver may gala, nibalik pa mag-isa sa sulod mo ito na dakpan o gagitumbok na may gala nga usa sa mga abogado may gala, lugar official sa NBI, mao may gala yan nagsugo nga tula, meaning mo nag-leader nila sa nasangpit nga lugar paglusob. Pero antol ka may gala, still, ipangimakak pag-iapon sa NBI o gaambot, kinsa, basig mga rebelde ang nanood ani kay wala may nangangkon. Di pa sa namay mong pulis may gala, ang pulis, wala po sila. Sundalo, samot may gala, kadi trabaho nila ni. So, ang una diya ang NBI, mamay ko akrosunada kay NBI diya, nga musulod kay Dakpo lagi may gala, si Bato de la Rosa, ang atong senador sa Pilipinas. Now, tungod din eh, tungod lagi kay Senator Amy Marcos, mingon may gala nga mismo yung iksoon, yung itumbok nga mo kunoy, nagsugo may gala, unya lugar nga Dakpo ngayon, kwaon si Senator Bato de la Rosa, o bahala o dunay lugar by hook or by crook, o dunay mamatay diya, lugar mo lagi nga, part na sa operasyon. Paminawas na ito, may gala. Ang atong presidente sa Pilipinas, kadi na nagpakalma, may gala sa mga tao kalabot ini. In fact, kitawagan mag-inya. Kitawagan, may gala, si Senator Cayetano ni Presidente Marcos kalabot ini kagabi. O nga atong din ni Sekretary, may gala nga si Chudoro nga lugar nagpa-relax, may gala. O nga ay mo kabalaka niya kay naadya ang mga otoridad nga mubantay sa inyo sa Senado. Napaminanta may gala itong presidente sa Pilipinas kalabot ini sa netabo kagabi ang mga eksyon ito sa Senado.
5: Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kung mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang, at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Magandang gabi po, mga minamahal kong...
0: Alright, may gala mo to, no? Ang pamayag may gala sa atong presidente sa Pilipinas nga kipangimakak niya may gala. Ang dili gikan sa iya ang mando, walay mando may gala. Mga igsoon, dakpon, may igsoon si Senator Bato de la Rosa.
1: Magnum in action!
0: Pero mula gina, sila sa iyang igsoon iyang magwang, magsige sila sumpake yun kay si Senator Amy Marcos sa mingon nga ang mando may gala, kailangan dakpon yun si Bato de la Rosa. Bahala doon ay mamatay may gala sa sulod. Kasi siyempre, pinusilang na. Pinana may gala, no? Ang dagan may gala kalon. So, tanawang taon sa metabo nini, tuhod kay una, lugar sikat kay ang Pilipinas karon sa dito may gala sa gasa, tibuok kalibutan. Senado may gala yun ang gagibirahan. So, muna itong gingon may gala nga ang uban mga gala sa muta ni nga sitwasyon nga wala na ginigusante manalo din eh. Diba? Okay na ito. Lari, pero wabuatan na gani, labi na Senado mga igsoon. Kaysa pa ba tayo mga negosyante may gala nga magpasiasi may gala nga musulod sa Pilipinas? Diba ka nga Senado na may gala ang giloso pero kining tanan, still wala may gala kay wala man kuno. Puro man deny mga igsoon nga dili ang pulis, wala sundalo, dili ang NBI. Nakinsan ini mga rebelde siguro kay nagingon na may gala to si kini si Tidi Casino nga kung dili kuno may gala buhaton sa pulis ang ilang trabaho, sila kuno may gala mo imbrakop, ang mga komunista.
1: Magnum in action!
0: Nausap na nga kalibutan ng komunista, muna may gala, mura gahaw din sa ato. Mura mag open na kay sila may gala, mura welcome naman ato sila din eh. So ina na may gala ang daga, pero na may gala yung mga ebidensya na nakuha karon kaya nadakpan may gala, kining driver may gala, o kinesya may gala, nibalik pa man, dakpan. So iyang itudlo ang mga NBI, ang nilusob may gala katong nga gusto mo sulay pagsulod dito.
1: Magnum in action!
0: May nalay may gala. Kini mga taga-usaa, di sila magkumpiyansa kay una, doon na ilang kauban may gala, Lapanga pagay may gala sa NBI. Wag ko sila, trabaho lang ay Lapanga mga Exxon. Now, bantayan may gala nga kining mga membro sa Office of the Sergeant at Arms, kining usaa, mga sundalo po na mga former nga sundalo, katong uban, mga bago nang retire nga sundalo, katong mga sayo ka nang retire. In fact, tanawin mo ang ilang dako may gala sa ang ilang sa at arms niya. Mga official na may gala sa sundalo police.
1: Magnum in action.
0: So meaning, kung imong tanawin sila diya, kini may galang mga lugar, mga gwardiya diya may gala sulod sa, labi na katong mga nakabarong mga gala nga naagi diya sulod sa ilang building sa Senado. Kailahin mo sa itong dito, sa katong gwardiya dito sa gate, mga gwardiya mo to, agency mo to sila? Mga agency ba? O niya kining sa Senado may gala, trabante kini sila sulod sa Senado. Muna sila may gala, niya di manin mo na sila nga, imo lang kaminusan kay gwardiya dili oy. mga sundalo na sila ang uban na may gala anad sa gubat. So wala na sila kurat may gala kung inkwentro ang isgutan kay sisuna na sila. So mo nang lugar pag-abot may gala dito ay pakapakagin mga igsoon. O so mo to may gala ang kalampag na ukay ang tibuok Senado, na ukay ang tibuok Pilipinas, na ukay may gala ang tibuok kalibutan kalabot ini.
1: Magnum in action!
0: Agang mga negosyante mingon nga samot. Samot na gini. Wala na gini musulod kay tiyan mo na Senado na isulungon. Pero why na nangangkon may gala kato may igsoon o nagmalamposon? Wala sila ika-story. Gawas nga ilang ang kunon may gala nga mo ito'y tinuon nga itabo. O muna may gala ang ingon nga tinuon nga itabo mga igsoon.
1: Magnum!
0: Tungkol kay Bulabog man, atanan may gala wa na iniangkon kay Bulabog man ang sitwasyon may gala sa diya nga lugar ang mission may gala Dakpon gyud si Senator Bato de la Rosa.
1: Magnum! In action!
0: Muna may gala ang dagan may gala kalabot sa nini. So karong panahuna, padayon may gala luoy kay mga pulis to, 42-43 degrees Celsius ang kainit, tuwa sa gawas. Nahapon may gala ang garalig, haputan ang mga tulda may gala kato mga garalig diya sa tubangan. So wala naging may gala lugar biyain nila ang Senado mga igsoon.
1: Magnum! In action!
0: Kaya basig doon na pailangin may tabo may gala kalabot sa nini.
1: Magnum! In action!
0: Basta kay kini may gala mga sinugdanan ni sa katapusan. Meaning, kung yung mga sugdanan kay kining tanan, doon ay katapusan mga igsoon. Doon ay katapusan yung tanan. Gusto mo na itong ang katawang Pilipino nga medyo wanagin malipay may gala, lugar nilang tama mo at paglaom kay kining mga problema karong nga niabot sa atong nasod. Doon ay gapoy kahupayan eh, doon ay katapusan gapo ni siya.
1: Magnum, in action!
0: Ayaw mong kariskarins, kaya na ay tanan ng ang butang may gala. Kung doon ay pagsugod, labi na sa mga sama nini, doon na may gala'y katapusan. Ampo lang, nga lugar, mudaog may gala'ng katarong batok sa mga demonyong panulay sa atong palibot.
1: Magnum, in action!
0: Kaya nga way may gala karon sa Dini Santos, Pilipinas, may gala kay Kristiyanos Mantanga Nasod. Ito mong puti, may gala'an niya karon din eh. Meaning, kining nga gusto ginangal, mga itom ni sila. Ang mga gusto may gala'ng kalinaw, muning mga puti may gala. Pero sa kasaysayan, basta iyas ginoo may son, walay mulabaw. Pinmigin may gala magmalampuso ng iya sa katarong mga igsoon.
1: Magnum, in action!
0: So, munang gingon nga, usay, paspas kay ka, pero sige lang, kaya kining mga kahadlok o guban pa mga karismaya sa katawang Pilipino, maundang na ni. Kay mabot may gala nga doon naging katapusan kining tanan may gala. Na ay katapusan. Diba? Dinisato may gala, wagin, usay naging katawang mga igsoon ang kumawala. Usay na yun. Pag mahuman ka na may gala, wala na. Relax ang tanan. Wala na.
1: Magnum in action.
0: So, mintras may gala, ang mga katong, o ba mga doon na pa'y galiskumpiar, so dili, gin malikayan may gala, nga niya kini mga pangitabo nga susama nini.
1: Magnum in
0: action. Katong mga gawin sa tulong may gala, katong Magnum in action, itong oras, alas 11, GS na.
6: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: In 5 meters, turn around.
8: Ha? Asa ko no?
9: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
10: GCash G-load!
11: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix
13: sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
2: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok ug ang isgutan pag-ampo. Kay tong kay para tang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuy-an nato ang pag-ampo. To kay daghan session puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Matukod kag balayo building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison og bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: May gana na mayang balita sa mayang panglawas. Ang toksin mudaot sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin ngamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas ngamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.
1: Oras sa alas 11:17.
5: Time check is brought to you by Penrol Gasoline Station.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
1: Ikinabita sa ito para ikuman din sa ito ang Atron Miguelato ang Magnum in Action. Daghang kay mga text reaction din eh. Pero ang latest may gala karon, wala na may gala siya. Ang pinakalitis may gala karon dito sa Senado. Mga exon, kagina mga alas dos, gato sa alas dos si media, wala na may gala sa Senate building may gala si Senator Bato de la Rosa. Muna yung pinakalitis may gala karon. In fact, doon na tayo direktang kontak sa Manila, mga igala.

0: ireng nga miembros ireng po na may gala, miembros miyaw na, si miyaw. Scout ranger ka na siya. Intelligence po na may gala siya.
1: Magnum in action.
0: So tanang qualification may gala ni Ana, nasa iya, isip lugar na Osaka, Osaka, Philippine Constabulary ka na, tuhanto na pinahimong PNP. So dagang ka nahimong ko na siya nga, di ba? So, dili ka basta-basta mo, abot ka may gala, usab o PNP chief. So sa iya may galang panahon ka na to, mahibalo siya may galang unsaon, no? Bita na nga pag lugar na ang ilang gipakita nga, kining warrant of arrest, wa nila makita mo nang ang chance sila dito ragin may gala sa Senado nga dakpo nila bahalag supaks balaod, wa na balaod kita balaod karon mo nang ba wala balaod kay ang balaod basta kita bali gina pirmi
1: magno in action
0: kaguli ang may galang na sodiana may galag mo na now karon do na ingon nga dito na pa sila wala na kay slow kay mga pulis ya gahago-hago ng pulis may gala nga naa sila pirmi dia kay katoro man si Senator Bato de la Rosa moro to may gala ang lugar nahimong ko lugar controversial nga senador ulo sala niya may gala tungod sa iyang trabaho di ba niya ikadua mo lagi na may gala nga ang problema diya kini may gala di ningon nga kanabang usani nga kundili tungod sa trabaho ikadua politika mga igsoon hapit akong eleksyon na kung tanaw to gimonitor na to sa gawas nana diyan ato mga kanhi mga general tara nang gawas na may gala kato mga retire na nasab sila. So, daga ang mga nangabot dito mga isong, piting inita na ba kayo? Oo, oh, so, ang uban may gala, nagtuo nga na pa si Senator Bato de la Rosa sa sulog kay hantog karon gilockdown pa man may gala ang Senado. Subot pa sabot, wala pa ikipasulod karon o man ang gawas ng talan, wala pa. Sirado may gala, wala tong uban, sulod, wala. Sirado, so, ang pagtuo sa uban, nga si de la Rosa may gala na pa sa sulog, wala na, oy. Alas dos pagkinas ka naon may gala nawala na mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: Dili na kay mas may pa na ka, si, bantayan nila nga si De La Rosa sundalo siya. Sundalo mga igala si De La Rosa. PNP chief ka naon niya baskog pa kayo. May balo na sila may gala unsaon nila. Liba ilabi na nga saman lipat-lipat unsaon nga makasibat sila diya. So arang-arang para sa may gala ng uban ka na sundalo ko na. So dili na mo na ma-underestimate. Ikanwa, bisan pa may galag, wala na sibilya na siya, dako kay influensya na kay senador. Dagan pa kayo ng mga tao may gala diya sa PNP, mga igsoon. Dagan pa kayo ng mga kabaro niya diya. Kagahapon, katalawa to na ko at ito'y pabati ito, nagkanta siya. Haim dito sa mga PMers, katumutong ilag yung murabag ng kanta gin may gala sa official nga awit may gala sa mga PMers. Kaya nalaw ang panawagan nga tabangan siya. Kaya dili mo kuno siya dautan nga tao. Grabe kuno iyang sakripisyo, gitaya ang iyang kaugalingon may gala sa mga inkwentro nga nagtabo din sa Mindanao sa diyang batanong pasag aktibo siya may gala. Hangtod nga nahimo siya nga pinakadako nga PNP chief. Wa ba kuno siya gihimo may gala? Gawa sa nang lugar kining sumbong nga purely politika, labi na si Trillanes pa istorya ha. Wa gay pulos may gala nga klase nga tao ambot, unsa ni siya. Niya ganong ka-entertino na siya nga wala naman na siya sa posisyon. Ikadwa, mauni nga tao may galag adalag bulabog sa Pilipinas.
1: Magnum in action.
0: Tanawa ragod ang statement niya, di ba? Nagpagawas sa pusag statement karon. Ampot na ibang media may gala. Siya magin pirmi ang ilang ang iya may ilang paborito. Nagimo na pusag istorya nga mauni nagdrama ko noon sa paradya. Wag ang iya din ay puro bulabog may gala. Wala kay makitang tinuan ng tawhana na may gala nga si Trillanes.
1: Magnum in action.
0: Oh, di ba? Kamatika kaya sa iyang istorya may gala nga mauni mo ka na. So, nga nung itiritirol pa man tao ng tao nga wala pulos may gala ni siya, nakahimo lang kagubot sa ato na sod.
1: Magnum in action.
0: Nakay siya na may kusunada may gala, basta ingon palaga if the price is right. Sige, bahala, basta kay sakto ang presyo. O, di ba? So, basta sakto ang presyo, kana mga tawhana, musugot, lugar na. Ha? So, ipanggamit sila, basta if the price is right, para yun. So, ina na may gala ang dagan.
1: Magnum in action.
0: So, hinaot na may gala, nga niini may gala nga sitwasyon karon, di ba? Nga kay si Senator Bato de la Rosa, wala naman, labasing magamit itong 10,000 ka mga pulis may gala, ang agyandam para pangitaon siya. Ang pangutana karon asa rin siya kay si Senator de la Rosa karon. Amo na yung question, asa rin siya karon kay siya raman may gala ang medyo, kwanya, kanabang sa Senado may gala, kwanga siya niya, kanabang siya may gala ang bantayon nun kayo, kay mumaydakpo nila siguro. Sa kasuko may gala nga nung itunga pa siya niya, hantong nawala may gala si Soto, tinawan si Soto ha. Tanawa si Soto may gala ang statement niya, mas nasuko pa siya, nabalaka, suko pa siya, mas misaway pa siya may gala sa mga tao nga nag-agi ng gabi may gala. Wapan itabo ang kaguliyang, ay una-una silang sibat. Gisa laba may gala,

0: Niya sa kanan may gala sa dili no mga ice water unya katong na botilya sa katong plastic may gala sa bottled water
1: Magnum in action.
0: Oh so ko kay may gala si Suto mas mas iya pa may gala nga niya kwa pa mas suko pa siya may gala mas iya pang gisaway may gala mga tao nga naglabay may gala nga niya sa lugar nga di atang unya yang sa kanan mo ba gidok-dok-dok unya lugar gisingitaan siya. O niya, gisalaba siya may gala sa mga tao nga tuwa dito. Kaysa na itabo, may gala. Wala siya mabalaka, may gala sa unsoy may tabo sa Senado, nabalaka siya. Siya may gala, iyang gisaway ang mga tao nga nagbastos ko nung ato niya.
1: Magnum in action!
0: Oh, pero Senado, siya na itabo, wala. Ang muna yung pangutana karon, na may kuhan may gala. Mauna na yung pangutana may gala karon sa pamahayag may gala ng Senator Alan Petri Cayetano, ang Senate President, doon na may gala ay upat ka mga senador nga nagtawag na, of course, si Pia Cayetano, senador, si Senador Lurin Licarda. Mismo may gala si, si Amy Marcos. So meaning, doon na yung nagtawag nila na ilang kauban ng mga senador, kaya nabilin nito ng mga senador, kato ba mga senador may gala nga lugar, nagpabor may gala kang Cayetano nga mahimos ang Senate President. Ang mga nanggawas may gala nga senador, of course, si Suto. Wala na, before lugar na tabo ang kaguliyang, lugar ng gawas sa una may gala si Soto, Lacson, Hontiveros, si Gisapotong Oban, si Juan Gatsalian, Lito Lapid. Nangawala na rin sila mga Exxon. Ito ng Oban, ang nangabilin ito nakita kagabi sa lugar ang nabilin may gala ang Senate President, Jingo Estrada, Rubén Padilla, kato mga babae, sila Payekatano, si Villar, kato si Camille Villar, so bago pa taon ng anak. So nakasinatik sa usapan na kini. Naapo si Lorin Ligarda. Tuapo may gala si Marculita. Nakita nito may gala sa screen may exoon si Senator Villanueva. Uguban pa mga exoon na si Villar. Ito dito, doon ka Villar. Camille may gala pero sila mga tulpo, ha, layas na. Nang question din ni karon mga exoon, ang pangutan na din ni kay, of course, ginema sa NBI, gininay nila nga wala may delay, wala order, wala talaga. Presidente po, wala. So, nana may didakpan. So, di na nalugay pa siya. I-deny pa na, nalidakpan. Driver's NBI. Gibalikan pa man yung bag na bilhin. Di na sapon siya. Ang ubang NBI, manggawas, magyapon na may gala. Mobiral man eh. Kining mga giyonsa nila pagtangtang ilang gibarina may gala. Ang aruska may gala sa kinibang pultahan. Hindi ba na basa-basa ang pultahan? Di ba? Ordinaryo. Mga puthaw man na may gala. Muto ilang gibarinahan. Katupit ang wireless nga gamitos mga mekaniko. Inadto gibarinahan nila mga Exxon.
1: Magnum in action.
0: Ya paminawag ay nga klase nga barina pag imo nang ipandar. Kusog ay tingog na. Ya labinaog na pay imong nairus ka nga gahi kayo. Murag ay wala ba? Ya kusog kayo di siyempre. Balik-balik plak di tanawa di nakabanta ito mga guardian na may nagwanda. Agoy, dito may gala, paka-paka mga Exxon.
1: Magnum!
0: Sa likod, ito ay naghang NBI dito, nga naka-vest ng NBI. Ito nung NBI pag ito sila. Pasig nag-vest lang, pero naghang na dito, waiting sila. Naka-itong tanan may gala, nga in kasong maabli siguro ito, mulusob sila. Inana may gala, ang dagan. Moment ito yung nakabantay. Now, karon, ang question diya may gala karon, wa may yung pila nga, wali manggikas pulis. Di manggikas sa mga sundalo. Dili manggikas sa NBI. Akin sa manyay. O si Trinidad Inspector Rao, hindi na patuhan na kay Trililing mga uto ka na.
1: Magnum in action!
0: Ano siya may tuwa, ano siya may magdala, magkakuha ka, statement may gala, siya may magpagawas, kaya di man siya official. Di siya pulis, wala tanan. Ang iya, pang bulabog, rin may galang istorya niya karon. Sige sa istorya, nanayandak pa ng NBI. Ang iyang rasul, ang iyong may gala, murag, ang iya, parang lubog din ba, lubog. Nga binuhatan ako ni Cayetano, sila na ko noon, nagdrama sa sulod. Kaloy ba kayo, gipanglusyapan halos, gipangatake sila sakit. Halos may gala, gipanglusyapan lagi sila, nagaluspan, malong suga, tos kadlok. Ang mga tao sa sulod, hala, grabe nga kalisa ang mga Exxon. Sila na nagipasangin lang ngayon nagdrama sa sulod. Sus, kaloy ba sabihin taon?
1: Magnum in action!
0: Tungkol na may gala sa daot o gutok, may gala nga kanis senador, nga nagpagawa, so niya sila, drama na kuno may gala sa mga senador ang naitabo. Na ang pangutana karon, kinsa may gala kining upat ka mga senador, nga nag-ingon mga Exxon, nga panghawa na mo diya, kay doon ay mahitabo diya, agay ka na, gin may gala. Mao na may gala, kato nga, ato mga legality sa pagdakop, alin na ito na isikuta na, kay abogado rin mag-isikuta na.
1: Magnum in action!
0: Ang atong isikutan, ang paglusob may gala. Mao ba ito ang manner may gala, pamagi sa paglusob? mao na siya, party legality, wala na ta, kaya naman mga abogado, mga opinion na naghangay mga paminato, pro-opinion gapon. Abogado gani, pero ang ilang mga kwan, wag ya po, pero unahuna ra gapon nila. Diba? So ang ato ang actual lang, kaya ila, unahuna naman nila party sa legality, may galang, ngayon magdalon dito, ipabilin pa din kay Pilipino, ato ba siyang isalig ito, nga, di man mga pislat mantag ilong, nga nung ihatag ato mga puting tagas ilong, mga tagas nga tao nga, di man ato nakadugo, ano sila ay maglutos, nana, di ba, mamanang isyo karon. Pero ang isyo niya, may gala, si Bato de la Rosa, ngayon yung kagubtan, wala na dito. Hala, pang pulis, pangitaan ninyo kasan si Bato de la Rosa.
1: Magnum in action.
0: Kunya, dapat may gala, imbestigahon kini, sa buwatan may gala sa Senado, o kinsa may gala, dapat si Senator, kining Senate President Alan Peter Cayetano, apil may gala si Senator Lorin Legarda, apil may gala si Pia Cayetano, dapat kini sila may gala magpagawas og statement kinsa mga senador nga nagwarning nila nga panghawa na mo diya sa Senado kay dunay mahitabo diya. Diba? So, kana mga igala, muna'y magdala, magsuon og laing isyo. Panghawa na mo, dito, pamayag ni Senador kaning SP Soto, kaling, ano, si SP Cayetano may gala, kung tanaw, tarong nga tanaw, tanawa gani. Tanawa may gala. So, kanya to, si Soto, di man to ka minsun o Ginoo. Tanawa may gala si Cayetano may gala. Sa di pa magkuhan, ampo yun. Pirme gin may gala, pangaliya. Pirme, tanawa. Napay mga bersikulo niya may gala. Nga, meaning, tarong nga tao kay bersikulo. Murag, lahin ang daga niya may gala. Murag, kuhan siya, murag, balik sa Diyos na siya. So, kanya may gala, lisun, mamakak ni siya. O, di ba? So, mauna may gala karon ang atong atangan, kung kinsa may gala ang mga nagtawag nga nila nga panghawa na mo diya kaya doon ay may tabo diya sa Senado.
1: Buot
0: masabot na sa ila may galang pagtawag kaya siyempre kaoban na ko nila mga senador. Nanagi siguro yung time frame may gala oras nga mulusob mo to ilang kay ganuman na talawan ninyo ha? Talawan ninyo mga igsoon. Nagto may gala talawa. Nagto may gala ka to mga galusob dito kung NBI magkaisla o kinsa ba ka to mga tagalaing planeta ba ka to sila. Kay bantay mo kabantay ang kasagara mabilin may gala kung manghawa na nang mga senador diya sa Senado human sa ilang sesyon si Bato de la Rosa may gala gawas to mga sergeant at arms pila ra man sila ang mga sergeant at arms mga igsoon kay ang uban mag off naman to sila di na mabilin daghan na sila bunta kay may mga senador pero remember after may gala sa after mga igsoon sa ilang sesyon tanan na sila manghawa na ato sa opisina kadyot interview si Bat. Diba? Sibat. Timing mga igsoon nga kagabi wala pa mang lakaw katong ubang mga senador. Tungod kay una ilang gihawatan may gala ang lugar papel may gala gikan sa Kongreso ang katong papel may gala para sa impeachment na trial may gala ni Vice President Sara Duterte. So mao na nga wala sila ng gawas. Diba? O mo kapatid, bata niyo. So, ang ilang pagtanaw, nga niyanang ang dalawa, hindi mo na ipadugay. So, kung tanawon may gala, wala na sila. Kato may galang mga senador nga naibalo sa may tabo, unang nang layas. Moto nga ilang, panghawa na mo diya, kaya may tabo diya, panghawa na mo. Kaya doon ay may tabo. Tanawan nyo pa kayo ang senaryo ha. Paghawa nila may gala, kisa'y mabilin dito. Pangutana, kisa'y mabilin sa sulod sa Senado. Si Bato de la Rosa may gala, ano man. Under protective custody siya may gala sa Senado. Protektado siya may gala sa Senado. Hangtod may gala nga di magawas tong ilang file ng petition sa Supreme Court. Either siya, lugar na ba'y TRO, temporary restraining order ng ipagawas nga stop sa muriya, na ba'y order nga ipadakop na siya. Mauna may gala nga si Bato de la Rosa, lugar nagpabilin siya may gala nga gi-custody mga igala sa buhatan sa Senado. Dabe may gala karon kaya nitabo karon wala pa man nalaka itong mga senador kaya ilang giwatan itong article of impeachment. Katong papel may gala ang absos, ginoon ko nga papel ura ko sa kenan may gala para impeachment. Nga ilang ipaabot may gala nga maabot. O, di ba? Ilang ipaabot may gala nga lugar mahidangat mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: So, wala, mga igsoon, wala pa man manlakaw. Siguro, wala'y coordination. Ang ilang coordination nga nining urasa, mga after mga 7 o'clock 8 kanang urasa, wala nang mga senador ang mabilin diya si Bato de la Rosa. Raso, pwede na itong lusubo na para atong dalon. Pag limusukol, birahe, patya. Murangin na mahalag na mamatay. Murangin mo, ito istura ni Juan. Mahalag na mga matay. So, inana may gala. So, kana nga senaryo, mga iksoon, maunay bantayan. Kaya nagtuo sila, adi ba, siyempre, ang mga media, di ba sila kakita, ano man, tuwa naman sila sa G6 ng agi, katong mga tao, katong na nilusob. Kung kinsa to sila, ambot, kinsa ka to, kaya puro man ni deny. Abala naman, kinsa to. Tuwa sila may gala ni agi sa G6 na, pangutana. Ang G6 may gala, doon ay grabing gwardiya ni ha. How come gisayon-sayon pagsulod nila, bot pa sa bot, nga ang pagsulod nila, doon na kayo coordination sa taga GSIS, nga ipasulod na sila.
1: Magnum in action.
0: Ang pangutana, kinsa, ambot ka, basta ako ambot, kay wala na minanugan, nga nabulabog man sila, wala na magdahom nga manay may tabo. Blessing in disguise, mga igala, nanawa ha? Blessing in disguise, nga nagpabilin pa ang mga senador dito, tungkol kay gipaabot nila, kinabot man gyud katong na impeachment para kang katong papel para sa impeachment trial. Nangabot gyud may gala gabi ina. Kay mo man toy sabot nga sige, amo na lang huwatani. Kay iya mo na ihaton na namo karon. Wala kay sige sige lagi kay ang ilagi nga matangtang si Sara Duterte, mero ila na ba? So di gid musugot ang Ginoo mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: Kay kung ang intensyon mga gala di gid maayo, dili lagi tanan panahon may gala nga andawtan magmalampuson. Naay paagi may gala ang Ginoo nga lugar mo simang ginang ilang mga daotang plano. Nagin na may gala, kanang daotang plano. Pirmi siguro, primero mo success ka na, pero pag ang Ginoo may gala, mo na magbuot, dahil mga pamagi may gala, ang saon niya nga, dili magmalampuson may gala ang daotang tuyo, mga igsoon sa ubang mga tao.
1: Magnum,
0: kisa may magdahoma to. Kanang nga istorya tanan nila, nga ipadali sa hawa na mo diya, hawa na mo. Di ba? Sila na tanan ho, tanan si, so, President na ba yan na, Senator Caetano, upat ka senador may gala, walo sa mag-mention kinsa. Nga nanawag sa iya, nga pahawa na mo diha, pahawa na mo diha, kaya na may tabo diha, karon, na may tabo. So, kana nga istorya may gala, di kumuto si senador, kurog-kurog, lumagaan ito nga, nahadlo, lugar-lugar, iya itong buhat-buhat ka istorya. Kato may gala, seryoso, kay kagabi, tanan, kipangkulbahan sila tanan, singgita, nag-espiya kay Tano, giignan pa kinsa sa director may gala nga, wag mo ako sigawan. Kisa rin, sigawan nga, nagbuto-buto na din niya, babae ko na, so normal ang reaksyon nga, na ang katalan talabi na, kagilockdown din sila kagabi eh.
1: Magnum, in action!
0: Dabing nakasulutog, nagpinusila, ginmigala, labi, og tinood ang ingon, bahala kisa mamatay. Why po, ang senador din ang mamatay, pong senador nga to sa sulod, kana, mo mga istorya, labi na si Amy Marcos, nga muna ang nakuha niya ang report, niya ka NBI man ni Maygala yun, na naman nadakpan. Oh, so, mauna Maygala, sa pagtuo, nga ang mga senador wala na diha motong timing paglusob may galaw man nakabantay po mga galusob dito nga daghan mabalik kay tao sa sulod kay di ba nakakita ila man ganing gibarina kay gahi kay kung imo tong bunalan og martilyo samot nga madisturbo di samot daw may gala magkagubot so barina ilang gigamit barina hinahinay kable nakabantay may gala ang mga gwardiya motong tan uy sumani di naduda na sila motong may gala pagtaon nila tuwa sumala ano na ano yan di pag anable dagan ni buto-buto na dayon sa sulod mga igsoon. So mo nang naitabo.
1: Magnum in action.
0: Oh, so ang target nato Maygala, ang mission nato arrest at all cost. Si ngadto nga ni Bato de la Rosa Maygala. Kasi mo lagi na no ang uban na nagtuo nga siya lay mabilin nito of course ay mga gwardiya sa so, may mahimo nang gwardiya daghan ang sila dito. Daghan na ba kita nawagan ng bagong video ni Gawas. Daghan sila in full battle gear. So si Bato de la Rosa mo ilang number 1 kwao nila gyud. I-force may gala nila, wala na nga ingon nga protective custody sa Senado, wala na na mga igsoon. Pero muna itong gingon may gala nga siguro ang talang pagbuusab sa kaitasan may gala nga naapa sila nagpabilin, dito may gala na bulabog pag-ayo. Kinagahan mo ba kay mga senador to alito ng abilin? So mo itong ba mga senador na balaka kagoy, magkinaunsan eh. Siyempre, kaoban na kunin mo na. Di ba, isang pag nasuko ka na kay kontra mo sa politika, pero ngalan, nga parehara mong classmate o kaoban na mo diya, imo ginagabi siya nga hawa na diya. Pahawa na kanay mahitabo niya. So, unsay po't pasabot ni anak ng pangkuntana, kinsa kining mga senador nga nanawag sa mga ilang kaobang senador, pahawa na mo kanay mahitabo. So, but pasabot, sila naibalo sa unsay mahitabo. So, nanay na yung lang hahawa mo niya, kamuto ilang mission siguro mga igsoon, kuwaon si Bato de la Rosa, pilakan daw siya, di ba, itong sisyo nila sa Lunes, sa Pinsaot, sa unsay. Di ba, dito si Hapit sa Ginakop. So, 14 kagahapon, dili na lang ano may galang adakpo nila. Kaya di naman natulog si Bato, wala naman mo gawas. Oh, sumoto may kala ang gipagtuo suban. Gamin la og makwanas ba to kay siya lang mabilin dito, dili kayo hasol. Sayo may gala kay tao pa may daghan na kayo. Tuwa pag indaghan kay mga sakop sa media.
1: Isos man yan. In action.
0: Ang mga sakop sa media may gala tuwa daghan kayo nagtipok. Din kasi 50 to kabog daghan kayo. Adi, nabibo kay may gala ang Senado, nakita agad may gala, dapat yung mga foreign media, nga tuwa rin to may gala sa nasangpit nga hitabo, di na, bula, na bulgar sa tibok ka kalibutan ang sitwasyon.
1: Magnum in action.
0: So nga itong atangan may gala unsay may tabo nini, considering doon ay narakpan nga driver sa NBI, unya na ay video na gawas may gala, giunsan na pag-abli sa gawas sa likod sa GSIS, unya karon usap mo may ilang buhaton diya, ilabi na ka ng atangatan sa gawas, nga wala na mas bato di Rosa, nakasibat naman kaginang alas dos mas kadaon.
1: Magnum in action.
0: Kabibo ba din nga kalibutan, may gala? Sumona ang sitwasyon, may gala. Pero sige lang, kaya mo nang giingon nila nga ang tanang butang, may gala, mo nang giingon nga ang tanang butang doon ay katapusan. Pag-imog tarong, walay katapusan ang tarong. Pero pag-imog kaghinangal, dili gina mulung pa luntan, may gala. Naagay katapusan, lagi sos, ginoo ko. Kalibutan na itong ipuyan. Basang pag-imong hapa ng imong kwarta niya, pagmamatay ka, pag gusto sa Ginoo, mawala ka, wala gina, di na madala ni mo. Mawag gina, may gala ang sitwasyon. Anyway, Tato Brago, may kandilis at tulungan itong oras, alas 11.40 na.
2: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
3: Mighty C, ang alkaline na vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
4: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500 protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang paghubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa, mag-DTX 500 na. At DTX 500, mapalit sa mga butika, dinhi sa kagendiorog, Misamis Oriental. Paimod siya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina, Alwina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendiorog. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
7: Bugas-bugas, ug katul-katul,
8: i-DTX 500 na!
7: DTX 500,
8: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul.
7: DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas, mangod na patsyagan kung ang nagbawang akon panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
10: Kung printing ang isgutan, ayan ang pagduha-duha sa JML Printing Services. Kompleto, tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services, nga nahimutang sa Hay Street, City O. Tawag na dayon 0936-256-8719. Ug isend lang ang imong files, JML Printing Services.
0: Sa side ka ba nga adunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Liman ni nimo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatun og ligong immune system, tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng consultation o senior citizens discount daw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City Agura Lapasan Kagendioro. Text lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-450-4163 o bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: mababait.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Ako si Manuel Sait, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Soy ug Barangay Carmen Capitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo makaangkon sa mga food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katawo nga makuwag dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Soy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-join Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City of Misur Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
7: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ning tuiga, hangtod kaya pa. Taliwalan ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
8: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
7: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Anian si Attorney Tony Soriano, Director sa Philippine Red Cross, Miss Orsideon Chapter. Sayang panawagan nga suportahan ang Bayaning Magnum.
1: Dili na to i-justify ang crisis na humano na to o undango na to ang atong bloodletting activities. Kay the more ang crisis, the more kita mutabang. Nanotis ba nimo ang halangdong meaning sa Bayaning Magnum? Dako kaya nang impact. Once magawas ang dugo sa imong kalawasan, ang intention nimo is to donate or save lives. So in other words, bayanig it sila. Nakaremember ko last time na nagbayaning Magnum, doon ako ipangutana. Nga nung mag-donate ka man, tungkol ba sa bugas, gayatag sa imo, pagkaw, dili sir, mura gini ang makatabang, kaya wala mo kay kwarta. So gikan guys sa kasing-kasing na ako, nga dugo ako ang itambang. Na wala kita kay Lord Kinsay na nakabangan nato sa atong dugo. But sa atong una-huna, na nakatabang kita. Ang akong hangyo sa atong katauhan, dili lang sa Cagayan de Oro, dili lang sa Misiones Oriental, kung doon nagay kamoy panahon, mana ka mo sa Limkit Kay Atrium para pag-donate sa inyong dugo. Ang blood saves lives. Kaya niya ang Magnum Radio na mutabang gayon sa pagkose yung dugo para sa makatabang sa laing mga katawan din sa atong nasod Pilipinas.
0: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum, Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium.
2: Oras alas 11:48.
3: Kini nga oras, sapat ka na to ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action!
2: Nagilapit na sa paragumantri sa ato nga Trombe Galato nga Magnum in Action. Doon na may galay usama may gala ka gamay nga sunog uldo na kuana na tabang ra dia may gala sa barangay Patag ning ato syudad di residential area ra ba sus ka init ra ba kas panahon may gala sila pabuta ka tumakaoban magson on the way mo sila kaya sunog lang siya na sunog na pero natabang o mo ni bantay-bantay ta kaya ato may gala nga heat index karon no 41 ngadto sa 42 degrees Celsius ang kainit sus ginoko o mo na sa madia mo gawas ang tagamay dia sa di sa ato sibian gawas ta gamay lilita subos sus. Murag mutagbo ni mga ganggangan may gala na sa ubos.
4: Magnum in action. Init ko
2: sa'yo. O, so, muna nga, ay give mo kumpiyansa. Ilabi na sa mga sunog may gala. Kaya kanon doon ay diriot, itag diriot, kaya natabang raman diretso. May gala, kining sunog. Diyanapit sa Patag, nino, kaning, tumakaw ba, kahit tuwa man sa dito, kaya tuwa sa nasangpit nga lugar.
4: Magnum in action.
2: Amping bantay na may gala sa lugar sunog karong panahon na. Delikado kay may gala ang panahon karon ha. Dinisato may gala, murag karong panahon na. Muraga wala naman may gala ya kwan wala na may sini kining lugar may gala nga dili ko sa Luzon wala na lugar may gala sa Luzon nga dili tag 40 degrees Celsius 44 45 43 42 adini sa ato may gala nagay po 44 sa Cagayan sa Northern Mindanao dili sa ato sa Rakbayan may gala 41 to 42 degrees Celsius
4: Magnum in action
2: so init kay may gala ang panahon so bantay-bantay taro kaya labi na may gala din. Doon na po diriyot nga nasunog may gala mga igsoon kalong panaw na
4: Magnum
2: anyway, sa ito paragobas sa ito tulong ay doon ay report may gala bantayan na ito kaya doon ay itong nahipos nga report may gala although ikaskaluhan ni nga mga report nga posible karong semana o sunod semana si DLG Secretary John Vic Remulla although di pa na confirm mga lugar istorya-istorya pa man eh marites pa lang ni may gala kaya mga istorya pulihan na may gala sa iya pagka-DILG Secretary.
4: Magnum in action.
2: Si John Vic Remulla mga igsoon. O so, ang atong sekretaryo sa DILG. Ang nigawas nga report may gala sa mga istorya karon ang posible may gala ang ipuli pagka-DILG Secretary may gala ang inyong idol nga si Secretary, kani Senador Trillanes.
4: Magnum in action.
2: Antonio Trillanes siya may gala ang nigawas nga lugar siya ang lugar nigawas may gala ang mga Marites may gala karon nga pulihan may gala si John Vic Remulla atong DL Secretary unya pulihan may gala siya ni kanis siya Don Antonio Trillanes
4: kanhi may pasada.
2: O siya man DL Secretary bibo kay kalibutan ani.
4: Magnum in action.
2: O siguro to nga pagkitang gilas kid may gala siya, siya sa pagadto sa Senado kay naa may gala ya muraga muabot ang kining gitawag reward
4: Magnum in action
2: oh unya bantay mo may gala o magkabantay si Mayor Mabilog katong sa Iloilo ba Diba, panahon na ito, Maygala, nga sidigong pa, dugay kini laya si Maygala dito sa gawasan na so, di balik na Maygala, human mga igsoon, lugar nawala na Maygala si Digong. O na, kung isa, kining nawala Maygala ni, kaya monitay targito Maygala niya ito, human nagikinis siya, gingon nga, lugar Daglord, pero grabing gipanghimakak mga nila Maygala kining isyo.
4: Magnum in action!
2: Itong hilag tas mabilog karon dako na sa position Maygala sa gobyerno Maygsoon, kini si Mayor Mabilog Maygala, katong kani Mayor sa Iloilo.
4: Magnum in action!
2: Kung nga panahon na ni Digong Maygala, gilakag yapon ni siya, tungod Maygala sa isyo lagi sa druga yapon.
4: Magnum in action!
2: So, ate sa kung tanaw ni mo ang mga nakuhimong controversial, amo to, ano ba ilaing makita na to sa Pilipinas na kadagang kayong mga qualified Maygala nga way mga bahid ang ilang dungog Maygala sa Dilimayo, katunta mo yan pangwaon. Ayag mo tangi kineng mga tao, mga isoon nga nang laya sa gani tungod sa munimo kana. Mao na Maygala ay lugar daghang kaya mga overqualified ba mga gani kineng uban nga makatabang sa atong gobyerno Maygala sa pagbadagan sa atong gobyerno, pagkatabang. So, nanakaroon si Trillanes, di man ni mayamos Trillanes Maygala kaya kung tinood, nga siya Maygala mo ipuli mga igsoon sa DILG, si Trillanes Maygala makita ni mo, nanay bahid pa politiko, gawas ka politiko, makita na ni mo ang leaning niya, meaning asa siya. O mo na Maygala ang dagan sa galabot nini, kung kining Marites nga itong mga Marites nga ato na dunggan Maygala, matinood, agay, daotan ka na Maygala nga kalanaon. Dili may Maygala nga timailhan ka na sa itong pag-gobino, kung kini siya Maygsoon ang maka, kinamay ng gawas karon ron, nanawag nga itong bantayin ninyo mga within this week or sunod simana, posible or within this month, nga si Junvic Remulla, lugar na posibleng pulihan siya, unya ang makapuli niya, posible mga igsoon na ang atong kanil senador nga si Antonio Trillanes.
4: Magnum!
2: Controversial kayong tao sa Pilipinas, Maygala. So, anyway, atong atangan nila na, mamanachoy sila, pero sayang, Maygala, ang daghang kayong mga qualified pag-inunta, nga pwedeng muhupot niya nga walay bayad, Maygala, sa politika.
4: Magnum! In action!
2: Dato, Brago, may ganda ni Santon, tulumanon. Also, karon Maygala sa ato pinakalite sa dinis at namutanaw, ang atong PNP chief Maygala, Senate Anertatis Maygala, gingon nga tanang personalities nga involved sa Senate gunfire ang imbestigahan mga igsoon. Yan na sila Maygala, nag-press con sila karon ni Director Matibag Maygala o ba ni PNP chief Anertatis sa nasangpit Maygala ang naitabo kagabi eh. Na remember Maygala, NBI ang gitumbok yun nga mo'y lugar katong ni sulod sa second floor. Adya Maygala, may attempt pagsulod sa sikang. Actually, huwag sila kasulod. Ni attempt lang mga igsoon nga musulod. Pero nabantayan mo itong nagbuto-buto mga igsoon kay dito, kipabutahan sila. Pero ang di na maklaro kasi una nagpabuto. Basta importante niya nga nahuman ka walay samaran mga igsoon. Diba? So, matur sa NBI chief Maygala nga ilay pang i-validate Maygala ang report usap mga igsoon sa report Maygala. Ilabi na kinigingon nga si sa Senator Bato de la Rosa ang nawala na Maygala o nakasibat na mga igsoon sa diya sa compound Maygala sa Senado.
4: Magnum in action.
2: Oh, so mo ni Maygala no atong gi-monitor sa national kay niya man dagko gud dito nga balita. Mo na Maygala nga ang NBI chief Maygala nga si Matibag ila pa karon gisusi gi-check pa nila kung tinuod ba Maygala nga nakasibat na mga igsoon o nakanawala na nakagawas na Maygala si Senator Ronald Bato de la Rosa kaganinas kadlawon mga between 2 to 2:30. O muna yung latest Maygala. So, kung magawa siya, of course, positive na siya. Luga, pangitaon nga po siya, pero naalam ang katong sa una. Murag, samot na karon. Hindi na gina makita nila. Labi na gina ay plano gina nila. Diba? Kanya to, wa pa man to. Istorya kanya to, diba? Istorya pa man to nga. Nasa iwaran, pero wa may kipakita na karon. Kanibawan, Maygala, nga niya agadi ay, ana din na ginimutago, na ginikumay mo dito sa ilawang siyuta, ni mutago siya para di gin makita. Agoy, naunsa na ba ni? Kabibo na ba kayo?
4: In action!
2: Oh, so, muna Maygala ang, itabo Maygala karong panahon na, kalabot Maygala nining lugar, pangitabo karong Maygsoon sa atong nasun sa Pilipinas.
4: Magno, in action!
2: Huwag pa man ni Mahuman, kang investigasyon, taas-taas pa ni. Kana Maygala ang ilang, kanang impeachment Maygala, basig balangan pa ni siya. O kay labi na kay ni ay problema so basic balangan-langan pa ni mga igsoon kini nga although i-discuss kaya po nila di wa sila mingon nga dili i-discuss pero huwat sa mudya kay ni may una nga problema ni kabot amay palabio ninyo kani nga mag-impeach sa dinhi o kining problema nga ato sa nga tubangon kining mga problema karon
4: inana
2: may galang dagan padin may Maygala buta lang katong i-follow up katong Maygala nga Gingo Maygala, si Matibag may ingong mag-zone nga ang Senate Gunman Maygala, usa ka volunteer, por dili kuno empleyado sa NBI. So ito na. So kung tanaw ito nga, di naging sila kasibat, kato mga nasangpit Maygala nga, kung ano, kato nakita sa video karon, I don't know, sila naman nag-uban, pero ano, ipagawas mo ng video, tuwa nakita po ng dagang NBI Maygala. Although, ito yung volunteer, siguro yung volunteer Maygala, di ako ginana, lisur ka na mag-volunteer ka, so, mag-volunteer sa pumunta na, kinsa nagmando nila, o nag-volunteer to sila, o dili empleyado sa NBI, kinsa na ito nag-volunteer Maygala, nga ilang buhato na,
4: ay nagsugo.
2: Oo, so muna, kay ilang mag-ipangimakak nga volunteer lang ko to, dili to empleyado sa NBI, kay nalaman na dakpan, niya nagtuga naman nga NBI itong kaoban na, pero katong usa, driver ay kuno, pero ilang i-deny ka nga dili, empleyado. Nag-volunteer lang siguro nga muuban siguro sa ilang operasyon. Sa pagbalik na Maygala, magbalita sa tatong oras, pabuta lang kaya tumakaban on the way na sa Neto Maygala nga gamay nga sunog puno natabang na sab. Diyang Maygala sa Barangay Patag ng atong syudad. Oras, alas 11:59 na.
5: Time Check is brought to you by Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
6: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission hatod kaninyo sa
7: City Mayor Rolando Clarex Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Anlilichon in Sitio, Crown Paper and Stationery Supply, your quality supply is our priority, Barangay Captain Joaquin Kikang Uy, Forward Media Corporation, Driving Brands Beyond Boundaries, Mons Catering, Agua de Agustinian Refilling Station.
8: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba, pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente ug tungod kay pass-on kini igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
2: Ay gala may balita, gusto ka bang makadawat sa og 4,000 pesos o mudawat og allowance nga 2,000 pesos o kusaka 20 inches sa LIDA TV human na ma-enroll sa grade 11, libre pagayod ang tuition, uniform ID, ang lanyard o insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dada lamang ang imong card o PAC birth certificate o bisita sa ABCA main campus sa abay sa PNB Divisoria. Kurale sabi nyo kagendioro, pwede sab ka nga mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasiyuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook, limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Indul na sa ABCA karon.
9: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod nga mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na patyagan kung ana pa wa ang akong panulukan.
9: DGX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering? Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering. Great food para sa matang selebrasyon.
2: Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses o ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa likes sa Principal Mart, Balingasang Misamis Oriental.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarex Uy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo makaangkon sa mga food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum T-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katawo nga makuwag dugo makadawat usab og tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarex Uy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. I-join Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesa Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
15: Gala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
16: Mayong adlaw mga higala, welcome na sad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
15: Life Extension Vitamin D3.
17: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Usa na sad ka health condition ang atong pagaisgutan karong adlaw? Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutan nga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction, isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabok kung ang parts sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nayusa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
18: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
16: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagyang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 Supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labi nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
19: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
20: Aiza Olog, tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
19: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw.
22: The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
23: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Kung saan hindi mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod, diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
25: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
26: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
27: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
28: Kinsa man ang makadawat sa dugo gikan sa bloodletting? Ang dugo nga imong i-donate gamiton sa mga pasyente nga nagkinahanglan og critical transfusion sama sa mga naaksidente nga nakasanati og grabe nga pagkawala sa dugo og nagkinahanglan dayon og abono aron maluwas ang ilang kinabuhi. Gamiton sab kini sa mga pasyente nga operahan og nagkinahanglan og blood replacement panahon sa surgery. Dako sab kini og tabang sa mga cancer patients nga chemotherapy or radiotherapy tungod kay kasagaran muubos ang ilang blood count panahon sa treatment. Gamiton sab kini sa mga adunay blood disorders sama sa severe anemia o guban pang kondisyon nga nagkinahanglan og regular transfusion. Apil sab ang mga kababainhan nga nakasinati og komplikasyon sa pagmabdos o pagpanganak ug ang mga bata nga adunay grabe nga anemia tungod sa kakulang sa nutrisyon ug sa mga adunay malaria. Busa, magkita-kita ta sa Bayaning Magnum, Share Blood, Give Life Bloodletting Mission. Mayo 17 sa Limkitkay Atrium.
29: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa'y inungdan?
30: Nawad-an kog daw kong akwarta sa akong bank account, Pads.
29: Ha? Nga naman?
30: Naman ko'y nag-email na ako nga nakajakpat daw ko nukuog da kong akantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
29: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
31: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469 NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka manong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
0: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
1: Oras alas 12:14. Ito kanato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaliga sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
2: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
1: Alas 12:15, gala kumusta maingot ko na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Walas Magnum Lokal, simbahan, gampo ang kalinaw sa nasud tungod sa naitabong tensyon sa Senado sa itong Magnum National CIDG National Headquarters o Pasay City PNP nangulo sa investigasyon sa pag-ulbo sa tensyon sa Senado sa itong Magnum International 29 bilyones dolyares ang gingong gasto sa Amerika sa gubat sa Iran sa itong Magnum beses pagpatuman sa temporaryong price ceiling sa imported nga bugas gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa itong Magnum Entertainment Sanya Lopez Miangkon nga naisgutan na nila ni Mystery Man ang pagsulod sa salag sa kaminyoon. Sa atong Magnum Sports sa Justin Arana o Mike Phillips na nalakip sa lineup sa Gilas, Pilipinas alang sa 2026 Asian Games Basketball Men's.
2: Magnum Noontime News.
1: Mga Exxon, kumusta? Maingot doon karoon lalo karoon nga Huwebes sa Mayo 14, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
3: O Magnum Chingindrina Enriquez.
1: O karoon sa Ritales at Magnum Lokal, gambo karoon sa Simbang Katoliko ang Masud. Kung sa pag-ulbo sa kagubot sa Senado, matuman ni Father Der John Paburada, tigbababa sa Arkidiyos sa Kagendioro, nga unta malikayan nga doon ay madamay ng mga sibilyan tungkol sa mga kontrobersiya. Sabi kasi niya may kanilang tuminabi karon na si Father Derjan Paburada ang atong tigpababa sa Arkidiosis sa Kagendioro. Father Derjan Paburada, Father! Maingot din mo, Father, live kas Magnum Radio, mani Magnum, Jewel Jacobo, o Ching Interina, Father.
4: Mayong odog kaninyong tanan.
1: Aha. Father, ang una siguro reaction ninyo, no? Kaya siguro kamo sabay tulog sa pagmonitor kagabi sa kalit kaya itong hitabo sa Senado. Kalabot ini, Father.
4: Lagi no, grabe ang panghitabo ba. Unta, naauntay investigasyon nga mahitabo regarding anang kuan. Dayon sa mga panghitabo gyud, we have to abide the law. Kung unsa man ugaling ang ilahang mga panghitabo dito sa kauluhan, they have to abide sa unsay ato ang law, ato mga balaod mahitungod sa mga issue karon diha sa Senado.
1: Okay, so kamo sa simbahan, adunay nagpagawas sa babo og baruganan kalabot ini kay una lugar kaning balita tibok kalibutan gid siya ang balita oniya lugar daghang kay dapat imbestigahon. Una katong ingon ni Senator Alan Peter Cayetano, sila ni Senator Pia Cayetano, si Ligarda, nga dunay mga kauban nila mga senador ang nanawag nga pahawa na mo diya kay dunay mahitabo diya. So hawa na mo kay sila, nang una naman sila, pero blessing in disguise, lugar sila wa pa manghawa kay buragi wata nila katong article of impeachment, katong mga papel nga para sa impeachment trial gikan sa Kongreso nga dalon

0: hinaot nga ato kining timbang-timbangon kung unsa gayud ato mga information nga nangadawat karon ilabi na gyud sa social media. Mm-hmm. Kay daghan kaayo mga naratibo ug daghan kaayo ang mga fake news nga diin makapadugang sa confusion sa katawhan. So busa na nga dapat gyud ta sa kamatuoran ug kinahanglan nga critical, we have to be critical in terms of the information we receive. Busa nga kita malaumon kita nga marisulba na unta kina o unta dili unta mahitabo nga na ay constitutional crisis mahitabo sa atong nasod. O nga kanunay gayud kita nga mag-agpo para sa ato ang nasod.
1: Aha. Okay, diya sa simbahan na to kanyang mga pangitabo karon na appeal ba ni sa inyong mga pagpahibalo sa katawan nga tabangan ta gini kay ampo kay murag gahi man kay murag di man di man madala ni o gaway ampo ni dapat ang pagampo ani pasiguro makapahumok ani nga sitwasyon nato karon sa ato nasod kay murag gika sa ato from Malacañang to Senado naman ni to Congress. So ang mga nagadya ang kani nga duha ka institusyon ang ato nga medyo wala walay controversial karon ang ato na lang yung judiciary minihang ato mga diya sa atong judiciary sa atong mga korte. Pero kung gikan sa Kongreso, wala na daot na kikaingalan sila, murag wala yung katuo sa ila. Abot na siguro ito, pila lang kalugas. Pag-abot sa Malacañang, samot nga wala yung katuo dito, daghan na kayo mga Pilipino nga murag di nagasalig. Ang Senado ng tato masaligan, pero ay ito po, gisulo na lugar. Kagahapon, nahimor sa nga controversial sab ang nasangpit nga buhatan, kining father.
0: Kana mga pangitabo ba punta nagay nagay tapat investigation niya na no dayon dapat idunta kanang wala siya bias ba nga pag-investigate ni ini dayon na lang na nagalaon kita nga marisolbar na unta kini diya sa ato ang nasud kaming ato ang crisis diya sa atong politikanhon nga aspeto diya sa atong nasud.
1: Mm-hmm.
0: So busa kita wala pa may pagawas nga statement ang ato ang mga kadaguan sa ato ang simbahan.
1: Mm-hmm.
0: So kana lang panawagan nga let us pray. Let us continue to pray for our country. Ilabi na gayon sa ato ang diya sa atong gobyerno.
1: Mm-hmm. Okay, so Father Drejan Paburala, tuntik ba ba magkala sa Archdiocese sa Cagendioro. Salamat kayo mo, Father, o may ngayon
0: doon
1: mo.
0: Salamat, o may
1: ngayon. Okay, thank you very much. Salamat kayo magkala si Father Drejan Paburada.
2: Dugang magnum lokal, nagpabiling professional ang kapulisan sa Rio sa pagbuhat sila ng trabaho. Mato ni PR10 spokesperson Police Major Joe Navarro nga nagkahiusa ang ilang hanay o taas ang ilang nagpabiling taas ang ilang moral sa pagbuhat sa bandato bisan pa man nga doon ay tensyon nga nahitabo karon sa Senado.
3: Pabiling kita ang professional no sa paghimo sa ato ang trabaho. We are more focused on our mandate to maintain peace and order. Mao kana ang ato ang ginahimo do aduna kita ay mga nagkalain-lain nga mga paruganan, but ang inyong PNP nagkahiusa dati taas ang ato ang moral sa paghimo sa ato ang trabaho. We are very much committed aron gayud nga dili kining mga sitwasyon nga atong giatubang karon dili kini masakyan sa bisig unsa nga mga tao grupo no nga mahimo og kagubot.
2: Ang pabayag ni PR10 spokesperson Police Major Joan Navarro.
1: Alas sa 12:24 na samtang kumbiyasa si political analyst o attorney Tony Suriano nga doon ay kausaban sa nasud na pinagi sa mga kabataan-unan. Madobre Suriano nga ngayang tuluan ang mga kabataan sa pagdasig sa political exercise.
4: Doon nakita nimo ang resulta sa last election. Ang mga kabataan-unan karon murag na-realize nila ba nga kita magsugod ani. Dili na kada atong amahan o ang lulo, kita na magsugod. So doon ay mga senador, doon ay mga mayor nga mga maayon na kasulod. Baski walay vote buying sa ilang area because of the youth karon. Mo na gid unta nga encourage nato ang youth to participate in any political exercise.
1: Hmm.
4: Muna nga, ang one of the things unta ilang mahimo, magpail sila og youth sa youth sector. Nga kini mga barangay elections, youth election, wala na ni June, wala na. Kaya mo ni maka

0: expose sila sa binuang basa politika sa mga katigulangan. Mo ni ma-settle man nato ni except for the fact that we have this the youth now should lead the pack na mo padulong kita sa kaayuhan. It will take time yun, but we have to start somehow. Now I'm challenging kini mga
1: Anga payag ni Atty. Tony Soriano. Alas sa 12:25 na. O gakalaw sa itong bayaning Magnum Update. Kinigipalayuan ni Cagayan na Siga District Kong Consular Attorney Edgar Cabanlas. Sa amda tulukan lang na lang sa ripa ang laing edisyon sa bayaning Magnum Silver Give Life Landing Mission karong May Resyete ng Tuiga. Domingo kinidia sa Limkit kay Triom. Ang unang 1,000 ka mga tao nga makuanog dugo automatic kini nga makaangkon sa tagnapulo ka kilong buga sumay doon sa food packs o bayaning Magnum t-shirt samtang ang una usab nga 300 ka mga tao nga makuanog dugo makadawat usab sa tagusa ka 200 ka pesos nga plang pliti sa ilang pagpauli ang ika 1,001 hangkon sa katapusang tao nga makuanog dugo makadawat sa 5 kilos rice niya pagyod ang pinakauna o katapusang tao nga makuanog dugo may kay yun ang usab nga makangkon sa imong among i-raffle ng electric kettle, rice cooker, dish fans, thermos o guban pa. Busa, ayaw kalimot. Bayanig Magnum Silver Give Life Land Dating Mission, Mayor 7, adlang o Domingo. Tulukan lang na lang, magkutsuing ha. Tulukan lang na lang.
2: Oh, na lang yun. Domingo na Magnum Joel.
1: Tatlong tulog na lang. Oh. Magsugod na lasay sa buntag niya sa Limkit kay Triom o kini at Juwenta Blood Dating Project sa Magnum Radio o Philippine Red Cross Radio sa Misamis Central Chapter in cooperation with Limkit Kai Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka. O kailan sa lakaw sa panahon.
3: Magnum Weather Alert.
1: Yeah, may guys, bigas niya karon ang atong weather forecaster, Sir AJ Suniega. Sir, may ngot tunin mo.
4: Yes, sir. May ngot, sir. May ngot sa atong mga pinto kami na sa para sa atong dito sa weather update. Karong adlaw ka, pagdating pangimantayan kini si low pressure area sa si dating bagyo kaloy o sa pagkakaroon na siya 930 kilometers east of Eastern Luzon, so layo na siya. O gila mo siya matunaw sa karang weekend o before matapos kini weekend o sa pagkakaroon, wala ko like thunderstorm and prevailing karang adlaw sa dibuha ko dyan ako. So ito na mainit ang kagtuhan o karang sayon sa afternoon. Tawag na hapon o sa gabi in, ngayon at chance sa mga patak-patak na pag-ulan sila at pag-ulog. O pasilip mo baka abili sa Utah tungkol sa mga severe thunderstorms. Hindi nga daw sa sarang ng hangin, gigan sa hawa, habagat, at habagat na sa makatang katipang direksyon, o gaato kapagatan, dili sa narin nila na hapsay, ang sa kasarangan ang pagpag. Ang pagpagsilay sa pangadlaw, kung mga abot 36, 33 degrees Celsius. At ang highest heat index sa pangadlaw, ba, as of kanina alas 12 sa uto, umuabot sa 41 degrees Celsius. So, ang pinating taong maganda sa salikarang ugto o usoy sa afternoon kay peak hours karon sa init. So, Philippine Standard Time, sir, alas 12:28 sa ugto o mamangang nila sa weather update. Bikan sa buwatan sa DSP at sa Mulugan at sa Butter City. Kini si Iris Inyaga, dagan sa lahat.
3: Magnum Weather Alert!
1: Alas 12:28 na.
3: Uras Hatod Grinyo ni Ariel Nunoy Bation sa Barangay Balulang, Cagayan de Oro.
5: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature

0: in our Villa Street studio.
1: Tas ba ang imong blood sugar? Nakabay diabetes mo na ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka anti-diabetic properties charantin nga nagpaubos sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar o apil na ang polypeptide nga mo mupaspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner patok diabetes ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental. Paimod niyo sab ang ilang libre bring a check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Daghan ng tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayin ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
4: Inom na o Mighty C!
5: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
6: Dagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
5: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
6: Wise jud ka, Marie.
5: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
6: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
7: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese! Aniya si 2nd District Congressman Rufus Rodriguez sa iyang panawagan nga suportaan ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission.
8: Pirmi kita partner sa inyong mamaing programa. Programa ko na ang tawis sunog de kalamidad na ang Magnum Radio nga mutabang diretso sa katawan. Kanikaroon bloodletting kinala natay blood supply. Tao ko na yung aksidente, mahatagan na yun ang pagtagal o pag-atak o mga lugo para sa na-aksidente. I will also give kwan kining kankuls and rice so that naagi sila yung mabit-bit pag kuman na pag-atak sa ilang lugo. Mas importante ang inyong social program sa atong Magnum Radio para gyud nga magpadayon ang paghatag dugo kuna ang manggani kinahanglan ini magpadala kami para sa among mga food packs atong paghaton atong makaisuon sa Kagayan de Oro nga mo-donate og dugo sa bloodletting. So we will help you and continue with your service to Kagayan de Oro and Misamis Oriental.
2: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag sa Limkitkay Atrium.
1: Oras alas 12:33 na.
9: Play smart, play bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@punk.ph.
10: Magnum Noontime News.
1: Alas sa mga balita, karon sa itong Magnum National, gibuta karon ni PNP spokesperson Randolph Atuanyo na ang CIDG National Headquarters of Pasay City PNP ang mangulo sa investigasyon sa pag-ulbo sa atensyon sa Senado. Atuan ni Atuanyo nga na sa kusuriya sa Office of the Sergeant at Arms kon usaa ang mao nga nadakpang suspect.
11: Sabi ni si PNP, pangunahan na ng CIDG National Headquarters at ng Pasay City PNP bilang Territorial Unit yung investigation na pagpapatuloy po ngayong araw na ito. May in-report po ang USAA kaugnay ng individual po na nasa custody po nila. Sa ngayon po, ang ginawa po nung ating CIDG tsaka ng Pasay City PNP, kinuha na po sila ng mga affidavit po ngayon. Kasama na rin doon, Sir Weng, pero tayong territorial na institution. Apo, ang nangyari po kasi, may statement po kasi ang USAA tsaka yung pong ating pong PSPG personnel. At tawag nga po natin yung institutional security sapagkat importante sa mag-corroborate yung statement.
12: Nawawala.
13: Napuputol si General.
11: Tatlo pong unit na institutional rin na nagbakay. Yung armado, dito po sa Senado, yung Marines, yung PSPG, tsaka USAA po. Nasa usa pa nakuha na po initially ng mga ng affidavit o ng statement ito po ng ating pong CIDG tsaka ng Pasay City PNP. Pangalan din po siya binibigay para po ito ay magandang development sapagkat ito po ay subject for verification naman po sapagkat hindi naman po natin hook, line, and sinker paniniwala ako ano po yung mga kinakas.
4: Isa lang ba to?
1: Samtang ibotag sab dito ninyo nga dili planado stage ang pangitabo.
11: Pero pagpapatunay na hindi po stage yung nangyari ay pagkaka-aresto ng mga sabing individual. Ngayon po ay kinasuhan natin na hindi pa po bababa sa apat na kasong kriminal. At sinasabi po natin na arresting officers po natin, sinasabi nga po natin, meron tayong institutional security doon, yung PSPG ng PNP, na kung saan sila ay nakatalaga po sa loob. Na sila po magsisindi ng mga arresting officers in the case po na may mga insidente kasulad po nang nangyari.
1: Ang payag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Atuanyo.
12: Magdam Jovel, no, sa update, katong isgutan po nga interest, katong person of interest o katong suspect nga nanakpan, Magdam Jovel sa second floor sa Senado.
1: Si Mil Oragon.
12: Dito. Magdam Jovel, gibotiaga ni NBI Director Matibag nga dilito ilaha.
1: Kato siya. Kato, ipasoka gito. Pero ilan man tumunta yung driver. Kisa may kauban niya, mamana, no? Murag, sa kadaghan nila, nasa pungin siya, so moto yung mutugan yun. Balikan niya, moto, kinanaga naman sila, kaya bulabog naman, so, kana mo ipangitaon, kung may ipatugan ka ron, kaya nara ba yung video, nakita pa rin yung video, magsunsing, tuwari to, mga NBI, murag ready na mo assault pa. Kanagi barina. Ang iba rin lang ito, katumang yung ruska. Kay ang ilang puntahan nito na yung mga ruska. So, parang iba rin na para tangtango na lang. Kay sirado man, kung tangtang ang ruska, so dali nila, birahaw na lang, makasulod na sila. Kaya naman dito sa itong mga gwardya, di nakabantay. O kanakaroon ng kalasya, bisang pag-iingon niya nga, dili empleyado nila, kaya nakailan mo na sila. Anong tuwa siya dito? Niya, pulmero driver, anong ingon to, siya driver siya. Pero although ipangimakag ni Matibag nga dili empleyado pero ang nasangpit nga suspect niangkon nga siya taga NBI pero dili sa agent. Kuan na siya NBI gapon siya kay sa NBI magon naman kung yung kag NBI naman dia driver take map sa salog na po yung mga agent o na yung mga clerk kaning ilang trabaho na lain po ang lain po tong nay mga sa operation gyud nga motoy tiglakag sa mga nay mga katong ilang mga agent nila. Kana siya NBI siya pero ang iyang trabaho sa NBI, driver. Ni-appeal siya dito. Muna ang dagang karon.
12: Tiyag ni Attorney Jimmy Bondoc, abogado ni Senator Ronald De La Rosa, nga subay siya ng sidan, nga nasulod sa Senado, si Senator De La Rosa. Kinapayag ni Bondoc, alayon sa report, nga wala nasulod sa Senate building si De La Rosa. Mato ni Bondoc, nga sa ilang pag-istorya, sa wala pa kinimibiya sa Senate building, wala matod pa plano si De La Rosa nga mubiya sa Senado.
14: Will give you based on my personal knowledge na nandyan pa siya. But since I'm still here outside, I cannot check. Pero as of last night, nandyan siya. Nag-uusap kami. I left the madaling araw na umalis. And kinausap ko siya, sir, may bilang lawyer niya, may plano po ba kayo na umalis? Wala daw talaga. I don't know, madaling araw na kasi hindi pa ako nakasama. Ano madaling araw? Something like that. Right before I left, naghawak kamay kami at nag-pray kami ng Come Holy Spirit, tapos umalis na.
12: Ang pabahayag ni Attorney Jimmy Bondoc, abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero sa update, Magdam Joel, na may mga confirmation
1: confirm
12: na wala.
1: Wala nakit siya.
12: Wala, okay.
1: Confirmado na wala. Katong siya, di na kito magpabilin kay labi na katong pag-ingon nga pag-ingon ni Amy Marcos nga ang order at ulko sugar buhay o patay. So, magpabilin pa lugar ka niya, kinabuhi na. So, mangita kagbagi mulaya sa kay buhi o patay man niya. Walay problema na yung mga malag na yung mga angin niya. So, kanang dagan, kung kinood ang kanang ilang istorya nga mulang mando, mangita, kumain mo ito, kapag asa ka, mangita kagbanga, ginaya makasibat ka, kay pati yun, magiday ka. So inaandagan mag-launching muna nga naniguro karon wala na babae o asa siya karon para
12: wala. Wala okay. Oh. Ni mga report pod magdam Joel nga nakita matod pa si Senator De La Rosa kauban na si Senator Padilla sa usa matod pa ka kini dito sa Naiya Terminal 3 kanina alas 4 Jess magdam Joel muna mga nanggawas sugar nga mga storya nga wala na kay namon toy sa isa pod nag confirm magdam Joel diba oh. sa mga staff sa senador nga wala na matod pa diya oh, sa
1: nakita sa Naiya.
12: Oh.
1: Pasa ka sa
12: wala, mo po na, di pataman Magnum Joel, nga alas 4, Jess. Matod pa Magnum Joel, kagina sa Kadlaon, di ba? Kaya murag alas 2, ponto kapin. Ang last po na nakita ni Attorney Bundok, sila nagkabulag ni Attorney Bundok o si Senator De La Rosa, nakaganina. So pag alas 4, Jess, nanin man nakakita ang mga istorya Magnum Joel nga nasiplatan si Senator De La Rosa o Padilla na dito batod pa sa Naiya Terminal 3. So wala kabalo kong
1: asa ba? Sakay na tugpal as Mindanao baka
12: pa. Wala pa man po ipahayag Magnum Joel ang BI ang ato Bureau of Investigation ba sa ato sa immigration sa ato sa kaap Magnum Joel wala pa po sila mga pabahayag kalabot ni ini sa mga nakita mga lagi kay bantay pare karon si Senator De La Rosa Magnum Joel.
1: So atong tanaw
12: kay medyo kay off limit man ang mga media dito Magnum Joel nga lang di ba makasud gyapon sila pero katong area gyud kung asa nahitabo ang tulong
1: mga pagbuto investigation ato
12: wala dili pasudlan mo sila Magnum Joel nga limitado nila mga nako information Magdam Joel kalabot kung asa gyud garon ang lokasyon kung asa na si Senator De La Rosa.
1: Ah, pabuton tala na. Samtang kadugang balita kada sunod no ug nga gikunina karon ni Senator Sherwin Cachalian ang insidente sa pagpabuto og arma sulod sa Senado. Mato pa sa senador nga kinanglan nga matumo ko kinsa ang nagmando og ang mga konsabo aron manubag sila sa balaod. Gidugang pa ni Cachalian nga dili mayo ang mga mabutang sa risa sa peligro ang kinabuhi sa mga Pilipino sa sulod mismo sa Senado. Ilabi na nga dunay mga senador, mga empleyado sa Senado o media sulod sa gambalay diyang natabo ang insidente. Alas 12:41 na og dugang balita nga sa atong balita sa atong Magnum Health Alert.
4: Magnum
1: balik ang karon sa Philippine Red Cross o International Committee of the Red Cross ang ilang emergency response network sa nasud. Kinalayon sa pag-turnover sa upat ka bagong volunteer emergency response vehicle kon verbs sa PRC National Headquarters. Bato pa ni PRC Chairman o CEO Richard Gordon tumong sa mga bagong sakinan nga paspas sa pagtubag sa mga emerensya o palikunon ang mobilisasyon sa mga voluntaryo ubo sa RC 143 program. Ang matag emergency vehicle mahimong mokarga hangtod 20 ka mga tao o magdala sa hangtod 2 ka tulinada ang kargamento. Ginamit kini sa gigamit kini sa paghatod sa rescue equipment, medical equipments, supplies o guban pa. Humanitarian assistance sa kinatibukan mabot sa 26 ka mga verbs units sa kinatibukan nasud ang naka atabang aron mapadali ang emergency response sa nagkadayang rehiyon lakip na ang Mindanao. Dugtong ini gi position sab ang mga bagong unit sa Negros Occidental, North Cotabato apil na sa PRC Sovic Warehouse. Okay, sa tumang ng international sa Estados Unidos sa kibarabala nga nasa 29 bilyones sa dolyares ang gasto sa Estados Unidos sa nagparayong gubat batok sa Iran. Kaya subay sa usa ka taas ng official sa Pentagon, mas taas kini sa 4 bilyones dolyares kung itandi sa unang banabana sa nasod ni Adong Milabayang Bulan nga nasa 25 bilyones sa dolyares lamang. Nalakip sa maong kantidad ang dugang gasto sa repair o paghulip sa mga kagamitan ingon man ang mga operational cost sa militar. Apan wala giklaro sa Pentagon kung unsa ang pagkamugna sa kinitibukang 29 bilyones dolyares. Una ni dili mamino sa 11.3 bilyones dolyares ang gasto sa Estados Unidos sa unang unong ka adlaw nga pagatake o nga gipangluan usab ni US President Donald Trump.
12: Sa Vatican, gikan din na ni Pope Papa Leo XIV ang pagpangatake sa walong nga grupo sa Sahel Region Africa. Kini human na gikamatay sa 30 ka mga sibilyan matod sa Santo Papa nga subo alang kaniya ang sunod-sunod nga pagpangatake sa mga terorista. Dugtong ni ini may paambit usab si Pope Leo siyang pag-apo ngadto sa mga tawong apektado sa panghitabo ilabi na ni adtong mga nangamatay. Hisayran nga gito ang nagpaluyo sa nisgutang pag-atake ang grupo nga dunay kalambigitan sa militanteng Al-Qaeda.
1: Ang karoon sa tumagdang beses sa paggawa sa o kamanduan sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa pagputuman sa temporaryong price ceiling sa importing nga bugas kaya nunun sa kikonsidera sa gobyerno na dili makatrunganon ang pagsaka sa presyo o pag-abuso sa kamerkaduan sa krisis sa Middle East. Ubos sa Executive Order number 1180, takda nga ang maximum kung maximum retail price 50 pesos matag kilo ang imported rice nga adunay 5% broken content. Epektibo ang sangpit nga ceiling sulod sa 30 kadlaw. Dugdon ni ang maong lakang base na usab sa rekomendasyon sa National Price Coordinating Council kon na NPCC aron na masiguro nga adunay mapalit nga bugas sa mga katawan samtang siguro nga stable ang presyo sa kamerkaduhan. Tato Forks is rate ng usaka US dollar, valor karon sa 60 pesos 50 centavos, Canadian dollar 44 pesos o 88 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos o 85 centavos, Australian dollar 44 pesos o 64 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 94 centavos, ang Korean won 4 centavos, ang Euro 72 pesos o 6 centavos.
12: Ogro sa itong Magnum Entertainment. Iangko sa actress na si Sanya Lopez nga naisgota na nila sa iyang mystery man na pagsulod sa salag sa Kimin Yuon. Ang mystery man mo ang non-showbiz boyfriend ni Sanya kundi nasabutan sa ruwang imong pribado ang ilang relasyon. Matod ni Sanya nga nakakaton siya kung musulod sa relasyon, kinahanglan seryoso o dili magdula-dula.
15: Siyempre, Tito Boy, kumbaga siguro nasa tamang age na rin naman kami, di ba? Yung parang hindi na naman tayo pabata and hindi na dapat tayo pabebe pa. So, ako kasi Tito Boy, natuto na ako na kapag pumasok ka talaga sa relationship, dapat hindi ka na nakikipaglaro. Mm. Dapat yun talaga yung goal nyo pareho. Kasi kapag ganun, I think mayroong problem sa relationship.
16: Naiintindihan niya ba ang trabaho mo?
15: Yes, super.
12: Ang pamahayag sa actress nga si Sanya Lopez o King of Talk, Kabuya Bunda.
1: O galo sa tumang ng sports sa Gigugang ni Gilas Pilipinas head coach sa Team Con sa National Poll si Justin Arana sa Converge sa Oga Mike Phillips sa UAP champion na Team De La Salle University. Kini alang sa 2026 Asian Games men's basketball sa September 19 hangtod na 4 sa Nagoya, Japan. Gitakda nga depensahan sa Gilas Pilipinas ang titulo nini sa Asian Games nga midaog natong 2023 edisyon sa Hangzhou, China. Ibutyag adunay 30 ka player ang ana sa team sa Gilas Pilipinas. Gituyo sa samang basketball ng Pilipinas kun SBP nga magbutang sa lagang player sa pool kun galing adunay mga problema usab sa eligibility sa bang player nga naa sa listahan. Dugdon nini giklaro ni Kon nga para sa Asian Games lamang ang 30 ka kung 30-man pool nini. Dili lakip ang kampanya sa team na ang FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers window nga ipagayon sa Hulyo. Minumdumaan nga nakasinati sa eligibility ang pipila ka players at 2023 Asian Games. Mga action, yun nabati atong kompletong detalye sa atong Magnum Non-Time News sa lakarong adlaw, Huwebes, Oga Mayo 14, tuig 2026 sa karoon sa itong headline review. Ato nga Magnum lokal simbahan na nagyampo ang kalinaw sa nasud tungod sa nagtabong atensyon sa Senado. Sa ato Magnum National CIDG National Headquarters o Pasay City PNP mangulo sa investigasyon sa pag-ulbo sa atensyon sa Senado. Sa ato Magnum International 29 bilyones dolyares ng gasto sa Amerika sa gubat sa Iran. Sa ato Magnum pesos pagpatuman sa temporaryong price ceiling sa imported nga bugas gimando ni Presidente Marcos. Sa ato Magnum Entertainment Sanya Lopez Miangkom nga naisguta na nila na ni Mystery Man ang pagsulod sa salag sa kaminyoon. Sa atong Magnum Sports, Justin Arana o Mike Phillips sa lakip sa lineup sa Gilas Pilipinas alang sa 2026 Asian Games Men Basketball. Mga eksyon, timan lang sa gawas ng katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlayan ang atong baruganan kum sa katawan ng matuman. Hang tulog makini, ang mga tigbalita. Magnum Jewel Jacobo.
12: O Magnum Chingiterina Enriquez.
1: Kawas sa mga newswriters, Daniel Delgado, Ipulburag News Manager, Elena Curin. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
17: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
18: DTX 500 Health Alert.
19: Mga ka DTX, hello! sa kamahimsogon, mabungahon nga adlaw sa tanan. Sa gihapon na Doc Hanzali, manolo niyo makauban sa inyong mga paboritog kinaham. Nga sibiyaan, sa gihapon ayaw galimod kining ato ang tulumanon. Tutod galing niyo sa DTX 500, the most superior antioxidant herbal supplements karon nga nasa mga butika. Maripangontra na ito sa mga may high blood o may mga diabetes. Sa pag-inom sa DTX 500, mura kaga inom o anti-diabetic na tabletas. Sa iglang ay katong mga may diabetes, gasaka ang sugar, gasaka ang hypertension, may high blood. Pag DTX 500 na, of course, kauban ang mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Naani siya sa mga leading nga mga drugstore. Kinahanglan yung tag-vitamin C. Kung gusto ta nga dali o paspas ang kaayuhan sa tuang mga sakit o balatian, at the same time, kung gusto ta nga maprotektahan ang patong mga organo, nga dili magtiguang, pag DTX 500, pag mighty C, para dili mga daot kini. Tungod sa mga free radicals na ay oxidative stress nga gakitabo sa lawas, gakadaot ang mga selula. Gusto ta nga maprotektahan na ito ng itong mga organo sa lawas. Pag DTX 500, pag Mighty C kada adlaw. Available kini sa halos tanan nga mga butika sa inyong mga lugar. Isabay ninyo ang Mighty C o DTX 500. Anyways, let's talk about Mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C nga naas mga butika. Kanang vitamin C nga taas og miligram mo, 500 miligram kun ng Mighty C. Kay sa study na pamatudan na kung mas mataas ka og vitamin C, milligrams. Mas potent nga muli kay sa mga sakit o balatian. Mega dose kung mahin mo gani ito capsule aday 1,000 milligram. Labi na gyud sa mga may sakit na. Taas kinahanglan ang vitamin C. Bukol, sa may mga cancer, vitamin C ang gikinahanglan. Sa mga na-stroke na dira, may high blood, mga diabetiko, kinahanglan tagtaas ng miligramo ng vitamin C. Best recommended, Mighty C. Imnon. Bipila ka mga proven study. Kung ang atong lawas good, gargado o vitamin C, gitabang kanisa itong immune health. Remember nga, kanang ato ang white blood cells, kanang atong dugo, itong atong immune system, nagkinahanglan ng vitamin C. Naanas dugo na to, dili na sila makahimo sa ilang buloton kung magkulang na sila ng vitamin C. Importante na, ang ato ang mga immune system, tagain ng vitamin C. Na Mighty C sa mga butika kana alkaline na, dili na manghapdo sa inyong tiyan, dili na magkutoy ng inyong tiyan ang vitamin C nga Mighty C. At the same time, ang Mighty C maka-improve gani sa energy o adrenal health na to. Kanang gainom kag vitamin C ba niya, the same time, gahatag ni mo og energy kusog. Inom kong vitamin C, luya man. Inom og Mighty C, kanang Mighty C kaya makatabang na sa pagpataas imong energy level sa lawas. Asa pamangkaan ng vitamin C niya, kapataas imong adrenal health sa imong lawas. Padili luyas nanay, ang vitamin C nga ipainom anak nila katong Mighty C, ma-energize na sila, ilikapoy ang lawas ba. Then at the same time sa mga senior citizen, ang ato ang panit, ang ato ang joints, ang atong skin, ang atong buhok, magkaedad ta, aging process, gakalagas ang buhok, ang panit gakunot, ang joints gakaluya, sakit na mga tuhod, kulang ta o collagen, stimulate na to ang collagen sa lawas. Sadly lang, at the age of 30, magkawala na ning collagen sa lawas. So aron nga mapabilin nga ma-stimulate ang collagen sa lawas, tinahanglan na atay pagpadaghan, atay inon nga gapadaghan sa collagen sa lawas, vitamin C ang gapadaghan ana. Mighty C hanas mga butika. Kato may mga arthritis da, kinahanglan mo og Mighty C. Sa mga problema sa panit, mga skin disease, pangatol, nabito ko'y kanang experience, mga pasyenteng may mga skin disease, vitamin C, lako kayong tabang, nakurat ko kay after a week, nung wala ang mga katol-katol, vitamin C ra, ginainom. Mighty C hanas mga butika. Mga skin disease, ha? May mga pagpangatol, ra, imni na ninyo Mighty C. Mighty C ra, lakong tabang, ana. Para sa mga butika din. Sa kasing-kasing, katong mga gapalpitit, ra, gakulba, ang vitamin C na kung tabang. Gapa-improve ganin sa blood flow o heart health na to. Katong gahuot ang lughan, gahapo, gakulba, gakusog, gapalpitate mang kuhulo. Kana, imin lang Mighty C. Mighty C ang imna. Nasa mga butika. O kung na kay DTX 700, isabay na. O DTX 700 ng Mighty C, ha? Gakulba ang lughan. Kung tabang sa pag-support sa healthy aging. O magkaedad man ta, to mga nanagtatay din ha. Pero healthy ta, himsog ta. Ang kanindot aning na antay DTX 700 o Mighty C, dili tadaling magka-allergies. Ang Mighty C na ani sa mga butika. Mighty C ta. O, then, of course, kauban ang DTX 500. Isabay na to ang DTX 500. Ano isa ta sa mga natabangan sa pag-inom sa DTX 500?
20: DTX 500! Ulang sa pagkaon sa putang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sa antioxidants, panghunta sa mga halit ng free radicals. Likawan ang barat

0: DGX 500 Health Alert.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: reklamo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Nagkaroon na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas, nga mao hinungdan sa mong balatian. Arumaan ko ng mayong panglawas, inumatag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaging Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaging Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
9: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Ana sa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
10: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
13: Oras, ala una.
14: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag Choquick na araw-araw. This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
15: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
13: Magnum in Action. Magnum in Action. Magnum in Action. Magnum in Action. Magnum in Action. Magnum in Action. Magnum in Action. Magnum in Action. Magnum in Action. Magnum in Action. Magnum in Action. Magnum in Action. Magnum in Action. Cebu University og kining Cebuland Master diha sa Manresa Maygala uptown kay duna nay tubag Maygala gipatubag karon sa humara kay mihimo investigation ang DNR human sa ilang kalapasan Maygala nganong gigamit kining ayuta nga bawal man Maygala nga imuog lugar mag negosyo sila diha so gitagag kin si Carlo Maygala nga makatubag sila sa nasangpit Maygala ang gihimo nila sa Cebu University og sa Cebuland Master. While ang Cebu University, masaligon sila Maygala o determinado nga ang ilang gimo walay kalapasan. Hindi man kayong balaon, nagingon man nga matod pa kung inyong gamito na sa lugar dili sa iyang purpose, pwede ka bawion na sa gobyerno. Amo na Maygala nga 15 kadlaw ang tagal ang kila mo tubag nila kini kay dili lugar dili satisfied may galaw nakalusupak sila mapugos ang gobyerno pagbawi sa nasangpit nga yuta mga igsoon inay nga lugar imo ug butangan imo og negosyo abuta lang kay ug matunay tagas pagtagad sa reklamo ni Maygala labi na sa mga alumni sa Xavier University. Kaya ito binabi ako may gala si Karigayan ang tanong pero niya may medyo init kaisyo karon sa tunasod labi na kining sa Senado. So si Attorney Ralph Mitrillo may gala kalabot sa abni ni
15: Prumari
13: ato nga tagaan sa pagkakas. Nabota sa may gala ang dunga makalambuan. Dito may gala sa buhatan may gala sa Senado kay karon nakita may gala grabing bangag-bangag may gala sa opisina sa GSIS. O niya balos-balos kaya nga inkwentro mga igsoon. Oo, so muna ang nagtabo karon dito sa nag-imbestiga naman ang CIDG o ang Pasay Police. Kalabot may gala nini. O nadakpan, nag-imbestigaan po may gala. Kining nadakpan nga kauban sa mga NBI. Nga gingon driver may gala sa NBI. Pero gipangimakak man nga voluntaryo lang ko itong iya. Dili ko no siya lugar. Voluntaryo lang. So, pero sige na may problema mag-voluntaryo. Kiniuban siya. Pangutanong gaya po sa kinsa niya ito. Ang mga kauban niya o kato sila kay at least may buwan.
15: Magnum in action.
13: O so gikwasan may gala no gi gikwasan din may gala nga ang mga NBI agent may gala ang Malacañang nang himakak nga dili ko no NBI agent may gala ang nasangpit nga nagpaygayon sa nini kinsa na ito basig mga taga Bukid may gala nanugbong mga igsoon.
15: Magnum in action.
13: Habutan dugang kalabuan may gala kalabot din may gutulay nga to ni Jose Pedrajas. Igsoon ni Noel Pedras may gala naminaw karong panahon na.
15: Magnum in action.
13: Amigo sa Los Pecas, para kumpas atong tulong may gala, yung alaga sa ngayon, Magnum Joel Acobo, sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
13: Oras, ala una, tres.
17: Time Check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. Dibitin.

0: That song was brought to you by Magic Flex Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo.
1: It's 1:16 on Magnum Radio.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9. News and music. News and music.
4: Life extension, vitamin D3.
5: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay, bago lang ko na-diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight, nga nagamit ko sa life extension vitamin D3. Pag follow-up check-up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So, di pa'y kaayo ko, og hasta ang ilang doktor. Basta life extension vitamin D3 for longer life.
4: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life extension vitamin D3 for longer life.
0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro. Adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy gatay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kalunay.
6: DTX 500,
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
10: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
2: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Magic Flex Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Mahigpo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatinlo sang imo mahigpo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
3: DTX 500.
4: Masalikan DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka, mga butika.
7: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
8: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
9: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
10: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
8: Mighty C,
6: mapalit sa mga butika.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo
4: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Masalik
4: Epic Tempo.
3: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit pigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: It's 2:15 on Magnum Radio.
0: Oras atod kaninyo sa DTX 500. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
12: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
13: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
14: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naging dahigda lang. Love kitty ka mo.
0: I-shout out na na. Magnum shout out.
7: Magnum shout out.

0: Magnum Breaking News.
1: Oras alas 2:18 sa kahaponon, mga igala sa dili pa kita magpadayon sa itong maanindot nga musika, no? Ato unang dawaton karon si Magnum Hunter 23 kaya Abilianosa, kay doon na igipay gayon nga demolition na dito karon sa Maya Zone 1 na barangay ko na barangay Mambuaya karon, mga higala. Diin gikabutyag karon nga doon ay mga tension ang nahitabo karon, mga higala. Nagdilabayay karon og bato ang mga demolition team o ang mga tao karon nito, mga higala. No, atong dawaton sa pikas din niya si Magnum Hunter 23 Kia Abilianosa sa balita ug serbisyo. Aniya si Magnum Hunter 23 Kia Abilianosa.
2: Yes, Magnum.
1: Sige, Magnum Kia, go ahead.
2: Yes, Lani, no? Dapat karon sa Maya Zone 1 na barangay Mambuaya ni atong asunada. Kung nga diin karon, medyo ni may makalma na gamay Magnum Lani ang atensyon tali sa duha ka mga grupo. Pero pag-abot ka kanya Magnum Lani, katong ani abot na katong demolition team gikan sa barangay hall. Kita man sila nagapaabot. Kunya unahan ra man gamay ani mao ginawakmaon na ang area sa Zone 1 kun Magnum Lani. Pag-aabot gid pagtungtong atong mga nagbaklay ng mga demolition team, dato na nagasugod ang pagnilabaya o bato sa duha ka mga panig kaning mga residente o nga kaning mga demolition team pod magdamalan. So muraga nagbinaganay, nilabaya o bato diri nindutan pod nga lugar. Pero naay mga police man magdamalan gikan sa police station Ita Lumbia ang naga-crowd control diri karong mga panahuna. Kaya
1: Magdumkiya na, doon na ba yung nangasamdan Magdumkiya? Kaya nagnilabayay man nagbato di akaroon Magdumkiya?
2: So far, Magdumalani, hindi pa na ito na siya makonfirm, no? Kaya nagtago po na din yung nga mga igok po Magdumalani. Pero noon, sa atong side nga, atong nga kasamang ginuulan ng matag side, kaning sa mga tao, uga din po sa area sa doon sa demolition. Wala man tayo nagkita agit po na so far na gitabak. Pero ang mga panginabay din yung Magdumalani, kaning mga botilya, oga mga bato nga dagko ang gipangalabay sa kaninga isig aside na ni sa Magdumalani. Kay dili ni mo banan kinsa una ang nangdabay, kinsa ya una gitpod na ni kon kay ang aside manggod sa mga tao Magdumalani kaninga mga residente sa mga dili sa Maya Zone 1 Mambuaya. So ko kayo sila kay para sa ilang part kod Magdumalani. Medyo dili sila muuyon sa kaninga kitabo nga pag demolition diri karong panahuna tungod kay nangita sila og court order.

0: ani nga nahitabo gid pod karon nga pagapugos o gapagdimot ilang mga balay pod magdemand ani. So karon wala pa gyud ingon nga nahinayon ang kani nga demolition team kay once nga kani atong grupo sa demolition team modihok pod sila padron to sa side ani nga mga naga mga residente nga nagsuko kaayo karon nga panahon pod magdemandani. Magasugod na po ang atensyon tali sa duha ka mga panig. So karon naadiri ang tukapulisan sa Police Station ni Tarumbia para sila ang magpahigayon sa kaninga crowd control. Ganyan na nadiri karon ang presensya ni Sir John Boy Aktub magdumanani. Oo, kaya murag daghan na gid nga mga na murag gahulat na po sa kaning sa City Legal kay ang ipakita ramang gud sa barangay magdumanani bari ang posting sa barangay is kanila nga notice to demolish ra nga muraga court order kay matud pa nakalapas daw ang mga tao diri sa kaninga ordinance kanipita ko na yung mga building permit so mura siya ang sa side po sa barangay kung samta kung may nga tao ka presensya ni Kapitan Poras ang Kapitan po sa barangay Mambuaya Magdamalani wala na to siya nakita diri sa maong area pero nito siya ta dito sa may barangay hall niya kaganina o gagi-confirm sa iyang mga tao sa mga tanad Magdamalani nga naa siya sa taas sa iyang opisina. Pero ang atubag is naara, busy ko no kayo siya Magdamalani samtang na ay mga tanod nga naa sa gawa sa barangay hall po Magdamalani.
1: Okay.
0: Dato nga doon si Sir John Boy. Sige. Ito kaminaw na nga mga tao din yung Magdamalani ha.
1: Tama gala no makita po nato karon sa video karon dito karon sa may nanay tabong tension lagi karon dito sa may zone 1 na barangay Mambuaya mga higa ra.
2: Ang trabaho sa CSWD sa Tumsud pag kuan lang no pag support lang sa unsay kalihokan labi na ang pulis no nagitesto nga no kay di ta gusto kagubot lagi no? So ang ato lang yun no nga wala mandar nga dito sa mga ani may tabo nangonsulta lang si kapitan so dili to makutong istorya sa inyo nga si mayor nagmando nga pulis ha.
3: Legal process.

0: Roy Dirt. Kayak itu pun itu kan masih ada figur terbaik kalau sportif.
1: Pero wala lagi spesialis tayo pelingkod jadi man sana punya pelingkod ani mag story atang to ning sayo. So wala pa gid mo ka sinabo?
0: Wala man po na sa tamo sa pagdating ng tuwa ni tibok manasiya ng ticket sa kyog demolition officer nga gikan sa barangay nga Dugo.
1: Oh, amo siya. Trabaho diri sa Sibilika, sa Kapundi, sa Chod. Is pag-facilitate lang yun ba nga mahusay ba? Dili, gubot atong gusto. Kay gikan ba yagin sa inyong baba nga okay ra mo mahawa o naayin sakto po nga proseso sa pagpahawa? Oh.
2: Okay. Moto may gala no si Mr. John Gilmore Actum no tipa maban ni City Mayor Orlando Clark oi moto lagi giklaro niya nga wala gimando sa mayor ang maong sa kapitan mga gala ang maong demolition diya lagi natungod sa nitabong tension diya karon gi mismo gi personal nga gi anaan gid mismo sa tigpamaba sa mayor no ang maong muhupa lagi ang maong sitwasyon karon diya ang tension karon diya sa Maya Zone wana mamba barangay Mambuaya lagi mahigala aron lagi dun malikayan ang tungod lagi sa kapungot sa mga tao lagi kay demolish na sila mo lagi to ilahang na pagawas ang ilahang kasuko sa mayor mo nang personal lang ni anha gid si Mr. John Gilmore Acto batong balik-balikan pud karon si Magdumanter. Okay, okay, go ahead.
1: Ani na moy nagmando ang robot no control gyud sa city hall is mahustal ne no dili tayo ngon nga pabor bisag asa ang ato nga mahustaling tanan no sa pamaagi ba nga malinaon ha
3: di pa rum juta
1: nagsugo daw
4: gina sulod na ko.
1: Wala siya nagsugo, no? Pero ang iya lang
5: magtuman lang ba yung kapitan sa
1: dokumento ni kapitan, no?
2: Okay, Magdum Kia, go ahead. Sige, Magdum Kia. Hmm. Sabi, ito sa balikan si Magdum Hunter 24 Kia Abilianosa kay naapo lagi diya si Mr. John Gilmore Actob nga. Tigpababa sa mayor. Aron lagi po nga mahupa lagi niya nga tension karon diya sa mga sa zone 1 na barangay makakuan kanin lagi sila sa okay, Magdum Kia, go ahead, Magdum Kia.
4: Walay duty ang barangay. So, meaning,
6: wala si Kapitan ganito.
4: Mawalan
7: ng mga pulis. Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano?

0: Asa man to sang plastaron karon ang okay magdum kiya
1: sa kanino. So mo totoo nga nadunggan ang kani nga pagistorya ni Sir John Boy Aktub ngadto mga residente diri sa Maya Zone 1 na Mambuaya magkamala ni. So karon giklaro niya nga walay mando nga gipagawas si mayor nga ipapugos ni unya kani nga nakatong ipakita gikan to sa barangay nga order katong demolish po pag namahala. So karon ang nahitabo ginapakalma sa kaning site sa legal ang kaning mga tao. Ganin naka-live ta karon magdumlanin no bas makuwas to nga kauban dira ang karon kasamtangan nga mga sitwasyon diri sa mga tao. To nga suriyan ni si Sir John Boy magdumlanin no kung mahuman na po sa pakikistorya po sa mga tao diri. Pero hinoon, wala amang ginita po niya dugang nga kagubot tungod kay wala amang ginagpugos na pagsulod ang demolition team kay ang mga tao po diri magdamdani. Sila po nagingon niya kung magpugos, sumupugos kito ga sulod sa tumang mga dunggan ganina na agi mahinabo nga kagubot labi na kaya dili gyud sila musugot hantos sa dili sila pakitaan og insakto gyud po na dokumento nga legal o galihiti mo ang pagpahawa o pagdemolish sila nga mga balay po diri magdamdani. So ang demolition team magdamlanin no wala na gyud sila ingon nga nakalahos diri sa maong area while ang nakikinegotiate nakikistorya pa si Sir John Boy October diri sa mga tao po magdamlanin gyud panguha po nila ang site sa mga tao nga maraga sa ila po nga part maragwala na sila salik pagsalik ang sila nga kapitan.
0: So ang, kaya, sila nga, ang kapitan karon magdum kiya wa gyud po minaog magdum kiya
1: si kapitan?
0: Wala siya ni gawas
1: sa iyang wala gid magdimlani. Wala gid siya ni patimaw pa diri karon hangtod karon mga panahuna og iha pong mga wala isang tanod diri. Wala tanod ba? Tanod gikan sa barangay na may nakita. Wala tanod no? Wala taga barangay. Oh, wala magdimlani. Wala mga nakadalikyatan na diri, nakadali diri demolition team, mga pulis gikan sa Precision 8 Lumbia, ang mga tao gikan sa City Hall, gikan sa Chut, sa CSWD, Sir John Boy, o kaning mga residente sa Zone 1 nga Mambuaya po magkamanani. Pero kung ngayon kaga sa barangay, marag wala tayo nabantayan po diri nga mga tanod o guban pa nga mga...
0: Basin mahadlo ko gawas magno makiya kay bas mabunog yun sila diya karon.
1: Basin po magnamalani no. Nagin ni sila nakita na ba sa itong live diya karon magnamalani?
0: Makita magdum Riza, magdum kiya ang pag-istorya lagi ni Mr. John Gilmore Aktub sa mga presidente.
1: Sa sila magnamalani?
0: Magdum kiya?
1: Okay, doon kay para...
0: Sige.
1: Madungan po sa itong mga kaisunan.
2: City ordinance is adopted na siya gikan sa Republic Act na katulitan sa New Building Code. Ang nakasaad sa New Building Code, any structure without building permit is considered illegal and subject for demolition. So, muntay gi-adapt po no sa office of the building official and then it was transmitted later into city ordinance. So, ani na lang kayo para di na kayo magbangit tanan much better nga ma-recommend na lang ang tawag kay barangay at kay kanyara mga buntag ang recommend na naon kay dialogue na lang with
3: lagi.
2: Yes, actually sa tira sa Tokuan, muna kinakauna nga katong ipaituya ko nga mag-dialogue na sa tawag with the sitters prior to demolition. Mugi na akong tingin mag-dialogue kita with the sitters para klaro na ito ni Benal. Ngayon nila, mula gito nga, wako kali ila ito nga sa nga 2 hours at ako ang itagal, ayaw ang demolition.
3: Ano, para lagi? Itong
2: trigger. So, ani na lang, mag-contact nila ng dialogue with the barangay, well-represented mo dapat.
1: Okay.
2: Mo represented. Okay.
4: Pero wala din mo yung specialist, ano yung
1: sige.
4: Kana na lang atong, kana na lang atong i-meet dito. Okay. O ganipo tanan din, di mo yung pwede matagaan sa kagayon ng mga istorya. Sige lang, kay tao ramang yapon dati. Malukmay ramang yapon na o mga istorya na to. Di ba? Di ba? Ah, dili. Inyo ra nang una-una ang anay kwarta involved, ha? Inyo ra nang una-una. Ay, ra nang una-una ang anang. Mahimo ba yung dautan, sad, no?
1: So, mata magdamalan ni no, isibog sa tagamay. So, ang dapat tayong po siya sa pag-live magdamalan ni, pero ang nasa putan direk, hangip na lang sa taga CSWD, dapat na Sir Romel Tamsay, tulungan kay kanina magdamlani, nga kumahimo, makiga-dialog o gainsakto ang ganing marag mga presidente sa kapunungan. Diri sa Maya Zone man mambuaya. Dito yun sa proper, yun po niya surat. Dito nila sa istoryahan, yun po sa barangay hall. Magpadayon man ko niya magdamlani, basi napay na kong possibility nga, daghan pa ang masamdan, ma-injured. Kay ang init gid kayo diri sa side sa kaning mga residente magdamlani, kay hantol sa dili sila makakita og court order, dili gid sila motugot nga pasudlan ni ilang area magdamlani. Kitong i-describe man ko nimo ning zone 1 mambuaya, na siya kilid sa dalan. Nasa sa kilid sa dalan, pero nag-ano siya, mapo siya mga 6 hectares ang kaninga kadap doon o kadakon ani nga yuta nga kaning ilang gipuy-an o ganay mga gibanabana nga nasa 300 more or less nga mga household ang maapektuhan kung mahina yun gid ni ang demolition sa maong area pod magdamalani. So nagi nagkainitay labi na kay napoy mga sagad gapuyo dire kaning nga miyembro or nalakip sa kaning nga higaunon nga tribo pod magdamalani. So sila lang gusto kaning due process court order o sila nagpasalig mo po sila nga once mga mapakita na sila o makita po nila nga lehitimo legal dili na sila gid pod ingon nga mo palagpod magdamlan yung gatagaan sila sa kaning nga insakto nga relocation kay natagaan daw to kuno sa tag relocation pero nabutang daw kuno sa danger zone kanang walay tubig walay kuryente na daw sa pakilid mo na ilang marag usap na sila nga gikasakit magdamalani nga marag sa
0: pod sila oo
1: permission marag nakadugang pod sa ilang kapungot pod magdamalani nga sa ilang pagikaingon marag 15 days nga notice ra nga gihatag sa ilaha para mabakit or magdemolish or mapahawa diri sa ilang lugar nga ang uban ani marag dugay-dugay na nagapuyo diri magdamalani nya ang ilang gusto kanang court order na gitu na yung mga tubang sheriff para po na makaingon sila nga wala sila napihig, wala sila ingon bitaw nga na kaning gibinawangan lang ang papahawaon kay tungod lang kuno sa kwarta-kwarta nya mo po na nga sa mo to moton marga na nagihay na maning mga tao diri magdamanan sa baka inasabutan nila tondo lang gamay ba ito nga panikamutan makaistorya si Sir si Jan Boy Aktob karon magdamalani once nga makahuman na siya o ga-dialogue sa mga tao. Sir, kumusta sir? Unsay nasabutan sa mga tao diri sir?
5: So far, magdumkiya, no? Ni okay sila nga lingkuran sa ginato balik, no? Kay usahay man gud, no? Ang storya pasobraan, pakulangan, no? Usay mo na ka-trigger, no? Sa atong tan-aw kay naguna ilang una-una nga kanila ging about sa soul-soul, no? Mugi na ka-trigger plus sa atong ipaminaw na diri nga side kay mubo ra daw ang notice nga gihatag sa ila. So kaning tanan maagi gining istorya no, ato lang sang balikan dito sa barangay kay tuaman daw po dito atong mga kauban no, labi na ang barangay council, ang tagiya sa yuta, ilang lawyer. So ato lang sang istoryahan. Pero ang pinaka immediate ani nga patumbuhaton is pag temporary lang sa paghangyo no, og makutob sa pwede na to manghangyo ang demolition team nila or ang mga abogado nila kay sigurado magita nga kinahanglan pud magi sa due process ning tanan no, kay og dili mahimo gining gubot pa no, labi na aggressive kay sila kita ninyo no ani mahitag dispensa nga naapil pa niyo sa kinan mo atong giingon nga ay lang in town apil lang magnum radio nga sa kinan kay mulaban na sa inyo no, nas tunga na ang atong mga kaigsoonan sa media.
1: Sir, ako lang karuhon unsa tong ilang gigay nga city ordinance daw sir?
5: Actually duha man tong site no, abi nato no katong sa kaya bitawon sa road clearing operations kay naman go existing daw nga dalan din ha. So mo po ito na dumog no nga naman go nay memorandum circular sa DILG nga giadaptar sa atong siyudad. So ang mag-implement ana is it syempre atong siyudad no, ang mao nga ordinansa nya naapod gikan dai sa National Building Code na bag-o nga ordinansa circular nga giadaptar pod sa ubo no, especially kaning informal settlers nga bawal gid maghimo or magtukod og structure nga wala yung building permit, no? So, mupod na ang gituman po siguro sa atong building official, no? Sa atong takbayan nga may gigamit sa grupo po nila sa claimant nga naka-violate sa mong ordinansa. No? So, muna atong klarohon lang, no? Kay sa karon wala pa na ito na natin. Akong pagdalikyat din, eh, gipadalata ni Mayor Clarex aron pagsuta sa tinuod nga kahimtang o niya paghupay sa kagubot, no? Kaya di man ta ingon nga kaning tao may istorya man gid ni, no? Paghupay lang gid sa ilang kagool, no, kabalaka kay dili gusto atong mayor nga maotro tong naay mga masakitan, no, naay madalahig nga mga civilian nga wao tay labot sa mga kaning pag-claim sa mga lona dire.
1: Sir, ganiya sir, ato nga nadunggan sa mga tao dire sa tong pag-abot, sir. Ang ilang ginakuan dire isa gikan isugo daw kuno ni mayor. Unsa tay usay katinawan ana, sir?
5: Actually, munang giklaro sa ni mayor, no, kay og mingon sa ordinansa, natural nga ang magpatuman sa ordinansa ang ato mangyong mayor, no. Pero gidala lang ilang pangalan nga si mayor ko na nagpirma sa demolition order, na dili man mo pirma si mayor ng demolition order, no. Moto ganina medyo nahupay po sila kay sa ilang kasuko kang mayor, no, kay sa tinuod lang dili man gid si mayor ang nag-order, ano, discretion man puli sa barangay, no, kay dili man ang magsugod man gid ang mga permitting sa paghimo o pagtukod sa mga structure gikan man sa barangay, no. Mo nga tinuod to naging istorya si Kapitan Poras kadto kang mayor ang konsulta, so gig na ni mayor nga discretion na nimo pod na usahon na nga mapatuman na ang imohang ordinansa din na nga insakto ra pod, no, moagi sa due process kay kani magkinahanglan magini sa relocation site, no, di man pod sila uyon sa atong nadunggan lang, so so far mapuyok ni sila na unsa man gani ilang bartering ani ilang kasuko karon, no, lingkuran sa gyud kay wala sa tanaw na ko mubo ra kay notice unya wala pod sila naglingkod og dugay, no, nga unsa bagin ilang kasabutan, no, sa dili nga side, pero adtoon sa nato pod balik dito sa grupo pod sa nagclaim o kaning demolition team kay aron fair ba sa tanan.
1: Sir, wala pa kanimo na istorya gyud hantud karong oras si Kapitan Poras, sir.
5: Wala, kay giditso ko dire, no, giditso ko dire sa site kay mula gito saksyon sa tong mayor nga adtoon kay aron ma dili maabot sa kagubot, no? Mura itong tuyo sa gid nga magpatunga ta sa aning grupo, ha.
1: So, karon sir, badalong ka sa barangay. Nabagkaon ba ang schedule, sir, or i-reschedule ninyo ang panagtagpuan?
5: Naaman guys na dito, kaya nakita na to na may mga tao sa barangay, labihan ang kanina pagkuan. Bumalik ko dito aron ma-storya sila. Sige, sige, salamat.
1: So, muto magdamalani, no, si Sir John Boy Aktub ang ihapon nga pagkuha sa site diri sa kaning mga residente. So, karon ato na po dito sa barangay magdamalani. Kaya dito na po ta mga makutanahan kung basin makita na ito si Kapitan Poras dito. Nga basi makahatag na po siya kapamahayag po niya magdamalani. Kaya po taning nain na po sa mga residente. Makutanahan na diri sa kanilang mga residente. Ma'am! Ma'am, unsa may nasabutan ninyo dito sa kuan ang Sir John Boy? Unsa may mahitabo karon?
6: Magdialog. Oh, magdialog pa daw sila. Dialog. Oh, istorya sa barangay.
1: Ma'am, kinsa man ang representative gikan sa inyo, ha?
6: Kuan ato ang ilang mga leader, presidente. Oh, ato siya ganina atong gamay nga babae. Ato siya ang
1: So, ma'am, while may tabo ang kanyang dialogue, makapasalig diri sa inyong side nga wala sa magugunod.
6: Oh, basta di sila maguna-una diha. Basta wala yung mabot, diri ka. Hanay lang.
7: Parang permit permado ni Daog sa una, kapitan sa una. Nga mo ay nagpasulot ang kapitan na siya.
8: Ma'am, nagpasulot ang permit. Permado ni Daog. At ang pilip ni Daog. Ito ang
6: So mo naman handling sa dili pa mamanandayan, no? Basta wala lang mga butir nga demolition. Siguro man may ka.
1: So mo to magdamalani, no, sa ilang side pod. Ang mga residente mo kinalipay na po sila kay karon maragani atras ang demolition team. Pabalik na po sila sa kay magdamalani. So karon padulong na po dito sa barangay. Aron po nga basin na dito na po mahinayon na po ang kaninga dialogue dali sa duha ka mga panic po magbibrani. So siguro mag-update na po tao niya sa dugang kalampuan yung kanilin sa itong lokasyon kung saan masabutan o ba kung may istorya na ba nato si Kapitan Poras po kalampuan yung hita po gitpon ng atensyon tali sa demolition team o mga residente nilin sa maya zone 1 barangay Mambuayan ng itong asyudad. Kauban si Magdama or Liberty Lozay agika na dilis maya zone 1 barangay Mambuayan kinis Magdama 123 Kiabilin o sa balita o servisyo
9: Magdum Radio.
0: Dagang salamat Magdum Hunter 23 Kia Abellanosa. Mao ato mga galano atong live coverage kalabot sa tabong attention diya sa may tulad sa gipahigayong demolition lagi mga higala diya sa may zone 1 na barangay Mamboaya ning atong syudad na mao to lagi si ma, si personal gid kami ana ang antig pamaba ni City Mayor Orlando Clarksoy nga si Mr. John Gilmore Acto aron pod lagi klaruhon nga wala gi mando sa mayor ang maong demolition na maong demolition diya sa maong lugar lagi mga higala. Mao to yang giklaro aron lagi pod nga mahupa pod lagi ang maong tension mga higala no mao to nadungog ninyo kaganina ang mga pamulong pod sa atong tigpamaba sa mayor nga si Mr. John Gilmore Acto nga yang giklaro lagi nga dili kato si mismo ang pagmando na sa mayor kundi sa barangay na itong mga higala ng barangay order na itong mga higala. So ato po rin ang balik-balikan niya po si Magnum Hunter Kia Abellanosa. Update lang kalabot lagi kung labi na mahinabi po sa niya ang kapitan sa barangay Mamboaya mga higala. At ang ilang dugang ang update kalabot sa tabong tension diya sa may zone 1 na barangay Mamboaya ng atong syudad. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio. Oras alas 2:49 sa kapunon.
10: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
11: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom og PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na to ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
12: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Solve ba na imong problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, anakin sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ng uptown areas, anakin sa Carmen proper o Upper Carmen, lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mamboaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakonect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pagka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: Oras mo igana, alas 3:30 na.
1: Time check was brought to you by Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa.
0: 1, 2, 3, 4. Alright, balik ta, mga Magdum friends, sa atong programa gyapon ng Magdum Music Jam. Buksan mo, papasukin ako. Oh, muna may gala ang team song sa mato nila sa NBI. Kaya gusto sila musulod sa opisina sa ano ma sa Senado. Pero kaya ila daw i-aresto si ano si Senator Bato. Munang buksan mo, papasukin kami. Kay amo nang dala ang ICC warrant. Kao na lang yun na. Kaoban pagyapon si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Thursday, karon may gala. Webes sa mga Magdum friends. Sa itong kalingawan, karon panahon ng mga Magdum friends. Huwag naminaw sa itong programa. Naman pang nalingaw mo sa itong giplay ng mga songs na. Sige ha. And then, syempre, mag-uban-uban tanto sa Las Cuatro sa kapunon mga Magdum friends. Niya na may gala ito na abrihan, buksan mo. Kaya niya na si Magdum Diana.
2: Hi, mayong hapon. Asan, gilak pa man.
0: Abri na na, oy.
2: Oy, dili, ade. Na abri na di, ay.
0: Di amang kaniagi sa ilalom.
2: Abi ko diri sa ilalom. Pang agianan man din sa iro.
0: Wala, di na sa daanon sa pultahan, gina siya.
2: Mo, nagiday na siya. Design na siya.
0: Wala mo kayo dalang warrant of arrest.
2: Akong i-aresto si Koan. Bato, asa na si Bato diri?
0: Wala to.
2: Wala. Tora sa Senado.
0: Naro dito. Grabe yung pangitabo, Magdum Diana ba?
2: Grabe, Jod Kabibo. Mura Jod drama. Mura drama series ang kinabuhi na rin dito.
0: Ipangkulbaan sa mga tao gagapon.
2: Okay. So to, nadungog nga gunshot.
0: Nay gunshot dito kagabi.
2: Sa second floor.
0: Kapilagod to nagpabuto dito.
2: Gani. So, gisaka po ni Rowan Padilla. Safe ra daw sila.
0: May na lang sab kay safe ang tanan. Kay bisan ng mga media dito kay nagkaipit-ipit ta bitaw.
2: Lagi nagkataranta nagdala sila ng mga kamera, ng mga tagas, ng mga stand.
0: Oo.
2: Kabisi.
0: Kanang mga cameraman, bugat ra ba nila mga kamera nga dala.
2: Oo.
0: Oo.
2: Napay mga assistant anak nila.
0: Napagyod.
2: Apil din ang mga reporters nga nagkabisi gyud, nagkagidlay.
0: Pagsulod sa pagbuto bitaw sa ano nay nagpabuto dito, pusil mga media nagtago sa mga
2: no?
0: Nagkaipit-ipit lagi sila dito.
2: Lagi.
0: Pero maka-report gihapon?
2: Report gihapon. Same nila Jessica Soho ba?
0: Naipit pero mag-report gihapon?
2: Report. Siyempre, mag-report na itong trabaho. Diba? Professionals gid sila.
0: Lay mo ng true blood nga media gibitaw.
2: Correct. Di lang influencer.
0: Kantinod anay gibitaw nga sa hirap at ginhawa.
2: Correct. Karon ba ya, Magnum Gilbert, kay nagkabibo ba ya karon ang kanang debate sa influencer o kaning media?
0: Social media.
2: Social media.
0: O sa...
2: mga, di, kanang influencers kontra sa mga media.
0: Lagi.
2: Okay. Namang ko yung mga debate karon nga, kanang dapat ba daw nga, since ang mga influencers kay kasagara sila, sila mong gud ang spread yung mga fake news, mga fake information. So, pwede ba daw nga, unsa man ang kanang rules sa media, pwede po ba daw nga i-apply pod sa mga influencers niya na? Tapos dagan po ni debate dito.
0: Kana mo kung influencer ka, social ano lang ka, vlogger something, content creator, wala may kay ginafollow nga guidelines sana.
2: Wala gyud.
0: Kung same ganahan nga buhaton mabuhat nimo, pero nagapos ang Facebook na guidelines ang Meta.
2: Na guidelines ang Meta, mga kuan ra man mga social media platforms, pero when it comes to kanang like unsa gid ang mga rules, unsa lang ang angay nimong ipagawas, mangingana bitaw, wala
0: man,
2: sila.
0: Wala man sa kabalawan. Kay bisan kinsa, pwede man may mo influencer ko.
2: Lagi,
0: Na kay graduhan ba ka, wala. Ano man ka may mong influencer kay, nalang kay Facebook diya, pwede na.
2: Mula kita ka nagdebate dito kay, mura ko no, ang mga media karon medyo nilaylo tungod sa mga influencers. Ang mga media biya daw ko no, kay giiskwilahan gina nila.
0: Correct, upat katuig nagskwela,
2: nagkuwag
0: masko, man
2: na bitaw. Mailog lang tayo sa mga influencers nga igol, nagbongboang sa video.
0: bitaw. Muna siya. Muna medyo, ano bitaw, lahi ra gyud kung atog tanawon bitaw kung professional gyud nga mga media.
2: Yes, professional.
0: Actually, naa may mga content creators sa mga professionals. Daghan man kaayo na sila.
2: Daghan man kanang mga business owners, kanipong mga nag-artista na, medyo nga kanang mga behave po nga mga artista, mga content creator. Alam ko doon nga kanang basta kay mga content lang for the money.
0: Oh, ano ba ganda siya? Easy money, ano ba ito? Naisunog kay videohan.
2: Ano, ano?
0: Dili mag-report sa pulis.
2: Dili.
0: Sa pulis sa ano, sa mga bombero.
2: Dili na mutawag ng 911.
0: Dili na manawag ng mga bombero, ano ba ito?
2: Dili na, kay diretso na, oh, open data video.
0: Oh, ano?
2: Hala guys! Oh, lagi, ano na yun, no?
0: Munang kalayinan karon.
2: Yes, munang kalayinan karon.
0: For the content, syempre, gusto sila mo dagan ilang mga followers.
2: Yes.
0: Munang nang buwaton.
2: Oo, pero naman po doon, ga-live sila para na ako na yung makareport, kung na yung makakita sila live.
0: Pwede man sabi na na.
2: Oo, pero mas nice unta kung ilang unang gibuhat is to report yun mismo sa fire department.
0: Okay,
2: ano,
0: kung mag-report, mangod sila magdumdayan na kibasin, mapalong na ang kalayo.
2: Di na maka-video.
0: Wa na sila i-video.
2: Mauman.
0: Ang ila ka ng kusog pang kalayo, dako pa kayo.
2: Oo, kanina is kini-content.
0: Kini-content na yun. For the real, something like that. Pero, mas maayagod nga, una ka mutawag.
2: Giyod.
0: Sa mga authorized ng mga tao.
2: Pero nice biya, gihapon nga, kanang mag-video gidpod ang tao. Okay, namo kayo sayo nga kanang, labi na sa mga liblib na lugar.
0: Ang kana, no?
2: Wala kay mga CCTV. So,
0: correct.
2: Marag, big kayo nga evidence kung naagid videos.
0: Na video.
2: Open ang kanay.
0: Basta di lang AI nga video.
2: Ana, marag, mapil din na dito tag-AI karon oy.
0: Okay, narabay mga AI nga videos, magdumdayan na halap. Bitaw kan butang tinud-anay ng marag CCTV ang style.
2: Correct, marag po CCTV.
0: Pero AI, DI.
2: Oo, mailhan man nimo na kay kanang bitaw mura sila maglapos-lapos sa ubang mga bagay. Kinawa nakita ang video sa TikTok nga mura kay CCTV gyud nga naphana pud siya. Ni dagan ang lalaki, tapos nabunggo niya ang trash can sa kilid pero igura siya ni lapos ba?
0: Mura siya kalag.
2: Oo, mura siya kalag. So sumuto nga nakaingon nga AI giday ni siya.
0: Mao lagi.
2: Nga nalahi na kay AI karon.
0: Mao lagi. Mo nang sunod ang ayo, ang sunod ang AI ani mangawat na.
2: Kuya Juan, kulihan na ta.
0: Oh, kisa may nanawag. Ha? Ah, sige. Alright, so na siya may gala. Grabe na karong mga Magdon friends, no? Ang atong dagan sa panahon, dagan sa palibot sa politika.

0: Itabo may gala sa Senado. Yan ay mga nagpabuto may gala. Ingon pa si Senator ano Joel Villanueva nga basin fireworks sa daw to. Pero ingon si Sen Marcos, ay mi Marcos may gala nga. Adeli daw kay murag kasimhot niya ang baho sa ano. Karapitang pabuto bitaw kanang pulbura ba na something like that sa pusil. Munang again, tinuog din ang pusil may gala. Ang nadunggan. And medyo naka ano gid naalarma ang mga tao dito sa sulod sa Senado. Anyways, mga Magdum friends. Tingnan atong ano ang latest Maritas may gala karong nga po na ha. Ano po tayo chikahan mga Magdum friends mo nang ikaw di Magdum friend nga naminaw tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw may gala ha para ano ta mag-enjoy ta mga Magdum friends.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Ang atong talagsaong pangutana, Magdum Diana. Ang atong talagsaong pangutana, mga Magdum friends, karong apuna, ha? Para, ano gina, para, ano gina, makatubag mo may gala, ha? Maka-appeal mo karong apuna, mga Magdum friends, sa atong programa, ha? Ang atong talagsaong pangutana, karong panahuna, para kanimo, Magdum friend, interesado ba ang mga kabataan sa mga current events o mga balita karong mga panahuna? So, ibalik may gala, interesado ba ang mga kabataan sa mga current events o mga balita karong panahuna sa atong nasod? Kung ikaw ako pangutan ng Magdon friend, base sa imong observation may gala, kani ba mga kabataan karon? Ay labi na mga dalaga ulit tao karon may gala, interesado ba ni sila sa mga balita karong panahuna or dead malang mga Magdon friends?
3: Way pakel sa
0: No pakels. Dead ikaw, man. Siyempre minaw Magdon Diana.
3: Sa akong paminaw,
0: sa mga kabataan karon.
3: Naman ko yung mga friends po sa Facebook, gamay ra gyud ang gatalk about ana sa politics.
0: Ah, gamay ra.
3: Gamay ra. Most of the time, is ka ng mga content-content lang gid nila. So, ako rin mga bantayan is katuging ka ng mga journalist gid bitaw sa una sa high school. Moto sila akong kakabantayan nga mag-post gyud nga nagid sila yung mga stand gyud about sa sa nga hitabo karon, na sila yung mga say nga na. So, I think, murag few na lang sa among generation. Pero, sa kuan, sa uban po nga mga platforms, daghan man, mga kabatanunan nga, grabe gyapon ka-active sa ingana about politics.
0: Politics, mga pangitabo sa atong nasod, di ba? Yes, nainana, no? Mga, pero gamay ra, no? Di kay daghan.
3: Di kay daghan. Pero labi na karon nga, murag trend git po siya karon. So, murag daghan po ni kagat para po nga, medyo musikat ang ilang mga posts.
0: Ilabi na ka ng mga kabataan bitaw nga ga-join ng mga rally. Kana bitaw mga ulit like mga that. College students. Sana bitaw.
3: Yes.
0: Kana sila. Mga ano man sila, mga against sa mga pangitabo sa itong nasod.
3: Mm-mm.
0: Muna, mga kabataan, gaya na sila sa mga colleges kasagaran, di ba?
3: Oo, colleges. Kaya high school, dili man nila ginatulutan.
0: Wala man, medyo bata pa man.
3: Bata pa man, good. Mga below 18, dili pa pwede. Pero 18 above, okay.
0: Pwede na. Okay na yung mga schools, di ba, dito sa kauluhan nga, mura ano sila kanang active sila ng mga protesta.
3: Correct.
0: Mo rally bitos kadalanan pag say na yung mga pangitabo.
3: Correct, nga magsunog-sunog pa,
0: magsunog-sunog.
3: Makikaway sa mga pulis. Grabe jud kayo.
0: Mo sila mga galang mga klase mga kabataan nga active kayo.
3: Dagon pa man. Pero sa akong mga friends sa Facebook, kung gamay ra, mapili ra, kato lang mga journalist kauban ako sa high school.
0: Bisan ako sa kumpadan, gamay ra man kayo mga kabataan nga active ang mga about, mag-talk about sa mga politics.
3: Good.
0: Pangitabok ka rin, like ato naitabok kay Senator Bado, anam itang, wala man.
3: Wala kaayo. Bisan ako gani, kung kanang sumukan mo ko, mamati. Di ko ganahan makapamati. Pero, siyempre, curious gihapon ta sa mahitabo sa itong nasud. Kaya di nila mong good nga. Maapektuhan gid biya gihapon ta.
0: Mato nila pag medyo mahilig na daw kag mga balita, mga...
3: Of course.
0: sa amag ng apple pie, mahilig naman yung balita. pero
3: bata, sign na ba na?
0: Dili. Ingon ko, bata. Bata noon
3: gihapon. Bata. Gani, oh.
0: Niyabot na ba ang order?
3: Sabi
0: tao, joke ra na.
3: Hala, wa na bawi on.
0: Ayaw lang kay congrats biya, fourth runner up biya.
3: Wow.
0: Fourth runner up again.
3: Fourth.
0: Bitaw na.
3: Daog unta.
0: Morog na Steve, ano man?
3: Na Steve Harvey. Steve Harvey effect.

0: Pabali lang.
1: Ikaw, Mike Dunfriend, nga naminaw ron. Ha? Pan, kung ikaw akong pangutan on, Mike Dunfriend, unsa ka interesado sa mga ang mga kabataan sa mga pangitabo karon sa atong nasod? Pila ka percent siguro? Murag nara sa mga 25 or 30%? Magdam, Diana, no?
0: So kung 25, one-fourth lang sa among generation. Ano, Lugar?
1: Murag anak siguro kay... bata magod di man kayo sila hilig sa inana ko eh ila anak eh magpa tiktok magpa cute cute ana bitaw mag sayo
0: oo pero wala pa kayo gastan di bitaw nga ni mga saying sa wala kayo na wala busy lang sa ilang kaugalingong life
1: sab lamang siguro ko ang nay kabataan nay bata bitaw nga ni dako sa inana nga mga sa environment bitaw yun sa palibot makita niya permi ang papa ng inana
0: good no mo pud ma-adapt niya
1: gapila pilog rally ana bitaw pareha ko ng mga anak sa mga politiko, di ba?
0: Oo, syempre.
1: Kana sila mo abot sa panahon, may mo silang kandidato, may mo silang ano, kandidato or something, may mo na politiko, sab.
0: Mukuhan po sa footsteps sa ilang mga ginikanan.
1: Oh, may nana.
0: Pero kasagaran mangod kay, daghan mangod po sa mga religion nga, diligid po mo. Mo sagol-sagol anang politics.
1: Lagi.
0: Pero karon kay murag sagol naman tanang religion yata. Oh, murag
1: magka-unite na sila, no?
0: Murag, no. Murag naging active na po sila po sa politika. So, naman ko, hindi manghilabot ang mga religion. Karon kay murag nakigkuan na po sila karon. Nakisaw-saw sa problema ng Pilipinas.
1: Murag yung makibaka.
0: Makibaka. Asa naman mga baka dira?
1: Makibaka. Nalabitaw. Muna siya. 0995-322-6237. May gala kung nakay katubag. Sa atong talagsaong pautana. Ilabi na sa mga kabataan nga naminaw ron kay Kabaluman Punta Magdum Diana nga napoy mga kabataan nga ganahan ng mga balita.
0: Oo naman.
1: Di gyapon na mawala.
0: Di gyapon. Labi na sa mga aspiring journalists.
1: Kabante ka naman elementary pa lang Magdum Diana nga amura ka maayon na kayo magbalita, no?
0: No? O nabi, may nga na sa una sa elementary. Nabi gyapon yung journalism ang elementary. Muna siya.
1: Nandito na ang mga nag... magbabagang balita. Ano ito?
0: Nga na pang style.
1: Ano ito? Mga balita. elementary pa lang nakatuunag na.
0: Good. Tinga na po me before. Mga radio broadcasting. Nga na.
1: Sa amo kay ano naman ko ato? College na ko. Ayan, naka-apilog na na ito.
0: Amo ba? Pero dili naman siguro na part sa katong DSPC, RCC. Dili man
1: sa, ano lang namo, part sa mong subject.
0: Ah, part major sa subject. Sa amo kay ka ng tibuok ito, national.
1: Ipabuhat may radio ad, ano ito? Among gamit sa una kay cassette player pa man.
0: Amo ba? Kasul ba na mo
1: yan? Kanap itong magpintot ka sa record, sa tape. Magdungan dahil ka sa ano, pag record.
0: So live giday kayo ang inyong ads.
1: Pagpindot mo sa record, magbasa dahil ka sa script.
0: Okay. Sa mga time, kay laptop naman good. Na din ka itong marag player something.
1: Uy, nana. Marag app da.
0: Apo, nalimot na ko sa itong app. Sige nga na, me. Pero live nga mo ang pagstorya sa mic.
1: Sa una kay kadumdum ko ka ng akong gimo nga commercial, murag info ad man to siya. Na about sa...
0: Infomercial. Infomercial.
1: Dito din ako sa dagat. Ano ito ang eksena na nasa dagat? Ang gibuhat, electric fan akong gigamit na parang hangin bitaw. Diyanan ako sa mic. Gitunong na ako sa mic ba para...
0: Parang dagat.
1: Parang may hangin na.
0: Alam mo ba? So mga natural lang yung mga effect.
1: Muna akong gamit na sound effects sa una.
0: Diba?
1: Mo-abre yung door. Tinood yun na door. Mo-open good siya.
0: Karon kinana mo yung mga SFX nga may download lang.
1: Lahi kita.
0: Lahi rin sa una ba?
1: Ang steps po sa una sa, kano ba ito? Maglakaw bita na yung sound na, chik. Wala na po sa una.
0: Kaya nga naman po ni sa Maria Drama.
1: Wala nang katong piliyo lang ni mo sa, ano, sa YouTube. Na, wala man na sa una sa amo kay lisod kayo ito. Pero nakaya ba igapon?
0: Gani, di ba? Mas nigawas ng yung pa-creative.
1: Creative ang dating.
0: Mas creative mo. Kitagan inyuhang way ba how to do it. Kami download na lang dito. So, ana na lang ba? Same sa yun rin.
1: Pwede po nimo i-change yung tingog na aking mama, may bata, ano bitaw. Kaya kung eksena ito, kaya naman ito yung lalaki daw nga naglabay yung basura sa dagat, nakita sa bata.
0: So ikaw mo nagbata-bata.
1: Ako bata ito, then ang mama dayon, murang ako, ragyapon.
0: Ikaw na po. Diba?
1: Nautana sa siyang mama nga nung lalaki naglabay yung basura sa dagat. dili ba dai daotan na anak bitaw dili ba daotan maglabig basuras dagat na nautan na tong bata sa mama
0: sa college to nga time
1: oh college to na time
0: wow lahi ra jud ang mister talagsaon nato eh flexible
1: flexible gud
0: kiga tumbling man
1: tumbling man oh murag si ano ba murag si elastic man
0: elastic man
1: na po yung time nga nagipa ano may magipa tawag na gipa isa-isa bitaw may patong sa ano sa classroom.
0: Oo.
1: Gipa imo ming VJ ba. Mura pa tag video jack ana.
0: Amo, sumuko sa lugar.
1: Ano ba mura di? Mura ka pag DJ pero gina-introduce nimo ang song. Mura live sa camera ba ana bitaw.
0: Ah.
1: Hey guys, our next song it's from Britney Spears.
0: Amo, so live na live
1: kita. Live, live. Isa-isa graduan na is maestra.
0: Ah, lawag ni ka experience ana oi.
1: Oo, kasalay ana de.
0: Wala wala. Kadi mo gud na among kurso poet. Marag part lang siya sa contest sa school. Kanang journalism.
1: Wala gina. Sao na lang gud na mga Magdon friends. So ikaw nga naminaw ron, kung ikaw akong pa ano ipatubag Magdon friend, unsa ka interesado ang mga kabataan sa mga current events ug mga balita? Manatong nga talagsa ang pamutana. Tawag mo 0995-322-6237. Tubag diri sa itong Magdon Friends sa text line. Dili man kayo interesado ang mga bata tungod kay naa may social media, muna ilang ginagamit nga kalingawan.
0: Mauman.
1: Sa muna tayo mo, sa ito, wala pa man ito sa una social media.
0: Wala pa kayo.
1: Typewriter man namang gamit sa una. Walang listen kayo ng typewriter sa una Magdumdiana. Eh, nakasuhay pa ka na?
0: Yes, nakasuhay ko na, pero dito sa among church.
1: Gasto mo kay nag-band paper good.
0: Oo, kumasayop ka.
1: Sayop ka. Okay, okay ra kung nakatong white eraser bitaw.
0: Oo, mo pa nang usa sa una pero dugay pa mauga.
1: Oo. Oh, hayop to. Tapa na kanang type tayo pa ba. Ada. Kanton sa mga uga bitaw.
0: Oo, karon kina naman katong something sa bato.
1: Tumurag.
0: Murag iduot ba?
1: Ay, may iduot. Gawas na ang kuan.
0: Gawas na. Ang saan kuan?
1: Itong puti.
0: Ang puti. Puti. Oo. Lagi. Si tawagan na, oy. White tape na. Measure, manasun sa kuutok na mga tape measure. Muna lagi ni.
1: Wala gini. Muna nga, kalain na typewriter sa unaw karon.
0: Ah, correction tape. Oh, correction tape. Yes,
1: kasi na-correction na to.
0: Correction tape.
1: Kasi na-correct.
0: Si Magnum koan, Siegfried.
1: Ah. Nahira
0: dyan.
1: Lagi na.
0: Tape measure, nasun sa kuutok. Kung sa gito siya, ha?
1: Mananahi man siguro ka?
0: Mananahi, yun.
1: Mananahi, o feelings. Mananay og feeling.
0: Mag-fix og broken heart.
1: Alas tres, trying time, 5, Magdum Gilbert, Magdum Diana, ang mga kabataan, mas gauna-una og online games kaysa sa mga balita.
0: Okay.
1: Mga ginantinood, good, may gala. Napadre, ang mga kabataan, Magdum Gilbert, wala na ipakioy ang ila na maka content lang sa ilang social media.
0: Tawa lagi.
1: Lagi na. Salamat kaayo sa itong Magdum friend. Napadali, maing hapon, Magdum Gilbert o Magdum Diana. Dari sa may balingasag na minaw may samtang nagkaon og sabah.
0: Sabah?
1: Saging man.
0: Sabah. Yes, okay. Saging.
1: Di man na maon ang noise.
0: Huh?
1: Dili tumawa ang noise.
0: Noise, ha?
1: Saba ba, saba?
0: Kaya ka naman nakagets, oi.
1: Dapat na rin, maing hapon, Magdum Gilbert. Kung ako'y pangutanon, based sa akong observation sa akong mga anak, wala sila'y hanaw ana mga balita, Magdum Gilbert. Wala da'y hanaw, Magdum Diana. Good PM, Magdum Diana, Magdum Gilbert. Shout out sa may bulwa na minaw me. Gikan kay Lito. Uy, sa Lito na minaw.
0: Namdi si Lito Lapi dari di.
1: Oo, mo nang pinaka-silent kayo sa, ano, sa Senado.
0: Neutral ra kayo.
1: Oo, ayan na sa muntingog pag vote na bitaw.
0: Oo, kung kusnuto na, ayan na muntingog.
1: Para itong pagpili sa bagong SP.
0: Oo.
1: Ayan pa siya yung yes.
0: Yes, muna, wala nang dahil.
1: Mora ba yung istorya?
0: Mora to. Siguro kung mapart po ko sa Senado, ikaduhan ako niya. Ngayon na po, yes, no.
1: Mga silent type kayo ba?
0: Silent type, may kapoy na kayo makita.
1: Bisa ng mga tulfo, kay medyo hilom sab kayo.
0: Karon.
1: Siguro
0: kayo. Pa na, naging maingat lang sa kanilang salita.
1: Nana, siguro ka naman.
0: May maingat.
1: Para bitaw, di sila maanaon ka kanang online, nagidapigan.
0: Oo, kay karon manggod na mungod sila eh. Plataforma na karon sa TV, sa YouTube nila. So, kung na sila'y masay, unya, majority, kay mo kontra sa ilang hanggise, Aw, impas gid ang ilang mga platforma karon.
1: Ilang mga followers mo.
0: Ilang mga followers, oo. Masir nang maingat sila karon.
1: Maulag ina. Basta importante di ang yes ni Senator Lito Lapid. siya may gala. Dagan pila ka artista na sa Senado karon.
0: Pila ba? Na si Jinggoy, di ba? Robin.
1: Robin.
0: Kinsa pa ba?
1: Tito Soto.
0: O, Tito Soto.
1: Lito Lapid.
0: Lito Lapid.
1: Robin Padilla.
0: Oh, mana.
1: Anong mana? Padilla. Kisa pamilain.
0: Wala naman si Estrada dira, na ba?
1: Si Jinggoy na.
0: Ah, Jinggoy.
1: Si Jinggoy man. Si kanan si...
0: Si, panganad to? Napatoy ka tong napriso bito tong sa pork barrel sa una. Wala naman siya sa Senado karon, no?
1: Wala naman siguro to.
0: Oh, itong Caps. Amazing story.
1: Ah, si Bong Revilla.
0: Ay, oh, Bong Revilla.
1: Napriso ba ito karon?
0: Ah, napriso. Oh, lagi. Oh, oh, oh,
1: tungkol itong flood control.
0: Lagi. Pero wala man siya. Nika, nisuko man siya.
1: Oh, nisuko siya. Okay naman ang musuko dari kay Pilipinas naman. Pero kung dadong ka sa dahig, mura mag...
0: Lagi.
1: Lain man kaya kay... Mura sure ngayon na di ka kabalik ba?
0: Oh, mura makatago-tago dyan ka.
1: Okay, imagine nga, murag lisod na bito, bikil na kayo kayo nakasalang nasod ba?
0: Good. Magkapilapil ng ubang nasod.
1: Lisod na kayo magkauli ka sa Pilipinas.
0: Inyo palang imagine nun si Rodrigo Duterte, marag, mahadlop dyan kag maapil.
1: Pare ka ron, niyabot na siya nakatuig dito. Wagin,
0: good.
1: Wagin siya ng tagaan o gano'n bito, yung mga request dito.
0: Wala. Bisa ka na pa-medical niya, ngayon na, wala.
1: Wala yun. Munang si San Bato ron, tago-tago na
0: tago-tago.
1: Siya. Kabalo man siya nga, maglisod siya balik rin sa Pilipinas.
0: Gani, oo.
1: Anak rin sa Pilipinas ka mapriso kay na may mga chance nga makagawas ka dari. Ilabi na kung lahi ng president. Ano bito?
0: Oo, basi mapardon ra ka.
1: Oo, mapardon na ana.
0: Same ni Robin, ngayon, absolute pardon.
1: Oo.
0: Diba?
1: Dito kaya, di man ka ma-pardon dito sa sa ICC.
0: Why pardon-pardon dito?
1: Pardon please lang. Kaya di man huwag magkadungog.
0: Ana na lang.
1: Raon na lang. Anyways, may gala ha. Chika sa ta.

Hello, hello, hello, mayong hapon, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Oras, alas 3:40 na sa hapon, kini si Magnum Diana Mendoza. Nga pirmi, magdalaw mga bagong init og trending nga mga storya. And now, you're listening to Ano Ang Latest Marites. Monisod ni ang latest karon, mga Magnum friends. Jane Oineza, naghatag og love advice kang Sanya Lopez. Naghatag og simpleng love advice si Jane Oineza alang kang Sanya Lopez bahin sa relasyon og kaminyoon. Sumala sa aktres, importante daw nga adlaw-adlaw pilion sa magpartner ang usag-usa. Bisan nga na ay mga higayon nga dili maayo ang mood or pamatasan sa usa ka partner. Gayon sab ni Jane nga dako kaayog papel ang communication og pagsinabtanay sa usa ka relasyon. Para ni kung adunay usa nga dili okay emotionally or mentally, importante nga anda mo puno og musabot ang iyang partner hangtod makabangon siya pag-usab. Tungod sa dugay na nilang relasyon ni RK Bagat Singh, dili mali kayan nga pangutan unsab sila kanunay bahin sa kasal. Apan para kang Jane, okay ra niya ang mga pangutan na kay natural lang daw nga mausisa ang publiko sa ilang relasyon. Nagpahinumdum sab siya kang Sanya nga dili daw kailangang ma-pressure sa timeline sa ubang tao pag-abot sa kaminyuon. Para niya, muabot ra ang hustong panahon kung para gyud kini sa usa ka relasyon. Og mo na to mga higala tong latest chika this afternoon. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect. Para sa anong latest, Marites! We'll be right back.

0: matamo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ay tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Birch

0: times niya inom, 2 times na nutrisyon. Burst 345 Twinpack. 70 tira ang SRP kada baso. Birch 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ako din magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
4: Gapanakit ba ang joint sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Pusa pag may tisina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubo sa uric acid sa imong dugo ug banalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mapalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duha lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
6: It's 3:46 on Magnum Radio.
7: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated. At 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
9: Let's listen to the music, relax, and have fun.
8: Magnum Music Jam.
10: Magnum Music Jam.

0: This song is brought to you by GCash, GLoad, Magload na sa GCash, GLoad. Daming pabonos, dibitin.
1: Magnum Music Jam, Magnum Music Jam.
2: This is Magna Radio 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro City. Oras, alas 3.51 na sa hapon, dinhi lang sa Magnum Music Jam. Kauban gihapon mi ninyo, Magnum Diana Mendoza. Og ang atong mister talagsaon, Magnum Gilbert. Og para updated na sad mo sa internet lingo mga higala, mao na sad ni ang ato ang Slanguage of the Day. Mga Magnum friends, ang Slanguage of the Day nato kay All G. Kay ang All G kay usa ka common nga Gen Z slang nga nagpasabot og all good, all G or okay ra ang tanan. Ginagamit ni kung gusto ni mo ipasabot nga walay problema, okay ra ka or okay ra ang sitwasyon. Kasagaran ni gamiton sa pag-reply sa apology or kung muuyon ka sa plano. Shortened version ni siya sa phrase nga it's all good. Og sikat kayo ni siya sa texting og social media sama sa TikTok. So mo na mga Magnum friends ang ato ang Slanguage of the Day.
1: Salamat Magnum Diana Mendoza. Nabugnaw na imong gibati ron.
2: Oh, nisaka sa kong utok. Ang katamis.
1: Saan na lagi na. 50% maguna siya ang imo agad.
2: May sa muka ba abi nato nga dire kay tam is ang 50%.
1: Una ginaingon dapat ay mo hiyata nga gugma 25% lang.
2: Ana di ay oh.
1: Para di kay tam is.
2: Lagi no kay makalipong ang sobraan kay katam is.
1: Sobraan na di sab maayo.
2: Di maayo.
1: Ang resulta na nga diabetes ka.
2: Oh ana sakto yayay ka.
1: Yayay gid ka ayo. Ikaw Magnum friend nga namino ron. Oh atong talagsang pangutan ha. Unsa ka interesado mga kabataan sa mga nagunang balita karong panahuna? Mga balita nga katong sama sa naita gabi may gana. O katupang miyagi mga adlaw mga Magdum friends. Na itubag di ang Magdum Diana?
2: Naa, oo. Mm. Nadiri, oo. Taas kayo nga tubag ni.
1: Mura nag love letter.
2: Mura love letter. Mayong hapon, Magdum Gilbert, Magdum Diana. Sigun sa akong observation sa karon nga mga kabataan, bisan gani ng akong mga borders sa ako ang observation nila, out of 20 person, maayo na lang na iisa nila nga interesado sa mga problema sa itong nasud. Edad mama nila ng mga balita about politics, bisan pa mag-loudspeaker ko kung programa na ni Magnum Manny o Magnum Joel, wala jud pakialam sila. Wala dili pareha sa ako pang nag-college, mo-appeal pa ko og rally-rally.
1: Okay.
2: From Dirama.
1: Isa dahil si Dirama nga gaingon, ibagsak!
2: Ibagsak ang...
1: Ang ano, ibagsak ang plato.
2: Ay, plato na. Bunal ni Mama kung ibagsak ang plato.
1: Wala dahil na. Gapil-apil dahil kasawa na.
2: Oo, sa college ko na siya. Lahira jud da.
1: Lagi. Nayuban na na, di ganaan mo apil-apil kay siyempre, dito may ka magprotesta sa dalan. Ang ubal kay di ganaan kainit daw.
2: Oo, madaot sila.
1: Madaot ang skin.
2: Oo, ma-erase ang ilang makeup.
1: Oo, oh, ina na. Oh. Magubay lang ano, mga...
2: na lahira jud.
1: Ilang mga boys, ana, madaot. Correct. Dahil ang skin, mga itom.
2: Oo, nga na. Normal.
1: Lisod po kaya nga mag-rally ka, mag-strike sa ano, nas balay. Landong na.
2: Gusto man sila nga ka ng kanya po sila ba? Naka OOTD. Naka full glam. Naka init man kaayo kayong panahon sa so mga singot, may erase ang mga full glam.
1: Kasagaran akong may bawa na magdumdaya na kanabitong ga-pilog mo na ng mga protesta kay after na, may mga silang politiko.
2: Amo ba?
1: May uban.
2: Amo na lagi.
1: Mga party list oh, kana sa Congress bitaw.
2: Oo.
1: May mga ano diya, mga gikan man sa mga UP nagskwela. Kana bitaw mga eskwelahan nga naay mga unsay tawagan na sila mga kabataan nga murag ga protesta permi.
2: Oo, mumagid na sila sa UP.
1: Oy nana.
2: Ang mga istorya ana is binayaran daw.
1: Kay
2: ang akong teacher sa high school, usa siya sa gibayaran dito sa UP para mag-rally. Oh, ni appeal siya and then tungod sa katong gigi, kuan mo ko na sila, kanang gukron-gukron ba? Dakpon din na sila.
1: Gano'n man?
2: Basta kay, sa una, dakpon din na
1: kung
2: sila.
1: Kung di sa mga apil?
2: Di, kanang mga kaprotesta ng mga estudyante. Ginadakop din na sila. Mato si amo teacher daw, kasi yun siya nga, grabe niyang tago-tago. Mato nga, nibalihin siya glain na po nga college.
1: Lagi na. Ano ako nabantayang uban? May mong politiko na dayon?
2: Oo, okay. Namagod sila ipinagla ka ng ipaglaban nila ba?
1: Oh, nasa gina paglaban, then nasa yung mga against us government.
2: Oh, sila ng una-una, ah, dili magyapo ni nila dunggon. Oh. May pakita na lang ang mupo siya. Ani,
1: so, yun rin mag, ano, Maki Baka.
2: Oh, Maki Baka.
1: Maki Kabayo na. O uban pa may gala.
2: Mm-hmm.
1: So, gamay ra kaayo ang mahilig sa politika ng mga kabataan. Sa una na ako'y classmate sa ano sa akong pag-eskwela sa college kay more mahilig kay siyang politika oy mag-uban mi kay di kayo ka relate
2: dili di ka hilig po no,
1: sa una atong college ko di kay ko hilig man
2: ako sa sa una dili po
1: magsige lang siya about atong mga Aquino ano bitaw mga topic about sa mga EDSA ano bitaw Adi kay ko ka ano rin. Ah, may ingon ako. Ah, mo ana ana sa ko kay.
2: Nana ra.
1: Ama oba, lagi ba?
2: Mora pa. Wala kay masay.
1: Adi mo kay ko ano kanang into politics something like that sa una.
2: Sa social science na muna tay. Namti subject ana before pero
1: more, actually ano to siya political science.
2: Oh, political science pero social science naman yata na karon.
1: Orig nana no.
2: Okay, mura sa whole na apil ng mga history sa una nila. Rizal inga na pero kapuyang kay ko inga na sa tinuod lang. Muna akong pinaka hate nga subject.
1: pero ano man dahil siya, kailangan man dahil dapat nakabalugya punta.
2: Oo. Bisag ka ng mga history, di mo sa ingon nga past is past, never discuss, pero kailangan magudya pun nga ma, natig alama kung sa'yo nahitabo sa una.
1: Okay, naman na sa, di ba naman na sa mga questions, sa mga tests?
2: Na, and then, dili magud na, tungod lang kay na siya sa mga inyong exam, inyong siyang tunan kay naman ko yung mga lesson nga mapulot ninyo dito sa history.
1: Oh, naadagan na
2: eh. Naadagan kayo nga, gibuhat nila ni mo, ni na-fail ni sila, so, basin imo tatong buhaton ingat to pag strategy mafail ka na yung mga ingana manggod sa Pilipino Philippine history nga makaingon ka nga wow mga iso gidi kay mga Pilipino sa mga brave kay ba
1: na ibang mga estudyante pag ano na ting klase na sa ang subject kay Rizal aw di na manunga
2: ansa man di ay usa na ko ato sa mga magdukaay magpalikod gud ko ana kay katulgon
1: kanang ang subject kay about kay Rizal
2: mayon din nga last solidarity dada ay you
1: ay,
2: know
1: na, el filibusterismo
2: el filibusterismo
1: noli may tanghire
2: mga pangutana din kay na. Ilan ang kapatid ni Rizal ano ang pangalan ng mga kapatid ni Rizal? Agoy, ginoko.
1: Ano ang totoong pangalan ni Rizal? Ano, taas
2: na. Ang nanay ni Rizal. saan pinanganak si Rizal? Sus, ginoko. Ilan ang kanang, kasuga na, oy, pila ng edad ni Rizal sa Brasil Tagalog. Pila ng edad ni Rizal itong una siyang nakabasa.
1: Una siya nabasa?
2: Una siya nakabasa.
1: Nakabasa.
2: break mo kay nang si Rizal.
1: Lagi na. Yang mama po kay actually mo na yung unang teacher.
2: Yes, yung first teacher.
1: Si Dr. Jose Rizal, atong pambansang bayani.
2: Oh, abi ko pambansang kamao.
1: Pero nasa siya sa piso.
2: Nasa piso kaloy ba ipiso raman ang iyang
1: pero kaan. Masa mangod si Jose Rizal.
2: Pangmasa.
1: So anytime ang tanan siguro to makagunit man tag piso.
2: Good.
1: Every now and then makagunit.
2: Mga pobre ra makagunit sa piso.
1: So masa kay si Rizal mo nang gibutang siya sa piso.
2: Wala siya gibutang sa mga dagkong papel nga mga
1: na, wala na. Kaya di man taka, ang uban, kaya di man ka-afford na.
2: Di ka-afford.
1: Ako, di mako ka-afford po.
2: Mo ba?
1: Mas magdamdayan, mara ka-afford ba na eh.
2: Ah, dili oy.
1: Kapon keyboard, karoon kaya layak na sab.
2: Wala ko padala rin na.
1: Unsay oras na, magdamdayan. Uy, happy
2: Ala, na. Alas 4 na, Jude. So magbabay na ta mga Magnum friends. And thank you, good kayo sa inyong always nga pagpaminaw sa Magnum Music Jam. And balik lang gihapon ta ninyo tomorrow, same time and same station, para sa mga trending, og patsyada nga mga music, og mainit nga mga chika. Again, this is Magnum Deanna Mendoza saying, I speak not to impress, but to connect. Bye-bye! Happy
1: matod sa uban, kanusta pa ka mabalik ang happiness sa atong nasod, magdumdayan?
2: Ay, marag. Ato sa nang abangan kung kanusta agyod.
1: Okay, mura ba itong broken hearted na ito kay atong Pilipinas, itong nasod?
2: No. Okay. Ginhawa lang sa maglalum.
1: Na, napaasa, ipaasa, nasakitan na namin ito?
2: No.
1: Wala pa naka-move on karon.
2: Oo, dagan magod pa ang mga promises nga wala pa. Jud na to nakita hangtod karon.
1: Oo. Kana mga first time nga nahitabo last night ato.
2: Oo, kato siya.
1: First time to nahitabo nga nay nagpaboto sa Senado.
2: Ingat to. First time nga mag-impeach ta og vice president.
1: First time.
2: First time. Tapos na link na ta sa to siya sa The Hague.
1: Ah, lagi. First time pod to.
2: First time pod kang Rodrigo.
1: First president sa ano, nasod Pilipinas.
2: Gyud.
1: Nga gidala sa ICC.
2: Oh, ICC The Hague.
1: Ah, lagi.
2: Hay nako naman.
1: Daghan kay mga first mga ganang nahita mo.
2: Lagi?
1: Pero sa Magdum Diana, nana siya first.
2: Wala pa, oy, Ginoo ko.
1: Ang first love ni mo, Ginoo man.
2: Oo, oh, Ginoo.
1: Wala ginay, ano, wala ginay maka, ano, na.
2: Pero basta magmahay akong mama o papa, ilang saba nila.
1: Nga, na kay...
2: Hindi nga, akong first love kay Ginoo, kay basta minsan lang, ah, kamera ba'y nagkuani mo?
1: Lagi.
2: Pero una magandang Lord.
1: Correct, correct. Anyway, salamat sa iyong pagpaminaw si Magdum Angie Alzano is up next. May gala para sa Magdum Reports. Hangtod sana sa sa gabi. And ugma mag-uban-uban ta mga Magdum friends. Ha? Alas dos imedya sa kapon. Dalatas katamiis ano eh. Salamat sa iyong pagpaminaw. Kanina lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: just heard the best variety of hits of Magnum Radio 99.9, Station 4, Magnum Reports.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: i-DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties.
2: Nga makatabang sa pagkuha.
3: O pag-ayos sa bugas-bugas, akong katul-katul.
2: DTX 500.
4: Woo! Mabalik sa pinatabulong ng butike sa inyong lugar.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Matag una ug ikatulong Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulong Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. Atangi.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: DTX 500, mao'y tubag sa diabetes, kundiin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500 karon dayon.
4: Mabalik sa pinakadulo nga butika sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
6: Oras alas 4:08.
7: Play smart, play bright. With No Star Online. Have fun. Take racing. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph.
8: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
9: Magnum Radio, news and public affairs. Patas sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports. Inyong mabati ang lapas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports. Inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
2: Kining nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
6: Oras alas 4 dyan sa hapon. Mahigalak mo sa may hapon ka natong kanan. Welcome, welcome sa itong pagpanaguman sa itong tulungunong Magnum Reports. Ning adlaw adlaw karon nga Webes sa Mayo 14, tuig 2025. May hapon sa itong mga kaigsunan din ha nga nagmonitor karon sa itong tulungunong Magnum Reports. Ning adlaw mga higala sa itong pagpanaguman. Inyong pumbasa ira na mga police reports, hospital reports, developmental news nga nangahipos sa itong mga kauban silang tagsa-tagsa kalokasyon. Makauban ninyo karon Magnum Angel Sado, na usab sa ato pa rin pong palibot sa Dakmans Cagayan de Oro, no? Nagmonitor ang ato po ng mga Magnum Hunters, Magnum Hunter 13 na Riza Cruz, Magnum Hunter 50, kun Hunter 23 Kia Abelenosa, at ako si Magnum Hunter 24 Jay na Luna.
9: Magnum Reports!
6: Oras alas 4:11 na sa hapon sa itong pagparaguban sa itong tulumunong Magnum Reports. Inyong masayran ko rin mga higala po ng atuang mga inug-update yung mga panghitabo din sa palibot sa Cagayan de Oro. Labi na, niado pong nahitabong komosyon na dinano, tensyon sa may barangay mambuayan ng atong syudad. Alayon po lagi ni ini po ng mga nagsupak na ipahigayon ang demolusyon din na sa may zone 1 o boundary po na sa may zone 2 sa barangay mambuayan ng atong Dakbayan. Unta okay ra ang tanan, init ra bagid kay pudno ang ato apong sitwasyon sa tunga panahon. Basin kamo mga higala lang gipang pislango na mo din ha, amping-amping gihapon pud mo kay basin niya pud mga higala no magkatrangkaso, no mga hilantan, inana ang inyo pong pangbation. So inom dagag tubig kay maski gani no og magpandong na ta, init gihapon murga pangiit gid pud ang kainit sa tuwa pong panahon.

0: Magnum Reports.
1: Oras alas 4:12 na sa hapon sa tuwang pagpanag-uban mga higala. Unasa nato ang paghatag ni nato pud mga higala kaninyo dili mga dagkong uluhan sa tuang mga balita sa balitang lokal, balitang national ug balitang international. Sa tumadagkong uluhan sa tuang balitang lokal. Demolition team nakaangkon og bunog sa ilang lawas sa dihang nangaigo sa bato nga gipang labay sa mga residente sa Zone 1 Barangay Mambu ayan ning Dakbayan. Samtang simbahan giampo ang kalinaw sa nasod tungod sa nahitabong tensyon na sa Senado. Dugang pa natong uluhan sa tuang balita nga lokal. Dinisita mga higala kaya PNP Region 10. May klaro nga pabiling professional ang kapulisan sa pagbuhat sa ilang mga trabaho o padayong nagkahiusa. Alang sa pagbuhat sa ilahang mga mandato. Oras alas 4:13 na sa hapon sa tuang dugang pang uluhan sa tuang mga balita dinisita mga higala kay giingon nga ikaduhang transport sa pag-distribute sa mga ayuda sa mga nanginahanglan pud no og suporta ng mga kon po nato dinhi transport sector no mga Motorola drivers ipahigan sa DSWD og sa City Hall. Oras alas 4:13 na, dinisadayanta sa tuwa pang dugang mga uluhan sa balita sa tamang higala, balitang national kay Gibutyag Pudkuroan, PNP spokesperson Randolph Tuanyo Mibutyag nga ang CIDG National Headquarters at Pasay City PNP na ang mangulo sa investigasyon sa pag-ulbos tensyon sa Senado. Lain pa natong uluhan sa tuang balitang national diri sa mga higala kay Senator Hontiveros gibatikos ang paglambigit sa minority senators taliwala niini pong nahitabo nga giingong pagsuway sa pag-arasto kang Senator Bato de la Rosa kagabi sa Senado. Gibutyag po din ni mga higala mabilog gi tudlo karon isip bago nga DILG undersecretary. Lain pala itong balita nga national. Dinisidenta mga higala kay gibutyag pod karon sa dugang na itong balitang national OSG. Muhimo sa pag-file. Komento kang Senator Bato de la Rosa. Kalabot lagi ini pong pagbatok sa ICC arrest warrant. Wala matudpay record no nga nagbiya si Senator Bato de la Rosa sa Pilipinas sigon sa Bureau of Immigration. PNP mi klaro sab nga wala special treatment nga ihatag kang Senator Bato de la Rosa. Lain pa itong uluhan sa tuang balitang national, yung Senado posibleng magtigom sa umaabot May 18 isip impeachment court sigon niya President Alan Cayetano. Samtang driver nga nalambigit sa pagpamusil o pagpabutog armas sa Senado, yung empleyado sa NBI. Apan na sigunusab sa NBI nga dili official nga NBI employee ang nahisgitang driver. Basin fall guy na pud no. Ambot lang gid ani. Papa may klaro gid pud mga higala no kung kinsa gid ang na musil. Kung kani gid pud siya kay siya may gi-arresto karon kaning usa ka 44 anyos nga lalaki no. Kinanglan gid pud no nga makit-an gid pud mga ebidensya no nga maglingkid nga siya na kung kinsa yun po ang unang namusil base nakadepensa lang po siya sa kongluyon pero NBI driver nga nung naman siya armas. Samtang ni sa mga higala kay AFP Chief Bronner di himakakusa
0: Magnum Reports.
1: Ang posibleng destabilization human sa nitong pagpamusil sa Senado. Dugang pa natong uluhan sa tuang balitang national din sa ta kay giingon pod nga si Senator Amy Marcos mihangyo karon kang presidente Bongbong Marcos Jr. nga i-suspend o i-relieve sa katungdanan si NBI Director Matibag ug iyahang duha pa ka mga kauban. sa ta mga higala kay giingon pod no nga si Vice President Sara Duterte nagbahad sa charter change kung magpadayon ang di matod pa maayong pagdumala ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa nasud. Samtang dugang pa Vice President Sara Duterte gidepensahan ang nahitabong atensyon diin na naghimo po no sa pagbaso lagi ang pipila kang Senator Bato de la Rosa. Sama lamang itong pamahayag lagi ni Risa Ontiveros nga kung nitahan na lang taday na ako no si Bato so wala mahitabo nga ingon ato kagabi eh siguro. Para sa alas 4:17 na, dinhi sa dasa tong dugang uluhan sa tuang mga balita. Balita sa tang national kay US President Donald Trump. Dito mga higala sa iyahapin din po ng mga balita po kalabot ni ining ilahang panagtagbo. Sa leader sa China, din Tokyo nila ang iyong superpower summit. Dugang pa na tong uluhan sa tuang balitang international. Dinita mga higala kay giingon pod karon nga Chinese oil tanker giyong mi-exit na sa Strait of Hormuz ug paingon na sa Suzan. Laing nga uluhan nga higala kay giingong France karon naka-lockdown 1,700 ka mga tao nga nasa cruise ship ang gipugngan nga makabiya kuman nga dunay 90 anyos nga namatay. Dugang pa natong uluhan sa tuang balitang international din sa tamang higala kay giingon nga medieval saint skull o bungo sa kaning santos nila dito mga higala sa simbahan sa Czech Republic ang giyong gikawat wa pa mailan nga suspit sado.
0: Magnum Reports.
1: Dugang uluhan sa tuang nga balita nga international din sa tamang higala kay giingon nga Saudi Arabia mohimo no sa ilahang covert attacks ngadto sa Iran tungod sa nagapadayon nga paglapad sa giingong regional war. Presidenta kay giingon nga gibana-bana nga moabot sa 29 bilyones dolyares na ang gasto sa Estados Unidos sa nagpadayong gubat batok sa Iran. Para sa mga dagkong uluhan sa mga balita, lokal, national, international, oras alas 4:19 na sa tunga pagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Reports. Sunaon sa natong pagpahulagway sitwasyon sa tunga palibot. Lakas panahon dagang sa trapiko ka nakastanway ko si Magnum Hunter 13, gikan sa lokasyon si Magnum Riza Cruz.
2: Yes, magamansyo sa mga pag, inatong pagulagway sa lakas panahon, dagas sa trapiko, dinibot na sa may atuang kinibang lokasyon. So, magamansyo, hindi mga oras na napabiling paghapon ang kinibatong kaalingiing ang kainit sa panahon. Ngayon hanggang sa kumanangan, doon na may mga pag kinibatong dinagmay ng gabon po nagpabiling paghapon ang kasimplak sa akin ang adlaw. Higa po na magkumpiyansa, nabilis ito makagisunan. Inom lang ito sa kanunay sa tubig. O gabit-bita o gaproteksyon sa itong galingan. Rumalik kayo usap ka ni Suba o Gubo. Sabi na abog, ding dalan. Batas na lang po na ito ang face mask. Kayo may usap sa mga hinungdan nga nagkanibita o nga Suba o niya. Panahon po sa higa ka sa init, minum kang bugno din magdamayin. Simo po na dali, higit kayo. So may kontak na dagas sa trapiko so far. Higit sa may kinibang lugar din sa may si Marikto. Lagi sa may westing bahay ni may bulwa so far less tao sa mga dagat sa traffic mga manji ugot man ang monitor di sa iri ang atong lokasyon di sa may bulwa area wala man po ingon nga kanang dunay mga disgrasya sa dalan nga atong na monitor ug atong gyapon pagkasayran no ato ang kini ay pala ako ato mismo sa buhatan sa Tiyo labi na silang pamonitor kag ginang udto hangtod karon nga mga orasa mukha natong pagulagway sila kat sa panahon na dagan sa trapiko para sa Magnum Reports kini si Magnum Hunter 13, Riza Cruz, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Reports.
1: Salamat, Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Sinisrenta sa buhatan sa pag-asa na ako ng Sipigas Linya, si Miss Arian Susan. Miss Arian, may hapon.
3: Yes, mama. Yung hapon ko diha kanimo sa mga suking tigpamay na. Update una sa low pressure area nga mao ang dating si Bagyong Kaloy. Pagkanaang paghihapon kini sa kadagatan sulod sa Philippine Area of Responsibility sa kalayon nga 995 kilometers east sa southeastern Luzon. Hinoon na wala naman kini mahimong direktang epekto sa tuangan nasod. O karong adlaw ang tibuok kami Mindanao na kasi natin gihapon kita sa init o kalimuot nga panahon nga aron na gihapon itaas nga tsansa sa patak-patak na pagulan, kilat o pagpanalugdog o mga localized sa thunderstorms karong hapon o gabi ilabi na sa mga bukiron nga mga dapi. O posible ang mga pagbahaw o pagdahili sa yuta kung makasinati sa kalit nga pagmundak sa kusog nga ulan. O base sa ito nga monitoring karon nga oras sa aron na gayod ang

0: Susunod naman, no, makasin natin gihapon kita sa init nga panahon o mga chance sa gihapon sa thunderstorm, sukalit nga mga pagbundok sa ulan pagkahapon o gabi. Matong adlo, magsalog alas 5.53 sa hapon o magsubang na padog mga alas 5.23 sa buntag. Philippine Standard Time, alas 4.23 na sa hapon, ikan diri sa buhatan sa Diyos si Pagasa Mulugan, El Salvador City, Crisi Arian Siozon, nagang salamat.
1: Salamat, Miss Arian Siozon, at the weather forecaster sa Pag-asa.
2: Magnum Weather Alert!
1: Oras alas 4.23 na sa hapon at nga tayong mga higala mga balita na dahil po sa itong kaubans kay sa tuwang pagbalik, mga report na dahil po no ni Magnum Hunter 13 na Riza Cruz, Magnum Hunter 23 Kia Abilenosa o Magnum Hunter 24 Jaina Luna. Oras alas 4.24 na sa hapon.
2: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mari, nanon na ginuktok man ka?
1: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
0: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane na pamatudaan sa mga pagtuon ng epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kaya pa. Taliwalan ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan-asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Oras alas 4:29 na sa hapon. Sito nga pagpadayon sa itong tulungan ng Magnum Report. Sinisidenta, kailigal nga dokumento, insaktong proseso, singgit karoon sa mga residenta din sa Zone 1, Barangay Mambuaya. Ano yung detalis itong kauban na ka-standby sa iyong report? Live din sa Barangay Mambuaya, Magnum, Kia Villanosa.
3: Yes, magdamaan si no, legal nga dokumento o ginsakto nga proseso ng ginunta ang hangyo sa mga residente sa Zone 1 Barangay Mambuaya ni atong syudad ay sa nga ipahigayo ng kaninga demolisyon niya sa ilang lugar magdamaan si labi na kaya para sa ilaha murag nabutang sila magdamaan si sa ilang gibating nga murag napihig kaya ang gipakita lang sa ilaha is kanilang murag demolisyon order pero ang ilang gusto magdamaan si court order kanang insakto ng proseso nga naagi daw sheriff nga magpatunga uga ipakita gyud sila labi na sa katong tagiya gyud pod kung hindi kining nagclaim pod sa yuta magdamaan si nga kanina pod siya ipakabana sa kaning mga residente pod magdamaan si kay mukabat sa ibaba na nga na sa 300 kapin kun kulang ka mga households ang maepektuhan kung mayadayon ang kaning demolisyon diha sa unom ka ibaba na nga unom ka hektarya nga yuta diri sa Maya Zone 1 Barangay Mambuaya. So sa prior nga naitabo tong nga kagubot kaniya magdamaan si kita magid siguro ka atong mga video nga kaningan doon ay ginitabo nga pag-atensyon na pag-nilabaya o bato. At man na istorya nga pipila ka mga residente dito ganina o pori nilang hangyo sila, ilaingon, willing sila nga muhawa, willing sila nga kaningan ma-demolish sila nga mga balay magdumaan siya. Pero kanang muagi sa insakto nga proseso kay based on po sila magdumaan siya, maragkagitagaan lang sila o ganapulo kaadlaw nga kaning i-vacate ang ilang lugar kay pahigayon ng kaninga demolisyon. Kay ang girason po sila sa barangay magdumaan siya. Ang ila daw rason is kani bitaw nakalapas lang bitaw sila sa building code sa kaning ordinance daw nga wala sila yung building permit so ang ila po magdamaan di maraga sa ila nga sa dili sila kontento kana lang ipakita sa barangay kay gusto gid nila nga kaning magagi gyud sa insakto nga proseso do gitagaan sila og kaning relocation site po magdamaan di aside anang kaning ipakita sa ila nga demolition order pero para po sa ila ang kaning gihatag pod nga murag relocation site murag nahulog bitaw siyang anaa sa danger zone kay sila pang gikaingon walay kuryente walay tubig naa sa bakilit nga bahin unya kani bukid na magiling Mambuaya magdamaan siya pero gatong nga gihatag sa ila nga relocation mas bukid pa gyud daw kaayo unya ilang nga una-una unsa na lang kuno ilang mga anak nga nang eskwela ilang mga bana nga nanabaho ilang nga mga makabanay nga gato dito sa syudad mas madakwan sila sa plite o mag-resource sila sa transportation once nga kaning mabalik na sa dito. So ilang nga gusto, mahatagan kung pamadayon na magigaling ang demolition, dili na ginapugan, ang ilang gusto, mahatagan lang yun sila sa insakto yun po nga proseso, legal nga mga dokumento, o ga kaning aplasa po nga relocation, kaya labi na, kaysa ito po sila magdamaan siya nga wala gid sila ingon niya sila pod wala po sila gihuptan nga papel so ilang gusto makita lang pod daga dokumento nga makapamatuod nga illegal o ga kun ay legal o ga insakto ang pagpahigayon sa kaninga demolisyon diha sa maong lugar alayon ini ano nga tipig sa pamayag ni Ma'am Reiza Makaambon ang usa sa mga residente diha sa Maya Barangay Zone 1 Barangay Mambuaya.
4: Kami maragid ni daghan manghulga ilang gipangkuan sa mo pero wala mi gid ni mito umam kay ngano wala pa man gud mi gipatawag wala pa court order wala pa mga kun bitaw nga kanang gi awareness nila nga mahawa na madina kay mana ang kaso pwede na mo makahawa kay pwede na mo wala gid sila nagkandak ana den kanang broker nga si Ligaya Arado wala jud na nagpahibalo pud sa mo amam wala na nang nagpahibalo niya karon na dayon ganina mga alas 11 daw to wala akong kapal kung sa oras ha, basta kay tulos sila ang nagpasabot o duha, ang among dating kagawad diri, nagbasa siya sa kung lagi nga, ordinance lagi daw dayon katuling babae po niya kagawad ingon po din sa nga, sumatid lungkapit nga, naalagi daw kunoy mahitabo nga demolisyon tungod sa kanang city ordinance So, naminaw lang yapon mi ato ma'am, naminaw lang yapon mi dahil dito na din sa last nga katong sa CSW o WD o DSWD. Basta kay mana siya nga kuan. Nagpahayag ni Gideon siya ma'am nga kana ang ipadapulin na daw kuno ang mga babae o mga bata, mga senior kay 2 hours daw kuno gikan atong pag-istorya nila na anay maani na diri ang kuan ni Prison Team o kanang si Attorney Nunez. May lang ipahayag so nakareact din ko ma'am kay ingon ko nga nga nung mahitabo man na, sir nga, kanagan niya si Atty. Nunez, wala dyan na nag-anhidili sa amuang nga, nagkandak upuan nga, pahibaloon may nga, muna na ang mahitabo. Dayon, nga nung nainaanin man niya siya, sir, kaya katong last time ito nga nag-explain. So, hindi nga mag-isa nga, watay may imumam kay, order upon niya sa city ordinance. Gayun ko nga inaana ba di ay ang mahitabo, ang mahinahanglan niya nga. Iagi sa uporti, wala man guna sila nagpahibalo sa amuang, so, wala ba gimi magtuo nga mo ni mahitabo karon kay tungod sa kanang wala man sila gipahayag nga giagi nila ka attorney kay bisan basi sa among nahibaw-an ma'am nga mga attorney nga among gidulan moingon gid sila nga kinahanglan gid og kuan court order giagi sa uporti unya nga ano nakalitan mi kay niingon naman sila nga duha lang ka oras kuno mahitabo na nga ila na kuno wala na kuno mahimo kay ang tagiya kuno sa yuta ang nagsugo ingon ko asa man ang tagiya sa yuta karon na nabanggit mang good ma'am nadunggan lang to nako ako kung wala ko masayop sa akong pagpaminaw nagpirma mang good on senior di nakariak jud ko nga nasakitan ko kay nganong ina naman ang mahitabo nga wala ya, dapat biyagi yung tao attorney kay bisan man gani sa amo nahibaw-an ma'am bisan og kanang tagiya sa mismo dili sa basta-basta nga mapapahawa og tao nga namuyo dapat biyagi pa na niya ipatawag pa na niya ang residente. Kaya nga nung nakurat ni mama, kaya nga nung inana ang hitabo karon so natarantahan kay ko, yun ay kung asa man tamo doon, ani nga, wala ba yung biya attorney. Sa mga panghulga-hulga nila, kapang konsulta rami sa attorney ba, namingon na sila nga ayaw maghawa kung wala court order. So muna nga niingon good ko nga, sir, dilibigin niyo gusto sa amok, sir, pero iagi lang isa na itong court. Sir, kaya daghan na kaya mong ikonsultahan, sir. Dili man daw kung valid ng city ordinance. Then kaya niingon na magit sila nga, murag wala na bitay ni dapig sa amo ma'am wala ni dapig sa amo to nga naka decision gid nga manawag ni og isa makatabang sa amo
5: so ma'am kinsa gid itagi ani yuta yuta aday ma'am magib tukuran sa inyong mga balay sa inyong nabalan lang
4: base gid sa ilang kuan sa pwede na ko pa explain si ma'am kuan ini asya kay
5: pwede ra ka mga balay ang murag maguba karon ko madayon manggaling ning demolition ma'am
4: sobra 300 ang katumanggong nagpa-relocate na mo, magito nakahatag na mo upuan, na dili sila mo barug, bagay na mo sila nga muhulat sa taong ka ng korte, dili man sila gipi, naglain ang po sila gilaha. So kami naning kamot, gito ni barug dili ah. Kaya base sa mga kanang attorney bang among gaduulan, dili madami mahawa kung wala court order. Kanya karon sa ilang ikanda karon kanang wala sila court order yung ipakita, kanya man ilang buhaton, so simpre, na problema ang higa ay may.
5: So, ma'am, pila nakahigayon nga, nakadungog mo nga na yung iba magpahigayon o demolition din eh. Huwag ka nang imunggingon nga hulga, ma'am. Sa kinsa may naghulga sa inyo ha? Sa asang aside?
4: Hanarap ko mga
6: developer o kalaman na professional squatter siya, bisa na sa sanong yung professional broker ko siya. Kani magud siya ngayon ta ma'am. Dugay 54 years na ko dari na dinan pa ko mga parents. No. So nag-istrabaho mi dinhi malinaon since 1969 na ako mga parents dere og dire pud ko gipanganak. Nagtrabaho mi dayon nagingon ang tagiya, dili man taga dire ang tagiya na assign na siya maestra dere. Nang akong lula mo ilang gibinla nakalamnan lang sa punon sa mga tanong, dili lang gid ibaligya kay na sila sentimental value. So karon gikan ato nga years nang hangtod nagdako mi na nahuman mi diri eskwela nang anak mi nang apo nako. So atong 2016 gipasudlan ni sa barangay council og mga higaonon nga tao without knowing sa akong papa nga tenant. So mao to nanulod na diha na nakahilak gid akong papa kay gipanglasak ang mga tanom. So nagatumig barangay wala mi gitagad kay ang barangay captain mismo di ang nagpasulod. So wala mi nahimo, nag-report mi dito sa akong lola tita nga mo ay gibinla ni Lusada. Nag-connect mi sa mga heirs kay patay naman si Jose Pagusti. Niingon sila nga, dili na mi mangilabot anang yuta kay samok na kayo, kay daga na kay tao nakasulod. Tapos unang-una, wala pod mi nakaanha anang yuta asukad, wala gid mi nakatunog. So kung giignan pa ganyan akong lola tita, kung gusto ninyo, ipani-transfer ninyo lang sa inyong titulo kay kamo may nagsigig bayad sa buhes. Pinaagi sa mga abot na mo, daria. So,
3: moto magdaman Gino, ang tiping sa pamayag ni Ma'am Raisa Makaambon, nag-usa sa mga residente. So karon nato, dili karon sa maya Mamboaya, Barangay Hall, magdaman Gino. Kay, gumikan kayo nagpaabot sa kaniyang maragmasabutan nila ni Kapitan Poras og nila Sir John Boy Actub kay sa manang maragipadala nga representative po ni Mayor Clarix Uy kalapot lagi ani nga isutanan ani nga duha ka mga panig nga demolition team og katupong mga residente sa may zone man barangay Mambuaya pod magdumaan gi kay marag dako pagikini nga isutanan kailan nga una pod nga na uyonan ka ganina magdumaan gi stop sa ang demolition unya kaning nasay maraga paragsabo tali sa kato ang nag-claim nga mga private nga mga individuals loga kani po nga mga tao pod sa kaning kaning mga diya sa residente diya sa may barangay Mambuaya pod magdumaan gi so karon ato nga ato nang ipasa sa kadali kang magnamajin, magnamaan, no? Kaya siya po, una ko diligaw na ito sa barangay hall, siya po nagpaapot po siya dito sa kaning mga team sa demolition, labi na kaya kato sila ganyan, ang abunog yung taon ito, magnamaan dito ng kinalabayan, sa dagkong alipak sa mga bato, nga nang alupad, ganyan ito sa nitabong atensyon diya sa maya zone 1, barangay Mambuaya.
2: Okay, magnamaan dito. Okay. So din sa ta mga igala po no, sa lokasyon po ni Magnum Hunter 24J na Luna kay lagi dunay mga nakaangkon o samaad o bunog silang kalawasan kay kagapon kaganihan mga igala nahimo magyud po no, nga violente na ang mga nagapahigay ni ini po nga kaning ilahang pagpugong nga madayon kining demolition din sa may zone 1 barangay Mambuaya. Sayro na to ang details tung kauban naka standby Magnum Jane Luna.
7: Yes, sa magdama Angie no, live time is maghapon diri sa may zone 1 na barangay Mambuaya diin mismo no ang mga demolition team karon na medyo naagi mga gipang abati sa ilang lawas tugod po lagi sa rason na nakaangkon man sila og mga bunog sa ilang kalawasan na magdama Angie. So kalino to na matikdan nga na iuban diri mga naigo bitagit sa bato kay mga dagko mito nga bato kaganihan magdama Angie no ang mga ambit lugar para sa pagpaabog kanila magdumaan siya medyo nipis ang atong signal din magdumaan siya no? So mas matingala ka nga dita makatubag din mo kung ato na kayo mga pangutan na pero padayon ta magdumaan siya no? So karon ubay-ubay mga demolition na team ang naapaghapon lugar din sa area magdumaan siya kaya ulat-ulat palagi sa sabando kung magpadayon ta sila naliwala man lugar nga sila po na mismo magdumaan siya na himo na nung kinilugar nga nagkabunog-bunog na yun ang ilhapong nga lawa sila magdumaan siya no? Ang dali kayo sila ma-identify tungod po lagi naka-orange sila magdumaan siya ang ilaha lugar nga suot po lugar nga sarina so kaligan yan muna nga init po kayo sila no sa pananaw po lugar ni ini lugar nga mga nagadepensa po silang area sir kaganihan sir no pagka igo ni mo kaganihan sir wala kaning palikay sir dagan yung mga bato yung pang labay-labay ganina pero sa imo ang pag adto rito sa area sir kalma pa sila. Una magsulod, pero wala mo gimanduan.
2: Magdum Jenny, paduol lang mo.
7: Okay.
2: Magdum Jenny, paduol lang imong kahimanan para madunggan po nato ang tubag ang imong mga gipangutan.
7: Sige, labayon mo. Okay. Ngumong ka na ganikay.
2: Kadit sa plaster sa nato si Magdum Jane, mga igala para maklaro na po. No? Ang kani po din pong tubag sa mga nahinabi po sa itong kauban, nagikan po sa iyang area. Kaya lagi, no, kaning nahisgit ang mga nangasamdan mo, sa demolition team. Nga, igo raman po na sila gabayra, no, alang sa pagtuman sa ilaha po din pong tahas nga kaning nga gi, kuan po no, gi, kaning hire po din sila. Kung unsay gi hire po sa ila, so, mora po na ni, dalikat lang po sila din ha. So, kani pong mga tao po mga higala nga nagdumili sa kaninga pag kaninga guba no sa ilaha po mga Pinoyanan kay lagi sa ilang bahin no di pud mga turunganon kay wa ano kuno mga dokumento balikan na to Magnum Jane na Luna Magnum Jane. Okay, yes Magnum Jane.
3: Sabi kasi niya sa tamagdamahan dyan no kay di kayo makaroon ang kanilang lugar din niya na kay din niya tawagan to kauban.
2: Okay. Sige, plaster sa nato si Magnum Jane mga higala. So makita po ni mo karon na si makita po karon ni mo no ang kaning sitwasyon mo nakaganihan mga higala nga footage po no nga diin makita ni mo na yung mga tao nga nag kaning himo sa pagprepara nga musulong na unta pero doon na po yung mga nisugat po na ato mga otoridad dito sa mga area nga nagahimo po dayon po mga higala no sa pag-neutralize. Magnum Jane.
3: Okay, magdadaan.
2: Okay, dul-dul lang Magnum Jane sa imo pong gikay nabi kay di ga kakuha yung tingog.
3: Hello.
2: Sige. Oo.
3: Hello.
2: Maklaro man ka Magnum Jane ang imo lang gihinabi di na mo madungog.
3: Ah, okay, magdumaan siya na, pasensya kayo. So, di mo gato maklaro po kayo, di mo tingog magdumaan siya. Grabe, kit kanipis ang kinilugar na signal. Pero, sir, kamo karon sir, gay, ating mana mo, sir, no, sa inyong halugar nga.
8: Oo, oh, gato yung malamit. Oo. Oh.
7: Pero kaganiha sir no, sa pagkahita mo sa panglabaya og bato, nabantayan nimo nga naa sila mga dala nga mga lainta nga mga butang nga pang sukulo kay sa inyo.
8: Naa. Pan din pa na og kining botilya. Magabat mo gyud, gadan kayo.
7: Sa kadako ilang mga bato sir, mga para kadako sa kinomo.
8: Unya ra mga dagko sa kinomo. Oh.
7: Pero ganun na sir, ahamon din mo ato sir na mo sa sakyanan or kanang naan, nagin mo naka-deploy, nagin mo?
8: Naka, kung nag-imig pa yun sa mando na, sige, larga, birada na nag-jisumi, buto-buto na, ang balay nga among gubaon.
7: Ano mando sa inyo sir, mudiritso lang tayo mag-guba dahil na to?
8: Oo. Ni blusob din ang, kwan,
7: mga tao.
8: Mga tao.
7: Wala mo sila nakik-negotiate din yun, ang hangyo or kanang mag-ekstorya sa kalma.
8: Dito na, dito na panglabay.
7: Kung mo nag-daho mato sir?
8: Wa mi magdahom ay.
7: So, karon sir, giatiman na mo.
8: O, giatiman mi.
7: Patambalan na mo.
8: O, itambalan na mi.
7: Kung sumuli sir, naapa mo i-assurance, eh, kanang insurance ani sir, considering sir nga, na igo mo sa dihalugan na nagpaykayon mo, demolition?
8: Wala si po makabalo kay, magdita na mo dito, igo na may milista sa mong ngalan. Nga, pamatood nga, lami di, apil mi lili.
7: Ilang makabuok din sir, magdaghan mo.
8: Usinta ka din.
7: Pero unsa man sir, kana magpadayon na mog demolish karon or dili? Armado, unsa nang armado?
9: NPA na riya.
7: NPA?
9: Kailan na lang mga army namin.
7: Kumuha nang nay army dati.
9: Wala
7: ba? Unsa man na sila mga NPA sir, kanang lakip sila mo sukol para atong mga residente dito?
9: Kaila man ang squad.
7: Ah, nakit na sila din. Pero kaganiya sir, wala man kamo gi panghulga sir. Wala man kamo gi tionan og kanang mga abusil inana.
9: Wala.
7: Diyan pa na, ikaw na tionan ka?
10: Parad.
7: Luparan ka, pero wala ka na igo sir.
10: Igo mo bato.
7: Dagko gihapon kana mo ni mong lagom.
9: Akong bata nagisang kasunin.
7: Awa ni mong bata sir.
8: Akong awas na ko igo sa adtong sa pintik.
10: Upa.
7: Upa. Ora makay mga do. Mga po da pagas sir.
9: Egal lang kung kaya. Upas bato.
10: Dito lang kan sa same.
7: Oh.
10: Di attack na ni bato.
7: Pero wa mo ni dagan po sir.
10: Dagan lang mi.
7: Dagan na gibiyaan ninyo.
10: Oh. Dagan na mo na apil mo tutik kas tindahan gay. Ang labay.
9: Dagan na gi paatang nila dito sa pikas tindahan palagay ni ana pasulod ba.
7: Pero kaganiha sir, wala mo nagkanang nag-ingon sa ilaha nga, dili lang mo pasakitan, inan na, wala mo na nang hidpod.
9: Wala may tao at kung...
7: Ay, nag-gawas na sila kalit.
9: O, dito na sila sa...
7: Puro sila nang-ambush nini.
8: Wow, Diyos. Dito sila sa may kamito.
7: Sa tuwa pa, nagpa-askip sila nga, way tao rin ito. Tapos pagkakita nila nga, nagsugod na mag-uba, ang bakan din.
8: Ambak, nagdang kayo. Bato na.
7: Wala sila yung mga sundang, mga ilap.
8: Ah, wala may sundang nakita na ko. Wala man.
7: Japana lang sa inyo hangin ng
8: balakan. Oo, kasi nita, yung tagog sa kalibunan.
7: Ano sa man, sir? Kamu sa inyo hapong kaugalingon, nani man ang sitwasyon din eh. Magpadayon, gapon mo, anin yung trabaho. Di mo mo quit ka nang di mo mo uli sa inyo, ina na. Padayon mo.
9: Ay, manguli.
8: Manguli. Among pamilya, naghulat.
7: At dili na mo mo padayon dito. Kung inyo halang ang desisyon.
8: Ang desisyon mo, di mo padayon.
7: Hadlok na mo.
8: Hadlok ni.
7: Delikado? Ito, nakita ninyo ang mga alleged NPA?
8: Delikado na. Basta nga lang ang mga prestada, delikado na siya kayo. Hindi mo ito makikita sa tao ang book, ang pindro ni mo.
7: Muna. Ay ka nang nagtago-tago sila sa diangitira.
8: Oo. Oh, delikado na. Kawa ka kaila sa imong kontra.
7: Pero inyong mga dala sir, mga ina nila, mga martili.
8: Oo.
9: Oh. Hindi naman ito, mag-clearing na lang arme.
7: Ayan na, mag-lani arme.
9: Hindi na naman na yun.
7: Oo.
9: Talo na.
7: So gusto ninyo nga dito nga sa tangan sa army dito para mapadayo magtrabaho pero sa karon kay wa may inana pa sir muuli gid mo.
8: Oh.
7: Bahala wa moy madawat.
8: Amot lang nila. Kiling lang dala.
7: Sige pwede kay naamoy mga injury.
8: Oh,
7: kaya asa ra ka sir?
8: Taga Carmen ko.
7: Ikaw sa taga
9: Carmen gyud.
7: Mga Carmen mo ikaw.
10: Mamanan.
7: Mamanan ka. So mura gid ninyong gituyuan unta nga makakwarta mo.
8: Makakwarta ni.
7: Gi-hire mo. Ito pang iagi.
8: Oo.
7: Oh. Or karon pa mga adlaw gi-hire. Pang adlaw. Pero wala pa mo tagay o kanang sweldo ni.
8: Wala pa.
7: Ano inyong gilat-gilatan sa karon? Ano
8: inyong gilat-gilatan karon?
7: Pero sa may kanang mando po sa inyong dako-dako, good sir.
8: Wala pa may kuan kay wa pa po nako makita karon.
7: Wala pa niyo sa nakita.
8: Wala pa.
7: Pero ang mando lang sa inyo, dili sa mo kay luwas man mo dere.
8: O mari, dili
7: mi tingon. Mo ipabalik ito sa ilang area. Ano may gisakyan niyo ganina sir? Ngayon, dali man kayo mag-i-attack.
8: Ay, gagang jeep daw.
7: Ako ning jeep mo, nagdadali, dali kayo muna attack.
8: Pero, hindi, pagpahingon dito, butler kami. Ang mga jeep bilhin na rin sa barangay.
7: Ang baklay na pag mo?
8: Oo, butler.
7: So, ganina, pure dagan lang ito ganito. Ang pinatakyan mo, ay natabang ninyo.
8: Wala. Okay. Ito na nga namin ako sa likod sa service sa Magnum. Ito nga naigo ito pa ito.
7: Ako mo, naigo among service.
8: Sa karir namin ako ito. Pili sa Magnum kay...
7: Naluwas mo sa Magnum.
8: Oo. Oh. Tago-tago mo din eh.
10: Ito po na kumera itong service sa Magnum. Kaya katong dispatch sa Carmen, muna pa ito.
7: Hmm. Pero ganin na sir, wala po may lain mataguan dito sir, no? Kay mga balay-balay, pero dili po niyo masudlan.
8: Di po may pwede nga mo, di kik may balay, kay wami kabalo nga ang among kalaban, basig na arapon sa balay. Di naniguro na may dagan na mo.
7: Pero kata mga balay dito, nalag yung mo'y naguba.
8: Yan ha?
10: Tahiga.
8: Tahiga, o.
7: Tahiga?
8: Oo.
7: Pero pila ka mga balay ito, banabanas? Nagan niyo kayo?
8: Makita mo na mo sa drone, daghan man di kayo. O, kita mo, daghan kayo.
7: Daghan kayo?
8: Mm-hmm.
7: Pero ato ang nga matikdan po rito, sir, ang inyong halagyong nauna, katulog yung nasa tubangan.
8: Hmm, mora dito, sa tubangan. Pag buto-buto na kayo, birahan mo gina mo.
7: Ano sila nagtago-tago sa mga punuan?
8: Pag bato pa yun sa mga dagan, bumiki.
7: Alang. Ano man sila nagtago-tago ato, sir? Tanaw lang ninyo.
8: Ano man sila sa may punuan sa Kaymito? Nagtapok na sila. Layo na sa balay nga. Amo ang guba. Oh, atake din sila pa yung sumua. Oh, napos likod. Oh, napos sa taas. Nas likod. Murag na sirkuhan ni ba? Oh, ambos. Sirkuhan ni.
7: Pero alam ka ninyo, sir, no, di ba po magpagsakal reklamo po sa ila, sir? Kaya labi na namoy mga bunog na po'y nasamdan sa inyo.
8: Oh, kung sa'yo mga konsa.
7: Nang magpa-blatter mo, sir, ba?
8: Murag di naman tinyari kay
10: naman sa pulis ka nang igo na ho.
7: Alagi pero nagi po na i-record dapat sir sa maninyang decision siya ko galingon sir magpa blatter gapon mo.
10: Oh, pwede gini si blatter kay mga squatter mo na sila di ang nakaigo.
7: Para kini lugar nga in kaso lugar nga balikan po
8: okay, mo, sir. Okay, bunog
7: mo ko. Dagan ni mong bunog.
8: Bunog ko dini, di buko-buko. Oh, akong awas po, igo sa antang kintik.
10: Ayan, isa ka awas.
8: Dini, sa Madendri. Bilidyo.
7: Sabi ka yung dagan.
8: Ah, pati yung dagan ako eh. Pabilin ka.
7: Ganyan na sir, nagdahom nga makalingkawas ka kay dagan mo ka ka sila.
8: Ano magdahom? Diya, sa likod ko, tago-tago ko.
7: Sa magdahom nga sa kenan?
8: Oo, magdahom nga sa kenan.
7: Pero may lang po sir, no? Kaya wala po mo nila, ingon nga ka nang ipabuthan yun.
8: Ah, wala man kayo, wala man po yung armas na mo nakita. Oo, hindi
7: po
8: nga sumod,
7: no? Yawa po biya mo itala po nga pang depensa sa inyong kaugaling.
8: Ang depensa ba nga? Maro itong martilyo nga pang guba. Maro ito.
7: Sama na sir, kinangados mo ka sir?
8: Igo kina
10: bato. Bato.
7: Igo siya sa bato? Huwag kinangados mo sa inyo ganina nga, no, grabe.
8: Why nangados mo? Pero daghan lang naligid.
7: Naligid lang.
8: Oo.
10: Okay, ego
7: ganina.
8: Maligid-ligid, magiga kay nila magkakabalo kung siya plaster si Mundagan.
7: May itala nito sir, kanang paana, paobos, or...
8: O, di kami nito, muna muda kami, paubos kami. Puro subida kami pa yung dito.
7: Oo, kung naligid mo, panao. Naligid ka ganina, sir.
8: Naligid ko, kay naigo mo kung bato. Murag langgam ba naigo?
7: Murag kaglanggam nga gitirador sa taas.
8: Oo, lady dito.
7: Kaloy taon po, dali nila magdumaan. Sige, pako-pako, mga hindi ang naigo. Bawa na po, nakatawa na kita ni mga kaupan din magdumaan. Sige, no.
8: Ura, may mga tok mo dito, nga, kahit tandaan ba?
7: Na nga digid mo muuli nga wa ko may makuha.
8: O di sa may muuli nga may makuha. Kaya mo muna ipasalig ko sa nag-hire sa mga.
7: Pero ka mo, ko pananglitan sir, nga ipadayon ni Karon, padayon po mo rito.
8: O pagay mo nila nga, legal na nga kuhan, padayon mo yun. Ay alam, wao na dito. Ay ako mo na, dito padayon. Sa Karon din. Muli ito kay ating pamilya na gulat dito.
7: Naglalis sila mag
8: oh.
7: Sumuli ka ikaw sir.
8: Ah, muli ko?
7: Pangalan ni mo sir.
8: Edwin, para gusto ko.
7: Muli si Sir Edwin. Ikaw, sir.
10: Rosemel Abin.
7: Muli ka, dili.
8: Ay, muli. Ikaw lang, pangpunang pamilya.
10: Muli na ta.
7: Muli naman ang sila talan magdumaan.
2: Pero di ba sila swelduhan kung wala sila yung mahimo nga pag-demolish?
7: Naay pangutan na si Magdam Angie, Sir Edwin, no, wala ba yung kasabutan ninyo nga swelduhan mo kung bisag dili mo magkanang magpadayon o kanang demolish?
8: May kasabutan nga swelduhan ni nga bisag wala magpadayon ang demolish. Wala man.
7: Magdam Angie, so posible po no, nga kini lugar nga depende na po sitwasyon kay lagi. Wala mo kundi lagi dahon po nga kining atakihon sila mo na nga nahunong po ang ilang pag-demolish. So depende na po ni Magdam Angie, no. So gali karon po nga panahon na Magdam Angie, ulat-ulat pa gyud sila dinhi, pero alang kanila gusto nila mo uli kay lagi na trauma po taon ni sila kan nagligid-ligid pero sila kanina Magdam Angie para lugar gyud no nga buhi gyud taon sila nga makauli po sa ilang nga pamilya kay lagi ang sabot pia dinhi kay panginabuhi lagi pag Angie. Wa sila nasayod no nga aduna dai peligroso gahulat po sa ilaha po dito sa unahan mag-demolish sa lugar nga mihimo sila sa ilaha lugar po nga tahas nga pag-demolish na po unta no sa uban po yung mga balay dito lagi ini po nga pipila po ito kung mga lugar mga IP po no nanot na ini mag-demolish nagpabilin pag-apon sila sa luwas ka lugar din sa may direct sa atbang sa Mambuay Health Center mag-demolish no kay kung din manggod at least ini no distansya na po sila kung asa po lugar ang area pero mabaklay rin siya mag-demolish no kung gikan lugar din sa barangay hall. Yes, mag
2: oh, Madam Jane, ang may kontrata sa ilaha, kinsa mano kay kaning early kaning nabay connection sa kang kapitan kay si kapitan ra pod apil gyud sa ginabasol kaganiha pod no nini pong nahitabo nga kaning demolition no di ba ginaapil gyud si kapitan ginalink gyud sa mga tao din ang mga residente din na kang kapitan ang kaning demolition so kinsa magyud nag hire gyud gani sa ilaha Magnum Jane para maklaro lang pod sa
7: sir,
2: mga naminaw
7: karon sir kinsa gyud nag hire sa inyo ha sir. Dili si Kapitan. Dili. Private? Private? Ah, private, sir. Yung sa lugar pag-hire sa inyo, sir?
8: Yung lang alay... Kuan?
7: Ay, trabaho.
8: Ay, trabaho.
7: Pero wala sa saba kung asa sila nga. Asa sila nga.
8: Saba man. Nagsaba man sila nga. Mabuhaya.
7: Alagi, pero unsa kini sila nga grupo, sir?
8: Wala lang sa ko kabalo kung sa nagbupo. Ang ako lang nga.
7: Kung sa manipagpaila sa
8: dawat lang po dito yung pag-iwan na trabaho.
7: Wala sila nagpaila sa imo sir nga. Paul Moni nga sila nga ahensya, kumpanya.
8: Wala.
7: Pero sigurado mga dili si Kapitan.
8: Oh, sigurado mga dili si Kapitan.
7: Dili si Kapitan
8: niya. Dili na si Kapitan mga tubal.
7: Salamat kay sir.
2: Kana sila Magdong Jane. Tagaahaman po dahil na sila.
7: Taga Carmen magdumahan si.
2: Kana sila tanan magsilingan ra na sila nya ni Saka din din sa Mambuaya.
7: Na ay sagol diri magdumahan si pero kani atong mga na interview is gikan ni sila sa Carmen area. So gali karon na magdumahan si no makita diri karon sito nga magdum live kung unsa sila kadaghan. Unsa man to sir basta gi pa ito na mo.
8: Mga 80 ni kabok.
7: Mga 80 raw sila kabuhok magdumaan siya pero sa gusagol na ni magdumaan siya no kay uban sila kay kundi lugar gitan sa kamaman ha depende pa ikaw sa tag-asa ka sir ha
11: Carmen
7: gihapon no so kali no una man po nilang gibut siya klaro nila nga dili man po sir salamat kayo sir paabot-abot lang gihapon ta sir sa inyo ha lugar nga dako-dako kay gali karon magdumaan siya na sila ginihimo karon nga panagatipok magdumaan siya no dito kabalo ko kami lugar nga magbayad ba sa ilang halugar nga suhulan po daw magdumaan siya no karong nga panahon na pero gali no ako po nga namatikdan lugar karon ka sila po mismo kapamahulay sila magdumaan siya kay kanina mula sila maglisang lagi no kagirong dumaan po si Sir Edwin na ego yung papapako ganas dako nga bato magdumaan siya niya mura po lugar siya po doga kinintang langgam nga nakalit lang o kahulog dito lugar sa itong paubos kita nga portion magdumaan siya nagligid-ligid mutod pa siya dito kauban ang ihapong uban nga mga kauban so usap po na no sa kinilugar nga so nga kaampon dito sila po doga punog sa mga po sa ilaha po nga lawas o gali magdumaan siya kaganina at isang mga ayo pa sila o gatabang lugar sa nga kapulisan hindi naman yun no makontrol po ang tao niya usap po din ni magdumaan siya ang mando biya sa ilang magdumaan siya no kung sila pasakitan dili sila mo balos o papasakit magdumaan siya so muli kay lang mato pa sila mo to nga nakatago sila sa Magnum Patrol na to magdumaan siya so dito no natuli lugar na bombahan dito pag ayo po doon sa kining bato ang ato po lugar na patrol pero salamat na lang po tano kay nakaluwas po tano kanilang magdumaan siya pinagi usap to patrol so kali no ang uban dito gitawon po sila mihimo lugar sa pagpanago kamo magdumaan siya no nakasalig mo karon diri nga pag pulong-pulong ang kini lugar nga demolition na team din sa area pero lagi di mo allowed po nga magkiapilo kay po na sila po nga pulong-pulong so makita ka karon magdumaan siya
2: oh kanang nadi na, di ba, na may mga gwardiya ano naglingkod. Unsa na sila, kauban nila? Kung after lugar nga mabuta, ma-demolish, mo din sila ang install po nga gwardiya dito sa area.
7: Tanah ta diri magkumanji. Sir, kani mga gwardiya diri sir, mga kauban, na ninyo?
11: Dili, ma'am.
7: Dili, asam na nga gwardiya? Sa barangay na sila para din yung kanina sa barangay hall. Lagi para dili ninyo kauban. Dili, okay, thank you. Okay, magdamanji na. So, dili matad pa nila kauban. Ang naisgutan usab lugar ng mga security guard. So, gali, una nang ikabot siya ka magdamanji. Dinira lugar na, dili sa barangay na lugar ng naisgutan ng security guard. Kaya kanong dumulugin na magdamanji. Daghan na daw mga tao lugar din sa atubangan nga bahin. Hangan na ka ulat-ulat. So, muna no, ang hulagway kanina ni magdumakiya, diin na na-lock kanino, gipadlakan magdumanji no, ang barangay hall, dinilugar sa kanina nga atubangan nga bahin. No, kali, pero nga panahon na magdumakanji, ang ginimo lang dito karon no, nag-ulat-ulat pagi ako nakit na mga security guard din, kaya tungod ko lang magdumakanji no, nga base na pa yung mga peligro, baka nga kinilugar ilaha po nga atubangon. Pero noon magdumakanji, absay na noon, no, kundi rin lang po sila da sa may health center po sa may barangay Mambuaya magdamanji. Usa naman din na adri ang fire na pulog ka dili sakop ni kunin sa barangay hall po magdamanji. O kali no kon sutan pulog dito po sa area medyo kalma na po lagi pero mo tigitan kunin na delikado kay magdamanji kay kung naa pulog mo himo po dugay sa pagasulod dadto giingon no nga labayon lagi daw puro ka bato sumo po na nga sila po mismo din he kalma lang po sa sila din he wala lang sa sila mismo po sa pagsulong-sulong po dugay dito po da sa area no tani ni magdamanji ni pasukot ang mga dugang detalye na binakarong panahon na wow, pag itatapos din nga wala pag i-conclusion kung sa magkita po ani kung magpadayon ba ang demolition or maisbog na po sa lain po lugar ng mga date considering po magdamaan si na kinilugar na iskutan po lugar nga yuta wala na no ang kinuod ng mga tag-iag din ini magdamaan si so depende pa po ni sa abogado lugar na mihimos papating o lugar din mi aron usab no nga maklaim at pas mga pariente sa tag-iag lugar ni ini po nga luna nga ginapaglaban po nila karon na magdamaan si nga makuha no nga tupod sa uban po ng mga residente rito nga dugay na matul pa nga ang kapuyo. Pero nga panahon na magdumaan. Yes, magdumaan, Jake.
2: Okay. Magdumaan, Jake, kanil lang sa puno, na ay mga taga-BFP din ha. Sila ni Apilog Assist sa paghatag no, sa medical attention ani pong mga kaning demolition team.
7: Ato sa pauta noon magdumaan siya na wala magunta atol po sa panghitabo magdumaan siya magdumkiya magunta kaganiha kailagay na diretso sa din
2: pero din ha wala yung mga nanggawas yung personal sa BFP no ni appeal baka din ha
7: wala magdumaan siya kanang mingaw kayo diri magdumaan siya kanang kabut siya baka ito mga dako-dako lang ginila ganina ang mihimo sa pagaduol kanila para lugar nga matagaan po sila matambalan ito sila magdumaan siya mo na itong initial lugar nga na dunggan ganina kang Sir Edwin. So mo to kaganiha nga naghulat gyud sila nagpasalig mong pud magdumaan si nga sila tabangan matud kano ila binakatulog ang mga niigo sa bato. So mo na ang ilahalo
2: ang mutabang kay ang katong ang nag-hire sa ila.
7: Mm-mm. Yes, magdumaan siya. Sakto magdumaan siya. No? Muna nga sila, kumbinsido po, matod pa sila nga dili si kapitan. Kaya naman ay niatubang gid sa ila hanggang mo, matod pa hanggang hire sila. Pero mo na magdumaan siya, dili nila matugan sa kahanginan kung unsa bagit ka nga kinilugar nga ahensya baka magdumaan siya no? Ang amihimo lugar sa pag-hire sa ila. Ha? So karon magdumaan siya, hindi matigdan. Ang uban ani, yung maulit naman magdumaan siya. Na maulit na sila. Inahin na sila ulit pero no ako na matikdan. Ulit na gidi sila magdamansin. Sa kaya na sila sinimkip na ilahang dikasyan ganina. So, kali no, ang uban magdamansin na sungkod-sungkod din daw. Sakit din siguro kayo lakas. Mga, ang uban na ni magdamansin kay mga idaran na. At yung nabanta lang magdamansin na na sa mga 50, patulong 60 ang uban. Kato si Sir Edwin ganina, medyo na naputo yung edad si Sir Edwin. Moto ganina nga sa pagaligid niya magdamansin. Wag yun siya nakabawi. Tungod po nag isa akong edad nga medyo pinay na po na niya po lugar nga lihok. Pero matod pa niya no, kaya manggit niya muhi mo po doga pag-demolish mo naman siya. Pero di kaya ngayon nga katong mga heavy bitagid kayo po nga mga trabaho magdaman siya. No? Sumuto, gidawat niya ang trabaho. Kaya usap po niya, kailangan po niya ang kwarta. Ngayon, napatulong naman noon sa ina ni po no, ang kinilugar niya sitwasyon. Pero matod po niya magdamaan siya. No? Nga di po siya masugot na wag po doga siya mauli sa ilaha po panimalay. Pero kung papiliwan po siya magdamaan siya, bahala na lang po no ako pananglitan na di po sila matagaan ka lang mas makauli sila kaluwas sa ilaha po lugar mga pamilya kaya lagi nakamasod pa yung pamilya po nila nga kahulat po doon sa ilaha lugar ng kasakot nga mga Pinoy anan kaysa lugar nga itikris matod pa nila ang kinilugar ilaha po lugar nga kaluwasan di kinumduman tagay mo nila nga doon na matod pa yung gatang dito sa tangas gabahin magdumanji nga doon na matod pa yung dala nga magagamit o gano'ng nga posible nga magresulta noon sa ilaha po nga pagkasahidan. So, kali, hindi nga panahon na magdamaan siya, pagpamaduan sila nga mamauli sila sa dili, posible maadayo na kinilugan demolition karong adlaw o posible nga isibog po niyo sa lain po nga petsa. Pero, kali, magdamaan siya, una naman ipo siya na niya magdamaan sa patisuto po niya rito po sa tahas magdamaan siya. Nga doon naman doon tayo mga process po nga pagkabuhaton na ay mga dokumento nga angay po dito kita. Nga ito po sa mga residente rito. Kailag, una naman ipo sa mga residente rito na anda matod po sila magdamaan siya nga muha o panangitan na sila mahatagan gid no og kinilugar nga court order gid magdumaan gid dali na to makita sa Magnum Life nga kinilugar nga naglumba no sila karon og panakay sa jeep magdumaan gid gibuk kay sila karon no kay lagi lipay sila nga makauli na gid sila magdumaan gid no sa ilang lugar makasal sa pamilyahan nga luwa sila uban ani magdumaan gid na lay sama gisi-gisi ang sinin kinilugar ang pantalon tungod lagi kay pataligid nila ganina na inasamad magdumaan gid no pero hinuon ko ingon lugar to kami nga kay nagdala garmas wala man po yung namatikdan magdumaan yun. So, karun, tig-iya sila. O, kinilugar nga pamilya. Karun, yung jeep, no, pwede nila masaktan.
2: Or, dili na, kuan, canvas nga mo na ilang sakyan pa uli. Sa mana?
7: Mo na ilang gisakyan pa dulong din ganina magdumaan.
2: So, gihapot rapod sila dayon karun.
7: O, ihatod din sila sa kung asa lugar sila po, kapag yung magdumaan, yung upang Carmen. So, i-drop sila rito. Kung asa lugar pinakapabor sa ila, tapos ang uban, i-drop to sa mamanan. Kaya tanod yung kaganina ng mga barangay, sa mamanan na gito Carmen magdamahan siya. So, galing no, aling naisputan o sa lugar nga demolition team, wala din matod pa sila misukol magdamahan siya. Kaya naman po na itong kapulisan, kung galing matod pa po nila, na pinilugar nga andang po sila magpa-blatter, kung panangitan po magdamahan siya, no, nga sila po, magkapanahon po, darun usab mga matagan po lugar ko siya, ang ilaha po lugar, mga nabaton po lugar, ng mga bunog po sa ilang lawas. So, darun magdamahan siya, no? Kanilugang ito isa na po niyo no og nilugang under ko dayon ang jeep magdumaan din na ipinili lalaki nga nakaitom ganun bitaw naka naka-blue og talo nga okay. Muna siya ganina nagpatipok-tipok ganina diri sa ilaha magdumaan din tapos mo ko karon gamand ko sa mga driver so try na to ni unya magdumaan din no kung magka kung ginakay sa DC siya ba ang kining nangunay baka og recruit ani nila o na baka lain ta uban na baka ni sila magdumaan din no ini lugar naka blue og talo nga lalaki magdumaan din di mo gusto sa pangalan din ani kay lagi din ko tro kaila tanto ko magdumaan din pero akong namatikdan na murag sa puyo gamando ko lugar no ini lugar na pakaulit ko di ini isputan usab sa mga demolition team karong panahon ano so straight nakit sila nung pauli pero nung gumaan siya so di naman tayo ng demolition tapos pula kinakita yalo ko naman po dahil ang pagpipang mababa po niya si Tibayo lang doon parang so yung region na akto dito sa taas so kaugan po sa Lili Kapitan na Foras o sa abogado po mismo aron sa lugar ng mahatagan po so sakto ka proseso ay ha lugar tayo no nga mapahigayon po lugar ang nesigutan usab nga demolition ano tanini magdumaan siya no wala na yung mga kagubot nga nahitabo din ni aksay na po da din po da sa area karong panahon na magdumaan siya. Pero maupo lagi na ano, kaganiha, na agi mga nabunugan po ng mga trabahante na nangyawat na dito ang takap magdumaan siya. No? Sa ilaha lugar nga panginabuhi po lugar magdumaan siya. Kini, makauli taon o bukas, pagkaon no? Sa ilaha po lugar nga pamilya. At ang ipasipo ng mga dugan detalye magdumaan siya. No? Ito nagyan po sa area ko nga luwas na ba magdumaan siya nga makapenetrate po sa rito. Sa di po madugan magdumaan siya. Dugang itong mga update, hindi na si Pagdumpia, hindi po kulat ng kapitan na Poras no abot sa matulong sa mga pamahayat kalabot na po da lugar ni ini so kali magduma magali karon na magduma and you know si magduma kiya wiper pa kay lagi wala pa lang matud pa nakahatag pud mga dugang pud ng mga detalye kay lagi kamulo pag hapon rito karon sa taas nga bahin sa Dialogo lugar no ni tinilugar sa site po lugar sa nga LGU sa syudad, hindi man po, no, dili po da, sa barangay Mabuaya. Gikan dili sa barangay Mabuaya, kaupan si Magdum Hunter 23 Tia Abinosa, Magdum Early Verdilosa, kini si Magdum Hunter 24 Jane Luna, sa Pitaog Sintusyo, Magdum Radyo.
2: Salamat Magdum Hunter 24 Jane Luna, Magdum Hunter 23 Tia Abinosa, oras una alas 5 utso na sa hapon.
12: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.

0: Kabo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: In 5 meters, turn around.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-load!
6: Nag-antos ka ba sa hinay ng internet o sa lausing serbisyo? Sulbad na ang imong problema! Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manood ka diritso, paspas pa ang serbisyo. Ano yung tipik sa mga lugar nga available na usabang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East, Misamis Oriental, Anakini. Sa mga lungsod sa Taguluan, apil ang mga barangay na Tumulan, Kasinglot o Baluarte. Mga lungsod sa Balingasag, Lagunglong, Balingwan, Hingog City, Talisayan, Medina, Apto, Magsaysay. Sa West, Misamis Oriental, Anakini. Sa mga lungsod sa Opol, apil ang mga barangay. Poblasyon Bara, Igpit, Malanang, Ugtabok o sa El Salvador City, apil ang mga barangay Mulugan, Taytay o Lugilog sa lungsod sa Lubihid o Lagindingan. Busa tanawan ang inyuhang kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakurik na sa Converge Fiber. Ang ilang buhatan na himatan sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Tagsatawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge o fiber internet para imunawat o mga aplikante. Pagka-sales agent, full moon o part-time, mukita hangtod sa 45,000 pesos, matag-bulan. I-submit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
7: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
8: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapo o kangisutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: GTX 500.
1: Ako sa Jubilance,
2: sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom GTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: GTX 500, mabalik sa mga butika. GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mabasa butika.
4: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes, kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission hatod kaninyo sa
7: 2nd District Congressman Rufus Rodriguez, Krispy Kreme, Jags Commercial, Dilaw Shopping Center, Shanghai Bakery, Dagota Bakery, Insidio, Barangay Captain Joaquin Kikang Uwe, Alchem Printing Services, Educational Supply, Ronnie's Water Station, powered by Kagawad Ronnie Giao.
8: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski ako mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala ta gid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It simply persists consult doctor.
10: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
11: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
14: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
15: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
4: Oras alas 5:21.
16: Oras hatod ka nato sa Mighty C. Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
17: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
4: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa tulungan ng Magnum Reports o dinita ni Magnum Hunter 24 Jaina Luna sa iya pong report kalabot ligi niining nagpadayon po no nga katong pagpaningkamot po nato mga higala nga makuha mga komento ang mga hintungdan po nato nga mga opisyal din sa may barangay Mambo Aya mga dugang update na niini po lagi nahitabo kaganiha nga tensyon sa demolisyon din sa may zone 1 barangay Mambo Aya ning atong dakbay na niya naka-standby sa dugang mga impormasyon Magnum Jaina Luna.
18: Yes, sa magdamaan din ng live karon din sa magyan wa di makauban ko kanang subay din ng gadi ang ilaha pa pagklaro karon na ni mo matutupod ko sa call pod ang demolition na team ngadto kanila magdamang anje kaso na mi jud gani na nagkainitan na gid magdamang anje no kay dili sila pud mismo matutpa ni mo matutpa sa pagdepensa pod sa ilaha lugang area hantud sa wala ko mga sakto proseso nga ipakita kanila dili gid matutpa nila i give up pod ang luna lugar pod da dinhi sa naisgutan pulo kay gazo na pero gali magdamang anje na tanang matikdan din nga aduna na gid mga nagubag-ubag po lugar karon nga mga panimalay nga nasugdan na po dito niya. Usap po na sa ang po ni Sir Edwin katulogan sa demolition team nga doon na nagsisiray na sugdan po sa pagpahak na ganyan. Pero dito tudugayon magdamaan siya no kaya napo sa ipasa ka magdamkit out out. Dito magdamaan siya no na nga si Bae tininga karon nga ato nga ba interview Bae no mayong hapon sino na sa magdam radio mga istorya karon kung sumaya ito lugar nga mainong na karon na Bae nga na humangas na dayo lugar ito niya unang giinong nila kaganiha nga muapas unta mo. Pero wa mo nakaabot ito sa may barangay.
19: May hapon ma'am, wala man minila giimbitar. O man sa demolis, wala eh, wala man silang imbitan. Arami na pling kalsada na gulata.
18: Pero alam ka ni mo ma'am, dili po mo mo-adtor po dito, ang tas wala imbitasyon.
19: O dili may mo-adtong.

0: na mi diri. Oh, mawa mi oy, pero kanang inang pag-ani nga dili man natinog gatag Esiligaya. Unya kaning ingi yung STA wala man naa sa amo mga naami extrajudicial partition nga gidilin sa akong lola nga gihatag sa mga tagiya nga tinuod nga si Jose og si Jose Palosada. Amo nang gitago lahi kay nang titulo ni Kuan Ligaya nga gaipakitaay.
1: Wala ka rin mga magigpatayan din mo ani nga luna?
0: Oh, dili man ko di miunan. Dili tinuod mam nga naguna mi mama kay nagparid sila gikan sa barangay. Buntag pa kayo mam, wala pa nakapangapi ang tao. Naana din na ang mga pulis sa Lumbia. Ang ating alam ikay ang advice yun nga dili pwede nga muapil ang pulis kung walay court order. Pulis uso sa Lumbia. Inaapa ang ilang commander sa Lumbia. Nakakailami sa tanang pulis. Naaila. Pagpahingo na din sa mga tao, mga banda, hapit alas dos. Nagparid sila nga nakaka-orange. Murag mga piniriso sa City Jail. Nagtanaw mi. Naana ang pulis daan. Naguban. Gibidyohan na mo. Dili sila mga naog. Wala mi kibuti. Nananaw rami nga murag nagparid sila nga nagbanda. Kaya ang advice mo, diligid mo mihimig kalabuso kung dili sila mo aksyon. Paglingin na mo, nagpakapaka na ang balay din na ilan ang tipak-tipak, iguba-guba na nila. Di, niliok ang mga tao, kaya na yung mga batanong yung nagpahuway dito, kaya diya ilang pahuwayanan. Ilang ipang bato ang mga babay, gibunalan nilang bara o martilyo. Kaya nagdala mo silang bara o martilyo, kaya mo ilang gibunal-bunal. Mo itong niliok na ang mga tao kung kadugo ni mo makakita na. I-advise ang dito nga, dili mo mo buhat o salaod kung walay mga aksyon nila nga bayolente. Unya karon gibalik sa polis nga, niduol na sila na ikumbulsyon. Ay, niduol sila na ikumbulsyon. Naana silang daan, di lang sila ganaog, kaya ipostingan sila video. Duldulin sila niya, hawdawin pa sila sa ilang pusil. Illegal man ang siya, kaya kung legal pa, i-advise na namin kung legal, mawagit ang korte, di ba? Ilaming kasuan, dugar kung nag-ingon sila 2024, gidadaan niya po may pulos. At mo sa korte, ma'am. Kaya mo atubang, gimme kung mapamatuod niya, ikaw, tinuod ka nga, gitugyanan sa tagiya nga, ipa, kung ani, pare, ipaatima ni yuta. Ah. So, manana, ma'am, niingon pa git ang kanang taga-korte nga, ang mudimulis, dili sila nga mga tao nga gibayaran lang 100 kay dili sila makadinay nga mong ma-aware ni ma'am. Unang-una diya sa security nga ilang gi-hire na ako yung first cousin. Ang ilang gi-pang-hire nga bayaran o 600 nga mga tao nga civilian, nag 600 ang gabi, naapod mi igagaw. Ingana ni kapalanggal sa Ginoo, maong na-aware mi, nakainin di sila nga ipangandaman na mo. O ganina, na ang mga pulis gatanaw. Unya, pag ang kami ang nakabalot na o panglabay, ipangpiso nilang abaga, ipanghawiran ng kamot, gaaksyonan o kusil. O niya, ang taga-orin, sige, kung anong manakot sila ang mga labay sa kung kalinaw lang inyo, ha? Anong dili man inyo badlungon? Eh, pa din sila ni aksyon. O, kung legal to, ingon ang taga-korte, manumpa pa ng mga sheriff dito nga profesional. O, kay sheriff rang na katungod nga mudimulis kung na court order, kung legal nga proseso. Maunang, kusgan ni ma'am o kanang ligon ni nga ni Barog kay namatay balaod. Gitubay na mo ang advice nga naatay balaod. Dili man may mga komunista, mamamayang Pilipino man ni. Kasi muna sila, may nga ni Frank na yung mga NPA. Kung napa na nga matay mo, siguro sila ma'am. Uy, kasi ako na balang NPA na ipusil.
1: Ba, gagani nga magulang kayo, Sir Edwin, o kuti yung mga kaubad. Nga na ako na yan.
0: Magulang ang chief security, Edwin Aranuiz na.
1: Na ay mga NPA daw din.
0: Eh, ipamatuod niya, mama. Kay pagguba na sa amo ang reputasyon, ipamatuod na ni Edwin Aranuiz. Hagito na ko siya, ipamatuod niya nga na yung mga NPA diri.
1: Tago-tago ko na sa mga kuhan, kilit-kilit.
0: Eh, kuya ba niya? Ipamatuod niya, kinanglan na siya video, o niya, makailagin siya ng NPA ni. Huwag mga yung nangapil ang mga NPA nga mga relocation diya nga balik gobyerno. Namay, subdivision diya. Nice siya daw, subdivision diya. Pero di na sila... Oh, wala na milabot anak sa ila ha. Dili na mo na sila tandugon. Pang patyon pa lang mi diri. Dito siguro yung butos sa dito siya mo adto. Pero mga balik
1: ko inyo limpyo.
0: Una ay tanaw nila diya.
1: Tago lang mo din na ay maranaw na ay.
0: Ay, dumagat na ay gaunon. Uy, Ginoo ko kakuyaw baka nila. Mga bakakon sila. Ignas si Edwin magatubang ni. Ignas siya. Kita mo na Edwin na rani? Katong security?
1: Dili security man. Ako lang
0: security. Para mo na siguro na.
1: Oo. Tapos sa karon ma'am kay namauli naman sila ma'am so posible dili na magpadayon dinhi ang demolition.
0: Kumpiyansa kay anad na sila basta ili. Kana si Ligaya professional broker, professional squatter na siya bisag asa mo madto ko korte kay nawatan ko nag file sa kaso. Ilado kay siya na siya kaso sa RTC Branch 21 istapa o kanang pagpamaligya sa yuta nga dili iya. Una dito tanaw lang ninyo ma'am. Da diri sa kusipon mamo. Nasa kaso dito.
1: Iyo gid nang gagi kugihan diri to ma'am para gid nga.
0: Oh, pagasa mi mo adtong ahensya sa gobyerno para mo susi. Pilado kay siya. Hay gisudlan imo niligay arado.
1: Abai ato lang kon ni mo tanan sa inyo bai no. Unsa may tabo ani magpadayon diha ko mapuyo dinhi.
0: Magpadayon ni hangtod nga dili mo to nga ang kamaturan. Hosti siya mamba.

0: pinaagi sa legal nga paagi. Kay kasabot man mi kay mamamayan di mi. Dili mi mosukol sa gobyerno, gid na ko mga pulis gay na. Kasi wala gid tay problema. Wala diri gid mo ma problema nga ni karon, di ko gid ma problema kung naa sila due process of law nga legal pinaagi sa korte. Kay ang korte makapamatuod na sa kadugayan, di ba man?
1: Pero mga tropong klaro, ma, wala po yung nangasamdan sa inyong part.
0: Wala, pero na yung nangaigo sa ilang bunal. Ang mga babae, ilang gibunalan sa bara o ganang martilyo. Kay nigawas man lugar. Kaya ang mga lalaki, sige din, mga parta. Kita ang pulis ganila.
1: Karon na, ba, if ever lugar nga ipatawag mo dito ni Kapitan, andam po mo.
0: Andam eh, basta na ay kasulatan. Kaya ba, sige, may i-charge ng mga MP, tulungan na mo siya. Diri na, ma'am, advance ni karon.
1: Pero manong dili man good relationship ang inuhadong area din ni Ogo?
0: Nga naman, kay, unfair kay ma'am, sila ang nagpasulod sa una sa mga tao diri. O ba ni Kapitan Daog, kanan siya kagawad pa na siya, nana sa picture karon sa mga higaunon. Nga nung siya man lugar ang eager kay magpadimulis karon. Ma'am, kapitalista si Ligaya. Nga nung siya man ang gipabura ni Kapitan, kami mga mamamayan man niya diri. Kami man ang nagpabutar siya nga mulingkod siya. Baba na iyang ipanumpaan sa iyang pagkonsa mo. Dili, grabing pasalig niya. O niya, kinsa may magtungay dimulis niya, ma'am. Nga pag-meeting niya sa January, ingon niya nga, kanang inyong basketball court, ako nang ipasiminto, papulihan ko ng ring. O niya, naapatay kami nga kanang solar water system nga iatag ni Congressman Swan. Kinsa magdahong nga tinudon niya ang ingon nga nang relocation, ipabalin niya. Ingon pa niya, ang dili magparelocate, dili niya pugson.
1: Dapat dito to ganina, wala ang dito pugsan na yun. Tapos nahulog ka murag pugsan na, kay panggubo naman
0: yun. Gawas nga pugsan na, illegal sila ma'am. Barugan ko na. O, ingon siya, unta ingon niya sa amo ah. Kaganina, unta ingon siya ang mga tao. Gipirmahan na ni Mayor Clarix, oy, gitagaan na siya katungod, gitugutan niya magpadimulis. Ni Animan ganina ang legal counsel ni Mayor.
1: Spokesperson, Sir Jan Aklo.
0: Wala man daw siya. Wala man daw si Mayor nagpirma. Wala man siya matagpanugot ni Kapitan. Unta may tinuda na ma'am. Naamang yun ganila, na istorya niyo sila.
1: Karoon na ba, yung panawagan mo ka nga si Mayor Orlando Clarix, uy, nga matabangan mo din.
0: Akong panawagan sa iya nga mahatagan ni siya o kasulbaran kay tulo na kasuna diri, ma'am. Ako, proven ako, kanang aura, i-apply sa mga barangay opisyal sa gobyerno nga mga programa kung asa siya ang isulod. Kami na ako sa Centennial, titled na siya ang piso-piso sa una, kanang munigi, i-award sa mga farmer. Dili lang luti-luti, hektar, kanang aura. Niya man na siya. Bayitan na siya nga humayan. Ganong na-award man na siya, be. Kay mga tao, baya, minga na mo yun, ha? Kung tarong, kung tarong pa lang siya nga barangay official nga kapitan, kiatiman ang mga tao, kay sila nagpasulod sa una. Nga nasakitan, gani ni kay Gilasak ang mga tanong sa akong papa din ni kay kami ang tinan. Nga wala
1: na nun, ano?
0: O sabi, tamna na mo, karong nga na may mga balay.
1: Pasudlan.
0: Okay, pasudlan. O niya, nakikigo na lang niya sa mga tao. Kasi sila nga naman, isa pa, dili man gid sila ang nag-spot, gipasulod man sila, gi-invite man sila sa barangay council.
1: Salamat kayo, bae, no? Ato yung kumpleto nga pangalog. Asa kung ka nabilong, ma'am, sa Higaunon?
0: Higaunon, tri-people, gid ko, ma'am. Oo, to kabalo na sila ka sa tri-people. Nagi ko sa tri-people. Kana, makana.
1: Salamat kayo, bae, no? Kaya ato pang ibaluin, magdama, Angelo, kang magdama, Kia, ang inilugar na isgutan usab lugar na linya po na magdamaan dito kung kinapo dito si Kagawad no iya po nga ma-interview kalabot po lugar niya. Salamat tayo abay no at least na dungog na mo ang inyong halugar na party. Ganina mong goda magdamaan dito. Wala ang presensya ng lugar nila po dito magdamaan dito. Motong nga ikatingalahan na tutungod po lagi kaya unang kabusag no nga ipatawag po sila. Nya, wala kang po sila ihanaw po magdamaan dito nga ipatawag baka agad po sila. At ang ipasak ang magdamaakiya magdamaan dito.
2: Okay, Magdum Kia. Last year, sana ito gamay mga higala si Magdum Kia po sa lokasyon. Sa pamahayag po sa kampo po sa tuwa pong mga opisyal do sa barangay Mambuaya ning atong Dakben. Kaya kaganiha lagi po mga higala, no, gisulayan naman po o kontak si kaninya Kapitan na Poras, pero di man daw kuno siya magpahinabi. So, karon, di na po sa pipila ka mga kagawad po nga na din na sa ila pong barangay. Sa iro na ito, pinagis itong kauban, Magdum Hunter 23 Kia Abilino. Sa Magdum Kia?
3: Yes, sir. Magdum Angelo. Nina nga tong sa tong pagdaliket. Wad, salamat kayo. Sa tong pagdaliket kaganya di jud daliket magdemanji pagatang-atang kita to sa gawas kit sa barangay hall wala gid nato nakita nga presensya ni Kapitan na Philip Poras pod magdemanji. Kaya ta man yung gipaabot nga makahatag gid pod siya og iyang kani nga side pod magdemanji no kay nadunggan naman nato ang side diri sa mga tao, nadunggan na pod nato ang murag recommendation sa City Mayor's office pinaagi ni Sir John Boy Acto bang tipaba ni Mayor Clarix oy. So iyan na lang sa ida to ang gipaabot unta magdumaan si nga madunggan. So katong na istorya ni magdama Jane kaganina, usa man to siya ka bae, to siya magdama Angie. So usa ni siya sa Katolik, kato siya, usa ilang nga pamilya mo yung marag una nga nakapuyo diri sa maong lugar, unya mo yung marag naga-cultivate, nagpatiman, hantos na nagana dayon nga mga tao nga kaninga nagapuyo na diri magdama Angie. So na isa na istorya na to si Kagawad Melvin Lapadan kaganina, pero nangayo siya og dispensa magdama Angie, kaya ang yang ingon hantod sa dili ko no ma-istorya or ma-interview si Kapitan Poras, dili pod ni siya nga makahatag pod sa iya nga side Magdama Angie. Pero kung ato nga buot sabto niya nga pamahayag pod Magdama Angie while nag-istorya mi kaganina, nakapod siya iya pagsupak gid pod sa kaninga pag-pahigayon ani nga demolisyon. Tungod kay daghan matod pa mga kalapasan niya kung nga basihan daw ko no ang gato nga gipa gibasihan na po nga ordinansa na katulagin nga building permit nga mo yung mga rason po di ganina Magdama Angie. Maraga diligid sa ingon nga sufficient para mapadayon ang kaning naisipitan yun po nga demolisyon diri sa Zone 1 Barangay Mambuaya. So karon Magdama Angie no, hinoon ang mga tao diri, makalmahon ba man sila o gawala naman po yung presensya sa kaning mga demolisyon din. Kaya mauli naman sila ganina sa katong paghinabi ni Magdama Jane. So karon ang mga tao po nag-iskot-iskot na lang ni sila Magdama Angie no, kung sa ilang muraga sunod nga lakang, kaya gapabot na lang po sila nga kaning makakuha na sila sa side ni Kapitan kung unsa po ini maraga iingon po sa ilaha or ipasalig baka Magdama Angie. Kaya kaganina sa itong paghulat-hulat na ito, nakita pa na ito si Ma'am Ligaya, singaran niya ito eh. Sir, unsa po ito ni Ligaya, sir? Unsa po ito ni Ligaya?
4: Arato.
3: Oh, nakita mo si Ma'am Ligaya. Kata na siya ang gamayon ng ganti para sir, no? Si moto si Ma'am, nakita mo to si Ma'am Ligaya Arado Magdama Angie nga siya mo ya kamiting kaganina ni Kapitan Napura, sakip na po si Sir John Boy. So atong ta nga interview lagi si Kapitan lagi Magdama Angie para masuta po nato no kung sila nga nasabutan ato sila nga dialogue. Kaya sa to nga pagpangutanahan sa mga tao diri, kaya wala man po daw sila ingon nga gipatawag dito. So sila po nagpaabot ra sila nga mapatawag or bisag representative na lang nila Magdama Angie para matagaan po sila og katinawan kung unsa yung mga nasabutan. Kay dili kay sila pang gikaingon, dili lang sila kuraton. Kay ang matod pa sa ato nga napangutanahan diri, ato pa daw ning February 26 nila gipaabot nga reklamo. So gikan ato February 26 Magdama Angie, murag naisputan siya kas sa ilang sesyon sa barangay niya o kay open man ato ni Kagawad Melvin Labadan po Magdama Angie. So ang iyang gi-expect na mahitabo nga public consultation tali sa kaninga mga tao o guys do this good pod kang Kapitan pod Magdama Angie. Pero sa saya nga tanto nga pagpaabot, wala man po daw sila napatawag og para public consultation. So ang ganyan na lang ikakuratan, kanina lang laging nagapaskil na kuno og demolition order nga 10 days ang gihatag para makabakit sila sa area diri sa Maya Zone 1 Magdama Angie.
2: Okay.
3: So karon ato na lang paabot pang Magdama Angie ko sa pero noon basin mo na ko na patatawad kay wala naman po ikagubot wala naman po ikalma na makalmawan po ang mga tao niya sa barangay mingaw naman po Magdama Angie. So sila karon padiri sila ng bitabit ang magkumpiyansa gihapon mga vigilant gihapon sila diri Magdama Angie kay wala ka baron sa sila say may tabo or kuan baka sabakay mga masabutan pero sa ilang aside kalma lang sila kung pakitaan sila o kato nga insakto, legal nga dokumento o ga ipasubay sa insakto nga proseso. Ayan nga may tabo ang kaninga demolition po Magdama Angie. So wagi kan diretso ang lokasyon sa Maya Zone 1 Barangay Mambuaya ng atong syudad kauban si Magdama Jane Donog Magdama Orly Berdinosa. Kini si Magdama Hunter 23 Kiabilenosa sa balita o serbisyo Magdama Radio.
2: Salamat Magdama Hunter 23 Kia Belenosa ug Magdama Hunter 24 Jane Luna. Oras na 5:38 dinis na yung taas itong nga kauban po mga higala ni Magdama Hunter 13 sa ta sa iha po nga lokasyon.
5: Magnum Reports.
2: Alang sa dugang mga balita mga higala, makisayod po ta sa report nga nahipos ni Magdama Hunter 13 na Riza Cruz. Huwag karoon na doon, mag-magnum operation tamang sa ta. Dinis ta kaya amu mag-uuma orientation, ipahigyan sa City Vet. Ano yan si Magnum Riza Cruz?
6: Ipahigyan karoon ang orientation sa City Veterinary Office sa Cagayan na Oro. Ang kinilagin na nagparay paghihapon ang kainit. Huwag mag-imansi. kahiyupan isip papagpagandama batok sa ibig ni El Nino inagi sa mga orientasyon na o ga demonstration ang gitabangan ang mga mag-uuma araw pa ito na ginang panginabuhi o papalambo ang kahimtang nga din ang mga sektor agrikultura magpasalamato ng mga organisador sa tanang misalmot o nakitimbayayong alang sa kalampusan na sa mga kalihukan na ipasalamatan usaw ni Virgie kon ni kinibitawng ni Kapitan Reyes sa Barangay Council Ipunan alang sa sa suporta ug mayong pagdawat ining nagapakita usab og hinibang nga misay nagapaabot misay sa si Arua Pasfal alang sa mga mag-uuma og livestock raiser nga nagtambong sa mga aktibidad lakip sa mga partner stakeholders sa mitami tabang sa mga programa mao ang APO og RSBSA PCIC o ga City Finance Department o ga padayon karon ang kapot ang buhatan City Vet sa pagatinabangay alang sa masandam o ligon o ga malungtaro mga pangaprograma sa maong ahensya balita gikan sa City Vet para sa Magnum Reports. Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Reports. Oras sa 5:40 na sa hapon. Dili ta mahigala sa tuwa pong paglusad sa Magnum Operation Tama. Kaya doon na po yung ubay-ubay no nga tuwa pong gikinanglan nga matiman sa karon sa tuwa Magnum Operation na Tabang. Kaya ni sila mahigala. Importante po ganyan no ang ilaha pong mga panginahan.
4: Magnum Operation Tama.
2: So good da sa tuwa Magnum Operation na Tabang. Nga dinhi ni Angelito mo kana. Din ni Sir Angelito Morales. Okay, Morales. Sir Angelito, may hapon.
7: May hapon, ma'am.
2: Okay. Sir Angelito, unsay sitwasyon? Yung nabot ka din sa Magnum Radio?
7: Kuhan ko, ma'am. Ngayon, takukuhan. Anang, kuhan, pagkuhan lang sa doktor sa ako, lola, ma'am ba? Kaya na siya rectal cancer. Anang bitaw na kuhan ang kuhan niya, ng sampot niya, nagyanan sa hugaw, na kuhan, na bukol.
2: Okay.
7: Kanya, ugma ma'am permi nami kuan kun dili daw namo madatahan mag-interes sila nami po mi promissory note kinang lang daw madatahan ni ugma
2: pila man day inyong bayronon day sir
7: kuan na lang ma'am 37 kay nagdoo lang mi mistanan ahensya mao na so, lang kinang lang gid mo madatahan daw ugma pohon
2: imuhang kaning lola oh, napagyapon din na sa ospital
7: wala na nakagawas na ma'am kay interesan man mi kung dili mi makabayad makadata daw na ugma.
2: Okay. Ang kaning 37,000 kaning kuan gyud ni siya wal mo na gyud ni ang gihatag nga kuan ninyo nga ugma na lang last.
7: Oh, ugma na lang gyud last amo permissory at gipirmahan namo.
2: Okay. So ang imuhang lola okay na pod.
7: Oh, arang-arang nang puno na kaimtang pero magkuan siya ma'am kanang gawas niya ang hugaw giagir sa tubo.
2: Okay. So unsay panginabuhian ninyo sir? Iyang mga anak sir?
7: Kuan ma'am kanang inyang mga anak ma'am nasa mga bukid tabaw sa Del Monte. Tingalbes ng pinya ba?
2: Dayon.
7: Dayon, ulaw lagi magdol-dol na sa mga ahensya sa gobyerno. Moton, ako na lang naglihok. Okay, may mga kuha, di mang kabalo mo, sulat mo, kuha, explicar ka ulaw man.
2: Pero nakatampo na saan sila hinoon, ani sa mga gastuanon sa imuhang lula?
7: Oo, nakakuan po hinoon sila, ma'am. Na dito may kang congressman, Swan, gingnan may gamay lagi hatag sa mga, kaya gingnan may bainbahin na daw, kaya dagakain ngayong tabang.
2: Okay. Dayon, napod mo gihatag po ani po sir nga dugang nga mga pang-assurance lugar para maka promissory note mo.
7: Wala na ma'am.
2: Kato lang yung mga GL lang.
7: Oh, mga GL lang yun.
2: Wala mo yung gigarantor lain.
7: Wala ma'am, kay interesan may kay tagtuan may sa balay. Nya wala may ila mabira dito bisang unsa.
2: Sige yeah, sige. Sige, Sir Angelito, atong nga sulayan no og panawagan. Ikaw Sir Angelito, taga dinhi ra pug ka.
7: Oh, ma'am, taga Makabalan ako ma'am.
2: Ang imulula taga dinhi Japan.
7: Oh. Balan.
2: Sige. Sir, kaning panawagin, sir, manaminaw ka ron. Basin makahatag sila noong donasyon sa sitwasyon po na ninyo.
7: May hapon sa tanan, manawagan ron tako na mga ikong tabang, bahala gamay lang ta na kantidad para sa akong lula, matigong manana mo. Bahala, badata lang kayo dito sa ospital, kay ugma na may taman para dili may maintresan ba. Tama, tabangan ko ninyo. Salamat daan, hindi sa man itong maghatag.
2: Okay. Sige, hulatin lang sa din hapo da, sir, no? Basinado na yung mga makahapit na makahatag o donasyon sa imo. Dinita ni Sir Edmar Alparito. Sir Edmar?
8: Hello, ma'am, mayong hapon.
2: Oo, sir, taga-asa, gid gani ka, sir?
8: Taga Cebu City ko, ma'am. Ni dangup ko diri sa inyo, ma'am, kay ang nahitabo mo sa kuwa, ma'am, ni Adonig Dabaw, kay magtrabaho niya. Ang katong among nag-hire sa mo, ni si Batman.
2: Mm.
8: Nga, mauni akong problema na mag-lusod kong uli sa Cebu, bahala kung tag ang ihatag sa kuwa sa katawan aning diri sa Cagayan de Oro, ma'am, balag ticket ng balag din ko taga agkas basta ang ako alang ma'am na makauli tanyog ko sa mua kay duha ako ka gabiin natuga sa unda simbahan.
2: Okay sir, ikaw kanang katong kauban imo gibiyaan na gid ka?
8: Oh, gi biyaan gid ko ma'am.
2: Pero nakay kwarta before pa ni nahitabo nga gibiyaan ka?
8: Ang akong gibuhat ma'am para maabot ng sa Cagayan, akong gi baligya akong cellphone para maka-plate lang ko padung diri.
2: Mm. Okay. Mga banabana ni mo sir, pili-plate sir, pauli dito Cebu.
8: Kuan ko ma'am sa kukaldong atong ni aging adlaw nang utana ko 2,000 og walay discount kay ako ma'am usa man ko ka ti kuan pi unsa WD. Ang plate nako
2: PWD.
8: 116 ka ma'am. Yeah, bahala ang tag-ticket na yatag ko, ma'am. Mm. Bahala na nang wala ko pangkaon. Basta makauli lang ko. Nga, ganyan pong punta. Tagaan lang ko kwarta sa simbahan o 200. O magpasalamat po ko sa sikyo na nang nag-duty sa simbahan na nakahatag po siya sa kwag tabang.
2: Mm-mm. Sir, ikaw, kaning... Namo ka kay mga pamilya pa dito po sa...
8: Wala na ma'am. Patay na ako ma'am magpapa ma'am.
2: Wala kay mga anak, inana.
8: Wala na siya ma'am. Kay... Kuhan mo ko ma'am ka ng broken family ma'am ba?
2: Ah, sige. Si Sir Edmar nung latulati lang sa din ha. Basi na doon yung mga nag-monitor karon na makahatag po ng donasyon sa imo pong sitwasyon. Oras alas 5:45, dinita sa itong dugang Magnum Operation
9: Tambang. Magnum Operation Tambang.
2: Dinita ni Vilma... Tamula. Ma'am Vilma, may hapon. Yes, ma'am.
10: Ma'am.
2: Okay. Ma'am, unsa may taga-asagay ka, Ma'am Vilma? Taga-asa gani ka?
10: May hapon.
2: Mm-mm.
10: Ako si Vilma.
2: Mm-mm. Taga-asa man ka, ma'am?
10: Villanueva.
2: Oh, unsa may sitwasyon, ma'am? Nga naabot ka din, he?
10: Kuan, tungod ana akong anak nga buang.
2: Ngano man?
10: Kuan ka nang nag-viral naman na siya, kay manggukod naman siya.
2: Niya?
10: Oo, niya. Magdalagkot silyo. Kontra niya ang mga babae niya. Managan ang mga babae niya. Mauli siya sa balay, dito malibang sa kwarto. Dito mangihi, dito mangulihan. Manang niingon ko, ako'y pahulay. Nagigikan sa gamay ang bata, pahitay. Hantod na lang karon pahitay lang, gyapon.
2: Okay. Uh-huh. So, unsa may mahitabo di ani, ma'am? Unsa may plano ni mo di ay?
10: Dili, nga nang. Giadto naman mi og DS, WD.
2: Mm-hmm.
10: Kay PWD baya na siya.
2: Mm.
10: O, niya karon kanang gipangayuan man mi sa iyang mga record, gikan sa Mandaluyong. Kay pito man na siya ka. Katuig sa mental hospital. Mm. Kita sa na siya katuig din ha sa BGNP. Tulo katuig sa na siya sa kanang Mandaluyong.
2: No.
10: So, unsa di pangayuan mi o kanang mga record niya.
2: Mm.
10: O, nga, kay kanang pagkauman o record na, muadto mi dito sa kanang BGNP. Tapos, muadto na po mi sa balik na po sa judge. Kaya dito na mga may balan, unsay asa dadun ang akong anak. Oo niya. Muna nga, wala namang gikulain yun nga kapadulungan. Muna nga nakadesisyon yun ko nga. Muabot giko din sa Magnum. Mm. Okay. Sige, baya ko. Idol, baya gini na akong Magnum nga mamati.
2: Ma'am, tapos, ang kaning imuhang anak, pila na edad gani?
10: Kanang maglakawa na siya, di na mat... Oh, pilay edad?
2: Pila na edad niya?
10: 57 na.
2: Pero wapagyapon siya na ulian. So, oh. Karon, imuhang plano, mauni nga pagpahinin mong tabang para na kay ipang, na kay magamit para sa pagproseso sa iyang mga dokumento.
10: Unya kuan kanang mag-process po anak sa iya. Kay kanang inig-file sa kaso anak kay magbayad-baya process man.
2: No, okay. Nakatry, nakapangayo po dito sa inyo pong LGU, ma'am, sa Villanueva, nga, para sa assistance ani?
10: Sige. Dito man may dito, tagaan man lang may 200 unya. Ang saon manamo ng 200? Nga hindi man gid ko makadangat dito sa kuha sa iyang mga papel.
2: Okay. Dini po, ma'am, ako lang sa kang pasabdon po, no, nga wakuy ko'y hawid kung pila gid po'y mahatag po sa imuha kay magdepende man eh sa itong mga naminaw karon kung muhatag sila o salapi o kung pila po ng ilang ihatag ng salapi para po sa imuha. So, ang mga naminaw na ito karon mo itong hangyoon. Sige, taganti kang chance, ma'am, ma'am Vilma, panawagi ang mga nakadungo, ang nagmonitor karon no, sa Magnum Radio, sa Magnum Operation Tabang.
10: Maying hapon sa tanan. Mga kanang kababayan ako, mga madriver magmaon sa ilang trabaho, kanang mangayo kog tabang kay kanang dili na gid nako kaya. Wala man gid ko mahimo kay 1987 ko wala naman ko bana nga kami na lang dayon duha diha sa balay no akong pagkaon no kanang nagsalig na lang ko sa akong kanang senior citizen niya, di gani kaigo. Kay tagutlo ka bulan ba ya ang senior citizen? Unya ka nang isumbag ko ana akong anak, nagdugo-dugo mo ni akong kabungol. Kay agas ng dugo din ani. Nga, mahadlok man ko kami, ingo man siya, doon ka punta ka karun. Nga, dili na lang din ko magtingog kay, basig tinod-on. Kay kami rarapag yung duha. Muna nga nanawagan ko sa inyong malumunga kasing-kasing, tabangan ko ninyo. Ay maluoy mo sa ako, wala ko'y kapaingnan, wala ko'y mahimo. Munang gidangop ko din sa Magnum, tungod sa akong problemaan ng buang. Maluoy lang sa ako. Salamat, tagang salamat.
2: Okay, sige Ma'am Vilma, no, sa lahil lang sa nato dinig hangyo sila. May galabasin, pwede mo makahatag o ginabang noon. Ini po nga to ang mga nanawagan karon sa Magnum Operation Tabang. Ikatulong na to nga kliyente mga igalamaw si Ma'am Vilma. No, nanawagan in town siya nga matabangan ninyo siya sa pag kaning, ano? Sa iyang panginahanglan noon, nga financial para makalihok in town siya sa pag, kuan niya, no, pagproseso sa mga dokumentong gikinahanglan aron nga ma-plaster kung asa ba gid pud ning institusyon ibutang ang ihapong anak nga giingong nga nalisuan na sa pangisip. Dinita sa tunga pagpadayon
11: Magnum Operation Tabang.
2: Dinita ni Diyoskora Pakturanan. Ma'am Diyoskora, may hapon.
12: May hapon, ma'am.
2: Okay, ma'am, taga-asa man ka?
12: Taga Bunbun, ma'am.
2: Unsa iya sitwasyon nimo, ma'am?
12: Na disgrasya nga akong anak sa Quezon, ma'am.
2: Quezon, Bukidnon.
12: Dayon, wala. Naglisod lagi kay ko, ma'am, kawala ko'y bana. Tapos, ang akong adlaw-adlaw, tawanan rin lang, na mga yun takog tabang sa mga katauhan. Labi na karon walay diaper akong anak, or mga kailangan sa mga kuwan sa iyang mga samad. Mga yo jug kog tabang kay karon na sige kalibang ambot ma'am wala ko kasabot unsa kong ginabati karon.
2: No, Ma'am Diyoskora, kani siya yang pagdisgrasya siya lang isa?
12: Or na ma'am, tulo sila kabuok maupat sila kabuok ma'am.
2: Unsa man ni kaning naa sila ka inkwentro wala?
12: Wala ma'am kanang gidasmagan nang niya ma'am. Kuan nang gyapon ang PW gyapon na siya ma'am.
2: Okay. Sige, ang kaning imuhang anak nga na disgrasya, mora ni bugtong ni mong bata gyud, wala na kailain.
12: Pito akong anak, ma'am.
2: Pero nakatampo na po sila mga tabang kod ani sila akong isuon.
12: Kuan, ma'am, ang akong masugiro na ko tanan ang mga problema, ma'am. Katong miwan, nagdadungan-dungan sila din na. Pero akong anak karon, ma'am, wala pa gyud siya na operahi na nangangyo ko ni doktor, dok, asa man di ay to dok, pwede ko mangayo o kuan dok ka ng katong kuan sa kanang kuan, bakit tawag ani. Dili kining
2: si unsa man
12: kanang
2: kwan move on ma'am no na pero na operahan na imong anak
12: wala pa ma'am wala pa na operay kay wala sa esting list.
2: Ah okay.
12: Oh wala man sa esting list nya nang hangyo nagiko na nga nagikog tabang ni doktor karon nga dok na nakagawas na man lang ang mga kaubanan ani dok pero siya wala pa gyud dok si mana na baya kapin. Unya karon way diaper ang sama wala itapakan diha then dagan naging mga kailangan lagi wala napay tambal para sa iyang mutngot wa kapalit paita ma'am eh wala naman gikoy mahimo ma'am
2: okay
12: na, naka nakaingon jud ko ma'am nga mangay na lang kog tabang dinhi sa Magnum ma'am kay para tabangan ko kahit ka na tinuod man po na akong mga problema o di man sa tiyaw-tiyaw.
2: Try lang na to, ma'am ha, ma'am Diyos Cora. Kaya nga to po din po dinihing matigom nga kwarta sa imo pong pagpanawagan. Maura man po na mong ihata gitpod sa imo ha. No? So sa magyapon sa kung na-mention ka ganiha, katong nauna ni mo, kung pilay ihatag sa itong mga listener, mo po na nga mong i-turn over din na sa inyo ha. Sige, ma'am Diyos Cora, no? Lato-lati lang sa din ha.
12: Ma'am, pwede mo tana, ma'am?
2: Sige.
12: Ma'am, ka nang kung makagawas na ni ma'am, makaduol pa ko diri, ma'am?
2: Naarabay ko ani ni ma'am no, naatay kaning palisiya din hinga, dili sa gunson. O, dili ta sa gunson. Kaya para okay. Maapod po, kay ang uban po, daghan raba po, gabalik po din po, ma'am. Pero mula na, ang ato apod din hinga palisiya, priority sa gitong mga first time nga nangayag tabang.
12: Ay, ay okay po, ma'am, salamat.
2: Sige. Oras, alas 5:55 na sa hapon.
13: Magnum Operation Tambang.
2: Kinita ni Harold Magallanes. Harold, may nga hapon.
14: Hello, ma'am. May nga hapon.
2: Okay. Sir Harold, taga-asa gani ka?
14: Ako din, ma'am. Taga-Maramag, Bukidnon.
2: Ngayon na ka din sa CDO gani, sir?
14: Ma'am, yanin lang ko din sa Cagayan, ma'am. Kaya nangayaw kong tabang sa mga parinti sa akong papa, ma'am. Kaya na-stroke ngod siya, ma'am. Nga dili na normal iyang pagbawas, ma'am ba?
2: Ang imuhang kinsa gito, sir?
14: Ang akong papa, ma'am.
2: Oo. Adit lang. Adit sa sir, ha? Saman eh. Ay, kadit lang, sir. Imong papa na stroke?
14: Yes, ma'am. Nadili na normal iyang pagbawas, ma'am.
2: Imong papa, asa man karon?
14: Amo palagi itong ipa-admit, ma'am. Kaya nangayang manggod ko. Lamasin ko dire sa mga parinti sa akong papa, ma'am. Bang, matabangan ko nila. Unya, timing po kayo nga pagduol po na ko sa ila, ma'am. Walang-wala. Walang-wala po sila karon, ma'am.
2: Okay. Ay, mong papa, naa sa inyo, hara?
14: Yes, ma'am.
2: Okay. Ikaw, aha mang kaga puyo lugar, samtang naa ka din si D.O.?
14: Na, dito ra ko gatulugan sa Agura, ma'am.
2: Okay. So, ang imuha din he, karon.
14: Ako lang unta, ma'am, ba nga. Ngayon lang unta ko gamayin tabang, ma'am, pamasahe nga. Makauli lang ko sa akong papa.
2: Okay. So, sige. Pero kumusta man ito yung pagpahintabang yun po sa imong mga kaliwatan din, he?
14: Ma'am?
2: Kumusta man itong pagpahintabang yun po hinabang po doon sa imong kaliwatan?
14: Ang kato po nilang gihatag, ma'am. Iyon na po na kung ipapalit ng pagkaon, ma'am.
2: Sige, sige. Try lang na ito, sir, no? Makapanawagan ta din, he. Sige, Sir Harold, pa nawagi ang mga naminaw karon.
14: Yes, ma'am. Aming hapon, mga... Sir, ma'am, hinaot nga maluoy lang mo sa kuha. Kaya akong papa na stroke, nga dili na normal yung pagbawas. Sa gusto, hinaot nga inyo kung matabangan, bisag pamasahe lang nga makauli ko sa akong papa, maatiman ako siya. Daghang salamat mga sir, ma'am, maying hapon.
2: Okay. But, sir, kaning nga Sir Harold, ikaw ra, yung anak, or namoy, napakay mga igsuon?
14: Ay, nako igsuon ma'am, pero ga-eskwela pa ma'am, niya akong magulang, minyo na po ma'am.
2: So, murag ikaw lang lugar ang ga-atiman yun, ani karon?
14: Yes, ma'am.
2: Ah, sige, sige, hulat-hulati lang sa din na Sir Harold, no?
14: Sige, ma'am, dinita salamat.
2: Dinita sa ito ang dugang na po na ito ang kliyente, mga igala sa Magnum Operation
13: Tambang. Magnum Operation Tambang!
2: Dinita ni Nestor na po ni Sir Nestor, may hapon.
15: May hapon diha. Ma'am Angie.
2: Mm-mm. Sir Nestor, ikaw kay taga-asa?
15: Naan ako karon sa Lagindingan, Bukid.
2: Okay. Unsa may sitwasyon, sir? Naabot ka diri, sir?
15: Mangayo lang kong tabang sa akong maintenance nga tambal, ma'am. Ang akong maintenance nga tambal for every day mag-intake ko 300 pesos a day for my liver cirrhosis and diabetes, na pagkoy peptic ulcer og high blood ko.
2: Okay. So, ikaw, ganihan yung ka-permanente sa CDO?
15: Na ako'y mga anak, pero dili naman may lisod na ang among atmosphere.
2: Ah, okay. Pero sa una, taga din higit ka, di ba?
15: Taga Kamigin, ginang akong kaliwat, ma'am.
2: Dayo, naabot ka din sa Makabalan, dayon.
15: Mm-hmm.
2: Okay. Sige, kaning napakay panginabuhian niya po hinuon po, sir.
15: No, mga iwan na lang ko.
2: Mm.
15: 66 years old na ko.
2: Okay. Imuhang nga pares,
15: napa, pardon?
2: Kamu na lang duha sa imuha pong asawa.
15: Ako ra, wala na po ko yung wife.
2: Ah, okay.
15: Ako ra gid isa, nagino Sara.
2: Kanang sa lagindingan, sir, imuha ng kaugalingan nga balay po din noon.
15: No, dili. Namuyuan lang ko.
2: Sa imong kaliwat, rayapon.
15: Kanang medyo ako lang kaila, then iya kong giparinta, then wala man ko'y deposit o cash advance. So mga promissory note na lang.
2: Okay. Di na rin ka pwede makapuyo giday sa imong mga kaning anak, di na makabalan?
15: Lisod na. Lisod na kayo.
2: Okay lang, sir. Try lang na to, sir, no? Manawagan po din, eh. Basi na doon ay mga makahapit, makahatag o ginabang para sa imo. Sige, Sir Nestor.
15: Nanawagan ko sa mga kaila na ako, akong relatives o akong mga batchmate nga inyo kong tabangan and especially sa benefactor sa Magnum o kang Magnum another benefactor nga Anonymous, si Madam Anonymous. So thank you kayo.
2: Okay, sige. Salamat, sir. No, dinisadta sa katapusan manigala si Mama Analiza Lauron. Ma'am Analiza, may hapon.
16: Hello, may hapon, Ma'am Angie.
2: Mm-mm. Ma'am Analiza, unsay sitwasyon gani?
16: Ja, ma'am?
2: Unsay sitwasyon, naabot ka diri?
16: Kanang kuan man good, ma'am. Kanang admitted akong anak atong April 22. Dayon, dili gyud unta mi didto maabot atong hospital kay private. Tapos, gi-refer lang man good mi atong time. Pero, naabot nga atong pizza Mayo 17, declare na unta mi atong na discharge, pero nag panic attack man akong anak, di wala siya naka survive, so na expire gud siya. So aning among kahimtang karon man ang niani ko dinhi tungod sa among kuan hospital bill dako kayo, pero nalakaw na ako na siya sa mga ubang ahensya sa gobyerno. Then karon na ipadyo balance nga 100 kapin gawas atong doctor's pay pang 121,000 mo na akong ginahang yun ta nga mga ikog tabang din hi kay kabalo ko sa Magnum, daghan yun kay mga listeners bisan og piso-piso lang unta dako na kay nagtabang kay sa amo magong sitwasyon nga nagsakit akong anak 1 year na kapin sulod gawas mi sa hospital. Ako mismo wala na yun kay income hasta nga akong bana wala na itarong pangita kay mo nakatiman sa yaha.
2: Pero so, nakatry mo hapit din na sa barangay kamamanan, ma'am?
16: Unsa, ma'am?
2: Nakatry mo hapit sa barangay kamamanan?
16: Lali kay maklaro.
2: Sa kamamanan man ba? Nakapit mo nila ni Kapitan?
16: Mana, nag-agin ako sa yaha, sa kong ropos, sa kong kuwana, ibimano mo na sila. Then ang 374,000 kapin ng hospital bill, nagpabilin ang 150 kapin. Dayon, muna siya nga pangitaan ako pamaagi. Muna ang makapangita ako paagian na kay dito ko sa Capitol, nangita magud sila ag ID kay dili magud miss or me ang mga address, pero kanang hospital mapangitaan pa nako nagpamagi kay nag-ingon ako nga moadto ko ang case 1, pero dili ko sure nga naa daw budget. Dayon kaning hospital kaning doctor's pay gyud sa pito ka doctor nagkantidad og 121,000. Wala pa yun miya na nakaliko maski kuan mga gismil, wala pa. Naigag may mga naghatag o kuan sa akong nag-post naman yun ko, bahalag piso-piso. At least na ay mahipos. Munang, kay wala mag-imilaing yung kapaingnan, kay bisan unsa among mabaligya, wala naman good. So manang nidangop yung ko din ni Ma'am Anji kay kamalo ko nga daghan yung maluoy.
2: Okay. Sige. Ma'am, analisa no, sulayan lang yun nato din ipod sa Magnum Radio kay basin di ay na'y makahapit, makahatag o hinabang para po da sa inyong sitwasyon. O ga, sa itong mga kaisuna no, karoon nga namin na, dako-dako yun ang gikinhanglan ng amount ni Ma'am Analisa. Pero basin pwede ninyo no nga matagaan, bisag pila lang, o kung pila mo kabuok mo no, nga makahapit din ni at least matigaw, matunol na to siya, madako-dako po siguro. So sa itong mga kaisunan din na nga naminaw ko ron, na bukas sa Magnum Radio na sa pagdawat sa iyong hinabang para sa itong mga kaisunan nga na ngiwat yun in town nga masolusyonan ang ilahap po mga problema ang giatubang o gnian hinagari din sa sibihan sa Magnum Radio aron lang yun po no, nga makapanawagan din sa kahanginan kay para mas daghan po no ang makabalo nga sa lang sitwasyon na karon o sa ilapong pagpamasig na daghan ang muhimo no sa pag-reach out sa paghatag o hinabang.
17: Mag- Magnum Operation Tambang.
2: Oras alas 6:04 na mga higalaw sa itong pagpadaan sa tuang Magnum Operation na Tabang. Balikan sa nato si Sir Edmar Alparito. Sir Edmar, may nga hapon din na, may gabi na dahil din na sa imuha.
18: Mayong kanyang ma'am, gabi.
2: Okay. Sir Edmar, no, kaning sa imuha nga pagpauli paingon na sa Cebu. Karon na ay mga naghatag uga donasyon para sa imuha po din po nga sitwasyon. So, kaning siya Sir Edmar, para nung makabiyahi ka, uga, ikaw na yung bahala magpasigo, siguro gina ni Sir Edmar, kay mawama po niya itong natigong po nung salapi. So, Sir Edmar, dunay mga naghimo sa pagpaluyo ni ining donasyon po nga imong madawatan karon, mamokin ito mga regular benefactors, nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adala Subdivision, Barangay Kangamamanan, Gilbert Coronel, Nilo Solarte, aduna sila gitagana nga 2,000 pesos para sa imong pagbiyahe. Pauli, unsa itong mensahe para sa ila, sir?
18: Sa lamat kayo sa kanang nagtabang na ko nakasabot sa kuwang sitwasyon. Salamat kayo ang Ginoo nalay bahala po na mo balos ninyo sa inyong pagtabang kay kanang akong pagduol kinakasing-kasing gyud ni.
2: Okay. Sir Edmar, salamat no sa paghapit po din sa Magnum Radio sa pagpamasin sa pagsalig sa amo.
18: Oh, nga salamat po kayo sa Magnum na diri sa istasyon kay naay nag-advise sa kuha na diha na dool na lang diha sa Magnum kay mo kana sila na 100% kina sila na mo kuha ni mo tabang.
2: Okay. Salamat sir sa pagsalig sa Magnum Radio. Dinita ni Vilma Tamula. Ma'am Vilma, may nga hapon subli din na sa imo ha. Okay. Ma'am Vilma, no, na yung mga naghatag o hinabang para sa imo. O kini Ma'am Vilma, gikan po na sa mga naminaw po na karon. Doon ay 500 pesos para sa imo po din po nung para magamit ni mo sa imo pang adlaw-adlaw nga paglakaw-lakaw. Kung panalitan man na doon na po yung mo apas din, no, napa din si Ma'am Vilma po nagulat sa inyo pong hinabang. Kini Ma'am Vilma, nga 500 pesos, gihatag kini nila ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Kamamanan, Gilbert Coronel, Nilo Solarte. Unsa itong mensahe sa ila po, Ma'am?
10: Daghan kaayong salamat sa lumong kasing-kasing nagtabang ka nako. Magdaghan gyud kaayong salamat ang Dios na lang gyud may magbalik sa tanan. Kay ug kanako kabalo mo lagi in taon ko mahimo. Bisan gani bugas pagkaon maglisod gani ko. Musa nga gidangop na lang ko dinhi kang Magnum Anji. Kay balo man gud ko nga kanang ang operasyon tabang sa Magnum dili gud ka mapakyas na agayon. Daghan gid kaayong salamat. Daghan salamat.
2: Salamat po Ma'am Vilma no. Basin dunay mga makapit pa din ano si Ma'am Vilma. Basin matagaan po ninyo og kanang goods po no, in kind, bugas, kay siyara gud in town mga gala nag inasara nya napagid po ni sitwasyon sa iyang anak nga na problema na noon sa yahapong nga pangisip. So, di nagyudintan po ni makahimo si Ma'am Vilma sa pagpanginabuhi. Nagsalig lang siya sa pension po sa yahapong nga kaning social amelioration lugar sa pagka-senior citizen po niya. So, basin pwede niyo madungagan para na po siya maggamit-gamit po no, para sa lang pangkonsumo o para sa paglakaw-lakaw niya sa mga dokumento. Oras alasay sa utso na sa sa gabi, dinita ni Sir Angelito Morales. Sir Angelito, may nga hapon.
19: Ay, may nga hapon, ma'am.
2: Okay, Sir Angelito, na yung mga naghatag donasyon no, para sa imuhang lola. Kani, pandugang lang ni siya, sir, no? Kaya sa yun, tadako mong yapon kayo ng amount ang inyong gikinanglan. Pero na yung mga naghatag yapon para sa imuha, no, pandugang lang ninyo. Sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous. Anonymous sa Fidela Subdivision Kamamanan, Gilbert Coronel Nilo Solarte sa ilang 1,000 pesos. Unsay mensahe po nato sa ila, sir?
7: Ma'am, salamat kayo, Madam Anonymous, sa Magnum Radio, sa tanan staff sa Magnum, salamat kayo sa tanan.
2: Okay, salamat kay Sir Angelito Morales, no? Basin doon na pa yung mga makahapit, na pa din si Sir Angelito. Mientras tanto na sila mga igala, pwede po ninyo sila personal nga mahinabi kung panalitan mo, abot mo din sa Magnum Radio karong takna. Oras salasay sa utso dinita ni Dioscora Pactoranan.
12: Ma'am, daghang kay salamat, mm-hmm. Ma'am.
2: Si Ma'am Dioscora Pactoranan na ito ang ika-upat dinita ni Dioscora Pactoranan. Ma'am, na yung mga naghahatag ng kinabang kanisya para pampalit sa tambal lagi sa imo po na disgrasyang anak or pandugang no sa itong gikinhanglan sa doktor aron nga maoperahan na lagi po na ang iya hapong kaning lawas nga nabali. So, karon ma'am, na 1,000 pesos gikan nila ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Kamamanan, Gilbert Coronel Nilo Solarte. Unsa itong mensahe po sa ila, ma'am?
12: Ma'am, daghan kay salamat sa mga kabalo ko si ni Magnum dere, mga tagedo ko noong mga unsay mga problema mo tagedo. Daghang salamat. Daghan salamat, ma'am.
2: Okay,
12: Manji. Okay, daghan gi kay salamat. Na salamat kaayo mga katauhan nga gitagaan ko nimo og tabang. Daghan jug salamat. Salamat po.
2: Sige, salamat po, Ma'am Dioscora, no, sa pagsalig sa Magnum Radio. Huwag sa itong makaisuna, no, napadini si Ma'am Dioscora, kayang anak na ba, no, nakapigsimana na wala pa na operahan tungod kay kinanglag stainless mga igala. Oras alas 6, just na sa gabi, din sa Dani Harold Magallanes. Sir Harold, da subli, may hapon din, may gabi na din sa imo, ha?
14: Ma'am,
2: sir yes, sir.
14: May gabi, ma'am.
2: Sir Harold, para no, pampliti pa uli sa Maramag, doon ay naghatag o 500 pesos, kinigiapura nila ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Kamamanan, Gilbert Coronel og Nilo Solarte ng mga regular benefactors po nato sa Magnum Radio nga naminaw karon. Sige, Sir Harold, doon sa itong mensahe po sa ilaha.
14: Ma'am, sir, salamat kayo sa inyong tabang. Inaot ang Ginoo na lang maghahatag og blessings, more blessings pa sa inyo. Salamat og sa Radio Magnum. Salamat sa tanan mga staff. Ma'am, salamat kayo.
2: Sige, sir, salamat po doon sa pagsalig sa Magnum. Dinis sa Dainta ni Analiza Lauron. Ma'am Analiza.
16: Yes, ma'am. Okay. May gabi eh.
2: Ma'am Analiza, na yung mga nagtunol po, no, ginabang para sa pandugang ni mo, sa Byronon, sa inyo po din pong anak. O subli, no, condolence dahil din hapod sa inyo pong pagbangutan sa pagpanaw sa imuhang anak. Ha? Mm-hmm. Si, ay, kaila, nakuanday ko ni, karoon pa ko nakabanday. Si Queenie, mong anak mo ba?
16: Yes, ma'am.
2: May condolence din, no, kay. Nakailan po ko naagi na sa Facebook imo mga post, no, condolence na. O napo ko higala nga kaila po din po da, sa imo pong anak. So naay kaning naghatag din ng donation, ma'am, no. Pasensya, di lang gyud nato ma kaning kuan ang tibok amount. Pero naay naghatag 1,000 pesos at least man lang pandugang pod sa imo pong gikinanglan pod, ma'am. Og sa tumakaisunan basin pwede po mo makahatag og donasyon, no, na karon si Ma'am Analisa Lauron nga taga Barangay Kamamanan nga baguhay lang gyud pod, no, na matyan og iyahang anak og kasamtangan nga duna palagi obligasyon din sa My Ace Hospital. Ma'am, naay naghatag og ginabang sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Kamamanan, Gilbert Coronel og Nilo Solarte.
16: Daghan kayong salamat, ana, ma'am, og manginaot ko nga dili manggaling ko makabalos kay as in ang Ginoo na lang yung masayod kay kami, wala naman yung ko laing kapainan sa pagpangayo na lang yung tabang mahuman na yung maklear me sa hospital kay aron ma-proceed po na ako ubang mga liho ko na ako kay dili man good ma-release ang death certificate pod. So mo na mong ipaningkamutan nga makapangayo yung tabang kay as in bagsak gid kayo. Daghan kayong salamat, ana, ma'am.
2: Okay. Pero nahaya naman sa siya, ma'am.
16: Oo, nasa balay ka, lima na ron kadlaw.
2: Okay, sige. Ma'am, condolence, no. Gunta, basi na pa yung mga makapit din, ano, makahatag o donasyon nila ni Ma'am Analisa Lauron tungkol lagi kay, no, dili, lalim po nilang gyagian. Baguhay lang po ni panaw yung anak, bago lang po nag Mother's Day. Nga, modern po nino ang sitwasyon karon nga na biyaan pagyod siya sa iha pong pinalanggang bugtong anak na yun. Napay-bayro nun karon mga higala nga kapig 100,000 na pesos. Dayon, sa ato po din pong dugang, no? Subli mga igala, basin makahapit mo no na si Ma'am Analisa Lauron, taga Verjaya, barangay Kauman, aning atong syudad, nagulat sa inyong ikatabang, basin makatunol mo. Oras sa Lasay, stress na sa hapon, din sa Dani Nestor Napuni. Sir Nestor Napuni, may hapon, may gabi na diha sa imo ha.
19: Good evening. Mm-mm. Angie.
2: Sir, yes, sir. Sir Nestor, no, salamat sa pagpaminaw kanunay sa Magnum. Og, sir, kaning naay naghatag no para pampalit sa maintenance ni mo, labi na sa imong mga, di na ako ma-memorize, sir, ma-memorize. Daghan kayo muna mention ng balatian. Unta mag-okay na inyong sitwasyon sa imong mga anak. Naay 1,000 pesos din ni sir, nga gihatag no sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Kamumanan, Gilbert Coronel, og Nilo Solarte. Basin doon na kayo mabiling mensahe po, sir, nila.
19: Salamat sa mga benefactors sa Magnum and especially kay Madam Anonymous og sa Magnum Radio avid listener ninyo ako ni. Thank you kayo, Ma'am Angie.
2: Okay, sige. Sir, salamat kay Sir no sa inyong pagsalig sa Magnum Radio. Subli mga igalabasin, pwede ninyo no, mahapitan din ni po da sila. Mientras na pa po ang itong mga nanawagan ko ron, kung doon na mo ikadugang no, sa ila, inyo ha pong ihatag na donasyon, ani pong mga nanawagan. Subli no, sila si Sir Nestor na puni, nga nanginhanglan o pampalitambal o maintenance niya mga igala sa iya pong ubay-ubay ng mga sakit no, tungod lagi sa pangidaron nga sa 66 anyos, nag-inusara na lamang sa kinabuhi nga mulupyo sa Lagindingan misamin sa Oriental, kaya no, separate na po siya sa iya pong mga anak. So, ano po siya iyang kapika? Si Ma'am Analisa Lauron, taga Verjaya, Barangay Kamamanan. Ang inanglan po siya pambayad sa hospital bago lang nipandaw ang iyang anak mga igala sa sakit nga lupus. O karon doon na paybayro nun sa hospital. So, samtang nakahaya ang iyang anak karon mga igala, napo po yung obligasyon po nila sa hospital, no? Din na sa May Asa Medical Hospital. So, doon na sila kapig 100,000 nga bayro nun. Basin pwede nyo madungagan, makahapit mo. Si Sir Harold Magallanes, medyo okay na niya siya kay pampliti man niya sa maramag. Pero kung doon na mo ikadugang, napagyapon si Sir Harold Magallanes para makauli po siya noong na siya madala tabang po sa mga tambal nga palitunon para siyang amahan po nga na stroke. No, dili raman ni pliti gud ang iyang problema. No, pliti pa uli sa maramag, apil na po ang tambal siyang amahan nga na stroke. Dayon si Ma'am Dioscora Pacturanan, no, naapod siya ay panginahanglan po para palit sa mga tambal siyang anak nga katong na karon din na sa may NMMC. Sa NMMC kay na disgrasya man ni mga igala og napay kinahanglan po no magpa stainless kay naay bali sa iya pong lawas sa iyang anak. Og kanipod si Ma'am si Sir Angelito Morales, mao po ni siya mga igala na poy problema pod no kay iyang apuhan na karon sa kaning nakagawas na sa hospital pero napagyapon poy dako kay bayro noon pod ilabi na sa isgitanan pod no sa bills no bills sa hospital dinhi sa private hospital gyapon nino sa COMC kay nadidaka naman hinuon pod gihapon sa mga gikan pod no sa mga GL guarantee letter sa mga politicians mo nato dinhi sa CDO pero do na pagyapon inhabilin dinhi pod kang kuan Ma'am Vilma Tamula ayang anak ani mga igalan no na naay problema sa pangisip. So ang problema pud ani karon ni Ma'am Vilma ang pagatiman sa iyang anak niya mo hinungdan nga gikinahanglan niya no nga i-refer kini sa proper institution pero kinahanglan una nga makompleto niyang dokumento aron maka kaning assist pud no ang mga hintungdang ahensya ung asa gyud ni i-plaster ang iyang anak nga 57 years old na or 50 plus na ang pangidaron si Ma'am Vilma 72 years old na naginusara lang sing kinabuhi niya siya pa nagatiman karon si iyang anak nga 50 plus na ang pangidaron nga susama mato pag bata na gihapon og pangisip no so siya gyapon gatiman maski sa pagbawas na mention to kaganya ni Ma'am Vilma niya karon mga higala kumintag sa pagkaon problema gihapon pod kay waman pod siya panginabuhian gyud pod nga stable kay nagsaligra pod si Ma'am Vilma sa tabang pod no gikan sa gobyerno pinagi sa yahapong pension sa kaning pagka senior citizen so nanginahanglan siya pampliti panggasto sa pag-asikaso sa mga dokumento og lakip na kanipong panggasto sa ilang pong pangadlaw adlaw basin na dunay makahatag no dugang para tabang ani pong mga nanawagan karon dinhi sa tong paglusad sa Magnum Operation Tabang bukas sa Magnum Radio sa pagdawat sa bisan pila nga amount sa inyo hapon din pong ikatabang pangahigala og salamat pud no sa naghatag atong pamplite pud katong sa atong mulupyo sa may barangay Talamban sa Cebu City mga igala nga sure naman po siya makauli po no sa kantidad na 2,000 na po siya iya pong magamit sa iyang pagbiyahe.
17: Magnum so, Operation Tambang.
2: Mga naay problema sa bills na mga na hospital. So basin pwede ninyo madungagan mga higala. Ang Magnum Radio, okay rin kayo. May kumplitan 100 or 50 as long as kaning kinasing-kasing yung paghatag mga higala. Bukas yun may sa pagdawat. Bisan pila ang kantidad. Wala discrimination. Anaay mo kaulaw. Kung may kaya lang ninyo nung i-share sa inyo hapong isigkaingon. Kaya din sa Magnum Radio, no, ginarespeto, ginanamo ang inyo pong kwarta nga ginahatag po din he, para sa itong mga nanawagan sa kahanginan. O sa itong makaisunan po din ha, nga sayo da na iuban nung gusto nga ma-share sa inyo pong mga hinaba nga panaglisod mo sa pagpaambit po mga higala tungod kay susama, naglisod po mo sa inyo pong mga sitwasyon, inyong mga pag-ampo, basin pwede nyo ma-extend po no, sa itong makaisunan nga nanawagan karon kay aron nga masulbad o dali ang ilang mga hagit sa kinabuhi nga niabot ning panahon na. O sa itong makaisunan no, sa inyo pong pagpadayon sa pagsuporta sa Magnum Operation Tambang, dagang salamat sa inyo ay labi na sa itong mga regular benefactors nga wa gyud gihapon mibiya kanunay no nga nagpaluyo sa itong paglusad sa Magnum Operation na Tambang ay labi na nga kada adlaw no, dili mo murag sa gunson ta, dili ta mo minus sa kaning kuan duha no, naagid ta sa tagtulo lima karon pito kabuok ang atong Magnum Operation Tambang. Salamat kay sa inyo pong kanunay nga pagsuporta sa itong mga regular benefactors diha nga naminaw karon sa Magnum Operation Tambang sa Magnum Reports.
17: Magnum Operation Tambang.
2: O mga higala, napupusuyo na nga itong oras itong pagpanag-uban sa tulumanong Magnum Reports. Kini si Magnum Angel Sado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
17: Magnum Reports.
2: Oras, alas 6:20.
17: Ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.

0: pa. Taliwalan ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Lagindingan Airport bang biyahe mo.
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Oras, alas 6:24.
3: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
4: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
5: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Ito balit ang Magnum tungkol nato sa Jack's Commercial. Nimutang sa 12 Set Nazareth Dolls sa Twinland, Cagayan, Euro City.
6: Balitang Magnum. Tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Alas 6:25, higala kumusta may gabi na karoon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Ula at Magnum Lokal, Mr. John Actob, at igwaba ni City Mayor Orlando Clarex, umiklarong wala gibando sa mayor ang paglimulis sa mga balay sa Sunwan, Barangay, Mambuaya, Ningdakbayan sa atong Magnum National Senate President. Alan Peter Cayetano, may kumpirmahan nga wala na sa Senate premises si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa atong Magnum International, Popularity 14, tagikundina ang pagbangataki sa walong grupo sa Africa. Sa atong Magnum Business BIR na Labuan, ang ilang target collection niya itong Abril, ning tuiga nga na sa 422 billion pesos. Sa atong Magnum Entertainment, pila ka mga celebrity o influencer nagparayag sa ilang reaksyon sa social media kalabo sa isyo kang Senator Ronald Bato de la Rosa o Guarda Fares nini gikan sa ICC. Sa atong Magnum Sports, pila kung Pinay tennis star Alex Yala magparayon sa iyang clay court campaign sa Inter-Nacognition Noxa di Strux Board gikan sa Mayo 17 hangto sa 23 sa Ningtuiga sa Pransya. Mga igsoon, kumusta mayang bunta o mayang gabi karon lawad na karon ng Huwebes, Mayo 14, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
7: O Magnum Lani Delgado.
2: O karon sa ritara sa Magnum Lokal, iklaro karon Mr. John Gilbert Actob, ang tigbabal si City Mayor Orlando Clarex Uy. Kawala gimando sa mayor ang pagdimuli sa mga balay din sa Sunwan, Barangay, Mambuaya ng syudad. Kinumahan na nagresulta sa tensyon, human pugni sa mga residente ang mga demolition team sa pagguba sa ilang balay nga giingong way o subay sa insaktong proseso. Itabagal usaba ni Actob ang mga residente nga lingkuran o dunay panagsabot sa residente o abogado sa climate aron dili magresulta sa kagubot ang pagpapawa sa mga mulupyo sa mga lugar. Sa iraan nga temporary una nga gihunong ang demolasyon o gidagdag sa adlang Huwebes ang delego sa mataga panig sa barangay hall aron matagaan sa katinawan ang maong demolition sa lugar.
8: Una inform daan nga ina nang may tabo.
9: City ordinance kasi nila kipilit ika sa barangay. Pagabot nila kanina ay sila firma to ni mayor o si kapitan nga pahawa na mi dire.
8: Pero wala ito. Pero wala sila kapitan dokumento.
9: Wala pero namo.
8: Wala ito nga si mayor bali mo ina balingan sa inyong kasubo.
9: Namuta na mi sir sa tanang papel. Ika sa korte, dapat ko kasi lay proper
8: ilahang role as barangay kapitan, no? Pero ang kagubot, siguro, huwag lang ni Og. Unsa man. Normal gina, naginay Jukrako.
2: Ang payag ni Mr. John Gilmore Actob, tigbaba ni City Mayor Orlando Clarex, so ipipila ka mga residente.
7: Dugang Magnum Lokal, gibutag ni Edwin Pagaso nga usa sa naglangko ng laglangko basta demolition team, dagan kanila ang samdan, human

0: Ang payaga ni Dr. Kung ang payaga ni Father Derjan Paborada tigwawa sa Arkidiocese sa Cagayan de Oro. O ganon sa itong bayaning Magnum Update. Kinigipulihan ni Cagayan de Oro Second District Councilor at Attorney Edgar Cabanlas o Attorney Milani Cabanlas. Duha na lamang kadlaw, gikan karon, bagay na ang bayaning Magnum Silver Give Life Landiting Mission. Karong may resyete adlaw kining Domingo, magsugod na sa isa buntag diya sa limkit kay Tiyomning Siyudad. Ang unang usa kalibo ka at tao nga makuhan og dugo, automatic kini nga makaangkon og atang 10 ka kilong buga sumay. Ang unang usa ka libo sab ka mga tao makuhan og dugo, makaangkon usab og food packs. Ang unang usa ka libo ka mga tao makuhan sa dugo, automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirt. Og ang unang usa ka libo ka mga tao makuhan og dugo, makaangkon og token sa token items. Ang pinakaano sab nga 300 ka mga tao nga makuhan og dugo makadawat og tag usa ka gatos ka pesos nga pangplite paguli sa ilang panimalay. Ang unang unang ika 1100 kung 1 og katapusang tao nga makuhan og dugo makadawat og dal tag 5 ka kilong bugas sumay. Ani pa gyud? Ang tara makuhan og dugo may kay gyud usab nga makaangkon sa imong samong i-raffle nga electric kettles, rice cookers, there's the fans, thermos o guban pa. Usayaw kalimot, bayaning Magnum, Sure Blood Give Life, Blood Dating Mission. Karong may resyete at lawkining nga Domingo. Magsugod alasay sa buntag sa Limkit kay Trium Kagendoro, a joint blood leading project sa Magnum Radio o Philippine Red Cross bisami sundal Kagendoro Chapter in cooperation with Limkit Kai Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong sikataw, bayaning Magnum ka. O ganun sa itong Magnum Road Hunter.
1: Magnum Road Hunter!
0: Pinata may kailangan si Magnum Risa Cruz diyan sa Kaswagan Junction. Magnum Risa, kumusta ba itong Dagas na Pekulia karon?
2: Magdumadjuel, diri ka na karun. Ano ka? Di sa Kaswagan Junction na itong kaniba itong lokasyon magdumadjuel. Yung pag-monitor, ina itong pag-ulagway sa lakas panahon. Dagan sa trafiko. Bigyan pag-dagas trafiko magdumadjuel. Functioning man ang traffic light sa may Kaswagan Junction. Mingan po sa ugalakas panahon na may mga pipilan ini ka mga pagpamituon na magdumadjuel o ato'y makita nga kinibitong kining bulan no o ato di gabo tayo magkumpiyansa na nasag-usap po lakas panahon bitwin kita proteksyos po magalingon at yung mga disdasyan ang labyan ni magdumadjuel sa particular na sa may Kaswagan Junction dito sa may iaisting bahin na kanito sa may puerto so far po ginagmayra nga mga bangga magdumadjuel ang natala po da ikan sa tiyos. Maka na itong paghulagway sa lakas panahon na dagan sa trapiko para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum 113 Risa Cruz, balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum Road Hunter!
0: Alas ay sa 33 okulas itong Magnum National. Kikumpirma kayo Senate President Alan Peter Caetano nga wala na sa Senate Provinces si Senator Kung Ronald Bato de Rosa. Base sa report sa Office of the Sergeant at Arms sa kuno sa A, mato pa ni Caetano nga nagpadala o gabinsay ang asawa ni de la Rosa o gamingong mas makaayo kung mubiya na lang siya sa Senado tungod kay makaangin na o nakaangin na ang siya sa seguridad sa ubang pa mga senador tungod ini.
3: Kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report, anong oras umalis. In the meantime, nakausap ko at nag-text sa akin yung kanyang wife. And I told her naman na I will papaabot ko sa Filipino people and sa 13 yung kanyang message. So sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos eto sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, we'll like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me, habang tumatagal kasi siya dyan sa loob, ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Nung umalis ako ng Senate 9 PM para umuwi kami sa bahay, last namin na pag-usapan, dyan muna siya mag-stay po. Dyan, yung stay put lang raw siya dyan sa loob kasi safer for him. Total may 72 hours TRO. Nagulat at natakot na lang kami for his safety nung narinig namin na sa labas na siya. Wala sa plano but knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na.
0: Ang payag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
4: Gipanghimakap ni kona gipanghimakap usab ni Senator President Alan Peter Cayetano ang mga espekulasyon nga diversionary tactic ang naitabong tension sa Senado aron makaikas si Ronald Bato de la Rosa. Mato ni Cayetano nga wala nila gipanalipdan si de la Rosa, ang ilang gipanalipdan mao ang sanctity sa Senado.
3: So there's a speculation na gobyerno, there's speculation, may nagsasabi kami daw ni Bato nagplano, or kanina tinanong nyo, legitimate question yung tanong nyo, diversionary. If it was a diversionary tactic, it's crazy. Why? When you did that, lalong dumami yung tao dito eh, lalong dumami yung police. That's why nga Sec. John Vic wanted to go upstairs to make sure he's okay. But nung kausap ko yung anak, he started, etc. I respected that, Sec. John Vic respected that. But kagabi, bumaba pa si Senator Bato. Bumaba pa siya para magpakita eh. That was the last time I voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his right. As a person, as Alan Cayetano, as a lawyer, I'll protect his right kahit saan siya. As Senate President, I'm protecting the integrity ng Senate. Na kung mag-aaresto ka dito, dapat legitimate, dapat coordinated, at kung wala ng legal remedy, we'll allow you, but better, we'll convince him to surrender.
4: Ang pamahayaga ni Senator President Alan Peter Cayetano.
0: Samtano ng balita nga nasunog ipangimakak ni National Bureau of Investigation kung NBI Director Melvin Matidag kung matibag ang pahayag ni Senator Amy Marcos na doon ay mandugikan kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nakpon si Senator Ronald Bato de la Rosa bisag doon na pa ay madamay o mamatay pinagi sa pagkikinabi sa NBI agent. Madun pa ni matibag nga kinanglanga papatunan kini sa senadora ilabi na nga girespeto nila ang proseso sa Korte Suprema.
5: Una-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-refer po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, ano po. At pangalawa po, na mas importante, wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawing pag-aresto o ano mga pagpasok sa Senado po, sapagkat inirerespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong akin ngang strict instruction, sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano bang yayari. Wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pumbutuing Senator Ivy Marcos. Ano?
0: Ang payag ni NBI Director Melvin Matibag.
4: Gipamagos ni political scientist Attorney Jesus Falses III nga may pauli na ang mga senador sa Senate minority kagabi. Human ang kona session labi na nga dili sila lakip sa caucus. Kinihuman mikatag sa social media kung anong ang nahabilin nga mga mayora lang sa Senado ato sa nitabong tension. Mato ni Falses nga gikompirma usab ni Senator Erwin Tulfo nga wala sila labot sa caucus rason nga wala sila nagpabili.
6: Nang umalis ng maaga kasi nag-adjourn ng session ng maaga. After adjourn, umalis po sila. Ang pinakaunang umalis, Lito Lapid, 5:59 p.m. Nasa logbook yan. Pero ikalawa, ang pinaka-importanteng rason bakit po sila hindi nag-stay sa Senate is because sabi ng Senate President, hindi na namin kayo kailangan dito, all majority caucus lang. Ang unang sinabi sa lahat ng senador, kahit minority, let's have a caucus lahat. Pero binago yon, sabi ni Senator Irwin, binago yon, sabi, ay hindi, majority na lang pala kami magkukaucus. E di syempre, nag-uwian yung mga minority.
4: Ang pamahayag ni political scientist Attorney Jesus Falses III.
0: Alas 6:40 na karon sa atong Magnum International ito sa Vatican, gikoordinar karon ni Pope Leo XIV ang pagpangatake sa walong grupo sa Sahel region sa Africa. Kini humang ikamatay sa gibrabalang 30 ka mga sibilyan matod sa Santo Papa nga subo alang kaniya ang sunod-sunod ng mga pagpangatake sa mga terorista. Dugdon ni mipaambit usab si Pope Leo sa iyang pagampo ngadto sa mga tawo nga apektado sa paghintabo ilabi na niadto mga nangamatay. Isairaan nga gituwa nga nagpaluyo sa maong pagmatake ang grupong may koneksyon sa militanteng Al-Qaeda.
4: Sa Pransya, temporaryong gididaan ang kapiga kona 700,000 ka mga pasaherong sakay sa barko sa Pransya nga mukanaog sa ilang gisakyan. Kinihuman usa ang kompirmadong patay, samtang 50 ang kona nakasinati o sintomas sa sakit nga gastroenteritis. Gingon ang barko nga gitawag nga Ambition, gitakdang maglibot unta sa kadagatan sa Pransya human na manguha og pasahero gikan sa Espanya o United Kingdom. Kuno dugtong ini, gididaan pero sab ang mga pasahero kahirong mo kanaog samtang wala pa ang resulta sa ilang mga medical test. Ingon mga kona gi-isolate sa ilang mga kwarto katung dunay mga sintoma sa pagkakaroon pa dayon pang isuta sa mga otoridad ang rason sa paglain sa tiyan sa mga pasahero apan may klarong kini dili konektado sa gikabalak ang sakit nga hantavirus.
0: Og karon sa itong Magnum Beses sa Labuan sa Bureau of Internal Revenue kon BIR ang ilang target collection na itong Abril ng Tuiga na nasa 422.378 bilyon ng pesos kini mas taas sa 3.12% kung itandi sa kung itandi kini sa ilang koleksyon ni atong Marso. Matod pa sa BIR nga ang ilang performance sa Abril nakabot taliwala sa lugway nga giyatag sa filing sa 2025 annual income tax return gikan sa Abril 15 ngadto sa Mayo 15 subay sa kamanduan ni Presidente Fidel Marcos Jr. Gawa sini ang taxman sa April grow sa koleksyon misa kausab sa 0.13% kung na 551.11 milyones pesos kung itandi sa samang bulan sa milabayang tuig. Dugdo na higiingon sa BIR Commissioner nga si Charlito Martin Mendoza nga ang Mayo nga koleksyon sa insya tungod sa mas gipalapdang tax campaign sa National Office sa Revenue Regions, Revenue District Offices o Large Taxpayer Services sa milabayang mga bulan. Kato Forex Spread ang usa ka US dollar ng balor karon sa 60 pesos o 50 centavos. Ang Canadian dollar 42 pesos o 44 pesos o 88 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 75 centavos. Australian dollar 44 pesos o 63 centavos. Taiwan dollar 1 peso o 94 centavos. Korean won 4 centavos. Ang euro 72 pesos o 6 centavos.
4: O karon sa itong Magnum Entertainment. Pipila ka mga celebrity o influencer ang nagpadayag sa ilang reaksyon sa social media kalapot sa isyu kang Senador Ronaldo Bato de la Rosa o warrant of arrest ni inigikan sa ICC. Lagip na niini ang talent manager o showbiz commentator nga si Ogie Diaz nga naghangyo kang President Ferdinand Marcos Jr. nga manggilabot na sa panghitabo tungod kay nagkagubot na sa Senado. Mato ni Ogie nga kuni Ogie nga makaulaw na kaayo ang panghitabo karon sa nasud og magpatunga na sa nagbangga nga mga ex-senador samtang si beauty queen og TV host Joy Barcoma nga nagpost sa iyang social media og welcome to the Philippine circus si Janine Gutierrez.

0: Misaway usab kang De La Rosa og mingong angayan lamang hatagan sa hustisya ang mga biktima sa AJK. Gudugang paniini nga nagpuso sab si Donnie Pangilinan og mensahe nga ang lala, umabot na tayo dito. Mingon usab si Kim Chu nga mali kayan unta ang panghitabo kong mitahan lang sa mga otoridad ang usa ka tawo diin na maoy gitumbok niini si Senador De La Rosa.
1: Og karon sa Tumagdum Sports, pagpunayan ang Clay Court campaign ni Pinay Tennis Star Alex Yala sa International Naxa D. Strasbourg, gikan sa Mayo 17 hangtod 23 sa Ringtuiga sa Pransya. Hitungod kay nagpabilin na pagyapon sa qualifying round ang 20 anyos sa nga Tennis Star sa WTA 500 event nga usa ka final major warm-up tournament sa dipa ang French Open sa Paris. Ang Strasbourg tournament mag-feature sa 28 ka mga players sa singles sa main draw og magsilbing importanteng pagpangandam sa Roland Garros sa sukad kini na mugna ni atong 1987 sa rang lakip sa mga player nga nakasulod sa main draw sa Strasbourg sila si Hailey Baptisti, si Ekaterina Alexandrova, si Laila Fernandez, Magdalena Prince, Kea Eva Jovica, Maya Joenta, Wang Sinsu, Clara Tauson og uban pa. Mga eksyon, yun nabate itong kompleto detalye sa itong balitang Magno Malangkaroon Lawa, Huwebes, Mayo 14, 2020, by the size of itong headline review. Sa Magno Lokal, Mr. John Actoba, tigubaba ni City Mayor Orlando Clark Soy, miklaro nga wala gimando sa mayor ang pagdimuli sa mga balay sa Sunuan, Barangay, Mambuaya ng siyudad sa itong Magno National. Senate President Alan Peter Cayetano, may confirmar nga wala na sa Senate premises si Senate Senator Ronald Bato de la Rosa sa Tumaglum International Popularity 14. Ikuti na ang pagpangatake sa mga malong grupo sa Afrika. Sa Tumaglum versus BIR, nalabuan ang ilang target collection sa bulan sa Abril ng Tuiga. Di na sa Tumaglum Entertainment, pila ka mga celebrity o influencer nagpalayag sa ilang reaksyon sa social media kalabo sa isyo kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa Tumaglum Sports sa Tinay o Pinay at Tinay Star Alex Iyala, magpalayon na ang Clay Court campaign dito sa Pransya alang sa ilang kung tournament ilabi na sa extra kung international Noxa di Starboard sa Mayo 17 hangtod sa 23 sa maong nasud. Mga eksyonti man lang sa usagwan sa katilingban katawan ng labing gamhanan panaglayang atong baruganong kum sa katawan ng matuman hangtunog makini inyong mga tigbalita Magnum Jewel Jacobo
0: o Magnum Lani Delgado
1: abas sa mga news writers Chingin Tirina April Burag News Manager Elena Corin din lamang sa balita o serbisyo
0: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang balitang Magnum hangtunog makini lamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 6:45.
3: Time check is brought to you by Birthday Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
4: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now!
4: Ito ang idol ko!
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
7: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imuhang mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidney, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 baka paubos sa blood sugar, epektibo nga pangontra sa diabetes. Para bukunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inupadal sa exercise, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabon.

0: Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Wings. O baka sa mga butika.
2: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
3: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
4: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KVP, ug niining istasyon.
5: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
6: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
7: Hi, ako si Angeline 26 anyos. Sa ako ka call center agent, ug sa ako... Ski ako mga amiga ka, kaayo sa nag-make up. Kahay mawala kagid ko sa focus. Uwaw kaayo! Pero karon stressful ang adlaw. Fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert po kaayo ko. Tungod sa stress ta. Many vitamins. Nako.

sa West CDO, anakin sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan. Apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug ang ilang pagkakampo is building Captain Vicente Rua Street sa Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mga Magnum friends, mayong gabi ka ninyong taran. Mayong papaminaw sa mga higala, parente, silingan o hinigugmaban pa natin ng mga kaila diya karon. Mayong papaminaw, mga Magnum friends. Mayong gabi sa mga nangaon. Mayong gabi sa ilahang pagtulon-tulon karon silang sudan. Kagkaon karon migala silang lamian ng mga pagkaon. Asa ba sila nangaon? Sa restaurant ba o sa gawas gabahin? Sa palay? Or naarba niya sa establishment sa mga paborito ng mga fast food chains o mga paborito sa pinilang mga laaganan. Sa mga laagan diya, mayong gabi eh. Sa mga mag-conference nato diya, mayong pagpaminaw. Ayan, sa tanan-tanan, may galang na karon sa ilahang mga gitapang trabahoan, mayong pagpaminaw kaninyong tanan, bisan pa man, nag-busy mo sa trabaho, pabilin paghihapon sa pagkapatingog sa Magnum Radio. And siyempre sa tuwang mga Magnum friends nga naka-tune in kanunay sa tuwang programa. At sa tuwang mga Magnum friends diya karon, salamat kayo may gala sa tanan-tanan nga naka-tune in karon. Uy, salamat sa kayo kang Sara Manuel sa iyahang lamion ba kaya ni sa iyang halo-halo nga salad. Uy, sada kalamian ba kaya ni. Salamat kayo. Happy birthday. Burdundungan rin itong birthday ba? So, Sara Manuel, ha? Mayong gabi niya sa Taransi mong family. And happy birthday. Yan sa mga Magnum friends nga na birthday niya. Belated happy birthday sa kang Ila Rivera. And then sa mga Magnum friends na to diha, nga mga nag-birthday karon mayo pampaminaw. And mayong gabi sa Taran, mga Magnum friends, standby lang po diha kay natin mga mahibalaan karon pipila ka mga iskutanan, labi na sa mga nanghitabo sa tuang palibot at tutagaan ang pagtagaan, mga Magnum friends, at sa tuang pipila ka mga information. Sa tuang Magnum knowledge is power. Alright? So, tuloy na tabigala sa tuang pipila ka mga music na tayo play sa Magnum Hit Sikat, sikat na music, hit songs, karon gabi una sa tuang pagpunuban. Dining ang mga Magnum friends na today ang mahiligon sa mga sikat na songs. And stand by and stay put, mga Magnum friends, sa itong mga information niya tataod sa itong Magnum Knowledge is Power. Kauban lang gihapon, syempre ang banggiitan nga nabuhi pa sa panahon ng Homo sapien. Magnum Mencho kabaktulan, liminhon ang kagayan, ti oro, ang maglingaw-lingaw kaninyo may galaryo service this evening sa tuang programa Magnum Hit Sikat. Di lamang sa number one station, Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mga Magnum friends, stand by!
3: We'll be back in a moment, right after this station.
4: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Galabad ba ang imong ulo? Gapangluspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na. Inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorba kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyo ang lugar. Available sub ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hantod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
10: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
11: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
12: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
11: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limpit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubi ay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna o hamugaway ng Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Aniya si 2nd District Congressman Rufus Rodriguez sa iyang panawagan nga suportaan ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission.
1: Pirmi kita partner sa inyo mamaing programa. Programa ko na ang tao'y sunog, di kalamidad, na ang Magnum Radio nga mo tabang diritsyo sa katawan. Kani karon bloodletting, kinala natay blood supply. Tao ko na'y maksidente, mahatagan na yun o pagtagal o pagkatag ng mga dugo para sa na-aksidente. I will also give kuhan kining canned goods and rice so that naagit sila'y mabit-bit pagkuman nga pagkatag sa ilang dugo. Mas importante ang inyong social program sa itong Magnum Radio para gyud nga magpadayon ang paghatag dugo kuna amang gani tinanglan nini. Magpadala kami para sa among mga food packs atong aghaton atong makaisuon sa Cagayan de Oro nga mo-donate og dugo sa bloodletting. So we will help you and continue with your service to Cagayan de Oro and Misamis Oriental.
0: Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag sa Limkitkay Atrium. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mga Magnum friends, mayong gabi. And syempre balik ta, may gana sa tuang programa karon ng Magnum Hit Sikata. And sa po and sa tuang mga isigutanan kalabot sa mga unsaning mga butang wala pa nato mahibal-an mahitungod pa sa atuang Pilipinas mga historical event kung uban pang impormasyon nga wa pa may gala nato mahibal-an mahitungod sa Pilipinas. Sa atong Magnum Knowledge is Power.
0: Magnum Knowledge is Power.
2: Kabalo ba ta mga Magnum friends nga dinhi sa Pilipinas doon na tayo gitawag nga lake. Ang lake nga ang naglangoy-langoy dito puros mga jellyfish. Munang gitawag sad nga Jellyfish Lake ang maong area nga napuno usab sa dunay tubig nga mga daghan jellyfish, daghan og mga ancient nga mga Miocene reef, mga coral reef nga na dito makita nimo langoy-galangoy-langoy ang mga jellyfish, mga higala. Oh, nay golden jellyfish sa nasangpit nga lake. Dapit sa Kakaban Island, Dirawan Island, East Kalimantan sa Pilipinas, mga higala. Nga maabot og 13 million kabuok ng mga jellyfish ang galangoy-langoy dinha sa nasangpit nga lake. Perteng daghana mga Magnum friends. And kabalo ba mo mga Magnum friends nga anang tambal nga erythromycin? Oh, nag-inom-inom ang putana, erythromycin. Kanang tambal mga higala ang nag-discover ana usa ka Filipino doktor si Abelardo Aguilar. Mo'y nag-discover sa erythromycin. Oh, niya wala pa gid siya gibayaran ana. Gipalit pa gid na sa Amerika o giangko nila mga Magnum friends nga sila ang naka-discover. But Filipino doktor ang nag-discover ana ng erythromycin mga Magnum friends. Wala pa gid siya bayari. Pagka mauta may gala. Sumura no si Abelardo Aguilar mga Magnum friends. And dugang paniini mga Magnum friends atong may balaan na kabalo ba mo nga si Andres Bonifacio usa sa atong national hero sa nasud sa Pilipinas nga mas maayo siya mo pusil kung ikumpara lugar siya sa pagpanigbas kana mas kabalo mo pusil. Katingad-an nga abi nato nga si Bonifacio sundang lang ang iyang nahibalan pagpanigbas kana kung namakig-away lugar siya. Pero kabalo ba mo nga he is a sharp shooter mga Magnum friends. Kung nabantayan ninyo sa picture lugar o sa mga drawings nga nakagunit siya og sundang pero ang iyang left hand nakagunit og pusil. Nabantayan ninyo sa iyang picture mga Magnum friends nga atong gakakita karon may gala sa mga internet. Kana kabantay mo nang nagunit siya og pusil? Yes. Usa na mga Magnum friends sa giingon nga kini si Bonifacio kabalo gyud mamusil, dili lamang kabalo manigbas. And siyempre lakip sab nato si Dr. Jose Rizal sa samatong mga bayani mga igala. Kabalo ba mo nga naunsa siya pagkamatay sa usa ka firing squad? And kabalo mo kinsa ang nagpusil? Ang nagpusil unom ka mga tao nga mga Pinoy. Oo, unom ka mga taong soldier nga mga Pinoy. Nganong dili man nga mga Spanish soldier? Tungod kay ang mga Spanish dili nila gusto nga pusilon si Jose Rizal sa ilahang mga kamuta kundi ilahang gipapugos ang unom ka mga sundalo nga Pilipino maoy mo pusil kang Jose Rizal mga kaigsunan. Nga si Jose Rizal natalikod sa mga firing squad sa unom ka mga soldiers mga Magnum friends. Then gawas nini nasa likod sa mga soldiers napagoy laing mga unom ka mga Spanish soldiers mga igala nga nakatutok ngadto sa likod sa mga sundalong mga Pilipino. Kaya nga naman, kay ang kining mga Spanish soldiers nga nakalinya anaasab sa likod sa mga sundalong Pinoy nga nipusil kang Rizal. So may purpose nila mga kaigsunan nga gawas sa mga Pilipinong sundalo nga mipusil kang Rizal na amapoy laing nakalinya sa likod sa mga sundalong Pilipino nga unom sab ka mga Spanish nga sundalo tungod kay ilahang pusilon ang Pinoy nga sundalo kundili motuman sa ilang sugo sa pagpatay kang Rizal. Na, so muna'y purpose nga nung naapay laing linya sa mga sundalong Kastila, mga Magnum Friends. So in short, no choice ang mga sundalong Pilipino nga mopusil kang Rizal tungod kay kung dili sila mopusil, sila mampod ang pusilon pagkabaita. And kabalo ba mo nga dunay iro mga kaigsunan nga miduol sa lawas ni Rizal nga nagtuyok libot-libot sa lawas ni Rizal sa dihang natumba na kini human gipusil. Ug kato nga iro mga kaigsunan usa to sa alaga sa giingong kaila ni Rizal nga naapod diha nga witness sa iyahang execution. So mo ka na mga Magnum Friends. So dili na tatamad may gala sa tuang nga pag-ubanuban sa tuang mga impormasyon ni nga mga panahon mga Magnum Friends. Daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw kanunay sa Magnum Hits Sikat. Dili lamang sa Magnum Radio 99.9 News and Music Station, mga Magnum Friends. Kinilagya po ng banggiitan nga nabuhi pa sa panahon ng Homo Sapien. Magnum Mencho Kabaktulan. Haltunugma sa itong panag-uban mga kaigsunan. God bless. Bye-bye.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 8:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutyag ni Pro Ten spokesperson Major Joan Navarro ang gikinahanglan karon sa kapulisan ang more on preparedness. Kinihuman sa litabo sa Senado, mato ni Navarro, karon na sila yung mga contingency plan aron dili sila masama sa gubot, kon nga gubot nga komunidad.
4: Actually, more on preparedness. Okay. Importante ka na preparedness o aduna na kita yung mga contingency plan nga ato ang mahimo ang para dili kita musalmot no sa usa ka gubot nga komunidad. Mao man kana ang mandato sa inyong kapulisan ang pagpatunhay sa kahusay ug kalinaw.
3: Ang pamahayag ni Pro Ten spokesperson Major Joan Navarro samtang gibutang ni Senator President Alan Peter Cayetano nga busy ang minority bloc sa pag-agat sa pipila ka miyembro sa majority kunang majority aron na muuban kada alang sa laing nga gingong pagbag-o sa liderato sa Senado. Mato ni Cayetano ang gilaumanan niya ang laing diskutanan sa gingong kodita o leadership chain sa Senado.
5: Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga membro namin na sumali ulit sa kanila. May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot. Lahat ng kausap ko was in public, yung tansyawan sa floor. Tapos yung kausap kong isa kanina na nagbigay siya ng dalawang pangalan, dalawang senador, nakaibigan ko pareho. So sinabi ko sa kanya, hindi ko na masabi ko yung pangalan. Sabi ko sa kanya, pakisabi kung gusto nyo, sama ako. Tapos sumama ka sila. Maka kami hindi nakapag-usap last week kasi minsan may kasamang pananakot. Hindi considered naman fake news.
3: Ang pamahayaga ni Senator President Alan Peter Cayetano. Ogran sa tong Magnum News Hunter, katawhan midagsa sa ipahigayon karong koronasyon sa binibini o gaginoong kauswagan ning gabiuna sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 20, Angie Asado.
2: Magnum News Hunter.
6: Yes, magnumala nino live na karon dinis may barangay kauswagan ng atong syudad kung nga diin nagkidag sa gayon sa katawan ang nahisgitan usab nga barangay hall lagi nahapon nga simbahan kay nagatbang ramang gitpod ni magnumla ni nilabinahan ni ato nga gusto pud nga mahimo sa pagasal saksi ni ini nga pagpahigayon sa binibini o nga Ginoo nga kauswagan na ni ini nga tuig ganiman ni mga panahon na puno-puno na gyud ang mga lingkuranan sa sulod nga bahin uga sa susama pud na magnumla ni ang gawas pud no kay gilhapon nga mini pod nga park naarga po po sa tungkaran sa ilang mga barangay hall. Nagkiki mga batanon na nagahimo na nasapaguan sa pagsugod nini po ng hispitan nga koronasyon. Samtang naapod na karoon, ibalhin, baguhin lang po na, ibalhin din sa ilang po din pong simbahan o din sa ilang pong iskaning eskwilahan po din po na magdumlani po no. Naman po na din he, nagahimo po na sa panagtigong po ng ubang mga katauhan. So din he karoon po na magdumlani sa ilang sa simbahan po na din nila. Nakita po na ito no, nga ubay-ubay kay ang mga tao po nga nagatigam, nagyagikan sa paghimo sa pagtambong sa Santos ng Misa. So, dinhi sa ilaha po rin po nga si Pan po na magdamalani no. At kung lagi kayo nahimo, naging po nila nga kaning kanihukan yun po at permanente din sa Echo Church ang pagtigom po sa mga katawan. So, dinhi ang upan, itanyagan po ng libre nga pagkaon. So, namata din sa Echo Church magdamalani. So makita na to karon ng mga tao kamulo po sa paghihapon ug ang ganiman na ay mga libre pud gyapon ang pagkaon sa to pa rin po mga middle class pud dinhi sa mao nga simbahan dinhi pud sa kanila po nga barangay hall kay lagi ang kani po mga tao pud magdumlani na andan man pud nga dunay gyud ya palibre nga ihatag pud ang barangay mga pagkaon pud sabi kani nga mga panihapon dito pud magdumlani no na ganun ug ayo sudan alayon sila po nga pagsaulog sa kaninga ilahang panagsalaw nga tradisyon o panagsalaw nga festival. So ang uban po karon nga muagi po rin po din nino kinanglan lang yun nga mahimo sa pagmonitor sa ilaha po rin po nga pag kiniagi sa kanalanan kaya medyo duhar mo gini ka lane magdumlani medyo mo traffic yun po no labi nang matukod ka din sa barangay o din po sa Echo Church. So mas layo nga mag-acting yun dito makaisunan nga muagi din karon alang po no sa luwas sa ilaha po nga pagbiyahi sa ilaha po rin po nga pag kuan lugar pag divert din sa mong dalan no kay ang uban mo din yung dito pangagi palusot po dito sa kaning gawas po na sa may barangay Abas so dinhi po din po sa paingon sa may water district lugar nga area so sa tuwa kay sunan amping-amping lang gihapon ilabi na ni po nga medyo pagdagsa plus sa natawhan din sa may barangay Kauswagan ning ato nga dak bayan og ato ni pasport ang dugang mga kalambuan labi nang magsugod na gitlo sa hingpit ang pagpahigay ni ini po ang koronasyon sa ilang gabi-gabi o gaginoong Kauswagan live gikan din sa may barangay Kauswagan covered court o gini po na po dapit no tukod na magigit po ni may doon po tas may eco charge po magdumlani so kinis mag 220 Angie Alsaris balita o serpisyo Magdum Radio.
3: Dagang salamat Magdum 120 Angie Alsado. Samtang duha kaadlaw na lang gikan karon ipahigay na ang bayaning Magdum Share Blood Give Light Blooding Mission sa Maya 17 adlaw Domingo magsugod sa alas 6 sa buntag sa limgit kay atrium ning syudad ang unang 1000 ka tawo nga makuhaan og dugo automatiko nga makaangkon og taga 10 kilos rice ang unang 1000 ka tawo makuhaan og dugo makaangkon usab og food packs ang unang 1000 ka tawo nga makuhaan og dugo automatiko usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirt ang unang 1000 ka tawo nga makuhaan og dugo makaangkon og token items ang pinakaunang 300 ka tawo nga makuhaan og dugo makadawat usab og taga 100 pesos nga pangpliti sa ilang pagpauli ang unang ika 1001 o katapusang tawo nga makuhaan og dugo makadawat og 5 kilos rice ni apagyon ang tanang makuhaan og dugo maikahigayonon usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles rice cookers disc fan thermos og uban pa busa ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission adlong Domingo magsugod sa alas 6 sa buntag sa limket kay atrium. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
3: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Ania si Liga ng Mga Barangay, City of Chapter President, o City Councilor Marlo Tabak, sa iyang panawagan nga suportahan ang Bayaning Magnum.
3: So mo na lagi crisis karon, dili pa lang ni problema sa national or sa lokal. Ang tanan kita na ay conserve di ini. So magtinabangay kita atong giawag ang atong mga kapitanis sa kapitanay sa Kiyat di Oro na mutabang ini programa sa Magnum Radio na kining bayaning Magnum kay dako kining bang sa katawan sa dakbay.

0: ilabi na ang inahanglan nga naa sa ato mga tambalanan karong panahuna. Kami sa LGU sa barangay nagpasalamat sa inisyatibo sa Magnum Radio. Amo ning i-agenda pag-awag sa mga kapitanes na magpadala og mga katawhan gikan sa kabarangayan para magpakuha og dugo.
1: Ayaw kalimot, bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Domingo, alas 6 sa buntag, sa Limkitkay Atrium. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat, Magnum, hit, sikat, hit, sikat.

0: it in. We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission hatod kaninyo sa
1: Barangay Captain Joaquin Kikang Uwe. New leaf breads, always freshly baked every day. Jespera Water Refilling Station. John S. Tailoring. Gogo Mac General Merchandise Corporation. SRK Advertising and Integrated Services. Kusina ni Giselle and Catering Services. J-Drop Water, located at Nazareth and Indahag.
0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 9:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutang ni former IBP Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter, President and Liceo College of Law Professor Attorney Ed Quaresma, kang kung dunay depensa si Senador Bato de Lerero sa kalabot sa giatubang nga kaso niini sa International Criminal Court, kon ICC dili siya angayan nga mahadlok o magtago-tago, matod ni Quaresma nga kinahalan at tubangon ni de Lerosa ang maong mga kaso.
4: Punta na og yun ini kung naay depensa gyud si Senator Bato, di man kay madlo kay ang even si Kaufman is a good lawyer, even my professor Hiroki is a good lawyer, so kung naay kay depensa di man kay madlo atubangan ni kay wala kay kadlokan kung naay depensa. Ang problema ini kung wa kay depensa mo nang mahadlok gyud ka magtago gyud ka. That's my opinion on that.
3: Ang pamahayag ni former IBP's Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter President and Liceo College of Law Professor Attorney Ed Quaresma. Samtang ibutag ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier Randolph Tuanyo nga magpabilin gihapon ang ilang pwersa sa Senado hangtod nga mahupay ang tensyon, matod ni Tuanyo, ang kiniyano masiguro usab nga ang mga kalihukan sa mga nagprotesta walay tensyon may tabo.
5: Nag-adjust tayo ng security deployment from 300 to 400 to 1,400 sa Senate alone para ma-address naman yung concern ng mga ibang senador na dagdagan o mag-beep up tayo ng security doon sa nasabing premise. Ito po ay situational hanggang kinakailangan.
3: Ang pamayag ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier Randolph Tuanyo. Ukuran sa itong Magnum News Hunter, anti-criminality campaign gihingusgan sa barangay Balulang sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 20, Angie Asado.
2: Magnum News Hunter.
6: Gihingusgan sa barangay Balulang ilang anti-criminality campaign, alayon po silang pagsiguro na magmalinawon ang ilang mga residente sa pagpuyo sa ilahang lugar. Gibutya nga dunay kanunay nga nagahimo sa pagpahigayon sa pag-reveal o pag-posting po sa mga Riverside Ilaya. Aro masiguro nga ang nagkadaiya matulpang nga mga individual nga dunay dautang kinuha mapungan samtang nga naghimo usab sila sa pagkininga dawat gihapon o mga reklamo. Kaila pong paspas nga ginarespondihan sama na lamang ini mga video kay nga 10 oras na sa gabi kaning mga kalapas gihapon po sa kining nga curfew hour o kini maghubog-hubog sa kadalanan galiman nibaguhay lang mga duna po sila na escort nga, usa ka babae na nabiki mamatod pa sa acts of lasciviousness o gilayon po nila nga giturn over nga to police station for comment aron kini nga ma-assist sa ato ang mga otoridad sa sasama gahimo sila sa pagronda po da, sa kaning ilaha po nga palibot o gaduna po sila na respondihan po na magdoma kining lani nga usa ka babae nga nagpakita ba nga lagi nga mihimo na sa pagbiya sa Pinoyanan sa iyang nga kaipon tungod lagi kay di na po na maayo ang ilaha po nga pagtinagdanay o gamuhinungdan nga giloyon nga responde itong mapasinagikan sa BIPAC sa kuna team 2 sa may Ilaya Dike area sa maupong nga lugar. Sa susama nagahimo po na sila sa pagpamadlong sa mga tao nga gahimo gihapon po sa pagpabilin sa launas kagabion din sa kasubaan o sa kadalanan sa area po da nila nga dool po din sa may South Diversion Road or din sa may Balulang makasandig nga tulay. Gidugang pa nga ang ilahang pagsiguro nga magmalinawon ang ilahang barangay. Mamatod pa ipaprioridad yun ni Barangay Kapitana Edwin Micabani aron nga ang ilahang po nga mga residente makatulog nga wala matod pa ang ayan nga kabalakan. Ilabi na ang ato po mga ginikanan nga pag-abot sa alas 10 sa ilahang po mga anak, anaanag po da sa ilahang kiliran o anaana silang mga parimalay nagahibo na sa pagpangatulog tungod kay ilahang itong gi-stricto po na pagpamonitor sa mga minor de edad nga gahimo no sa pagpanggawas nga lapas na nasa SG sa kagabihon. Sa amdang katulong mga gatapless gawas silang mga balay, ginasitayod po nila ang mga gainom para kaninga sila mapugnan po no ang mga posible po nga mga kagubot nga resulta po sa tuman nga kahubog. Sa amdang sa nagparayan ko rin ng kagubog, hindi sa mga parang suwagan po na magnormala ni niini pong ilang pagpahigayon sa miss na ginoong kausuwagan na niini nga gabi una kini nga nahisutan nga indigay gi-participaran po no sa mga judges po niini nga maong kalihukan nga sila kagawad John Pimentel Ibabacol sa barangay 17 na po dyan si kani kagawa Jairoa Pascual ang atuwa po rin po nga City Tourism Committee Head sa una po no, din sa kaninga City Council dayon na po si Mr. Alan Roy Sambaan II uga na po si John Ray Matulag usagya po sa mga judge uga na po din po ng judge nga si Vince Jopra Tormes usap po no, sa mga nag-represent po sa sa MISCA CDO 2025 o ganiman ni po nahisgitan nga kalihukan mo turnover po no sa ilang mga corona ang mga nahimo po nga grand winner sa nilabay nga MISCA Oswagan 2025 nga si Aris Graziela Kaasi o ganahimo po no nga ginoong Oswagan 2025 nga si James Ryan Cachola karon kamulo po na sila sa pag-arampa na ang mga kandidata kung diin po ni mga nahisgitan kandidata maoke ni sila si Katrina Bianca Labos sa Zone 1 sa Barangay Kauswagan, Samantha Tumigan sa Zone 2, Francis Thais Cortez sa Zone 3, Chloe Marie Montenegro sa Zone 4, Kim Capara sa Zone 5A, Maria Kisha del Castillo sa Zone 5B, Mia Corcolado sa Zone 6, AJ Belen Gonzalez sa Zone 7. Samtang sa ginoong Kauswagan, mapoy masaksihan sa mga katawahan nga may rampa na karumpong gabi una, kini sila si Rhodes Christian Agong, gikan sa Zone 1, Jasper J. Cahilla, gikan sa Zone 2, John Lester Kumahig, gikan sa Zone 3, David Jones Kehek, gikan sa Zone 4, JT Regan Texon, gikan sa Zone 5A, Prince Godwin Buna, gikan sa Zone 5B, Gerald Circulado sa Zone 6, John Carlo Dilig sa Zone 7. Kanini, nag-anam-anam na po no, sa pagmahatag o mga minor awards po na magnumay. Kaninga lani, ini-ini po nahisgitan nga kalihukan. O gagani man, tungkol lagi sa lahat po nga pagpahigyan ni Ning Indigay, nga daghang yung mga participante, so puno-puno gito po no, ang halos sa kaninga venue gito po na magnumalani. Dili lamang no, din silang covered court. Apan lakit na din is palibot sa barangay. Ganun, medyo traffic gito, gumagawas ka din hilagor sa barangay road na maglisod dito magnumalani no, if ever nakaisakyanan. Kaya nakikig ka pangagi yung mga nakasakyanan kung dapat yung mga nakaparada ni ini po nga mga oras. Ha? So, mas maayag ito sa tumakaisulan nga magmat yun po, tumuagi po sila din. Dahil na, karoon po na maglumlani, inam ko yung ipanghatag ng mga libreng pagkaon panihapon sa tumakaisulan po nga taga-barangay Kauswagan. Basta nakahimo lang lugar ka sa imuha pa na yung po nga pag-attendance na sila ihatag na kanon plus na naging po isunan nga kataban po na magnumalani. So, muna nga dagan ang nagtapok din sa entrance palang ganit sa ilaha po nga covered court. So, karoon, naghimo na sa pag-attendance sa umbay-umbay po ng mga kaning minor awards ang atuwa po din po mga kandidata o mga kaning participante po din ninyo sa ginoong Kauswagan. So, nanay mga nag-ahipo na sa pagdawa sa ilaha po mga minor awards. At sa pag-ilang magkulani. Ni pud magdumlani no kay naman ta sa gusto ka pahit nag delicate po da si gagawa da alam lim no kay yaman po ning anak ang naapo da dinhi pud no nag himo sa pagpangamahan dinis barangay Kauswagan so mahinungdan nga naapo siya pud da dinhi nagsuporta pud sa nahisgutan nga kaligukan na so ato siya makita na sa tubangan gyud pud da magdumlani no gani man na kaning kagani pagsulod gyud ato dito sa kaning covered court medyo alingiing gyud kay magdumlani tungod lagi sa kadaghan sa mga tao yung medyo tikit pud da bugnaw no kagabion wag naanda na pud ta nato ni nga sa gunson pud no tungod lagi init kay sa buntag ang hangtod sa gabiing kuan gyapon alingiing gyapon kayo makita gyud nato ka ang halos na sa kaninga sulod gani sa banyo ga pamaypay na gyud ang tanan din dili po sa gawas din ta sa parke kag niya nag kaninga hulat ta magdumalani no magsugod ang nahisgutang indigay daghan gyud gihapon kayo ang nagsigig pamaypay kay alimot gyud kay pod magdumalani no taliwala po man nga wala man tay adlaw pero alingiing gyud kay pod ang atong mga experience karon so sa atong mga kaisulan pod kaganihang atong matikdan lagi mga dala nga mga karton na mga dala nga mga paypay ug kato gani ilang mga portable pod nga mga fan magdumalani nga kaninga ilaha pong ipanggamit karon nga mga oras sa kay bisan pa mano nga kagabhion na nata sa alas 9 intak na pero alimut niya pud pud ang sitwasyon na bag-o lang gid maglimlani no nagsugod ang hospital nga iligay busa ka niya totoo dato ni passport ang dugo mga kalabuan labi na gaduna na gid pud toy mga major po nga mga awards nga maangkon ang nahisita mga kandidata nga nagrepresenta pud sa ilang tag sa mga zona dinhi sa barangay Kauswagan ning atong syudad lagi kan dinhi sa barangay Kauswagan kini sa 120 Angel sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Dagang salamat Magnum Hunter 20, Angie Alsado. Samtang duha na lang kaadlaw gikan karon, ipay gayo na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission sa Mayo 17 adlang Domingo magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit kay Atrium ning atong syudad. Ang unang 1,000 ka tawo nga makuhaan og dugo automatiko nga makaangkon og taga 10 kilos rice. Ang unang 1,000 ka tawo nga makuhaan og dugo makaangkon usab og food packs. Ang unang 1,000 ka tawo nga makuhaan og dugo automatiko usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirt. Ang unang 1,000 ka tawo nga makuhaan og dugo makaangkon og token items. Ang pinakaunang 300 ka tawo nga makuhaag dugo makadawat usab og tago 100 pesos nga pangpriti sa ilang pagpauli. Ang unang ika 1,001 ng katapusang tao nga makuhaan og dugo, makadawat og 5 kilos rice niya pagyod ang tanang makuhaan og dugo. Naay kahigayunan usab nga makaangkon sa among IFA raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fan, thermos og uban pa. Busa, ayaw kalimot. Bayaring Magnum, Share Blood Give Light Planeting Mission karong Mayo 17 adlong Domingo. Magsugod sa lasay sa buntag diya sa Limkat kay Atrium Cagayan de Oro. Mga higalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta nga makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mayong gabi mga Magnum friends, kumusta naman mo? Tonight, let's talk about how being cheated on multiple times can deeply affect a person's ability to trust and love again. According to relationship experts and psychologists, repeated betrayal in relationships can leave emotional wounds nga dili basta-basta nga ma-heal. Kay every time a person gets cheated on, dili lang relationship ang madaot, apil pod ang self-esteem, confidence, o bisan ang way sa pagtanaw nila sa love. Ana sila nga kung kapila na ka na sakitan, mahimong maglisod na daw ka og trust sa next person nga mo abot sa imong life. Mao nang usahay, bisan green flag na gani ang imong nakaatubang, mahadlok id gihapon ka. Simple things like delayed replies, changed behavior, or less attention can trigger fear and overthinking. Dili tungod kay toxic ang tao, but because the pain from the past taught them to always expect disappointment. Relationship experts also explain that people who experience repeated cheating often become emotionally guarded. Murag, they want love, pero at the same time, mahadlok pud sila nga mo-open up fully. Kay sa ilang huna-huna, what if cheata na pud ko? Mauna ang uban kay mahimong distant, ang uban kay mahimong overly independent, while ang uban kay sigig pangayog reassurance kay mahadlok man sila sa abandonment. And according to therapists mga higala, this is actually a trauma response. Kay once nga kadaghan na naguba ang imong trust, the brain tries to protect the heart from experiencing the same pain again. Mauna nga ang uban kay maglisod nagtuo sa mga words alone. Mas importante na para nila ang consistency, honesty, og actions. But experts also remind us nga healing is possible. They say that healthy love can slowly rebuild a person's trust again. Not through pressure or forcing someone to move on quickly, but through patience, reassurance, respect, and emotional safety. So mga higala, kung usa ka sa mga tao nga sige nagka-cheatan before, please remember this, your fear is valid, but your pain does not make you unlovable. Di porket nasakitan ka sa una, pasabot ana nga, mo nagid na ang imong kapalaran forever. And if you truly love someone nga na trauma sa past relationships, experts say nga one of the best things you can do is to be patient with them. Sometimes, the greatest proof of love is consistency. The kind of love nga calm, honest, og safe. Kay after all, real love should not feel like constant fear. Real love should feel like peace. Maong station lang mo diha mga higala kay ato nang basahon ang heart story unya. Pero before nato na basahon, nalantay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Sa Mayo 17 adlaw Domingo, magsukod sa Lasay sa Buntag. Ipahigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Captain Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 kataong makuhaan og dugo makaangkon sab og food packs gikan kang Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuhaan og dugo automatic sab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store o gubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuhaan og dugo, makadawat sab og tag 100 pesos pang pliti sa ilang pagpauli, kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuha ag dugo makadawat og tag 5 kilos rice kikan kang Mayor Clarix Oy og Kapitan Kikang Oy and family og sa Cagayan de Oro Eagles Club niya pagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo may kahigayunan sab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos og uban pa. Maong ayaw kalimot. Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17 adlong Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro City, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross Sitio Miss Or Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka. Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gyapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station.

The wrong things people do to you are a reflection of who they are and not who you are. O pasalamat na lang po nga wala na sila sa imong kinabuhi. Sa karon, focus lang sa healing o self-love before ka musulod balik sa usa ka relasyon. So you don't end up hurting yourself or unintentionally hurting someone else too. Murugo ba yung paigyod ang mga naghatag sa ilang mga tambag para kang Jeric? Pero sa di pa natin padayon pagbasa ang inyong mga messages, nalang tayo pahibalo gikan sa Magnum Radio. Sa Mayo 17, Adlong Domingo, magsukot sa Lasay sa Buntag. Ipahigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkid Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Captain Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo makaangkon sab og food packs gikan kang Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawong makuhaan og dugo automatic sab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store o gubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuhaan og dugo, makadawat sab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuha og dugo, makadawat og tag 5 kilos rice gikan kang Mayor Clarix Uy o Kapitan Kikang Uy and family o sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kahigayunan sab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos o guban pa. Maong ayaw kalimot. Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Adlong Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag sa Limkid Kay Atrium, Cagayan de Oro City. A joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City O, Miss Or Chapter in cooperation with Limkid Kay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, ito na ipadayo ng pagbasa sa inyong mga messages para kang Jeric. So first message is from Magnum friend nato. Ana siya nga? I hope nga mag-heal ka sa tanan nimong na-experience. But until you do, maybe it's better not to force yourself into dating yet. Kay bisan walay cheating involved, ang pag-pretend na interested ka so sa kataw, bisan emotionally unavailable ka, makasakit gihapon na nila. So heal first and give yourself time. Sunod from Shan, ana siya nga? Cheating really changes a person, no? Nakahinumdum ko sa akong ex sa una sa high school nga kapila na ko niya gichitan pero ginapasaylo gihapon na ako siya kay abi na ako nga wala na'y mag-love sa ako. After ato, apil akong naka-MU kay nag-cheat pod and eventually, my last ex made me a man-hater. I became cold and distant. I started believing nga kasagaran sa mga laki kay temporary pleasure ra ang gusto ug mag-cheat ra gihapon. So I thought, why even bother? Pero tung nag-focus na ko sa akong self and love myself more, eventually, I became cheerful again and slowly opened myself up to meeting new people. Of course, nagyapoy times nga ma-anxious ko ug usahay kung murag na usab ang treatment sa usa ka guy kay ako na mismo ang unang mudistansya before pa mahimong seryoso. Pero motuo gihapon ko nga everybody has someone meant for them. Even the coldest and most distant version of yourself will someday meet someone capable of making your heart feel warm again. And from another Magnum friend, ana po siya nga, makarelate kayo ko sa imong story. 3 times at ko gichitan. There were times nga akong gina-question ang akong worth o feel na ako kay di ko enough. And honestly, na-pressure pud ko tungod sa akong edad o sa thought nga kailangan na nako mag-settle down. Nay mga adlaw nga mura gusto na lang gyud ko mo breakdown, but I allow myself to cry, process everything, and then continue moving forward with life. I keep in mind nga I loved sincerely, kay I am a loving person, not because of how they loved me back. Cheating and betrayal can really take so much from a person emotionally. Maunang importante gyud nga napalibutan ka with genuine friends and supportive family. And I leave you with this quote, whatever you give may not always return, but all that you give is always a reflection of who you are. So we're done reading all your messages, mga Magnum friends, and thank you kayo mga higala sa inyong mga tambag para kang Jeric. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 na sa gabi. Ano yung balita karong orasa? Nagtuo si Attorney Robert Maestre ang Board of Directors sa Integrated Bar of the Philippines kun IBP Miss or Chapter nga dili na ligon karon ang kun ang Pilipinas. Mato ni Maestre nga wala na kita nasayod kung kinsay matuog nga nagdumala sa atong nasod karon nga panahon sa kagubot.
3: Nakakabalo, who is running the country? Kinsa na in charge? Even the president is the chief executive nga naasa niya tanan ng intelligence at disposal. Wala sa kabalo kinsa. So, nagtinuluay na lugar kini sila. So, wala kang ilang gahimuon ang lies and confusion no? To confuse sa katawahan. Magmatak sila dahil mapasangin na ng uban ng mga inosente sa mga bystanders or mga grupo. Okay? Akong tanaw ani, nanay elemento ani sa failed state, no? Economically, kahit kita unstable, kahit kita.
2: Ang pamayag ni Attorney Robert Maestre, Board of Directors sa IBP Misamis Oriental Chapter, samtang gikundinar ni Senator Risa Hontiveros ang kagubot sa Senado nga miresulta sa pagpinusilay. Mato ni Hontiveros nga dili angayan nga mamahimo nga war zone ang Senado, ilabi nang kini ang buhatan diin ginapanday ang mga balaod alang sa katawhan.
4: Palak talaga namin matinding investigahan. Kasi never dapat nangyari yan. Na yung Senado parang naging war zone sa halip na arena ng mga ideya, naging arena ng mga bala. That never happened before. Hindi siya dapat nangyari. Hindi dapat mangyari ulit.
2: Ang pamahayag ni Senator Risa Hontiveros. Karon sa tong Magnum News Hunter, durag 3,000 ka mga foresters suportado ang mga programa sa DENR Region 10. Sa balita ko serbisyo, aniya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
5: Ulan, 3,000 ka mga foresters suportado matod pa ang mga programa sa DENR Region 10. Kinuubo sa Forestry and Environmental Conservation ngayon mong subukatan. Giyog ipasabot sa subukatan ng mga polisiya aron masabot ang advokasya sa subukatan nga napahingusgan. Pag-preservar sa kinaiyahan sa mahikalipay usab sa DENR Region 10 ang support ang ilang nadawat gikan sa mga individual nga usra sa nakahatag pagkadasig kanila sa ilang nga nahimo ang bisan na kadaot patut pa sa kinaiyahan ni Kabutsya ga sila po na mismo pagkamonitor sa pipila usab ka mga area sa dinilugar sa Region 10. Na balikayan po no ang grabing kadaot sa mga lugar sa mga illegal mining. Isumao po lugar ng mga 3,000 ka mga foresters. Po siya ga sila po na mismo ang magsilbi po nga mata. Kaling man nga sa lain po ng mga areas at na po ay kaingon. Ang mga pagkihapon sa kinayahan po ng mga kaliukan. Isa rin nga daan na nagbahado sa bumuhatag. Doon ay mga siya lugar nga masapon po dila no nga mo lugar o kadaot po lugar sa kinayahan. Gilayon nila sa binikini nga paskan matod pa o kaso kung galing sa pamatudaan, makuhaan o mga hulagoy o mga igo, mga ebidensya, ilabi na gingon sa mga foresters po mismo gimo lugar no sa pag-monitor sa pipila po ka mga areas po sa Region 10. Gikan sa DENR Region 10 team sa Magamdino sa Region 24. Jane Duna, sabita o sirbusyo magbibradyo.
2: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Samtang tulukadlon na mga higala ipahigayo na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karon igyong Mayo 17 ning tuiga Domingo sugod sa alas 6 sa buntag sa lemket kay atrium ning atong dakbayan. Ang pagdonar tog dugo dunay dagang benepisyo sa atong paglawas sama na lamang sa dugang nga blood production ug makalikay pagkita sa mga balatian. Makatabang usab kita ni atong mga nanginahanglan og dugo ilabi na karon nga panahon sa krisis. Kung ikaw interesado, i-text o tawag lamang sa numero nga 0927-381199 9999. Ang imo nga pangalan, address, edad, gender ug blood type aron ikaw malista. Samtang nagulat na usab ang mga item sa pasalamat alang ni ato mga mamahimo nga successful blood donor sa masabugas og food packs. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Letting Mission karong Mayo 17 ning tuiga Domingo sa lamkit kay Atrium ning siyudad. Makigilin nyo na bati ang Magnum News Alert. At ang lukang hanay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: This goes out to all the lovers outside. If you once find the right person, never let her go away.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
2: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, thank you jud kaayo sa inyong mga messages o pag-share po sa inyong mga experiences para kang Jeric. And karon, I'd like to share my own thoughts po about sa iyang story. So, Jeric, nakasabot ko kung anong niabot na ka sa anang estate. Ang pagka-cheated on not just once but twice can really change how a person sees love, trust, and even themselves. O base sa imong story, you lost a sense of emotional safety. Pero ang maingon rajud na ko nimo, Jeric, kay what happened to you is not your identity. It is your experience, not your future. Psychologically speaking, when a person experiences repeated betrayal, mahimong mo-develop sila og protective mindset. Mao ni siya ang part sa imong brain nga moingon nga never nakamusalig pa kay masakitan ra gihapon ka. And yes, that mindset is trying to protect you. Pero at the same time, it is also blocking you from receiving healthy love. Maunang karon, you feel numb, namanhid na ka. You said yourself nga you force emotions, you don't feel naturally connected anymore, and you expect betrayal even before something starts. Base sa mga experts, kanang na-feel nimo kay emotionally exhaustion and unresolved pain. Pero kapalo ka, Jeric, di man gud tanang tawo nga magka-interes sa imo kay pasakitan ka utro sa ing adto nga way. Just because two people cheated on you does not mean all future partners will do the same. That belief is understandable, but it's also a trauma response, not a fact. And I know nga despite sa trauma, you're still capable of love. Kay even after everything, napaman gihapon kay desire for a genuine connection, nagihapon kay longing for someone to come home to, someone to choose and be chosen by, that means nga, your heart is not dead. It is just guarded tungod sa trauma. But you also need to be careful not to let pain turn into permanent emotional detachment. Kay kung permi ka mag-assume og betrayal before love even starts, you might end up pushing away the very person who could have been safe for you. Tama atong mga Magnum friends nga, siguro, ang goal nimo karon is not to force yourself to love again immediately. The goal is to heal slowly without pressure. Og padayon lang sa imong therapy, og tabangi ang imong kaugalingon nga ma-change ang imong mindset nga mag-cheat ra gid gihapon ni hulati lang. Healthy love exists, consistent love exists, and loyal people exist. Pero makaila ra ka ana if you allow yourself to see them without the lens of fear. So take your time. Ayaw pagdali nga mag-date utro pero ayaw sad i-close imong door completely. Maong laban lang jud. And before ta magpadayon mga higala, nalantay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Sa Mayo 17 adlong Domingo, magsuko sa Lasay sa Buntag. Ipahigayon na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Captain Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 kataong makuhaan og dugo, makaangkon sab og food packs gikan kang Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuhaan og dugo, automatic sab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuhaan og dugo, makadawat sab og tag 100 pesos pang plite sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika-1001 hangtod sa katapusang tao nga makuha ag dugo, makadawat og tag 5 kilos rice kikan kang Mayor Clarix Uy o Kapitan Kikang Uy and Family o sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kahigayunan sab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos o guban pa. Maong ayaw kalimot. Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Adlong Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro City, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City O, Miss Or Chapter, in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! And mga Magnum friends, if you have your own love stories, heartbreak stories, or greetings na gusto ninyong ipabot dinhi sa atong programa, ayaw mo kaulaw sa pag-message na ako sa Messenger o pwede rapod sa akong number. Kaya ron ang imong story na ang atong sunod basahon diri sa Magnum Songs of the Heart. Kamuragyod ang bida ni nga programa mga higala, so ayaw mo kaulaw. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, Your News and Music Station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, my Magnum friends. It has been such a beautiful night here on Magnum Songs of the Heart. Thank you kaayo sa tanan nga naminaw og naguban-uban kanako karong gabi. Diri lang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Mga Magnum friends, before ta magbabay karong gabi una, gusto lang nako i-share ni nga beautiful quote from Serena Williams. You have to believe in yourself when no one else does. Usahay, mawjud ni ang pinakalisod buhaton sa life, ang mutuo sa imong kaugalingon, labi na kung murag walay lain nga nituo pod sa imuha. There are times nga ma-question nato atong worth, atong capabilities, ug even ang atong dreams, especially kung sigitag ka-fail, rejection, heartbreak, or criticism gikan sa ubang tao. Usahay gani, ang pinakasakit kay dili ang failure itself, kundi ang feeling nga murag ikaw ra usa ang nag-support sa imong kaugalingon. Murag ikaw ra ang nagtan-aw sa possibility nga kaya pa nimo. Kay like ang uban, wala nila nakita ang imong potential, wala nakasabot sa imong goals, og nasad uban nga gina-underestimate kanila. Pero mga Magnum friends, importante nga hinumduman nato nga di porket wala sila'y belief sa imuha, pasabot ana nga wala na'y value ang imong dreams. Dili tanang tao makakita dayon sa imong purpose. Sometimes, before the world believes in you, dapat ikaw una mismo ang mutuo sa imong self. Tanawa gani ng mga successful nga tao karon, dagan sa ilang nagsugod nga walay support, walay applause o walay recognition. Some were doubted, laughed at, or even rejected. Pero they kept going because they believed nga na sila'y mahimo sa ilang kinabuhi. So kung naman gani sa inyo karon ang naka-feel ani, please don't stop believing in yourself. Kay usahay, the only thing standing between where you are now and where you want to be is confidence and faith in yourself. Small progress is still progress. Hinay-hinay man, basta kay padayon lang. Ayaw ibase imong value sa mga opinion sa ubang tao, because your worth is not determined by how they see you. And remember, na there will be seasons in life nga ikaw ragyod ang mutuo sa imong kaugalingon. But sometimes, that is enough to keep going until better days finally arrive. So continue showing up for yourself. Continue healing. Continue trying. And continue dreaming. Kay one day, the same people who doubted you might finally see the strength you were quietly building all along. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, let the music heal and let your heart feel. Good night, everyone, and may your heart always find its song. Sleep well, mga Magnum friends, and see you again sa sunod nga higayon sa atong programang Magnum Songs of the Heart, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magdum Radio, wala una na sa kadlawon. Anong balita karong orasa? Nagtuo si legal analyst attorney Tony Soriano nga masikop gihapon sa dili madugay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Apan mato ni Soriano nga ang kagubot karon sa Pilipinas ilabina sa isgutanan sa politika, particular sa Senado, mulong tad gihapon hangtod pa sa musunod nga eleksyon.
3: Madakpan man na eventually, kay muhupas naman na madakpan man na. But then, diligid ni moment until the next election. Kaya ang pikas ngayon yun, ang pikas, gusto ka at all cost, ha, money, etc. Diligid gusto mag-trial. Diligid. Maunang nag-risk si Bato nga mo-appear, mo-attend para makabutar. Kaya nakuha naman din nila ang 13 because of the vote of Bato, sinadilaro sa senator. So, mungin itong risk niya na nakita na yun siya karon. At then, hindi madakpan na siya yun that ang true sarsuela na ito will last until the next election.
2: Ang pamahayag ni legal analyst attorney Tony Soriano. Samtang giklaro ni attorney Jimmy Bondo kang usa sa mga legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga mangita sila og legal nga mga pamaagi aron panalipdan ang senador. Mato ni Bondo kang budangop usab sila sa hukmanan aron masiguro nga mawagtang na ang mga hulga sa kinabuhi ni de la Rosa.
4: Of course, I cannot know what is in the heart and minds of our Supreme Court justices, but we believe that it is in our collective consciousness that what happened now is unmistakable proof of the threat against the life and the liberty and security of our client, Senator Bato. So we will be availing of these remedies at this you'll try.
2: Ang pamahayag ni attorney Jimmy Bondo kang usa sa mga legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Samtang duwa kaadlaw na lamang ipahigayo na ang bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ning tuiga adlaw kanang Domingo magsugod sa alas 6 sa buntag sa lemket kay atrium ning Dakbayan. Ang pagdonar ta og dugo dunay daghang benepisyo sa atong lawas sama na lamang sa dugang nga blood production ug makalikay pakita sa mga balatian. Makatabang usab kita ni atong mga nanginahanglan og dugo ilabi na ni ining panahon sa krisis. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imuhang nga pangalan, address, edad, gender, blood type para ikaw malista. Samtang nagulat usab ang mga item sa pasalamat alang ni ato mga mamahimo nga successful blood donor sa masabugas ug food packs. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ning tuiga Domingo magsugod sa alas 6 sa buntag sa lemkit kay atrium ning syudad. Makigilayo na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, wala stress na sa kadlawon. Ano yung balita? Karong orasa. Giklaro ni City Councilor Roger Abaday nga diri mga panahon nga ginatugtan sa konseyo sa Dakbayan ang pagpahigayon ng mga sabong. Mato ni Abaday nga kinilabi na sa mga panahon nga dunay kapistahan aron usab malipay ang katawhan.
4: Makinig mga application sa apply sila for derby nga wala makataon kining jurisdiction. Usually, damay ko no, ang applicant kinanglan, legitimate siyang applicant, license. The time of application kinanglan within the period required by law and ordinance. So, sa'yin may consider na to, kay example, mga pista. Sa'yin atong balaod, di ba na to strict hold kayo para lang malipay, ma-enjoy ng atong mga sabugiro atong sa tagaan sa konsilo. Doon ay panahon nga among nagtugian.
3: Ang pamayag ni City Councilor Roger Abaday, samtang gibutyag ni Bayan Muna Chairman Teddy Casino nga andam sila nga himuon ang citizen's arrest batok kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Mato ni Casino nga dili sila magduwa-duwa nga tabangan ng gobyerno aron lamang dili na magtago-tago pa ang maong senador.
5: Wala hong anumang legal na batayan, walang anumang tradisyon ang Senado na nagkakanlong ng mga fugitive from justice. Kung pinoproblema nila kung sino ang mag-aaresto kay Bato, kung pinoproblema nila kung NBI ba yan o police, pwede rin po ang mamamayan ang mag-aresto. At kami po, we are offering ourselves na kami ang gagawa ng citizen's arrest kay Bato de la Rosa. Payagan lang nila kami ay pumasok sa Senado, kami na mismo ang mag-aaresto kay Bato de la Rosa.
3: Ang pamahiyag ni Bayan Muna Chairman Teddy Casino, samtang duwa kaadlaw na lamang ipahigayon na ang bayaning Magdom Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ning tuiga Domingo sa lemket kay Atrium ning syudad. Ang pagdonar tog dugo dunay daghang benepisyo sa atong lawas sama sa dugang blood production ug makalikay pagkita sa mga balatian. Magkatabang usab kita ni ato mga nanginahanglan og dugo ilabi na karon nga panahon sa krisis. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imong nga pangalan, address, edad, gender o blood type para ni ikaw malista. Samtang nagulat usabang item sa pasalamat alang ni atong mga mamahimo nga successful blood donor sa masabugas o food packs. Ayaw kalimot, bayaning Magdom Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ning tuiga Domingo, magsugod ka na sa alas 6 sa buntag sa limkit kay Atrium ning syudad. Makigilyo na bati ang Magdom News Alert. Ating dungahan sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magdom Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magdom Radio.
6: Still awake and working, listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Oras a las 4:06.
1: Oras, hatod kanato sa Jugs Commercial.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
0: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!

0: Magnum, buntag na Pilipinas. Oras alas 4:09 na sa Sangka Buntagon. Good morning, buntag na Pilipinas. Bango na kay morning na.
1: Buntag na Pilipinas.
0: Good morning. Oy, bango na kay buntag na. Lain na pong adlaw may gala sa itong panikay sikay. Karoon lang may gala, adlaw may gala. Karoon nga adlaw may gala nga Biyernes sa Pizza 15 may gala. Oy, takilid na may gala. Kating swildo na may gala. Karoon sa magswildo sa 15:30 may gala. So karoon adlaw ha. Biyernes may gala. Ting swildo. Takilid. Para may gala sa mga utangan. Takilid na bayad sa inyong utang. At alam mga namina, good morning kayo talan. Kumusta? Init gin may gala itong palibot, diba? Grabe ka init may gala. So, tulo-tulo gin singot, paraos gabi eh. Grabe ka init may gala itong palibot yun. Usa ka mo diyan, no? Mga kamaguma. Sige, hugot bakos kita kay taas-taas ng panahon may gala. Kining kainit nga itong masinati karong panahon na. Good morning. Bango na kay buntag na. Inyong alaga sa kainan, may gala, Magnum Jewel Acobo, makikigumang kayo, hantun na may gala sa alas 5:30. Salamat na magparansyo na may gala, itong kalimtan, itong magpasalamat sa itong labaw ng magkagawang. Salamat ginoon sa Kristo, salamat Diyos sa Mahan, salamat Diyos sa Anak, Diyos sa Espiritu Santo, sa maghihatag ka namo ng alaing adlaw, sa pagkatul ka namo nining laing kabuntagon, sa laing kinabuhi, ginoon ay maghihatag ka namo, wansang uminahal sa kinabuhi. Salamat ginoon, tanan, ginoon, kami sa magpasalamat sa bumukaoban, sa din sa mong sibihan, sa kanunay ni mong pagbantay ka namo, ngayon mo kami kanunay ng iway o gagipalayo sa mga katalagman, ilabi na sa mga disgrasya. Kaya mag-ampos sa Ginoo, ngayon mo kami proteksyonan kanunay, ilabi na sa mga tao ng tingwa sa mga kapukana. Mag-unsa kami Ginoo, guwaka sa pinagi, kanimong Ginoong Isus, among isalig ang tanang Ginoo, ikaw nasayod sa ugma na mo, sa among kinabuhi, sa kami, diya mag-sandig sa imong gahom. Ginoo, salamat ka sa mga grasya nga maghihatag ka namo sa matag-adlaw nga tanan. Kami mag-ampo kanunay, ngayon sa tanang panahon, kami imong ibubuan sa imong grasya, ilabi na sa mga nag-anto, sukabos, taos, kadaplinan. Ikapa kami Ginoo, ihatag ang kabaso kanunay sa among panglawas. O gailabi na nito mga anak karon sa nagkirang tamalanan, hikapa sila Ginoo, ayawang taon sila mga balatian. Sa loasap kami Ginoong Isus, sa mga salangan ni Barakinimo, ingumang kami anam sa langatos, mga kasalakan namo. Kining tanan, magpangay, pinag kang Kristo, imong bugtong anak, buhig na gari at sa kang turan. Amen.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!

0: Oye, bangon na. Sa itong Rapolo Maigala, sa itong 80 ka mga barangay sa Rakbayan. Good morning, Kentanan. Sa itong 424 ka mga barangay sa Luwigan, sa Misabi Central. Good morning. Labi na Maigala sa Kamigin. Sa mga mabos sa itong pagsibya, sa itong mga taxi driver. Kanya itong Maigala, mahal kayo ang gasolina. Baka kayo makita nga ng tikaw-tikaw sa plane. Karon Maigala. Balik na sang driver Maigala, barahan niya sa kilid, oh. Sa mga nagmata ng mga driver lang, good morning, Kentanan, oy, pambango na mo. Sa ato mga kamerkadoan, ha, sa mga nagtikatikaw na sa mga merkado, na ato mga mangumpra, may gala. Sige, good morning, Kentanan. Ala, pangato na mo sa merkado, parati sa makakuat ang mga presko ng mga utanon. O, ang isda, no, na wipe presko ang isda ko na may gala, pero inaisan pa, mga igsoon.
1: Buntag na, Pilipinas!
0: Bango na, kahit buntag na! Good morning, sir, diay, man. Good morning, day. Labi na sa ito ang mga lulag-lulo diyan ang naminaw karon. Sa'yo kay Lula may gala, kani mga wag tigols mga egzoon. Sa'yo kay paggagabi na, wala pitok-pitok ng mata na nila. Pitok-pitok na. O niya buntag sa'yo, sab. Sa'yo pa kay may gala. Di pa mo tugtugaw kang manok may gala, mata na. Muna may gala ang kinabuhi may egzoon sa ito may egzoonan. Ilabi na sa mga lula o lulo.
1: Buntag na, Pilipinas!
0: Ala, bango na mo. Kay buntag na sa itong wifi niya. O, sa itong wifi, may gala, Ginny J. Nabango na niya, pag-exercise na. Para yun, basko, ganun ay ang lawas para bayong hiyon-hiyon. Aha.
1: Buntag na,
0: Pilipinas! Minaw, may gala karon, ha? Ay, pantay pare, yun, ha? Hira mong langan, may gala, naguna, mga luwas sa mga balita, may gala, sa itong mga police report, katunay po sa palibot sa mga police report. Mabuta, may gala, mga nagkaniya, mga police report, ha? Police report! At yung pabati, may gala, iyaban din ito may galaw na karos itong mga balitang lokal. Gingon may gala, demolasyon, kagapon, yes, mambuhaya. Daghan may gala ng abunog. Patrol may gala sa Magnum Radio. Liki may gala ang espiho. Liki may gala, di mo liki mga egzoon nga. Igos Bato may gala. Kapitan mga egzoon sa barangay mambuhaya. Ay, tago kap, nausa ka ba kap? Ay, tago. Mudahan ka kap, asikpila yung imong bahin diya.
1: Buntag na, Pilipinas!
0: Kapitan! Mas mambuhaya, ay tago, kap. Nausa ba, nagkagubot yung mong barangay? Tuwala ka, naglok-lok sa mong barangay? Ayaw, kap. Pasinududahan ka, kap. Pasikpilay, ato niya, kap. Ikaw, kay kapitan, na maldito ka, ha? Nagkagubot yung mong barangay. Wa ka mong gawas. Tago ka. Unya, unya, sigutan din yung kapitana ni. Bala, mag-inaon sa niya. Ato niya mo kay... At least, makontrol ang sitwasyon. Kaya binatuhan na god. Igo kaya itong patrol may gala. Kaya rito nanago itong uban nga. Nanagan itong uban. Igo kaya itong patrol may gala nga way labot. Diba? So, amon ang sitwasyon may gala sa kagahapong lawa diya sa barangay Mambuhaya. Ipangitan itong kapitan na asa. Di ba kisa mo gawas may gala? Murghikta na iyang sampot may gala sa bangko. Huwag igain may gala sa proses iyang barangay. Hey! Naka Mambuhaya, may buntag niyo. Be, tangtanga na nga PC sa sampot sa kapitan ninyo niya, be. Ganon di magiging siya may gala, nagkagubot na, nagdinaga na. Nitago may gala ang kapitan.
1: Buntag na, Pilipinas!
0: Sa andarugang balita may gala, gingon, DNR, ang mimando may gala, nga ito sa Civil University o sa Civil Ambassador. Tubagan ninyo, kinsi Carlo, nga nung naghimumog di gusto niya sa Manresa, taliwala nga kini bawal sa kasabutan, labinas balaod, nga ang ipagamit ng yuta niya ninyo para sa educational purposes nga anong inyong ipotangag negosyo.
1: Buntag na, Pilipinas!
0: Samtang may gas, mga dagkong balita may gala, labi na sa balita may gala sa Kaluhan. Iyon may gala laing kulita na usap sa Senado na matulpa, giluto kuno karos kampo ni BBM. Nah, naunsa na ba ni? Bago pa nagkunita, may gala itong Lunes. Sa dalawad ito, usang adla itong Lunes. Usang adla ng Lunes, usang pizza ito, pizza unsi. So, kunita, may gala, nagkunita niya itong Lunes. Sa pagkunita, may gala sa Lunes. Kalingkod na si kining Seto Alan Peter Quetano, isa pa SP President. Ano, SP President, kining Senate President. Karon may gala, ewan na mas Bato de la Rosa. Ay sila nga, okay, sige, aton sa ni. Pero naglisod may gala, lisod na ni. O kaya, di kin may gsoon sila, ma, di sila ka, may mutang. Hindi sa mga mga senador may gala, gusto nila yun nga luga mo balik ato mga grupo may gala ni BBM. Pero di na magsilbi na, ato yung sigutan na niya. Samta may gala, Senator Bato de la Rosa. Dili ma, dili na, wala na may gala, hindi na may bawag, asa na karon. Basta makabot sa Mindanao na, wala na, lisuda na pangitao nila. So ato mo ito sa, dito ato mo sa Tawi-Tawi, pangitaan nyo dito. Oh, so lisod na may gala makita ikaduang ano ato mga hingus nga wanted pangitaon ginato wala man sa di man wanted sa Pilipinas wanted man na may gala sa gawas sa nasod di man na wanted may gala sa ICC naunsa ba rin ang gobyerno
1: buntag na Pilipinas
0: nganong i-wanted dato sa may gala wala man sa wala man kaso ang i-files Pilipinas na yung mga kaso nga dahil wala may ayang ito mga kaso din eh so mura may gala o sila dali-dali yun sila ayaw mo pag dali-dali. Oh, mga muna siya. Samta may gala, suspect may gala. Ang gingon driver sa NBI, miangkon. Nga kauban niya ang mga NBI may gala, silang gilusob nila ang buhatan maiksoon sa Senado. Karoon may gala, wala naging tuga, muragyapog flood control ba? Bisa klaro na kay may gala, kisa yung mga kinibangan, mayiging pagkaliwat kita na yung NBI. Ang bisag, klaro na may gala, nadakpa na kay ilang driver, kaya nibalik pa man siya, wala, gapon, burog, wala, wala, kaluoy pagin may gala, niya, ano sila, isakripisyo ka, o niya karun, mga bulabog, dili ka na ang kunon mga eksoon.
1: Buntag na, Pilipinas!
0: Kaliwat kay mga bakakon may gala, kamirenda ko, kalis matibag may gala, kapakaulaw, ng gini sa NBI, kamayo kay dungog sa NBI, sa ato din eh, kamayo kay dungog sa NBI. Ang ilan dako, bago lang nakatungtong may gala, naghimo na og milagro sa ilang hanay. Inawala, may galang respeto sa mga tao sa NBI, may egsoon. Diba? Bago lang kay may gala, kini mga tira, mga tirador, mga kuno sila, sumuna may gala nga, ibutang diya, dili aron may egsoon, dili, alam mo na ibuhatan ninyo. Amo na may galang problema karong panahon na. Kini may gala nga itong tagas pagtagal, di tabaglangan, di surenta, bulyadas, mga report. Ato mga kaupa may gala, bulyada atas mga repos tong kaupa may gala. Unaan ta, paghulagway sa palibot sa Rakbayan. Babe, hulagway sa ta sa palibot. Hulagway ta. Kumusta atong palibot karon? Nag-ulan ba? Bitoon ba? Init ba kayo may gala? Kinibang alimuot kayo? Yes, check itong kaupa may gala, babe. Check na to, itong kaupa. Ang hulagway sa palibot may gala sa Rakbayan. Sa atong Rakbayan karon may gala. Kumusta atong palibot? Ulo, may... Di ba ilang nga doon yung pag-ulan kay alimuot kay may gala? Labangon na mo, bangon na. Uban may gala, nangatulog, hubo kay pwedeng alimuta kayo. Sana aircon. Ay, ay, kahit ikungkong pa. Ang uban may gala, nga way aircon. Tuwa may gala, hayang-hayang may gala, kaya huwag ito'y nabi kay may gala, kainit sa palibot. Imagnum Kev Linosa, kaya guwad kay Avilenosa.
2: Yes, magdama Joel, no, alas ito kapagulagwis ako sa panahon karong buntaga. Wala nga yung kabalakan, kaya walang tanakas na tipon sa pangapagtotality. O di ba ka po, mga sinyalis po nga maulan po magdama Joel. Pero kagabi, ito po, kapagulan-ulan diya sa may lapasan area magdama Joel.
0: Kagabi,
2: Nating araw ta kay medyo nabasa man na to ang tabil sa motor niya na aga po yung mga limaw-limaw sa palibot. Pero inoon, wala ra siya ingon gid pod nga ni Dugay magduma Joe. Di ko ragit pod siya nakabasa sa dalan. Sa nakarong nga mga oras ha, ato nga makita to nga kawanangan. Minus ang mga bituon magduma Joel. O niya na po yung mga kaninga sinyalis pod nga mga pagpanag-om sa to nga kawanangan karong nga mga oras sa pod magduma Joel. Kung po na to nga palibot sa nga pagalibot suro ikan diya sa maya Team Rectos, may niya padulong diri karon sa maya Agora area magduma Joel, medyo mingo pa. O kapipina pa lang po yung mga sakinan ng damatian ng gadagan karong mga orasa. Atong ito ang pag-ulagway. Sinakawin sa panahon sa sitwasyon sa palibot, ikan din sa kasyon sa may Agora area ning ataw syudad. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magduma Hunter 23, Kia Bilenosa. Sa balita o servisyo, Magduma Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat din naman, Miguel, Magnum Kia Villanosa. Ato chick Miguel, ito mga kaupan, sa doga mga bulita, mga police report, Miguel, sa itong palibot. Pinaway, pabuta, Miguel, kay karon liya sa Kongreso, sa Senado, dura sa Miguel, na dungog nga, magkudita na sa ta. Sinado, Miguel, kudita na sa puno. Nausa, sige naman lang kudita. Pero kanang ilang kudita, Miguel, nga buhaton liya sa Senado, di na mahitabo. Tuo sila, wana si Senator Bato de la Rosa. Sa kudita, Magnum Miguel, diya sa Senado, kinalan makuha nimo ang 30 kabuto. 30. Oh, so kung makuha nimo may gala, makumpleto nimo ang 30 kabuto may gala, asya Senate President ka na. Nausaw pagka Senate President, waman si Soto. So nabilin sa ilang 30, 12 na lang. So kinalan sa 12, mga ikala, niya ang pikas. Wala, siya ang raman to. Kuwaon ganyan ang trisi. So, mamingwit sila, mga ikala, diya sa grupo. Ilabang bingwit to ng mga sakop ni Alan Peter Cayetano. Katong nagbutar niya. Aron, mga ikala, nga ilang, kuwan. Ilang, mga ikala, nga malugar, mahimong, makuha sila o kuwan. Kailan nakuha sila duha. Duha ilang kuwaon niya.
1: Buntag na Pilipinas.
0: Okay, duha aron trisi sila, mga iksoon. Ambot kinsa ba'y musugot? Alangan lang musugot si Bilyar. So siya pa na mag-iluspad. Magkala niya ito, giluspad. O, si Bilyar, magkala, giluspad niya itong katubang babae. Si Camille, taon, gibagong ng anak. Giluspad taon, magkala niya itong nagkagubot. Si Pia Cayetano, samot. Lugar na, di ili na may tabo. Si Amy Marcos, di may tabo, magkala. Mark Villar, di na may tabo, mga iksoon. Kaning mga solid 13, magkala, di na matandog nila. Mauna nga ang uban na gusto nila nga pangulitawhan kining uban nga dinin sa tasato. Isa na ang uban, mauwa na puro sila nga nausa balik ay baruganan. Tungkol lang sa personal nga interes, may gala, giproteksyonan ang usa ka tao sa Pilipinas para may gala nga di maabsuelto sila diya sa ilang mga kaso. Mauna nga kailangan ng kontrolo nila may gala ang Senado. Ano nusa may gala nga kinibang kontrol ng Senado para nga lugar ma-impeach kinila si, si Vice President Sara Duterte. Pero sige lang, gigingon palagi lang at the end is near. Hapit na kanyang mga pagkaguliyang karon, maunit timailahan may gala na hapit na ginmang iksoon mga bulgar kanyang mga buang sa atong gobyerno. Mauna maningkambot ko sila balag magpinataya niya basta ang lugar na dili mabulgar kanyang mga buang may gala sa atong gobyerno. Watuwat lang mo kay hapit na.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Ato na matos may gala, duga mga police report, may gala sa palibot, dinita may gala sa report, pinagin ni Magnum, Risa Cruz. Gingon may gala, matod pa, Risa Cruz. Risa Cruz. Oh, so, gingon may gala, matod pa. Osaka, lalaki may gala, gingon gusto magpakamatay gamit ang pag-inom o gadagang tambal. Naluwa sa anak, agoy kakuya ba kay may gala, magpakamatay mga yun. Bihato sa inchik may gala, tungkaban, Magnum, Risa Cruz, Risa, Gwad, Risa.
3: Dapat magamadyo na naluwa sa anak ang iyang amahan humay ginimi isulay sa pag-inom sa dagang tambal. So, lagi magamadyo na magahuno sa iyang kinabuhi. Apan wala matod pa kinagamal ang puso na naman pa kinaitabok magamadyo na sa iyo kaya naman ang iyahang asawa. Hindi mo na iya, gitaabot niya na iyahang bana. Hindi mo sa pag-inom sa dagang tambal. Iyan yung pag-inom magamadyo na kapatay, ang putray magsasol. Ko kaya na magamadyo na karimang tag-as kina siya nga niya 500 mg. Imanon niyo ang tulong kabags, luha kabags, wala, ilipong gib ka, mag-nujuel. Bula-bula na matod pa ang kining ba-ba sa imahan. Kinina matod pa sa say-say sa anak, ganit na lang. Kaya lagay, ikaw lang si Paritid, mag-nujuel ang kining lalaki. Kariyang papag-mama, yan, bawaan sa bana, na nangitaglain ng iyong asawa, mimo na rin sa pag-unos, mag-nujuel. At kaniya nga, nang graduate na, paliyo yung mga anak mag-nujuel. Kayaan nga, nasapon ng iyong asawa, doon ay lain dito sa trabawaan mag-nujuel. Pero hindi ay rin sila. Ang babae ko ay sa Davao nagtrabaho magdamadyuel. Government ito nagpa-assign ka tumabo dito ang mga pamilya sa babae. Kaya ginasapon sa akto magdamadyuel nga ang kining kauban na sa kanan kining asayang asawa mo ang kauban sa trabaho. Hindi mag-isaingon nga dili makaduda magdamadyuel kahit tungod na gabay-agbay man na lugar magdamadyuel sweet kaayo. Yan, iuli siya din balik sa nagyan di oro. Hindi po layo niya siya magdamadyuel sa among pamilya. Kaya po siya na kining mimo ay dahil sa pag-inom. Kagang tambal, nga katong kutray mo sa sol, bali istak to sa iyahan na isuon, get na ito, lagi na maligya. Sa mga farmasya, di sa takbihan sa gandi uro. Sabot siya nga, mo iyahan, tingala yung isuon nga, talagang magibang palit ni Moana Manoy, nga mga tambal, sa di, pain ba yung kutu-kutu, pero kayo lagi, ka nagkong kutu mo sa magdang jewel. Sa akin yung imno na tuna, sana ba itong magsakit atong kutu-kutu? Ano ba itong hilang magdang jewel? Kaya gabot siya nga ang kining naisigutan nga gingon, nga kaning wala ito yung tingog magdumjuel. Gibalit niya kay Yaldo yung mong konsumo. Kaya magdumjuel mo na ito yung plano. Nga pito kabak sa magdumjuel yung gibalit. Pero ang nainom na niya, dagan sa tulo kay isa sa kabak sa magdumjuel. Pila kapad, pulo din nakapad. Taga kiniang lugar niya sa kapad. Pulo po na kapalit po diba jewel.
0: Ah, saan sa man eh? Buhay patay.
3: Sa po yung magdumjuel sa gigabot siya sa update.
0: Buhay, buhay.
3: Nasa hospital, Jebura magdumajuel. Buhi, na luha sa anak magdumajuel. Respondent po din sa kapulisan sa police station for Carmen. Itabo nga pag-sulay sa pag-unas sa kinabuhi upon na malampuson sa pagluwas ang usang anak magdumajuel. Gidagan rin yun. Pinakaduon nga baritang balanan din sa may uptown na yeah, para sa buntag na Pilipinas. Kinipi Magnum 113 Risa Cruz. Banda Observisyo
1: Magdumadio. Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Right, salamat sa labate, Miguel Postongaban, Magnum Reza Cruz, kika sa Airport Miguel, Adinita Miguel, ni Magnum Kia Brenosa. Ani ato Miguel, ang demolasyon, kagaba, demolasyon sa Barangay Mambuaya, Kapitan, nowhere to be found. Missing in action, Miguel, wala siya ma-missing. Tuwara nag-look-look, Miguel, sulod sa iyang Barangay Hall, agapong ang dawa. Muna yung pangitas mga tao, apasikap kayo, ala, bibo na kayo binatuwa, igugani Miguel ang patrols Magnum. Liki kay Miguel ang espiho. Dito nakadagal ang mga tao, dito sa girumbong bato, Miguel, ha. Mas may pang Magnum nga layo kayo, niabot pa sa Mambuaya, ang kapitan nga lastugkaran, tago mga eksoon. Ay tago, kap, ay tago. Hey, Magnum, Kea Villanosa, Magnum Kea, guard.
2: Sa Magdama Joelo, napuno sa tensyon kagahapong adlaw diya sa maya Zone 1 o Zone 2B diya sa may barangay Mambuaya ng atong asyudad. Human nga kanilagi nga pagsulay sa pag-demolish sa Kapiga 300 ka mga panimalay diya Magdama Joel. Ano nga muabot nga gibanabala nga nasa unom ka ektarya Magdama Joel. So kagahapong adlaw na ready na gita katong mga demolition team, mga itong demolition team Magdama Joel nakasuot sila ga orange. Bit-bit na ilang mga maso, ilang mga kaning mga martilyo, mga tanan yung pwede nila magamit pag-guba po sa mga balay dito Magdama Joel. Aha. Pero wala agad sila nakapenetrate Magdama Joel. Kay distansya pa lang sila gikan na to sa area yun sa katong i-demolish nila. Oh. Nagasugod na ang atensyon tungkol kaya nga mga tao pungot lagi kayo Magdama Joel. Kaya nga nung i-demolish ilang mga balay, unya napulo kaadlaw ra gikan sa pag-apot pa, pag-utang po na pagpikit ato mga muraga demolition order po Magdama Joel. Oh. So ang mga tao, wala man sila ingon nga dili sila muhawa or dili sila gitbon nga mutuman kung demolish sila Magdama Joel. Pero sa ilang nga side, gusto nila nga makakita o ga kaninga court order o ga insakto gitbon nga proseso Magdama Joel. Mm. Kaya nga girason nila sa ilaha is nakalapas kuno sila sa kaninga ordinansa sa siyudad Magdama Joel nga ordinance number 6854 kung adiin. Kanang daw wala day mga building permit Magdama Joel
0: pa. Wala kwa. Oh. By the way, kinsa ba tagi ng yuta? Kasi ni ang kunana nga si Tagiya niya titulado ba kaning yuta?
2: Ang nagid kagapon Magdama Joel, kato nga gitawag bitaw nila attorney at law, kung ba na iya term kaga,
0: attorney at law,
2: na yung mga SPA.
0: Adi ni attorney at law, abogado, ang abogado na. Dili po sheriff,
2: dili sheriff Magdama Joel.
0: Ang attorney at law, marami na, abogado siya, abogado, attorney at law,
2: ang nai nagbutang, I mean, nai kagapon Magdama Joel, katong si Ma'am Ligaya, ngailang ipangita Magdama Joel, kaya siya kuno ang naibit-bit sa kaninga SPA kung special power of attorney na nga yuta po Magdama Joel. Uh-huh. Pero ang rason po sa mga tao Magdama Joel, taon-taon na daw nga namatay ang

0: Korea. Pero kana silang doon, wala na daw na, matay na daw na magdumajowel.
1: Ako man na magpasabot ka, mamatay ka, murag lain na mo tagiya. Kaya once mamatay ka, ang tagiya, na may mga anak, kung wala o mamatay, walay anak, na may mga igsoon mo man ang balaod.
0: O yun, magdumajowel. Pag tomo na ila, muna yung nag-claim. Pero sila, silang side food, wala sila, ingon nga, dili sila, nagbahad nga, dili sila muhawa or dili sila, ingon nga, mubakit sa area po, magdumajowel. Ang ila lang yun is kana bitong na ay maragay pagkita nga court order sa ilaha o kaningin sa mag-agi sa kaningin sa mga proseso o ato bangon
1: sa mga court order nga no gipanumbong na sila nga kini ba nga gipanumbong sila kay nang squad sila kay kung yuta nga dili imo na itagiya once musulod ka nang squad kang yuta meaning imong squad ang yuta ina na man di ba
0: oh is actually magnama Joel kaninga ang anay tabo ang nagit kagahapon na ilan na nang na padala dito sa barangay ato maraga bulan
1: pa sa pedali. Pero kini sa kanina yuta, titulado.
0: Hindi po sila maka, hindi po sila pagkitaon ng titulo Magnum Joel.
1: Ha?
0: Hindi rin sila pakitaon sa titulo. Oh. Wala yung ipakita nga titulo sila.
1: Hindi lang sila katuwig na muyo niya.
0: Ang uban Magnum Joel na ay maraga 50 years. Ang uban na ay nagsugod pa itong 2016. Ato nga ang uban nagsugod itong 2054. Oo. Oh. Niya yeah, tawo dagit po sila nga namoy uri
1: sa mga mga kapoy kayo kanay mong yuta bantay gina kay og di nimo bantayan pasagdalan nimo pag naay mga tao labi na kay naay mga tao nga wa gay mga yuta way balay walay mga luna so dito na mo plastar labi na mila ay kini kay wala murag wala na gibiyaan na sa tagya so ina na may tawo lugar kuan siya kini nga lugar daghan kay muna day magsugod ay kiswati binang muna ko na kay yuta pag napagay magsugod ya duha tulo badlungan na gina, bisag ganing, pormero pantarok, kay parang yun nga, di ka magproblema pag-abot sa panahon, magproblema magiging ka pag-abot sa panahon, tungod kay, di naman na manghawa, labi na ga, makabalay na dia, alison na manghawa na siya, o ina na andagan, Magnum Kia, so kagapong ang dawa, o so wala yun, kay diha mo to si Jan, di ba, kay ang naitabo, muraga nadala ang, so to, si Jan Naktob dito, kay muraga, aluga na, na-drag ang ngalan sa mayor nga siya nagbando. O, so,
0: mag-ilabot mo yun.
1: Kaysa na, napi naman nung tali niya mag-ilabot yun eh.
0: Oh. Nag-iklaro ni Sir John Boy, aktob kagapon, Magnumal Joel, kaya ang statement niya daw ni Mayor, nakita niya itong papel. Mm. Unya, ang yang giingon, ikaw may magpatuman, Ana, kung, ang discretion, bari ang desisyon, nasa imo, kaya ikaw man ang local chief executive sa barangay Mambuaya. So, marag balay nakabalo si mayor, pero dili siya ang naghatag sa mando Magnumal Joel. Iyara nga marag gitugyan nga to sa kag-discretion o ga-desisyon ni Kapitan Poras diya ang Magnumal Joel.
1: So, kagahapon, wagin ma, kwane, ang mga tao, wagin nakagubas balay, wagin naguba.
0: Lagi naguba nga balay Magnumal Joel.
1: May kanyang 300 ka balay, unya, ay, lisod na kayo ni, huwag imuning alang-alang ni, di mo tangani mo ni, kung saka 2 ka batalyon diya, parang yun nga di kaliho kay Manukol man. Noonan lang nga, asa man tayong pahingon nalang mga guba ni, wak may relocation. Aso yun na nandagan.
0: Pero yun relocation, Magnum Joel. Ano
1: niya?
0: O, nagyatag nga relocation sa ilahang dito sa mga residente nga mapiktuhan sa kanina demolition, Magnum
1: Joel. Ama sila ibutang.
0: Dito nagyapon sa barangay Mambuaya, pero kanibitong layo na bitaw siya sa kaninga National Highway. Nga, ang nakabuta, ang kwan, Magnum Joel, mura sila pa nga pag-describe kagahapon, mura bakilid, unya nasa danger zone, Magnum Joel, prone siya sa kaninga pag-lance slide unya sa kaninga kusuga palugar pag kusog ang pagbundak sa ulan nagi possibility nga ma-wash out gid sila Magnum Joel.
1: Aha.
0: Kung naa sila dato gid po
1: so nga maghatag ani og relocation kadtong tagya sa aling yuta nga lugar kwan nagangkon ani yuta.
0: Yes, Magnum Joel, may kita niya sa ilahang relocation.
1: Apunta na wani, kay na may demolition ni, kining tagiya, sila kitagiya ni. Kaya ka nang nadiya, wama na sila. Kaya, ang ita pa magkagpapil nga, unang, ano mangita, magkitao pa niyong papil nga, di magika balo magyuka nga kanang yuta igo lang kani tungtong dia so nagitagya kay karong panahon sa kitwas tumoing bungtod imposible nga way tagya na ang gobyerno dia ay kana dia kay dool kayo so nagitagya na oh so kana nga ngayuta amo na to nga nakita kalabot ini kay lugar ali na man kini lang pakita pa lang court order dia kay may nganong mag court order man nga una lugar kwa na sila kining ni tungtong na sila dia nga waga na sila manang head sagya. May nanaandagas nung sabta. So, si Kapitan, huwag yung magpakita si Kapitan.
0: Wala yun Magnumal Joel. Ano siya dito sa kaninga barangay hall?
1: Wala po siya statement si Kapitan.
0: Wala po siya nagpagawas ng statement. Ano ka? Nagatangatang kita dito kagapon Magnumal Joel, no? Kaya ito lagi yung pabuton. Kaya siyempre, nakuha naman ito ang side sa mga tao. Mas mayo nga makuha po na ito yung side po Magnumal Joel. Kaya
1: para... Kaya importante din.

0: kaysa may kapitan niya, nagdinagana naman ng mga tao, at least naa siya, kay makatabang-tabang po siya ba, balang di sa tuan, basta kay makatabang siya o sa posisyon, sa iyang posisyon niyang kapitan, at least naa siya kaysa may amahanas barangay, gubot-tagol kayo, tungkol ng demolition, so litagos kapitan.
1: Oh yes, magmaulog ngayon na magdamajol niya. Kita kagahapon kay nakadulman. The more reasons ang natipas kay dito ang sa amin magdamajowel. Kaya dito manggit na banda ang katong mga bato. Dito po nitago ang katong mga uban niya members sa demolition. Kaya niligin sila makapenetrate magdamajowel. Kaya taon-taon, digit po daw nga gahulat-hulat ang mga tao dito.
0: Delikado kayo kung lugar alang-alangon eh. Kinalang giyod nga. Tanaw pagayo i-plaster gyud kay kana nga kana lugar daghan ba kay bato diya di lang kay bato daghan kay sundang diya way siguro na pay mga disgrasya diya kung simbako ga pugson gyud na ang pagdemolish ana mga tawhana labi na kay nakagasto na sila diya so medyo lisod na kay na murag kinanlang gyud na eksakto nga kana bang plano saon pero plaster dapat na i-kuang gyud i tanaw na pagayo i-sitol gyud na para gyud nga dili mo resulta sa disgrasya unya magnum kaya.
1: Actually, magnima Joel, naipaygayon yung mga formal nga dialogue dali karong nga sa kanyang mga tao uga karing nga nanagiyan sa yuta magnima Joel karong umabot webet o yan ilang decisionan kagahapon.
0: Ito na nga yuta, patag na, patag?
1: Patag na po siya magnima Joel. Kanibitong daga naging siya household nga mga nakatukod. Ako ba ganyang magnima Joel, kanibitong mga tindahan na, simentado.
0: Ah, mo ba?
1: Oo, simentado na siya magnima Joel. Galing na yung maragpati.
0: Layo na siya sa relocation site niya?
1: Magdama Joel?
0: Layo na sa relocation site sa Mambuaya?
1: Dili kay ko familiar magdama Joel ha. Pero along the highway na siya, unaan na sa barangay hall.
0: Ang relocation man gold, kung gikan ka sa Cagayan, nasa right side siya. Kani siya ama at left side?
1: Right side yapon. Maray kuhan sa magdama Joel, natabo siya na sa right side, tapos sa left side. Kay kuhan man siya zone 1 o zone 2.
0: Ah, duha din siya. Left and right side siya?
1: Magdama Joel. Bale, ang ilalang boundary is kanilang highway. National highway nga bagian dira magdama Joel. So, ang mga tao kagahapon, medyo ni Kalmar, ito sila po pagabot ni Sergeant Boy, kay gipasabot niya, ihapon nga gihangyong, dili lang unta nga mo resort sa kaninga kagubot. Ikaw nagpugos gito kagahapon, magnuma Joel, o surod ang demolition team, or nang guba, bagit ka, may mo gito nga duguon kay ang mga bato na andam na magnuma Joel, ang mga tao, init kayo ga ulo. So, at least naman gito po'y nag-pacify sa kagubot.
0: Kisa ba'y nag-ulohan ng demolition kagahapon? Kaya sa karama ko sa mga demolition at may buwan, labi na o mga nanay order sa korte, naagin ang sirip, uban-uban, para mo to'y magpasabot o kapakita nga muna yung mando sa korte. Kagapon, sa may walay nag-uban diya, sila-sila ra?
1: Wala tayong nakita nga mga sirip or mga kwal magdimansyo lang na kagahapon. Kato lang nga, pag-abot dito sa area, nagbaklay ang katong demolition team magnuma Joel. So pag-abot gid nila kagahapon, na ikitong mga demolition team, mga security guard nga, kanibitong marag-andam, pag in case lugar, mga guba na, sila din nga mubantay po magnuma Joel. Napoy na abot nga mga taga CSWD, kaning nga taga, kung atamasin na ito'y taga Chud magnuma Joel, kay sila po, nag-supervisor po sila magnuma Joel. Dahil katong nga medyo ni-escalate naging siya sa kagubot, muna ito nga ni-abot dayon si Sergeant Boy up to magnuma Joel. O gaya po nga gipacify o yan gipakalma nga doha ka mga panig magdum Joel.
0: Ah, sige, so ato lang ang tanga, no? Ang tao wala may tabo niya kay makalain makain nga, di ba? So, nanagin na mga pobre. Pero kung dili po na itong yuta, di isa na ito na hilabdan na di pasabot nga pobre ta, mangilog na lang tag-yuta nga dili ato. Kala kung na itagiyang insakto niya, kanin, posibleng din nga may itagiyang insakto, ay labi na kay nigasto gid para madimulis lang kining mga tao nga nadiha. Kay guwapo mo location na na. Kanang lugar ang Mangod Magnumkia, nana ng development diha sa Mambuaya. O, so, dinisato, wala na, crowded na kayo. Kanibang diha, bugnaw pa kayong lugar na. So, muna nga, ang uba, nanaka na yun, diha sa Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Dansulion, muna na kanang lugar, pilakadlaw ka ron, bibo na kanang lugar na. Busa, bantay pare, ikin mo sa mga tagiya si Utah diha. Pagtanaw nga doon ay niaksyon nagsulod, badlunga gini nyo, babantay kina kay inana ang dagang karoon, labi na kay daghang kay mga kabos nga wayuta, dini na maingos babaw. Sige, final report.
1: So, ito nga naipos nga balita, gikan niya sa may zone 1 o zone 2B, barangay Mambuaya ning atang syudad para sa buntag na Pilipinas. Kini, si Magdumahan 323 Kia Bilinosa sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat, Jirabate, Miguel po sa kaban, Magnum Kia Bilinosa, kap, ay tago, kap, pakita, kap.
2: Magnum, kap. Buntag na Pilipinas.
0: Kapitan Puras, ayaw pagtago, dapat naagyo ka niya sa mga susama nining mga sitwasyon. Dapat naagyo ka ang kapitan kaya makatabang makaspasipay. Abot ganito nga sakop ni Mayor Clarex saka po si John Boy. Oh, abot ganing Magnum nga layo kayo. Di ba? So ikaw nga kapitan nga naa ka diha, ayaw tago no sa unsa no makaraw nga imong gipakita diha, di maging tawo nga talawan man itong kapitan diay. Or basin og
2: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Di ba kay puyo naman lang siya dito. So mo na lagi atong giingon lagi may gala nga manmunuan ka ni kas barangay, pakita po kang gilas diya nga sa mga susama nini nga sitwasyon, naagyod ka imong presensya para makatabang ka pagpasipay o basta kay bala diya o kay di po man kay mahimo o ang yuta niligyod ang yuta lugar na itagiya. So normal magina nga lugar i-demolish mo na kay dili magina sila tagiya. Ang tagiya mo angko iya magina ang bawion ng yuta labi na gikinanglan na niya. So mga barangay official dapat napun sila diya para makatabang po sila unsa ilang mahimo nga dili lugar magrabihan ang sitwasyon. May lang gani kay niabot sa tong sako pa ni Mayor Clarex na si John Boy. Amo to nakapa pa nakapa bugnaw sa mga tao diha nga sige ato lang isugutan ni karong sunod adlaw. At least naundang may gala ang kaguliang kagapon.
2: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Hoy bangon na mo kay buntag na.
2: Magnum.
0: Itulog man sila oh. Pagmata na mo diha kay buntag na tung oras alas 4:40 na.
3: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwalan ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
4: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
3: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Horas a las 4:41.
1: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ega na berta siya para kubando ni Sato ng Atro Miguel Ato, buntag na Pilipinas. Oy! Bangon kay morning na! Magnum, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Kapi mo na, kapi. So, kapi may gala, maraga init man, pa, limuot man palibot.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik-balik ka ito, may gala, bulera, sir po, sumakawa, may gala, binita, sir po, sa tungkaban, Magnum Risa Cruz. Kaduna, may gala, ihubog nga bana, misulay o gadunggab sa iyang asawa. Diya sa Bulaw, Ipunan. Oh, so, grabe may gala, no? So, kapuin siguro ang bana may gala sa asawa, kay budunggabo naman niya. Hubog lang siya. Biyato naman ito report mga sa itong kaman. Magnum Reza Cruz. Reza, go ahead.
3: Yes, magdumadyo na. Sabot siya. Nagingong
0: tungkol. Padolin mo babay. Padolin mo babay. Padol.
3: Sige. Tungkol sa silos, magdumadyo.
0: Na, mo na karon.
3: Sa kanin, usap ka, bana, nagigag. Mga na magdumadyo. Pag nakainom ka, nalangok ka sila sa hubog. Daga na kang mabuhat. Gani, imong asawa. Asawa, ginan mo magdumadyo. Dili mo na isuon. Sa awa ni mo na kinabuhi. Wala na makaila ang kining bana magdumadyo. Kailaan sila mo.
0: Ay, kumpiyansa na, ka ng mga laki.
3: Kapasahan niya ang iyahan na asawa mag-unjuel nga.
0: Ang
3: dugay, Diyos ka, makasunod ka ng bulwa. Dugay, kikikamugan.
0: Ngano nang uban-uban siya? So meaning, kauban sila. Di ba, empleyado siya kaya di man na mahimo nga mag-apil-apil ka diya sa inaning klaseng sensitive kaya ng operasyon, Magnum April. Sige, sa pamilahin diya.
4: Sa pamilahin diya. Sa pamilahin diya. Sa pamilahin diya. Ang mga balita nga na-report na ito magdumadjuwal gikan din sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 17 April, Borja. Sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat, Jirabate Miguel Pusongkaban, Magnum April Borja. To, mamamatibag may gala. Bago lang kayo na sa diya, pero sa igimo niya, nag-himo siya o istorya may gala sa NBI. As mo nang gingon sa lima ka istorya, unom ang bakak mga igsoon. Di ba? Interview siya, yung siya, wala kuno siya. Wala, NBI, wala operasyon. Nabi ang statement din eh. O, wala operasyon na mo, wala ka. In fact, niyami din eh kanon, kaya nami conference kanon sa mga director sa kuan. Kining Tibuok, Pilipinas. Niyami din eh kanon, interview siya. Wala may ka na, wala mando na mo, wala tanan, wala. Ya karon may gala kay sa ibang wala pag di man makita niya di man nimo matago may gala gana dito ang maklaro nimo mga NBI katong ilang gi adunay gibarinahan nila ayon nganong gibarinahan nila niya ready na to mga NBI murag muluso ba sige barina nya kadunggan mas pikas likod dito sa Senado kay pultahan ra guna nya makasulod ka na sa Senado tingal sa kalong sige barina di asaba biya kay na barina mga igsoon kanabang wireless ka barina. Nga tuwang inbes likod, dagan sila dito. Ay, dun si Toyo nila, muluso, boto, nabantayan sa mga taga-usa. Kato ba nga security guard sa Senado, anito may gala, nakita na, ops, moto nga gipabutan may gala, moto nagbinalusa sa pagpabuto.
2: Magnum, buntag na!
0: Kunya si Matibag may gala, ilang leader nila nga, kwansa, baka kunsab, wala ko no, grabe yung pamakaklabi ka nung kay, nakita naman sa naamagidiay, so karon ang iyang depensa may gala, ay, driver di mana, empleyado, driver mana, kining multiplier sa mana, meaning volunteer. Asay, volunteer ka nga, kakuan ka ng operasyon, sensitive nga pa lugar operasyon, magbutang nga volunteer niya.
2: Magnum, buntag na!
0: Sa kung saan pa may gala, di yun matago. So, kato siya, empleyado to siya, nakuhaan ko siya may galag na nangakuha niya, nangabirin siya. Although ang NBI lang, kato mga tuwa-tuwa nga muluso punta, lugar, nakadagan lang sila, mutong pagbuto-buto, wala magdahom nga, ang pagtuon nila sila makaukas, di man kay sila may naukasan may gala. O di ko sila tabarabag balay ba, kasabalay, nakasbalay, unya wakay hanaw diya, isulod ka lang di ang tagbalay, suwito kayo di, motong naunhan sila. Motong naglumbag panagan mga eksoon sila.
2: Magnum, buntag na!
0: Yan sa mamayigong ni Matibag, di ang nga na nga, lisod man, murag sa atong kabakakon, sa pun giyapunta. So, ino na to na driver lang, volunteer. Muna may gala, pero ang question diya, taga NBI ba o dili? NBI! Ang kaoban niya NBI, so siya toyo atong taga NBI diya. Sige, siya driver, so meaning, ibutan talang driver, siya gigamit ka driver. Pero kaysa may nagsakay niya, NBI, subot pa sabot, kang NBI, tuwara dito, niyang anong iyong siya nga, wala man, bakak na, wala yung operasyon na mo to, wala NBI dito, wala, wala. Unya, takahang ka NBI, nagpatag, nagkasag, nagpasag lang dito, may galang mga NBI.
2: Magnum!
0: So mo na, o kung giliwa, ang si Matibag may gala, o gasa niliwat, dito giniliwat siya mga iksuon, bakakon gin may gala. Wala istorya na nga, puro kwan, puro wala, puro yun nga, insakto sila, o gwa sila'y kasaypanan. Daghang kay rason may gala, pero di mo matunto ang mga tao, kalabot ni ini.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Oh, so mo na may gala, daga. May nila, sa ito, brago, sa ito, may gala, buntag na Pilipinas, bangon na mo, bangon na! Ato lang ang kisgutan, may gala, sas buntag, at least ma-update po mo, kay mo na ang init nga isyo karos Pilipinas.
2: Magnum, buntag
0: na! Tana, asa mas bato, Dila Rosa, ambot ka, pangutan niya rito, pangitaan niyo, kaya di naman may bawaan ng kasas siya karon. Diba? Pero nga nung pangutana niya, nga nung ICC man na siya nga, kining International Criminal Court, nga nung ipugos Manila, dili man na warrant may galagi ka sa atong korte sa Pilipinas. Tagagawas man na may gala, mga langya man na ikadwa, kanang na ICC, dili man na nasod. Korte na man na may gala, nga wamang kita ilabot sa ila dito.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Pangutana na sab, nga nung ang atong gobyerno, ang atong Malacanang, grabe mag-ilang kisikisik, ilalang dakpong kisibato. Para makuha, may gala, makuangan sila diya sa Senado. Kaya diya man ang crucial nga kinibang impeachment. Diya may gala, kaning issue diya may gala, nakasalaray na karun diya, ilabinas kapalara ni Sara Duterte. Mahama na. So kinanlan nga mulabaw sa dati, magyapon mulabaw. Di magyapon makalabang diya. Kining giingon nga, katong mga nakahimog sala sa katawan sa Pilipinas, huwag ko alam mo, kining pa-

0: Abot lang mo kay maabot ang panudya o karma gyapon ninyo.
1: Magnum, buntag na
0: Pilipinas. Des, ang pag di mo manuga, di mo manugan karon nga wa mo ilabot ya, wa mo kay balo tanan, pero maabot ang karma lagi. Mo lagi na may gala, maabot ang karma. Kanang buhato nato maigsuon kay mao na nga kinanlan nga mawala og diigin makalingkod kining ilang gikadlukan kay makalingkod basta lakag nga makalilisang lagi mga igsuon.
1: Magnum, buntag na.
0: Hoy, bangon na kay buntag na. Sa ato bra gamay kay Sdolo Miguel tong buntag na Pilipinas tong oras alas sa 5:04 na.
2: That Tang Check was brought to you by Magic Flex Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Napodi ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Misamis Oriental. Napoy mayuma, og heart palpitation na po, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dana, nabatsyagan yun na ako ang ka-epektibo niya. Nag-ayo yun akong pamingnaw, tested and proven yun.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na-approved therapeutic effect for longer life.
2: Duha na lang kaadlaw gikan karon. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Mayo 17 adlaw Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan, Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo, makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo, automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum T-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo, makaangkon og token items gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 kataong nga makuanog dugo, makadawat usab og tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli, kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuanog dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod, ang tanang makuanog dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkitkay Atrium, Cagayan de Oro. I-join Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizor Chapter in cooperation with Limkitkay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
0: Nagantos ka ba sa hinay nga internet o lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Yan na sa atong repeat ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at timanong ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anantipig sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet. Sa West Chirio or District 1, anakini sa mga barangay Bunbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, Apilang, Camp Ibangilista, Bulwa, Kanituan, Apilang, San Agustin Valley, Forest View o Westwood. Sa pagkatpat o gipunan, busa tanawa ang inyong kontrata sa internet kung expire na pag-converse na. Kuno ka pa fiber internet na pakunik na sa Converge Fiber, ang ilang abotan ni Mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Take su tawag lamang sa 0917-555-2777 o sa 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet palayong mudawat o ang mga aplikante pagka sales agent, fullman o part-time, bukita hangtod 45,000 pesos matag bulan. Isubmit lang ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City.
5: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpamhinod sa mga tiil.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun na yun.
8: Mabalik sa pinakadulong butikin sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal mga butika.
0: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa

0: Diabetes, taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ay family history sa diabetes? Ay nahulata, nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o ga the sugar sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na, pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pemuli usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
2: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Oras a las 5:11.
1: Kini nga oras, sapat ka na to ni Board Member Dexter Yasay sa Sangguniang Panlalawigan, Summer Summers Oriental.
2: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas! Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ikaw na pwede sa pregumante ni Satong, Tulong Miguel Atong, buntag na Pilipinas! Hoy, Cagayan de Oro! Bango na, kay morning na! Ayag ng kalibutan, may gala. Sumusa ka mo diyan ang mga dunay lokonon. Lapang mata na mo. Exercise na. Bango na kay morning na.
3: Buntag na Pilipinas.
0: Dua kadlaw na lang. Oy, kalimutan. Dua kadlaw, may gala. Sa atong bayaning Magnum, Silver Give Life, Red Litting Mission, diyan sa limkit kay Itrium. Sa atong makaiksunan, kay Dana Dunay, gusto may gala magpakuha. Oy, bantay, makuhan mo ha. Kay sa mga makuhan, may gala. Dagan mga atong pahalipay na ninyo. Ngayatag sa Magnum Radio, may gala. Aron sab nga at least karabang lugar di mo magmahay may gala pag uli ninyo kay nakatabang na mo at least na po yung mga grasya nga nyo madala mga igsoon.
3: Magnum, now, buntag na Pilipinas.
0: Niyata may gala yung mga pick up points niya, niya din niyo. Pamina mo kay katong gikan sa Isti, meaning gikan sa Isti Gwisti, gikan sa Bilano Alindias Taguluan o gikan po sa El Salvador. Pamina mo, gikan ta din may gala sa Taguluan. O sa Taguluan may gala kanimo atong mga pick up points may gala kato mga taga Taguluan nga magpakuha may gala og dugo. So money may gala no do na tay lugar sa kanan nga kuha ninyo mo pick up ninyo diha para ihatod mo diha sa Limkit kay Itrium. Ano ini mo magproblema dito sakay na. Oh so sakay na mo dito para lugar makauna mo diha may gala usab sa Limkit kay diha sa Taguluan highway sa taga Taguluan sa tong pick up points kay do na tay libreng sa kanan nga magamit ninyo. Diya may gala sa hall, municipal hall, diya gin sa inyong munisipyo. Kinid ng police station, diya mo pag-uhulat, kaya diya mo agi may gala ang sakinan. Diya may gala magsugod. Gika sa Nyadul po na Taguluan sa Alai Bridge, may gala, pwede sab nga mudiritsos bugo. Para lang pagdana, oy, muni magno mo, so parahan ninyo. Diya po sa Bugo Highway, diya may gala kilid sa Del Monte. Kanabang na i-kwandya, diya sa Del Monte may gala. Doon ay waiting siya diya. Diyan mo dapat atang kay Rodile ka init may zone o buntag-buntag naman gani. Mabunas Bugo area, kanan ay waiting sheet may gala. Unya sa Puerto Highway, diya may gala sa police station, kanang overpass. Na may overpass diya, o diya mo may gala mag-atang. Parahan ninyo atong, ang ato may gala sa kanan, kanan naman ay makita ninyo. O niya kay muhunong sa kadyot diya, sakay rin mo. Agusan Highway, sa Barangay Hall, kanang atubangan sa Barangay Hall. Kanang overpass, may gala napit niya. O diya, may gala napit. Niyapon, may gala sa

0: Tablon, diya may gala sa Tablon, Agusan na Bridge may gala. So waiting, kining waiting shed area diya. Kunya sa Tablon Highway, Barangay Hall. O sa Barangay Hall, asang Barangay Hall. O diya na mo dapit may gala sa Barangay Hall. Tubangan mga eksyon. Tubangan na, dili sa kwan, kaya din naman ta sa kung paingon din niya man ta may gala sa tuong abahin. O niya sa Kugman Highway dayon, les Barangay Hall, at tubangan sa Barangay Hall. O diya may gala mo mag atang-atang. O so muna may gala sa Easting Abahin sa Westing Abahin, gikan sa El Salvador City, pamina mo ha, El Salvador City, kini may gala diya sa City Hall ninyo. O diya may gala atang mo sa atbang. Kaya diya may gala mo, lugar diya may gala, magasugod ang atong sakinan, padulong sa Limkit Care Center. O niya, diya po rin may gala sa Tagaopol, dool sa Ilsa, sini, sa Tagaopol, ang dool may gala sa Opol Highway. O so, Opol Highway. O niya, diya sa kining Panagatan area. O doon ay Panagatan, ito diya, diya napit atbang may gala. Doon ay waiting siya doon sa atbang, diya mo magatang-atang. Kaya sa Ipunan may gala, sa Ipunan, sa diya sa City Mall. O Ipunan may gala na City Mall diya, di alam mo katang-atang mga egsoon. O niya, Dias Bulwa Highway may gala, diya may gala sa kanakilid sa overpass, Barangay Hall, Dias Bulwa Highway. O so, muna na may gala. O niya, diya po kung tagakaswagan ka nga, musakay ka, diya ka magatang may gala sa Inn Hotel. O diba, atubangan mo na sa Jollibee, diya sa Kaswagan Highway. Diya may gala mo, hapit diya ka diyot ang atong sakinan may gala.
1: Magnum, buntag na!
0: So, kato mga magpakuwag dugo, ha? Kaya karoon ng Domingo, Pisa di City. Asa, sayo na mo katulog, kaya na mo sige kinuma diya, kaya para at least makuwagin mo dugo, insakto. O, so, sa mga kaiksunan ta, ang mga makuwag dugo may gala, doon ay sa unang usakalibo, ha? Sa unang usakalibo, doon ay usaka, sa usakalibo, may gala, makaangkon kini sa napulo kakilong bugas sumay. Doon ay usaka food packs, o niya, doon na sa may gala ay lugar mahatag ninyo nga libre nga t-shirt. O niya, doon na po yung mga kwan, kini nga, lahat sa nga mahatag niyo may gala, mga tokens. O so, guban pa niya, una sa 300 may gala ka, kini bang 300 may soon ka mga tao nga makuan, matagaan mo tag 100 pesos para panguli niyo pang plite. Kaya hay ba kayo may gala, so doon ay tag 100 pesos. O niya, sa una may gala nga, una nga 1,101 may gala hangto sa katapusan nga makuag dugo, makaangkol may galang tag 5 kakilong bugas sumay mga egsoon. O so, kinisya may gala, no? Mo'y ihatag may gala, gika ni Mayor Clark, so ni Kapitan Kikang, o sa ilang pamilya mga egsoon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: So, kita-kita ta may gala diya sa Limkit Kai Center mga egsoon. O niya, sa pick-up points may gala, diya mga alasay sa buntag. Diyan na mo diya, magkatang-atang. Kaya mo, sayo man sila may gala, pagbalik ka na, so at least na mo diya. Para lugar pag-agi diya, makita ninyo, muhunong mangina, sakay din mo diretso.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Oo, so mo na may galandaga. But anyway, sige lang, sa itong kwan, no, kay ato na yung katusang dunay oras at uyatang may gala, sa pag-uli, kay pagbalik ninyo diya, kung makuha na mo, mubalik man na, pwede po mo sakay mo pagbalik mga egsoon.
1: Magnum, buntag
0: na! Doon na po kasagara may gala, pagkabos sa kitkay niya, dadalagbuga sila, so sakay balik ang uban po sa ati. O niya, nami mo uli kay suroy-suroy sa mga, kay chance na mo ni.
1: Magnum, okay na. Buntag na Pilipinas!
0: Sa ato pro gobernador sa Trump, may gala itong buntag na Pilipinas, balik na may gala itong sang, i-check magbalik itong makauban. Ato i-check may gala itong kauban, balik-balik kita si Magnum Brisa Cruz, kay Gingon Batur pa, doon ay usaka bikiri sa Dakbayan, unso ba nga nagbaligya may gala panos nga pan. Ayaw ninyong ibaligyan ng panos nga pan kay makadaot na na. Yan sa chick may gala kadoy nagreklamo panos, bining pan ninyong ihatag sa mo. Ano na ba ito may gala po sa kaban, Magnum Brisa Cruz. Brisa, guhayt Magnum Brisa Cruz.
2: Yes, Magnum Chulo, gireklamo ka roon na usaka bikiri niya sa Kugman area, Magnum Chulo. Duro po bilar ang gahatag, Magnum Chulo. Kay sa mga pag-abot sa balay, kay pangapi, bining kadlan, Magnum Chulo. Pagkakita nila sa pan, na bulak-bulak naman Magnum Chulo. Brown-brown na ba? Ang samputan nga bahin sa kinig sandwich. Kani bisulay kini sa pagbalik ng yuli na kay pa pailis dan ana lugar magduma jewel apan gilagi mo sa area lain na masigud pod ang tindira magduma jewel so di siya mo ilis bisa bidad yung sarbo na kapan magduma jewel pila ra guna ang isa ka ano sa 45-50 pila ba ka ila pang presyo diya sa pagman lugar kay but siya ga magduma jewel wa gitan dawata mga tigulang ra ba ang namalit kay napanos baya sa so, may mga nan mo kaon na magduma jewel so ang ilang gibuhat is pa ingon sila nga tus ka

0: pero nasudlan man sila may gala. O yung palagit nila, o kuan pa, mansanas pa. Sa usaka basket, nakasagol man may galang bulok na dako nila.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pagabot may gala ni Matibag, puro controversial may gala. Puro controversial ka na nakadaod kit pag-ayo sa dungog may gala sa NBI. O dapat tunta sila, sila kasaligan, wala may exon. So ang Senado may gala karon murag mo na lang institusyon nga murag ato masaligan, apil may galang ato may galang judiciary. Mao na nga ang ato mga huwes, ato may galang mga justices, mao na lang itong masaligan may gala karon kay ikaw dito ka sumbudsman, wala may gala, wala kay matiiti dito. Pag-abotin mo sa ate sa DILJ, rang-arang, pulihan naman gani sa ang report ni may gala sa Manila, pulihan may gala si John B. Cremulia, ang puli pag yun, si Trillanes, Antonio Trillanes, na naunsa na. Damor may gala nga ibutang nila ng tawhana diya, damor may gala maguba pag-ayo ng atong gobyerno.
1: Magnum,
0: sigurado man eh, kay kining tawhana, ang utok may gala ng Trillanes, laka yun, sa iya mga kontra, ay kay politiko man eh. So ilang ibutang na, damor nga gi-mudbud sa gobyerno ang atong gobyerno. Ayaw kinibutan si Trillanes, kini mga daot kay ngalan, mga igala, nga di na masaligan o gagiluwa sa katawhan, dapat dili na ibutang diha kay og ibutang ni og tinuod may galang istorya nga pulian si John B. Cremulia kay nagawa sa manasa National TV nga si Trillanes posibleng ipuli may gala kang DLG Secretary Cremulia. Kung ilang buhato na may gala, arang-arang na lang si Cremulia mga igsoon kay medyo maka neutral-neutral kada pa murag usay na pastunga siya. Kini si Trillanes may gala, once ibutang ni ang iyang trabaho ani lakagaon gyud ang kontra sa gobyerno.
1: Magnum,
0: katong administrasyon. Dili kontra sa gobyerno, kundi dili katong kagkapungtan may gala sa administrasyon. Pero sige lang, kaya kung palagi nila, kini nga sitwasyon may gala, di na ni magdugay. Kung mauna ilang pambuhaton may gala nga ang tanang ipamutang nila, puro badlungon. Kung ikaw badlungon na ibutang ni mo, awa na may gala, ang gobyerno na nagkayamukat na ginasya. Si Trillanes, kinsa pa si Trillanes, di ba? Sa tanan may gala, sa kwan, siya nagdala sa warrant of arrest. Si Liardo pa may gala, siya ganda lang, kisa na siya, nga di man siya adi man sa sirip may gala sa ICC. Ngayon kadwa, nga nung dito man ta nakafocus sa ICC nga Pilipino man ta, unya, kato si De La Rosa, wala gisa yung kaso nga giatubang nga lokal. Ngayon nga naman itong gobyerno, maggamit ka pila ka batalyon diya para pangitaon ang usaka sundalo, kaning wa gani makita nimo nga mga controversial niya gawa sa itong kasukos politika kay siya may gala ang sako may gala nidigong kaniya to. Wala man tanaw nimo si kwan, in fact karon si Bato de la Rosa ang iya mga kabaro may gala nagsuport na may gala katong tanan nga kabats niya nagpadayag sa ilang suporta may gala tanang pulis nga iyang bats sa Maiksoon tuwan nilaban karon may gala kang Senator de la Rosa kay wa may na nakita tarong mga klase nga pulis cowboy may gala daghang amigo tanawag iyang itsura niya di ba makita nimo wala gyud makita nimo ang tao pagkatao niya nga karabang murag alos sa nang tao higala. Pero karon kontra na siya may gala sa gobyerno. Nga una, senador siya, ikadua, gikan sa pagsugod, dugay sa naimo may gala nga usaka dakong official sa PNP. Hangtod sa pagundang niya, nagpadayon siya isip senador. So sa may bahid niya ang iyang sala may gala, kanalang nga ICC nga warrant of arrest.
1: Magnum,
0: ang katawanan, dili man na nasod ang ICC may gala, korte man na may igsoon dito sa gawa sa nasod. Unya kita Pilipino man ta, ang atong gobyerno, imbes nga atong proteksyonan ang mga Pinoy, gay balik ya ato naman ang ibahog slayon may gala sa tagagawa sa nasod.
1: Magnum, buntag na!
0: Mao na ang ilad may gala nga tanahon nga imbis Pinoy ka imong proteksyonan labanan nimo sa tanang panahon ang gobyerno sa Pilipinas mo na nining kamot nga official pagid may gala nga mapa no na pay may nga record may gala sa Pilipinas ilang pugson may gala nga dalon dito sa ilang ibahog may gala slayon dito sa ICC. Ayaw, proteksyonan na ito mga, nabito nga ito mga Pilipino nga ito apang bitayon, aduan magin ato kay ibalik na ito. Ato magiging hangyoon ng Saudi Arabia sa pato nga mga nasul, mga eksyon.
1: Magnum, buntag na!
0: Nga kung mahimo, pasailoon na arumadala din eh, gamay na kayo na nga lugar, galing usakatao lang na. Diba? Pero ang atong gobyerno karon official pagin may gala, imo pag yung lubugon ang atong kaimtang sa kausay kalinaw para makuha lang ang usakatao. Unya Pilipino may gala kay tong ibahog may gala kay gigutom ang mga layon dito sa gawa sa nasod.
1: Magnum, buntag.
0: Halo iba may gala kung kini nga dagan magpadayon ni nga atong gobyerno dili mo laban sa mga Pilipino. Ibahog gi kagayo may gala tungod sa ilang interes sa usa ka tawo lamang interes man sa usa ka tawo. Duha ka tawo may gala tulo ka tawo. Unya imong idalahay ang 115 milyones ka mga tawo. Tungod lang sa interes may gala nining uban mga igsoon diha sa panggobyerno.
1: Magnum.
0: Kalaban nila sila gusto mo awas.

0: Di man dai kadua, mahawa ta ni, preso man kita. So buhaton na tong tanan, artist maluwas ta. Kaya kung di na ito ni buhaton, kita pagabot sa panahon, mga preso. So di na sila mag, di na sila magunahon na kung ibaligya ka bagdili, kaya kanang imong ihatuto ibaligya ni mo. Unyaon siya may tuyo nga imong hingusgan, nga dili man na korte nga warrant of arrest, ICC nga korte, naunsa ba? Munang yun, naunsa ba mo? Nga ang tinuod nga Pilipino, ibahog man ninyo, dito lang yaw. Nga natay kagulingong balaod din eh, natay kagulingong nasod, unya atong ipamaligya, kaning atong mga kagulingong mga katawhan na bila official pagitahon kini Senador De La Rosa, Senador pagyod niya nakaserbisyo sa dugay nga panahon sa katawhan Pilipino, gitaya ang kinabuhi lagi kuno niya isip sundalo, grabe nga inkwentro para lang proteksyonan ang mga Pinoy. Unya karon may gala, nahimo na noon nga siya, nahimo ng wanted may gala dito sa gawasan na sud.
1: Magnon, buntag na Pilipinas!
0: Lusob gid may gala sa Senado, kay para madakpan siya, para ihatod gid ito, para makwangan sila di may gala sa Senado, para ang impeachment basin o makalabang na may gala, matangtang nila si Vice President Sara Duterte.
1: Magnum!
0: Inyo, may gala, para gawa sa tulong may gala, tumbuntag na Pilipinas, may gala, tulang kisugutan ni Kadyot, ha? Kay Biyernes karon may gala kanya sa itong oras niya sa Udto, gamay ra. So, atong kisugutan ni ang mga nagunang pangitabo karon labi na sa Pilipinas, mga eksoon. Apig na sa oras, para gawa sa tulong may gala, watay oras sa kinyo lang kasi kanyan, Magnum Jolacobo, sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Hangdurugma dinhi lamang sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 5:36.
2: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na og Mighty C.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix
6: sa mga butika.
7: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na? Masig may diabetes ka na? Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na ka ni Powerful Extract na phytochemicals o antioxidant gikan sa sugar sugar cane, mga organic compound ebiktibo batox diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gana sa kama. Ibong 6th life pangga. Sa DTX pabanded, ibong sugar maubos na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded mapalit sa mga butika sa Gagindoro o Bisamis Orital. Labi na sa By Nature Wellness Center. Your best partner in health. Nemotan sa door number 10 BMG Building. President Kirino Kunin Kapis Street, Kagan University. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sub-sordan 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: CDO Idol GZS our best idol cheese dog ever
10: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
9: Ito ang idol ko.
11: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: So, di Ranita, napad ko pong tuhog. Yes, kita, yun, di ba? Habit na 4 months ang sakit sa kong tuhod. Pagkabalo nga ko nga, naalig ito na yung Life Extension. So, nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitson? Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas ka na itong kinabuhi. Butangan mag-yung extension.
12: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Duha na lang kaadlaw gikan karon. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Mayo 17 adlong Domingo magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kaya Atrium Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkonog tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Soy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, makaangkon usab og food packs, gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katawang makuanog dugo, automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum T-shirt, gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store, ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 katawang makuanog

0: Dugo, makaan ko ng token items gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 katawang nga makuag dugo, makadawat usab og tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli, kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuag dugo, makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarix Uy ug Kapitan Kikang Uy and family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod, ang tanang makuaan og dugo, may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro, i-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum Ka!
1: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba may nagkondom ato ay nahadlok ko.
2: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
3: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
4: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
0: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
5: Oras sa alas 5:40.
6: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
5: Alas 5:42, sigala kumusta man buntag, ganyan ka rin ang uluhan sa itong Magnum Morning News. Unas Magnum Lokal, DLG10, may klaro, nga walay kahum ang sangguniang panalawigan, sangguniang panglungsod o sangguniang bayan, nga pugso ng usa ka tawo aron na makuhaan og impormasyon sa imong investigasyon sa in aid of legislation sa itong Magnum National. Osa, may klaro nga dili nila mahimong pugngan si Senator De La Rosa nga mobiya sa Senado sa ato Magnum International Chinese President Xi Jinping. Nagpasidaan kang US President Donald Trump kalabot sa isyu sa Thailand sa ato Magnum Beses DOE gihupay ang kabalaka sa publiko kalabot sa supply o buffer stock sa petroleum products sa Pilipinas sa ato Magnum Entertainment kani PBB. Celebrity Collab 2.0 Housemate Marco Masa o Clifford ipambit ang ilang pagpangandam sa bagong bidahan sa salida. Sa atong Magnum Sports, PBA veteran o tinti trupang 5G player Jason Castro nakuha ang bagong record ng 10,000 points sa Club Atoll sa dula sa TNT Batok sa NLEX.
7: Magnum Morning News.
5: Mga Exxon, kumusta mayong bunta? Karamadlawad lang karoon nga Bernas, Mayo 15, tuwing 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
8: O Magnum Kia Abilianosa.
5: O karoon sa itong Magnum Radio History Today.
7: Magnum Radio
9: History Today.
5: Mayo 15, 1873, kung 1893, nining adlaw na imugso si Jose Nepomuceno, nga na ilang father of the Philippine movie sa Manila. Si Nepomuceno ang nagbugna sa motion picture sa industry sa nasod niya itong 1917. Nagimo sa katusan ka mga films. Siya usabang na ilang naghimo isip first all-Filipino picture niya

0: Itong 1919, nga naga uluhan o dalagang bukid. Di nakabase sa inilang sarsuela of the time. Naimong nga nasin ni Pupusino sa pagulagway di nahimo kining inila sa kaluhan di na nagsugod ang Malayan Movies. Si ni Pupusino ang nakadiskubre o nagbansay-bansay sa 90% nga pre-war craftsmen sa creative o technical sa industriyang film. Lakip na ang mga artista, direktor o mga teknisyan. Giya padayo niini ang pagdirek o pagimo sa mga movies hangtod sa iyang pagpanaw niyatong 1959 sa edad nga sa isintay sa is.
1: Magnum Radio
2: History Today.
0: O ganoon magkala sa ito ng mga Magnum detalye sa Magnum Local. Giklaro karon sa Department of Interior and Local Government kung DILG 10. Gawalay kahom ang sanggunian panalawigan, sanggunian panglusod, sanggunian bayan sa pagpugo sa usa ka sa 15 tao nga mapangutana o makuaan sa informasyon alang sa investigation in aid of legislation. Mato pa ni DILG 10 Director Bruce Kulaw nga kinisubay sa mga legal nga rason o limitasyon base sa balaod o mga desisyon sa Korte Suprema ngayang sundon.
3: Dili ang sangguni ang panlalawigan, sangguni ang panlungsod, sangguni ang bayan, why gahom pagpugos or to compel the attendance of any person para mapangutana o makuhaan sa information sa pagpahigayon niini sa investigation in aid of legislation. Sa pagsaysay pasabot sa investigatory power sanggunian, ang Department of the Interior and Local Government ipagawas sa Legal Opinion Number 74 Series of 2001 na nagdadlat sa duha kamatang sa investigatory power sa sanggunian. Kinimao ang musunod. Investigation pursuant to its ordinance making power. O ang ikaduha, administrative investigation pursuant to its quasi-judicial power.
0: Ang payag ni DILG 10 Regional Director Bruce Akulao.
4: Dugang magdumlukal, ipinamdaman ni Father Dirjan Alfaborada at ipamaba sa Archdiocese sa Cagayan de Oro ang katawan nga sundo ng balaod ilabinas na itabo karon no issue sa nasud. Mato ni Faborada nga kiniaron magpabili ng kalinaw ug malikayan ang kagubot.
5: Sa mga pangitabo gyud, we have to abide the law kung unsa man ugaling ang ilahang mga panghitabo dito

0: A las 5:54 na, dinita pa ikala karon na balik-balik kita si Magna Maan Gelsado kay gingon problema ngay pikto sa hulaw o ang pagmahal sa krudo o abono, gipakitaan karong solusyon sa DA Region 10. Sa balitag si President si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
1: Giklaro sa Department of Agriculture kan DA Region 10 nga mihimo sila karon og mga solusyon aron nga dili maapektuhan sa hilabihan ang produksyon sa produktong nga agrikultura taliwala sa inflation nga nakaapekto na sa kamahal sa produktong petrolyo ug abono ug lakip na sa epekto usab sa hulaw. Mato ni DA Region 10 Supervising Agriculturist Ferdinand Caraballe nga sila mihimo karon sa pag-promote sa paggamit sa solar-powered irrigation, alternative fertilizers ug ang pagplano sa husto sa pagpananom base sa sitwasyon sa panahon.
2: Actually, ang inflation ay dili siya internal, no, external siya. Kay net importer gitag fuel, crudo, kay di mo na ito na mga locally produced, import ginato. So, tungod kay ni mahal siya pag-import, huwag matay mahimo, huwag matay lai madaganan. Mora mo po na itong kainang land, so, kanang receiver end gita. So, kumutaas sila, apektado gina nga itong inflation rate. So, matay mahimo. So, ang ato lang kwanan is how to adjust the given situation. So, sa agriculture, kay nag-mechanization ta, kay nagkatigulang na ang mga farmers, no, ang average weight, age mga farmers karon is 56 na. So, wala naging mga kabataan nga nag-farming. So, we complement that through mechanization at tag-traktora. Pero ang problema, ni mahal na po ng fuel. So, paano na ito masustain ang mechanization? Kung ay, tsaka challenge. So, ang ikaduha, there is an alternative source of power. Kaning adlaw. Promote ta og solar-powered irrigation system. So, instead na magumbata using diesel, ay solar power na lang nato, di ba? Anyway, dili man mo dry up ang downstream. Only the surface water man. So, pwede na ito makapump tubig. Pag-irrigate sa farm. So, muna isa ka strategy. The other strategy is, of course, promote drought-resistant na mga crops, no? The other is the alternative sources of fertilizer. Kanina laging organic. Kay aside from makaprovide siya ng nutrients, ma-improve pa niya ang soil structure. Dili din siya madali mumala kung init kay ang panahon. So, most important way, assistance na mo, kanina how farmers can prepare with their farming by providing information on the weather condition. Project na namo daan ba ang weather condition? Kanun sa ulan, kanun sa mukuan para matiming nilang ilang planting.
1: Ang pamahayag ni DA Region 10 Supervising Agriculturist Ferdinand Caraballe. Kini si Magnum Hunter 20 and Angie Alzado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 6 na sa buntag. Karong may gala din ito sa bayaning Magnum Update. Kini gipaluhan ni Kagawad Edgar Cabanlas o Attorney Milani Cabanlas. Luha ka na lamang gikan na karon ipaigay na ang bayaning Magnum Sherbal Give Life Bloodletting Mission karong Mayro 7 adlaw kining Domingo magsugod alas 6 sa buntag diha sa Limkiti Atrium ning syudad. Ang unang 1,000 ka mga tao nga makuhaan og dugo automatic kining magangkon og tag na 10 ka kilo nga buga sumay ug ang unang 1,000 ka mga tao makuhaan og dugo makangkon usab og food packs og makangkon usab og libreng t-shirt samtang ang unang 1,000 sab ka mga taong makuhaan og dugo, makaangkon og 2 cans items. Ang pinakauna sab nga 300 ka mga taong makuhaan og dugo, makadawat usab og taga 1,000 ka pesos nga pangpliti sa ilang pag-uli. Og ang unang gikan sa 1,001 og sa katapusan, ang nga tao nga makuhaan og dugo, makadawat usab og 5 ka kilong buga sumay niya pagyod. Ang tanang makuhaan og dugo, may kayo na usab nga makaangkon sa among i-ruffle ng mga electric kettles, rice cooker. Abit na ang these funds, thermos o guban pa. Samtang niya mga pick-up points ha, o mga pick-up o drop points. Nga ito itong makaigsunan nga mudalikat din eh. Ang doon natin sa kinan nga magamit aron makadalikat o makaabot ka mo sa Limkit Kay area. Ano yung biyahe magsugod alas 5 at sa buntag hantod alas 5:30. Sundan kini sa sunod nga biyahe pag alas 10 sa buntag o gasubli gilayon alas 11:30 sa auto. Hangtod alas 12 sa auto. Samtang ang ulang biyahe pag alas 3 sa hapon. Ayaw ga kalimot bayaning Magnum Sherbal Give Life Bloodletting Mission Mayo 17 adlaw nga Domingo magsugod alas 6 sa buntag diha sa Limkit Kay Atrium. Niya dinhi ang mga pick-up points so importante ni siya. Nga may bawaan may gala dinita sa isting bahin. Sa isting bahin, dini may gala sa gikan sa Taguluan. Diya may gala sa Municipal Hall. Diya mo mag-atang, diya mo pick upon mga egzoon. O niya pagkabuti ni Mudagang Pingos Bugo. Diya may gala sa Kinibang Del Monte. Niya ay waiting siya diya.

0: Igala pick-upon mo. O niya, muhunong atong sakinan. Pagabot sa Puerto, diya sa police station sa Puerto, kanang overpass, diya mo magatang. Agusan, diya mo sa barangay hall sa Agusan. Diya, tubangan gyud, diya may gala sa overpass, sa overpass. Sa Tablon, diya may gala ng tulay, may gala waiting shed sa barangay Tablon. O niya sa highway barangay hall usab. O sa Kugman, diya may gala atubangan sa barangay hall sa Kugman. Diniput na may gala sa Wisting Vine, gikan sa El Salvador City, diya sa City Hall gyud, sa El Salvador City, sa sentro, sa City Hall. O niya sa taga-Opol, diya mo magatang sa Opol may gala, diya may gala sa Panagatan area, kanang atbang sa Panagatan, doon ay waiting siya diya, diya mo magatang mga Ikson. Pagabot sa Ipunan, diya may gala sa City Mall, sa Ipunan na mga Ikson, diya mo magatang. Pagabot sa Bulwa, diya mo may gala magatang sa overpass, kanang ilang barangay hall diya sa Kilid. O diya mo hunong may gala ang atong sakinan. O niya sa Kaswagan Highway, kay Moagi Madia, diya mo magatang may gala sa Kinibang Inn Hotel at ubangan sa Jollibee o diya sa Kaswagan Highway. Laos na rin may gala diya sa Limkitkay Center. So money, ang mga pick-up points may gala niya itong tumakiksunan nga magpagkagdugo karong Domingo may gala sa atong bayaning Magnum Sure Blood Give Life Bloodletting Mission. Alas 6:03 para sa mga balita may gala karong sa atong Barangay News Update. Nakaroonan isa pa Miss Kaswagan 2026 si Katrina Bianca Labo o gamoy ginoong Kaswagan 2026 si Rhodes Christian Agbong. Kaya ang highlight sa kaliukan sa kapistan sa patron ni San Isidro Labrador. Aniya ang question and answer portion ni Labo o Agbong nga nakapadaog gato kanila.
1: As Miss Kaswagan, how would you represent the spirit of Panagsalaw in inspiring unity and cultural appreciation within the community?
2: If I will be given the chance to be crowned tonight as Miss Kaswagan 2026, I would want to represent the spirit of Panagsalaw Festival, not only by promoting the beauty of our celebration, but also the culture and the people behind it. As devotees of San Isidro Labrador who lived a life in faith and humble service, I would want to be just like him, and I want to promote the word uswag from our Barangay Kauswagan, where we are united as one community. Service is given to us by our local government unit, headed of course by our Barangay Captain, Kapitan Janjan Lim, ensuring that the welfare of the people always comes first, with active participation from us Kauswaganans to all the initiatives and programs here in our barangay, so that we can grow together as one Kauswagan where no one is left behind. Because I believe, ladies and gentlemen, that with uswag and our deep love for our culture and tradition, we can bring Kauswagan to the forefront of Cagayan de Oro's best, ensuring that culture meets progress.
1: Being a Kauswagan is a person shaped with never-ending progress and growth. Because of that, with all the challenges that we face throughout these years, through all the calamities, and especially the biggest trouble that we're experiencing right now, that we community aren't just affected, but the whole nation. But I believe, ladies and gentlemen, that Kauswaganan has the leadership of having the heart of being a servant and being faithful. And this being faithful and a heart of being a servant leads to all of us uniting, having one heart and one mind. And as we celebrate Panagsalaw, with the traits that we have, resilience, unity, and compassion, we resemble with this celebration.
0: Ang tipik sa tubag nila ni Miss Kaswagan 2026 Katrina Abianga Labo o ginoong Kaswagan Rhodes Christian Agbong. O ganumigala sa itong Magnum Operation Tabang. Dago ang salamat nila ni Dioscura Pakturan nga taga Bunbon na ning syudad, Analisa Laurona Vergara o Vera Gaya, taga Kaumana ning syudad, Angelita Morales nga taga Makabalan, aning syudad o sinistor Napone nga taga Lagindingan Misamis Oriental, Vilma Tamula nga taga Poblasyon 3 sa Bilinueva Misamis Oriental, Edgar o Edmar Alparito nga taga Tambalan Cebu o Harold Magallanes nga taga Maramang Bukidnon sa ilang nadawatang financial assistance sa gilusan nga Magno Operation Tabang. Kini human nadawat nila ni Magallanes Tumala ang 500 pesos sa pangplite. Tago sa ka 1,000 ka peso sab ang nadawatan nila ni Pakturan, Lauron, Morales o Ganapuni alang silang pagpalit og tambal og 2,000 peso sab kang Alparito.
3: Lamat kayo sa kanang nagtabang na ko nakasabot sa kuwang sesasyon. Lamat kayo ang Ginoo nalay bahala po na mo balos ninyo sa inyong pagtabang gagang kanang akong pagduol nakasing-kasing yun eh.
4: Daghan kayong salamat sa mag-alumong kasing-kasing nagtabang ka na ko. Daghan kayong salamat ang Diyos na lang yun mo magbalik sa tanan. Daghan kayong salamat.
5: Salamat kayo Madam Anonymous sa Magnum Radio sa tanan staff sa Magyom. Salamat kayo sa tanan.
6: Daghan kayo salamat ma'am. Ma'am, daghan kayo salamat sa mga daghan salamat na salamat ka ayo mga katauhan.
7: Ma'am, sir, salamat kayo sa inyong tabang. Inaot ang Ginoo na maghahatag og blessings, more blessings pa sa inyo. Salamat og sa Radio Magnum. Salamat sa tanan.
8: Daghan kayong salamat, ana, ma'am. Inaot ko nga. Dili manggaling ko makabalos kay as in, ang Ginoo na lang yung masayod kay kami. Wala naman yung kailaing kapainan.
7: Salamat sa mga benefactors sa Magnum. And especially kay Madam Anonymous o sa Magnum Radio.
0: Doktor, ninihiyamong kinasingan sa akong kinasingkasing usap nga pagpasalamat ng musulod ng mga benefactor, Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Kaumanan, Gilbert Coronol, Nuli Onilo Solarte, Oga Jeannie. Alas 6:07 na.
9: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
10: Karon ay kabang hilantan, sip-unon o gubhon, senyalis sa kana sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mo babaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Gusto ka mong t-shirt print nga dili mapapas bisag kapila labhan? Murag brand new gihapon? Adto na sa Sign and Print. Si kalidad nga printing sa Sirio. Personalized shirts, team uniforms, and bulk orders. Solid ang agi. Vibrant and colors sa Sign and Print. Sa Husto Romanal. Kilid na sa dalan. Dali na kayo makitaan.
3: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
4: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
4: Wise jud ka, Mari.
3: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
4: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
5: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi-i, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi-i?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi-i. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga
10: nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering, Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
11: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
12: EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.

0: Magnum Morning News.
1: A las 6:11 na para sa mga balita may gaya dinta karon sa atong ato may galang Maca Market News. Atong nga ato may gala tong kawan si Magnum Reza Cruz sa karong tataod sa atong Market News. Pasarin pa may gala na ito may gala ang pag-asa pinagi ni Mag ni pag-asa weather forecaster Arian Chuson.
0: Magnum Weather Alert.
1: Ma'am Arian, good morning. Yes, Ma'am Arian Chuson, may butag. Pag-asa. Ay, na may
2: yes,
1: gala,
2: sir.
1: No?
2: Buntag. Sige. Update ulit sa low pressure area nga mo ang dati na si Bagyong Caloy. Ang paghihapon kini sa karagatan sulod sa Philippine Area of Responsibility, magang liyok nini papalayo na mahinoon sa may 1,055 kilometers east sa southeastern Luzon. Oga, wala naman mahinoon kini mahinoon direkto ang epekto sa tuang nasod. Huwag karong adlawa, ang tibag kami na nao, makasinatig hapon kita sa init o balimuot nga panahon nga. Doon naghihapon taas na siyansa sa patak-patak kapag ulan, kila tugpag panalugdog o mga localized sa thunderstorms. Magpusibligi haba na pagbaha o pagdahilid sa yuta kung makasinati sa kalit nga pagbundok sa kusong nga ulan. Ang hangin sa kinatibukan nga Mindanao, hinay nga doon sa kasarangan nga gikan sa lain-lain nga direksyon o ang kalagatan hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura ngayon sa Amis Oriental karong adlaw mag-range sa 27 to 33 degrees Celsius. Pag-asamtang sa may bukid noon na mag-range sa 21 to 35 degrees Celsius. Kung susunod ng mga adlaw, labi na kalang mga weekend, makasinatay gihapon kita sa init nga panahon o mga chance gihapon sa thunderstorm, sukalit nga pagbundok sa ulan pagkahapon o gabi. Mga itong adlaw, nagsabang na alas 5.23 sa buntag o magsalok na po niya alas 5.53 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 6.15 sa buntag, ikan diri sa Buhatan, sa Rios, Ibagas, sa Mulugan, El Salvador City, kina si Arian Chuson. Dagang salamat.
0: Magnum Weather Alert.
1: Alas 6:15 na. Ato ang arawato sa Maygala karon ato Market News. At kumusta ang Maygala ang presyo sa isda, karne, guban pa. Ato arawato Maygala, Magnum Reza Cruz sa mga nagunang presyo sa mga palaliton. Magnum Reza Cruz sa Mercados Cogon. Guayan Magnum Reza.
3: Yes, magawag yun ano, kadagwit na karon sa Cogon ng public market ang pangunito sa nagunang paliton ng Magnum Majuela. Ito pala kasi pa na, no, di kayo nagpatimaw ang adlaw Magnum Majuela. Doon na may nipis ng pagpanag-um, no, dumingan po talaga palibos Cogon na. Limpyo na, huwag kauban, nag-segregate po sa basura, magdumadjuwes. So, yung bedrita sa isda, magdumadjuwes. Ang bilong-bilong, 180 ang kilo bangus, 220 ang kilo karabalyas, 180 ang kilo bulis, 160 ang kilo malasugi, 700 ang kilo banak, 200 ang kilo balo, 200 ang kilo...
1: Pila itong malasugi?
3: 700 magdumadjuwes.
1: Sino ko kumahal ba? Sige, Brown.
3: Maya-maya, 140 ang kilo indangan, 190 ang kilo talakito, 220 ang kilo budlisan, 180 ang kilo karaw, 200 ang kilo galunggong, 100 ang kilo bayang, 160 ang kilo timbungan, 200 ang kilo danggit, 200 ang kilo kaning baka sa Hugon Public Market, 1430 ang kilo tiyan, 400 ang kilo paa, 340 ang kilo tiil, 230 ang kilo atay, 40 ang kilo baboy sa Hugon Public Market, 370 bukog, 250 bukang pork chop, 360 kontiil, 250 atay, 200 kilogon, 150 bili, 250. So mga nakmagdumadjuel, no, ato ang nakuha ng mga nagunang palitunan, presyo sa kaning bago, bugas magdumadjuel, malo lang nato na, kaya napabilin mga Japon ang presyo nining mga panahon na. Pagkika sa lokasyon, sa Cogon Public Market, para sa Magnum Market News, kini si Magnum 113 Reza Cruz sa balita og serbisyo magdumadyo.
1: Salamat, Girabate. Report sa atong kaban na Market News sa Magnum Reza Cruz. Oras, alas 6:16.
4: Time check was brought to you by Sirio Idol Hot Dog.
5: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
6: Sirio Idol Cheesiest. Our best Idol Cheese Dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest Sirio Idol Cheese Dog ever. Buy now.
6: Ito ang Idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol ever.
7: ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Hatod kaninyo sa
8: City Mayor Rolando Clarex Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Unlilichon in Sitio, Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority. Barangay Captain Joaquin Kikang Uy, Forward Media Corporation, driving brands beyond boundaries, Mons Catering, Agua de Agustinian Refilling Station.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Magnum Morning News.
1: Alas 6:20 na para sa mga balita may galag karon sa atong Magnum National. Iklara karon ni Acting Senate Sergeant at Arms Head Retired Police Major General Mau Aplasca nga dili nila mahimong pugngan si Senator Ronald Bato de la Rosa nga mobiyang sa Senado. Matod pa ni Aplasca nga kini bisan pa man nga nasa Senate Protective Custody si de la Rosa.
16: Ito lang linawin, ano? Katulad ng nasabi din ng aming Senate President na si General De La Rosa po ay binigyan po ng protective custody privilege ng Senado. At ito po, gusto naman niyang umalis. Wala naman po kami magagawa kung ayaw niya pong i-avail yung privilege ng protective custody. Galing din po ito sa pronouncement ng aming Senate President na we will only respect and cooperate if the arresting officer will have meron silang dalang judicial order galing sa local authorities.
1: Samtang ipamukong sahab ni Aplasca nga dili drama ang natabo nga pinusulay o kagubo sa Senado o walay koordinasyon kanila ang hanay sa National Bureau of Investigation.
16: Una, mahirap po yata ang paniwalaan na na-stage itong situation o nangyaring kaguluhan sa Senado. Ano? Dahil hindi ko pa naman po pwedeng i-stage ang pagpunta ng mga NBI agents dito sa Senado. Unang-una, kung hindi pumunta yung mga NBI agents po dito, wala pong mangyaring kaguluhan o putukan.
1: Ang mga pamayag ni Acting Senate Sergeant at Arms Head Retired Police Major General Mau Aplasca.
17: Gibot yag ni kanis Pilianis the Fourth, base sa iyang nakuha nga pormasyon ni si Senator Robin Padilla, ang mismong nag-drive sa SUV nga gisakyan sa pagpagawas si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Matod ni Trillanes nga naitabo ang sikreto nga pagawas ni ini mga alas 2:30 sa kadlawon, human sa naitabong tensyon sa Senado. Gidugang pa ni Trillanes nga sa SUV mismo gisakay ni Padilla si de la Rosa tungod dili isusihon na sa motoridad ang sakyanan sa mga senador.
18: Based on our information, merong mga sergeant at arms or Senate security personnel who tried to stop Bato De La Rosa from riding his vehicle, and there are those who allowed his vehicle to flee. Tapos may mga, based on sa reports, si Senator Robin Padilla ang nagmaneho ng SUV na sinakyan ni Bato dahil hindi ini-inspect yung mga sinasakyan ng mga senador. So itong lahat na ito ay these are unfortunate incidents that brought international shame sa ating bansa dahil lang itong si Bato De La Rosa ay is not man enough to face the consequences of his actions.
17: Ang pamayag ni kanhi Senador Antonio Trillanes the 4th.
1: Alasayin sa 23 sa Sabtang Ibutang Karo Senate President Alan Peter Cayetano nga namakak si National Bureau of Investigation kung NBI Director Melvin Matibag sa publiko o sa gobyerno kalabot sa informasyon sa natabong tensyon sa Senado. Matupan ni Cayetano nga unom nga sa gibutiag ni sa unom nga sa gibutiag lima nini ang bakak.
19: Number one, sa limang sinabi ni Director, animang mali. Sinabi niyang ibibigay niya waran, sabi niya ibibigay niya yung report, sabi niya papakita niya na hindi sila yung gumulpe, sinabi niya na hindi sila nag-i-inspeksyon ng mga kotse, tapos sinabi niya pa ulit-ulit yesterday, walang NBI sa Senado. E PNP na mismo nagsabi. So ang problema, the director seems to be lying to someone. Is he lying to the palace? Is he lying to me? Is he lying to us? Is he lying to ano? So ayusin niya muna sarili niya. They're under investigation also eh. Ilabas niya muna lahat ng facts bago kami mag-usap.
1: Ang payag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
17: Gikasubo ni National Bureau of Investigation, NBI Director Melvin Matibag, guman masayaran nga wala na sa kustodiya sa Senado si Senator Ronald Bato De La Rosa. Mato ni Matibag nga usa silang nasabutan sa Senado, nga dili lang si De La Rosa ang ilang panaliptan kung dili lakip na ang mga balaod o konstitusyon.
20: Well, malungkot po yan dahil I feel that dapat yung aming pag-usapan dyan, it should be honored po yan eh. Dahil ako naman po naniniwala na ang ating mga senador, mga kagalang-galang po nating senador, sila po humingi ng ganun at ang pagkakalam naman natin, puproteksyon na nila, hindi lamang po si Senator Bato, kundi yung pong ating mismo mga batas at konstitusyon na umiiral.
17: Ang pamayag ni NBI Director Melvin Matibag.
1: Mm-hmm. So, kuya, itong pamayag sa senador, oh, ni SP, kahit anong sa lima ka istorya, unom ang bakak.
17: Unom ang bakak.
1: O, di ba? Kaya gibakakan niya ang Malacanang, gibakakan niya ang Senado, gibabaka. Tanan, no? Katong isa, wala NBI, pero makita ni mo di, ang NBI mo yung mga agresibo kayo.
17: Mm-hmm.
1: I-check pa nila ang mga sakiran sa Senador. So, losakto, bakak yun, no? Kaya isa nga, wala ko ng presensya niya. In fact, ang NBI mo naghimog kaguliyang sa Senado. Siya, gita sila yun. Tanan, siyempre, mando niya ang nasangpit nga lugar katong naitabo. Oga karon sa itong Magnum Health Alert.
21: Magnum Health Alert.
1: Nagwemano karon ang Department of Health kung DOH bato sa sakit nga hypertension. Kaya man migawa sa data sa WHO Hypertension Philippines 2023 profile. Gumabot sa 14.5 ang milyones ka mga Pinoy ang nag-edad sa 30 anyos hangtod 79 anyos ang nakasinati sa hypertension. Apan sa mga ihap, 37% o 5.3 milyones lamang ang kasamtang nagpatambal. Matupan ni Health Secretary Ted Herbosa nga kung na doon ay maintenance nga tambal, sigurong muinom kini matag-adlaw tungod kay wa magpasabot nga way gibati, wala usab ang alta presyon.
22: Ang alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance ng walang abiso ng doktor.
1: Ang payag ni Health Secretary Ted Herbosa, so delikado kay kinabot sa halos 15 milyones ng mga Pinoy nga high blood. Ikaw magnom kaya, high blood ka ba?
17: Pero sige no, di pa noon magdumjo.
1: Wala pa, so hapit na. Kaya mag-30 man ko no. Oh, so. O na yung tatong uban din eh. Sige, nagdadalag tambal. Okay, maintenance lagi. Maintenance lagi. So, malikayan ng maintenance, exercise lang ka. Pasingot lang yun. Malayo ka sa balatian. Imo lang lugar, habit lang imong pasingot.
17: Okay, para baklay, walking.
1: Oh, walking, exercise. Ato ka sports center to sa Boulevard. At least, magawas ang imong singot. Okay, lumigas, Magnum International. Dito sa China, nagpasidaan karon si Chinese President Xi Jinping kang US President Donald Trump nga posibleng magresulta sa gubat o grabing konfrontasyon sa China o Amerika. Kini kong musipyat sa imoong lakang kalabot sa isyo sa Taiwan, gimo ni Xi ang maong payag sa ilang formal nga summit meeting ni US President Donald Trump sa Great Hall of Philippines o People of China dito sa Beijing. Mato pa ni Xi nga mato pa nga isgutanan sa Taiwan ang pinakasensitibo o pinakamanugdanon nga isyo sa pagkikoordinar sa Amerika o China. Isairahin nga naitabo ang pasidaan ni Xi humana purbahe sa Amerika ang billion US dollars nga kandidat sa ibaligya nga arma sa Taiwan nga hugtanong nga gisupak sa China.
17: Samtang sa Amerika, gipahayag ni US President Donald Trump katali wala pa man doon sa pags na dili pag sinatanay sa ni Chinese President Xi Jinping. Dili nila kinipaabto no gadugay kinang payag ni Trump at sa ilang paragtagbo ni Xi sa China. Mato ni Trump, kagilayon sila mutawag sa usa aron isuriyahan kini, aron dili nambra ko pa ang posibleng resulta sa tensyon.
2: We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader.
17: Ang pamayag ni US President Donald Trump.
1: Alas 6:28 na sa atong Magnum Peses. Giupay karon sa Republic of Energy. Kundi ang publiko kalabot sa supply o buffer stock sa petroleum products sa Pilipinas, taliwala sa nagparaing tensyon sa tungatungang sidlakan, matupan ni Energy Director Rino Abad, nga nagpalikon ang supply o nagkalikon ang supply sa lana sa nasud. Ginugang pa ni Abad nga kilanglan lang nga magparayon ang importasyon sa lana sa nasud.
3: Kahit ano, wala ho ang number one ho natin. Of course, kailangan ho natin tuloy-tuloy yung importation at replenishment. So, sa part na yan, wala ho tayong report na natatanggap na meron hong refining countries na pinagkukunan natin in the Asia-Pacific region ng mga refined products na huminto or nag-ban ng export. Even the month of March and April, wala ho.
1: Ang payag ni Energy Director Rino Abad. Samtang sa Forex Street, ang usaka US dollar balor karon sa 61 pesos o 50 centavos. Ang Canadian dollar, 44 pesos o 88 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 85 centavos. Ang Australian dollar, 44 pesos o 63 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 94 centavos. Kuran won, 4 centavos. Ang euro, 72 pesos o 6 centavos.
17: Samtang sa parehong pag-monitor sa mga presyo sa lana sa mga gasolinahan din sa Cagendero, diha sa may Shell Carmen ilang diesel, 86.80 per liter. Ang regular gasoline, 74 per liter. Petron Carmen diesel, 76.20 per liter. Regular gasoline, 80.10 per liter. Jetty Osmania diesel, 79.90 per liter. Regular gasoline, 80 per liter. Blue Energy Osmania diesel, 83 per liter. Regular gasoline, 80 per liter. Caltex Carmen diesel, 76.20

0: Clifford,
1: bawal ka na magsuot ng ganito ha. Ngayon, maangas ka na. So, ito na yung suotin mo. Ito na yung mukha mo. Hindi, bawal mag-smile.
2: Kung siya nagtanong kay Anton, ako nagtanong naman ako kay Clifford.
3: Ay, wow! So, awkward pala ako sa to.
2: Hindi.
3: Ay, grabe to.
2: Hindi. Yung part lang na soft boy kasi si Clifford. Di ba, sabi mo lagi ka soft boy.
3: Yun yung roles ko lagi.
2: Oh, so, since sanay na siya doon, nagpaturo naman ako paano ba yung soft boy, kung paano ba maging Clifford. Kasi syempre, Clifford na yun.
4: Ang pamayag na ni kani PBB Celebrity Collab 2.0 housemates Clifford ug Marco Basa.
5: Alas 6:31 na karon sa atong Magnum Sports sa mapasigurobohon karon si PBB veteran og atindi trupang 5G player nga si Jason Castro nga nakabot ang laing milestone sa iyang career human makuha ang score nga 10,000 points atol sa dula sa atindi batok sa NLEX. Padto ba ni Castro nga mapasalamaton siya og proud sa kagalingon human makuha ang maong score.
6: Kahit ako, hindi mo rin ma-imagine nung pagbalik ko. Pinya si Sir, yung statistician, sabi niya na, oh, bumayin lang kita kasi malapit ka na sa 10,000 points. So, masaya. Kasi, yun nga, nung nakita ko yun, kung sino lang yung mga nandun, parang, and then napasama ako doon. Parang bigla ako naging proud sa sarili ko. At the same time siguro dahil talagang ninalagaan ko yung sarili ko para ma-achieve yung goal na yun. And at the same time makatulong din sa mga teammate ko. Kasi kahit sa team namin, I think wala rin nakagawa ng ganun. So sobrang masaya lang ako. At the same time nanalo.
5: Ang payag ni TNT Trupang 5G player Jason Castro. Mga eksonyo na bati atong kompleto detalye sa atong Magnum Morning News sa lagarong at lawad lagarong at Bernas Mayo 15 tuwing 2026 so karon sa Headline Review. Sa atong Magnum Lokal ni LG10, may klaro nga walay kahom ang sagunyang palalawigan, sagunyang panglungsod, sagunyang bayan, nga pukso ng usa ka tao aron na makuhaan og impormasyon sa imong investigation and aid of legislation sa atong Magnum National USAA. May klaro nga dili nila mahimong pugan si Senator De La Rosa nga mubiyasa sa Senado sa atong Magnum International. Chinese President Xi Jinping ang presidan kang US President Donald Trump kalabot sa isyo sa Thailand sa atong Magnum Business, DOA. Giupay ang kabalaka sa publiko kalabot sa supply o buffer stock sa petroleum products sa Pilipinas. Sa atong Magnum Entertainment, taakani PBB Collab Celebrity 2.0 housemate Marco Masa o Clifford Gipambit ang ilang pagpangadnam sa bagong bidan sa salida. Sa atong Magnum Sports, PBB veteran o atindi trupang 5G player Jason Castro nakuha ang bagong record nga 10,000 points sa club atul sa dula sa TNT batok sa NLEX. Mga eksyon, tiba lang sa kagustong katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlaman ng atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hangtod ugma, kini ang inyong mga tigbalita. Magnum Jewel Jacobo.
4: Ug Magnum Kia Abilianosa.
5: Upa sa mga news writers sa Chingin Tirina, April Bura, Lana Delgado o news manager Elena Curin. Dini lamang sa balita o serbisyo
4: Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Oras sa 6:34.
8: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
9: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes.
10: DTX 500
9: epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels.
10: DTX 500
9: imo sa the sugar sugar cane extract
10: ang anti-diabetic property
9: gikan sa palaya.
10: DTX 500
9: garantisado
10: highly recommended
9: sa mga eksperto
10: mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Cafes, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kin man kag healthy sa lawas, mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: CDOIIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Life Extension Vitamin D3. Lea,
5: hindi San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Diyan din nakita nga kidney crystals niya, pati liver niya. Iyan din kong

0: nawala na ang kidney crystals na ako o niya ko pati liver ko. Epektibo kaayo ang life extension, D3, longer life.
1: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life extension, vitamin D3 for longer life.
2: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
3: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako di ay si Regeta yun ha. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong giinom, Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Mapadit sa mga butika.
3: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer og unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health o siyempre affected by vitamin D levels na aray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient na ani sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana, Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi ilisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
3: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing nga concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpaminaw o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o mas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
2: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga naay-linibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
4: Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 nga naay-tatak LE. Sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores. Save More Pharmacy. Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis.
8: Camis Oriental Province.
9: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
2: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
4: Hi, Cagayanans! This is Ara. Join the Bayaning Magnum Bloodletting Mission on May 17, 2026 at Liam Kitkat Atrium. Donate blood, save lives. See you there!
5: Sponsored by President George Shu Guking, Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated.
6: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
7: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
6: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
7: Wise jud ka, Mari.
6: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
7: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
8: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
9: Mga igsoon, ambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kang isgutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, ambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna, ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Duha na lang kaadlaw gikan karon. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Mayo 17 adlaw Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kaya Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirt gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug sa ubang sponsors. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon og token items gikan sa Graphic Gadget Store. Ang pinakaunang 300 kataong nga makuag dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusan ang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang tanang makuwaan og dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limkit Kaya Atrium, Cagayan de Oro. I-joint Bloodletting Project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mizor Chapter in cooperation with Limkit Kaya Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
2: Oras alas 6:47.
5: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
6: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan. Aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
2: Anang uluhan sa itong Magnum 45 tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local, kagamanang uwi, magigtagbo sa mga residente sa Zone 2B, Mambuaya, Kaginuro, na mapiktuan sa demolition sa luna ngailang gipoyan. Concerned XU alumni parents and teachers incorporated, namugos nga sayup ang bayag sa Xavier University o sa Cebu Land Masters Incorporated, kalabot sa isyo sa Manresa XU Campus Development. IBP CDO Mizor Chapter President Atty. Greg Palyugna, miklarong di illegal ang pagbiya ni Senator De La Rosa sa Senado. Kontransko nagplano nga muhunong na sa ilang pagpaymos sa service contracting program tungod kay lugi sila o mga pasero lamang ang nakabintaha. sa ato Magnum National, Senate President Alan Peter Cayetano, ni Sakang Tingog, tungod sa mga pagdudang binuhatan na nila sa mayoriya ang shooting incident sa Senado. Sa Magnum International, Latvian Prime Minister Ivica Sinira miluwat sa pwesto. Sa Magnum Business, mga negosyante sa rason, ipangandaman ang mas grabing impact sa nagparayong gubat sa tungatungang Sidlakan. Sa Magnum Sports, Capital One Sulaw Spikers may mga bagong volleyball players nga sila si Vanny Gandler o Ivica Santos.
6: Magnum 45.
2: Sa atong Magnum Opinion, uban sa Balita Opinion, sulay nga paglusob sa Senado, binuhatan ka sa gobyerno? Hinimuan ra kaha sa mayoriya sa Senado? O binuhatan sa grupong dili taga-gobyerno o dili sab taga-Senado? Dagang speculations ang nanggawas karong panahuna. Pinakauna sa speculations, si Kanye Senator Antonio Trillanes IV.
7: Yun na nga po mismo ang sinasabi ko. They're creating this scenario para mapalakas nila yung position po nila sa Korte Suprema para makagain sila ng sympathy. Itong si Senator Amy, nagla-livestream siya na sinusugod na raw sila pero nakangiti siya eh. May problema tayo doon. Anyway, marami hong butas itong scenario na to. Tataka ko dito, dapat, andoon na pumasok na itong DILG tsaka PNP, dapat ora mismo hinanap nila yung kung sino yun, sino yung nagpaputok. Dapat at the very least ma-identify nyo man lang yun. E di antayin natin. Ngayon, walang TRO, so wala na nagpipigil. Pero kung aantayin, kung ilang araw man lang naman yan, 3 days or 6 days, wala namang rush. Ano? Kumbaga yung ICC, mag-aantay yun. Hanggang kailan? Hindi mawawala yun. O sige, pagbigyan ito. Pero yung mag-create sila ng scenario na ganyan, naku, basang-basa po. No? Kasi based dun sa aking mga information na nakalap, wala talagang arresting teams within the vicinity, sa loob na Senado.
2: Mismo ang igsoon sa presidente nga si Senator Amy Marcos, may kagalingong mas bugat nga speculations.
8: Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa hindi sumasagot sa amin, deny to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vicremulia, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, dead ma rin. Lahat sila walang alam pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado. Amoy usok na sa lahat ng sulok. Hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si bato, ngayon din. Kaya ta, di na namin maintindihan, ano ba totoo?
2: May panlantaw usab kalabot din si political analyst Rolando Llamas.
9: Medyo hindi maganda ang pang-pang-amoy.
10: Oo, no?
9: Kaya lalo na feed itong pinag-uusapan natin na conspiracy. Ano yan? Distraction? Para may tumakas? Ano yan? Trigger for something? Sinasabi ni Senator Ping Lacson 2 weeks ago na destabilization? Yan, na nagpapaawa ka? Na nilulusob kayo? Na wala namang lumulusob? Lahat yan ay lalamanin ngayon ng investigasyon. Ito yung investigasyon. Opo. At maraming corroborating evidence na parang sinasabi, parang kasinungalingan yung version ng nila Bato at saka ni Alan Peter at saka ni Robin Hood Padilla at saka si Amy. Hindi lang sigurado kung nandun pa si Bato eh. Well, masyadong suspicious eh yung mga pangyayari. Paano nung simula pa lang, bago pa nagkagulo, eh nagsasalita na yung mga ilang senador katulad ni Bato at saka ni Amy at saka ni Alan Peter na sila ay lulusubi na. At nagtatawag nga si Bato, di ba, na mag-rally sa kanya yung mga tao because lulusubi na sila at aatakihin sila. No? Tapos, narinig na natin yung barilan, putukan.
2: Sa aligasyong taga-NBI ang Bot Mulusom sa Senado, tinugot nga gimay makaak ni NBI Director Melvin Matibag.
10: sila yung nandoon sa Senado, palagay ko po, sila yung mas makakapagbigay ng linaw. Kasi po, ang nangyari dito, tinawagan ako na sabi, yung may mga NBI daw puro na pinapuputokan sila. Ang problema po niyan, eh, wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Dahil meron po kaming planning mula pa po kanilang umaga. At lahat po ng opisyal mula po sa akin, deputy directors, mga assistant directors, mga unit heads, regional directors ng buong Pilipinas, nandirito po kami for a 3-day workshop and planning dito po sa Sikoya. At panahon na nga po namin ng fellowship, nakatanggap ako ng tawag kay Senator Loren. Palisin ko ro po yung mga agent na iba. Sabi ko, wala kaming agent dyan. At wala naman po talaga. Kasi daw nagpaputok. So sabi ko, iniimbestigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpapaputok. Dahil sigurado ko, wala kaming tao na nandyan dyan sa loob ng Senado.
2: Ang kanil Senate President mismo, Franklin Drilon, naglibog na kung husto ba siya o dili sa iyang mga panglantaw sa mga pangitabok karon sa atugdasod. Ang sigurado ko no, nga tama siya, mao nga makauaw na ang mga pangitabok karon sa atong pinanggang nasod Pilipinas.
11: Hindi ko po masabi na tama ako, hindi ko masabi na mali ako, hindi ko masabi na mali yung iba. Ang sinasabi ko lang, ayusin naman natin itong pamumuhay natin. Nakakahiya na. Nakakahiya na tayo lahat. Wala nang, ika nga, there is a failure of leadership both from Malacanang and from the Senate. Nakakahiya po tayo dito.
2: Sa maong makabungog o nagalanlaing mga speculation, si Senate President Alan Peter Cayetano nang himakak nga sila ra sa mayuriya ang mihimo sa mga panghitabo.
12: So there's a speculation na gobyerno yan, there's speculation, may nagsasabi, kami daw ni Bato nagplano, or kanina tinanong nyo, legitimate question yung tanong nyo, diversionary. If it was a diversionary tactic, it's crazy. Why? When you did that, lalong dumami yung tao dito eh, lalong dumami yung police. That's why nga Sec. John Vic wanted to go upstairs to make sure it's okay. But nung kausap ko yung anak, he started, etc. I respected that, Sec. John Vic respected that. But kagabi, bumaba pa si Senator Bato. Bumaba pa siya para magpakita eh. That was the last time I voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his right. As a person, as Alan Cayetano, as a lawyer, I'll protect his right kahit saan siya. As Senate President, I'm protecting the integrity ng Senate. Na kung mag-aaresto ka dito, dapat legitimate, dapat coordinated, at kung wala ng legal remedy, we'll allow you, but better, we'll convince him to surrender.
2: Igsoon tingog ang pagpagkamanay comment o message sa mga opinion. Ning mas grabe pa mga kauaw ng mga pagtabok kanon sa Senado, din sa atong nasod, huwag ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 5:56. Mga Igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
13: Ug Magnum Aileen ako rin.
2: Karong adlaw Biyernes, Mayo 15, 2026. Sa detalye na sa tumay sugutanan, detalye sa tumay balita. Una mga Igsoon, ang lakang sa tunggaman sa nagbayan nga magigtagbo sa Marasidante sa Mambuaya, Kanginduro, nga mapiktuan sa demolition sa Luna. Ngayon ang ipoyan. Doon ay pagsuway, pagdemolish kagapuan doon, wa magbalampuson, Magnum Aileen. Tungod kay nang bato ang mga residente. Unya dayon naigo pa nga to mismong sakyanan. Murag wa pa na ko makita gyud sa aktual ang liki sa samin. Nangayo pa kong report sa to mismong driver. Unya dayon bat ang hulagway nga ko nakita do nagoy mikrak kay sabin. Di na ko mas pihog windshield ba orang kilid pangabahin sa naiskutan nga sa kanan nato ang naigo sa mga batong gilabay. Unya dayon wa man ko magbahay pero ang atong pagpadala dito kay mag-request sab nga residente nga request gani nga akong nadawat nga gipadangat kining ginmura gina-investigate pa na ako o kung sa bagyo ilang status sa ilang mismong sitwasyon. Nag-request permiro nakatawag o gunya dayon nagganyo na rin sa tiksanay na mo nagganyo nga kung pwede ma-appeal police padala na lang kay murag magkagubot yun ni karon mato pa sa nagpadangat sa hangyo nagunta na kung demolition basin na ay basi ba sa order sa korte naagin na police kung doon ay court order o mato pa niya wala court order. City ordinance lang, Magnum June. Matod pa niya. Ugo niya dayon, pangyon nga city ordinance, nagtuo ko nga naging gapo yung polis kay balaod man na, city ordinance. O niya dayon, nag-ingon nga di man jud na siya magkakuha og court order kay di man siya tag-iya. Kay patay ng tag-iya ang ga-claim the diri broker lang. Nangutana sa bigo, kamo, nganong nakapuyo man mo niya? Matupan niya ako, sir, bago pa ko diri, 1 year pa ko diri. Gibaligya sa ako, rights, 75,000. Matupan niya. Nangyong kong grupo sa mga nitibo, ang imong gipalitan. Kay katong mga nang nasinati ka na ito ba?
14: Oh.
2: Katong mga lawlawlawan.
14: Dato.
2: Hato na ng lawlaw. Nangyong nga, dili man daw Magnum John. Wala man sila nagkailaan na tulong man ni kagrupo ang nagpuyo diri. Ni Tibo, Bisaya, Muslim. Matupan niya. Sir, naami diri unahan. Iko coming na diya among coverage team. Nag-ingan na yun siya nga, naana, sir, salamat kayo. Matupan niya. Okay, so, pagkatapos, sa diyan na ito muna, naman lugar ang mihupan, lugar pa ito mo dito. Nga nagpawawana ko nga naigo ang atong patrol sa gilabay nilang mga bato. Nag-text ko sa iya, apil man among patrol vehicle. Naigo sa inyong ipanglabay nga bato, ningliki ang samin. Huwag na siya mag-reply. Anyway, nato may nabi karon si Mr. John Actob, ang spokesman ni Mayor Clarix Oy. Mr. Actob, siya may buntag o ang darikas mag-remadyo?
15: May buntag, Magnum Jun and Magnum Aileen o sa tanantig paminaw sa inyong programa sa Magnum Radio. May buntag ka natang talag.
2: Doon na pala hindi ang pakigdabo ngayon ipigyan. Ngamorang kagahapon, doon na may mga initial nga pagigtagbo sa akong pagsabot sa panig sa mga apektado sa nasgutan nga demolition og sa panig sab sa claimants kining Mr. Actob, sir.
15: Kagahapon magdumjon na gipadalatan ni Mayor Clarix para pag kani gatag og katinawan sa katong mga lumulupyo nga ma-displace, no, kay ilang manggong claim kagahapon magdumjon is ang nagsugo sa pagpa-demolish isang atong mayor base sa ordinansa, no, nga murag moy gikasuko sa katauhan kay gigamit ang pangalan sa mayor, no, nga moy nagsugo sa kaning pagpa-demolish kanila. So muto nga atong giadtuan, no, base pud sa hangyo sa atong mayor nga klarohon ang istorya nga dili siya ang naghatag sa pagmando nga i-demolish ang maong katong mga katauhan dito. So pag-abot dito magdumjon, tinuotoy mong ingon nga medyo doon na yung resistance na hitabo, no, tali sa mga katauhan o sa mga demolition team nga gi-hire pod sa claimant, no, moto nga wala gid nagkatagbo sila Magnum John, ang mga residente o ang katong claimant o ang barangay. Kita lang, no, ato lang nagpatunga ta kagahapon atong gihangyo ang katauhan nga magpakalmahon and then ginegotiate pod nato dayon ang katong legal team or katong claimant nga i-temporary sa hold ang maong demolition kay if magpadayon to Magnum John, mas grabe gid nga commotion ang mahitabo kay aggressive kay ang katawhan niya do nagi resistance, no, muto nga naapil pa in town inyo hang sakyanan muto tong gihangyo tong mga leader nila nga ayaw po town apila ang Magnum Radio kay nagcover na mulaban po na sa inyo magpagawas na sa kamatuoran sa so muto nga nakalma. And then pag adto nato sa Barangay Hall Magnum John, ay hinabi nato ang ilahang katong si Attorney Nunez, ang katong gi-murag trustee o kaning broker daw sa mong yuta, si Miss Arado, then si ang hepe dayon sa Lumbia Station, no, si Major Hasigan, then si Kapitan Pora. So nahangyo nato na mag-dialogue kay sa atong tanaw Magnum John is na kulang lang yun gamay, no, o information ang katong mga lumulupyo. Kay prior ana doon na nay negotiation nila but dili gyud majority ang nauyunan, no, so kay naay bag-o lagi Magnum John, no, naay mga bag-o nga nangabot, so moto sila siguro ang mga medyo aggressive kaayo nga wala gyud kabalo sa tinuod nga kay nag-provide ba, no, ang nag-provide ang claimant o kaning relocation site, no, as part sa ilang negotiation but naay uban nga wala gyud pa nakasabot, so moto nga nahangyo na to ang both parties nga karong umaabot way best puhon magtagbo gid sila, no, kita sa city government magpatunga lang ta kay pribado man sad ang maong kaning luna, no, nga giklaim sa katong pamilya sa aking Arado, no, may nagsilbing broker sa maong yuta Magnum John.
2: So, ang inyong tumong karon kay wa man magkatagbo ang isig kapanig, kining maong atagboon ang isig kapanig para mapakita ang solusyon ang nasgutan nga problema, Mr. Aktob.
15: Yes, Magnum John. No? Kay tanawang ginato, doon na lang yung lack of communication gamay sa mga residente nga i-demolish kay pipila nila ay wala ni amend no, sa kaning negotiation sa tag-iya o no, sa lawyer sa maong property. So, karong huybis, kay appeal po no, dalaw na to ang team sa atong City Legal. Ang pagpasabot yun nila kay kulang lang yun gamay sila o kanang information Magnum John no, anong implementar ang maong ordinance and then ang kanida yung itong park po sa claimant is kanang nakita po nato nga mubo ra kayo ang time sa ilahang kanibitong pag-inform no motong nangita ang katawhan sa mga officials barangay o sa ato sa city so aron po nga mahupay sila motong gidalikyata nato aron gyud nga madungog po sila Magnum John kay if dili to sila mapaminaw the more gito nga magresist no the more gito nga muhimo mga violent nga mga aksyon so far no awa man kayo'y dagko nga damyos, pero nalay pagka balda gahapon sa traffic, eh, nangabot man sa dalan ang mga debris, botilya, bato, no? Doon na pa yung mga daghan nga ipanglabay sa kadalanan. So, muto nga, pasalamat po tanga, wala kayo'y dagko ang casualty ang nahitabo.
2: Klaron siya na itong giingon nga ang mayor mismo nagbando sa pag-demolish sa maong mga residente. Gibase daw sa usa ka ordinansa. Basta ang impression ba magdumailin kay ang ordinansa, palabang City Council. And then City Council, pagkatapos na, ipadala na sa mayor. Ang mayor doon ay pirma dito mismo sa ubos. Nga mura good as approve niya ang nasgutan ng ordinansa, Magnum Aileen. So siguro, pakita ni mo na ang ordinansa, nga to sa residente na,
14: Ngalan ni mayor. Approve.
2: Pirmado, City Council, pirmado, mayor, sumut pa sumut ang mayor, ani ang nagbando nga idemolis mo, pinasubay, lugar sa nasgutan ordinansa. May mo sabi kayo silang bitaw, no? Kay, kung panalitan ang ordinansa, wala pa pirmais mayor, dili na siya mahimong mapatuman. Pero kay pirmaan mas mayor, meaning uyon ang mayor sa pagpatuman sa nasgutan ordinansa. Nga kung ugaling duo na aning maong mga illegal nga mga structures niya, dapat i-demolish. So, basic yun na ang ilang logic nga nung yun sila nga ang mayor may nagbando sa pagpanimulis. Labi na nga ang kapitan daw, miatos mayor. Mugiingnan sa mayor daw nga imo na ng diskresyon kung kay ikaw may chief executive niya sa barangay. Sumurag na ayon na nga giyunan sa mayor. O kay ugwapo yun is mayor, mingin tayo mayor nga ayaw sa. Kay ato sa ning istoryahan, pangitaan siya ni Ugma. Ano ba? Sabasig mauna na sila. Ano ba? Pakiti na Ugma ayaw ganit ko, no? Mr. Aktob.
15: Sakto na, Magnum John. Kay mo ang impression gid sa tao kay 2 days before nahitabo or days before nahitabo itong demolition kagahapon, doon ay gipaskil ang barangay. No? I don't know, kinsay nag-provide sa katong murag kanabi itong pahibalo nga tarpaulin. Nga gibutang dito ang city ordinance number no siyempre nilagdaan gid sa mayor so muto ang impression sa tao nga bali ang nag-execute sa maong ordinansa normal ang dakbayan man sa Cagayan de Oro pero ilang wala to nagmando no nga si mayor gid mismo ang gibasihan sa claimant is ang ordinance sa atong dakbayan katong gi-adapt pod sa kaning atong OBO kaning new building code of the Philippines nga guidelines o circular so mo i-adapt sa atong city government no, nga himuog ordinansa no dito nagbase ang tanan nga nahimo inong impression sa tao nga si Mayor Clarex ang nagmando nga i-demolish kay ang gibutang nila nga kani bitong paskil nga murag pahibalo or warning is tungod sa maong city ordinance nga ilang gipasihan
2: tinuod ba nga ang kapitan Beatos Mayor Mr. Aktob
15: tinuod na
2: unsa no, gitarong giistorya sa mayor nga tos kapitan.
15: Ang istorya gid sa tong mayor nang konsulta ang kapitan no nga kaning unsay mayong buhaton so ingon sa tong mayor nga diskresyon na nimo kap no kay isip ikaw moy chief executive sa mong barangay no unsay maayo para sa mong barangay siya ang mag-implement no kay labi na nga naay existing ordinance so iyang iyara pong gituban sa ang mong ordinansa pero malagi na magdumjon kanang ang katawhan wag nakalita no do na lang yung miss communication gamay
2: wala ba mo attempt ang mayor nga kining
16: wak ba nila yung pamaagi sa nga maukini mo ka na kay at least gusto sana kung may buluan ni ugon sa bagi naso na una sa mga residente o sa nag kining alleged claimant sab wala sab siya mo attempt ana kining Mr. Aktob kay ang mayor sab kapitan sab siya kani atong Magdum Island. So kasabot sab siya sa unsay naa sa unsay trabaho sa kapitan.
14: Oh.
16: Ano no, so nya ang irespeto sab niya sa mga kapitan ay presume nga mausab na ang naa sa iya mismong kalanban nga di mahimo niya di ni kay lugar mayor siya pangibabawa niya ang kapitan. Na ugbaon ay gusto sa kapitan na upahan siya lugar ana Magdum Island. Oh, kay mao may tinguhas kapitan nga ipatuman ang isgutan nga ordinansa. Naaba na sa huna-huna o pagbati sa ito, Mayor, Mr. Aktob, ako lang i-confirm naging kanimo kay Muramansag kag Mayor. Manultima Muramansag Mayor, ma. Meaning, fully authorized by the Mayor. In fact, siya misugi pa na dito eh.
14: Oh.
16: Di basta-basta lang ang lugar ang padala dito, ang iya mismong spokesman, Magdum Island. Ang uban ani siguro, basig ang napelay ni padala dito, na. Oh. Pero ang spokesman magipadala niya dito, but pasabot, dako ang pagsalig ang mayor sa tigpamaba niya. Mr. Aktob.
15: Magdum Jun, no? Tinood ka na nga ang kantong kagahapon is na yamanggong napangutana ang barangay, no? Nga kaning about sa action nga pagabuhaton. So, pagkuhan siguro Magdum Jun, no? I-exert manggit po tanan sa claimant ang mga remedyo nga. Kay, actually, 300 ni kabuk settlers di Magdum Jun. Ang 200 plus is na-relocate na katong gihatag na relocation site sa maunga claimant. So, kaning nabilin is muni ang nag-resist yun ba nga, dili muhawa. So, muto nga, siguro ang na po sa itong Mayor Magdum Jun is okay na no, nga i-demolish kay na may mostly majority sa maong residente is na na-relocate man so ni Oyon but na lang yoy pipila Magdum Jun no mo to nga naakita aron ma-negotiate sila nga maghinagbo balik kay basin kaning bag-o nga mga settlers moy wala nakasabot sa maong nga panghitabo prior sa demolition kay naamang yun no honestly naamang yoy demolition aw naamang yoy relocation gi provide no naganay mga bargaining panahitabo no sa maong mga residente o sa tag-iya o broker o sa legal counsel po nila Magdum Jun.
16: Mr. John Aktob, sir, salamat kayo. Thank you, sir.
15: Salamat kayo Magdum Jun o maing buntag sa tanan.
16: Inyo nabati si Mr. John Aktob, ang tigpaba sa tumihan sa nagbayan. Nakalakbit siya nga gingnan niya ang mga residente. Ngayon ninyo appeal ang sakinan sa Magnum kay na-cover na diri, laban na ninyo. Ano, no? Marag na ay impression nga ba sige toyo sa mga residente ang paglabay
17: ag-iya sa yuta. Ang Xavier is the rightful and registered owner of the Manresa property. Pero dili tanan ownership, not every ownership is absolute. Naay mga ownership na condition na ay conditions na ay restrictions. Muni atong muning nakita sa DNR Sendro sa ilang partial investigation og sa ilang pag-review sa ilang records busa gipa explain ang Xavier mao na siya ang atong pananaw sa ilang joint institutional statement.
16: Now attorney, before sa anang earth moving diha mismo sa mga area nagmanifest na ba ang imong kliyente nga nagsupak sila sa mga lakang sa Xavier kay dako-dako na sila gagi Magdum Island. Dako-dako na gagi unya karon. Murag karon pa nahimong saba pagayo. Kadunggan na to, attorney.
17: Yes, before kaning grupo sa XU alumni, ang ilang objection was only on the environmental aspect of the project. But kana siya na-comply man na siya tungod busa na anang environmental compliance certificate gi-issue. Walay question ana. Kanang environmental compliance certificate, it pertains to the environmental aspect sa proyekto. Kana siya, ato na siyang i-separate, wala na siya labot aning issue karon. Kaning issue karon ni siya nigawas tungod kay sa kakaraan sa mga dokumento 1956, 1958 pa ni na official records sa Sendro, dugay gid siya nakita. Kay usually dito naman mo tan-aw ang Xavier, for example, sa ilang current title. Wala nila gitan-aw kung aha na gumika ng ilang title, giunsa nila pagpanag-iya. Kung mubalik ta, mo trace back ta, giunsa nila pagpanag-iya before pa sa anang title, dito man di ini sa Section 70 sa Public Land Act na government grant. Grant na gihatag, grant na gi-acquire sa Xavier atong 1958. Unya, kaning nga balaod, kaning Section 70 sa Public Land Act, this has never been amended, this has never been repealed. Wala ni sukad na modify, wala ni sukad gi-lift ang restriction.
16: So, attorney, on sa inyong gisupak yun, ang inyo mao nga kay nakalapas ang Xavier sa kalagdaan balaod sa gobyerno or gisupak yes. ninyo ang plano sa Xavier nga magbutang diha og kanabang world class daw nga campus diha sa nasgutan nga area.
17: We do not wala mi labot kung unsa na world class campus ang ilahang gusto itukod diha. In fact, we support all kinds of development kay maayo man na siya sa Xavier itself. And maayo na siya sa

0: nga pamaagi nga lugar kanang mao nga kalapasan ma-address pinagi sa paghimo aning alakang himua para madayon kanang mao nga world-class nga campus diha. Kining attorney.
1: Ang ato is ipatuman ang balaod. Unsay naa sa balaod sa Section 70 of the Public Land Act. Ang yuta dili pwede himoon for commercial speculation or non-educational use o kung musupak ani ang grantee sa yuta, bawion sa gobyerno ang yuta.
0: Okay, so tataw attorney, tataw nga di musupak nga magbutang ng world-class campus ang Xavier. Magdamailin. Ayaw lang, tewasan sa nag-attorney ha, ayaw lang himo ang pang-commercial. But pasabot, o magtukod ka ng condominium, magbutang kang diag, matugot kang magbutang negosyo diha sa maong area, bawal para sa inyo.
1: Dili na para sa amo, but sa balaod na siya nakaingon, Magnum Joel.
0: Alin, malagi, para sa inyo, bawal tungod kay naaman, wa man gitugot sa balaod.
1: Yes, tama.
0: So, kung panlitan mo yung na Xavier nga, sige, okay, educational purpose lang yun. Ang among himoon diya, di mabutang kundo minyo, ka naman kundo diya, di mabutang kundo, man pa diya, eskulahan rin gina, mabutang diya. Okay rin ninyo.
1: Oo, kana, wala tayo problema, ana, because subay na siya sa unsay balaod, subay na siya sa condition sa ilahang land grant.
0: Okay, so ang nakapasupak ng ninyo, mao ang paghimo sa nasgutan nga area, nga commercial ang purpose, kay kini naman din sa Xavier sa ubo sa dinhi sa sa proper old campus nila na ay mga
2: istorya
0: na may mga negosyo diha na ay bangko na ay bangko di ba na ay bangko di
2: oh na ay bangko sa tapad na ay kuan murag so cosmetic o, store
0: o, ang sistema nila diha basig ilang gustong mabutang sa dito nga doon no gyapoy negosyo kay para dugang bakang revenues ana no So, basta kang tataw, wala mo'y kusupak o kira magpadayon ang plano sa Xavier nga magbutang world-class nga campus diya. Para as long as, dili magbutang diya og mga negosyo. Attorney, mo na'y tataw.
1: Yes, tama.
0: Kaya ang iskulahan magdumailin, samtang ginegosyo na po sa uban, pero perceived to be, dili pang negosyo. Pang educational, dili pang negosyo. But pasabot nga magbutang ng iskola ayo pagpaginansya niya. O may mo break even lang. Kaya wa may tuyo na nga mo di man negosyo. Di man kailangan mo ginansya ka. Kaya kung ginansya gani marag negosyo ang impression niya. Attorney sir, salamat sir sa mga panahon. Thank you sir.
1: Thank you Magnum Joel.
0: Inyo debate mga Agson, John Albino imong ginabi, Attorney Ralph Metrillo. Batanon pa nga abogado magdumay
2: niya.
0: Kita na to.
2: Si Sir John.
0: Katupikas. Attorney Ralph Metrillo. Oras, alas 7.34, IBP City Omiso Chapter, President Attorney Greg Palyognap, miklarong di illegal ang pagbiya ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Sa among pagbalik, human sa penumdog.
3: Oras, hatod ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
4: Nang inahanglan ka maong materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials, bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, o dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ugado na po sila ay branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
5: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Ligayi ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag-DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-16.

0: 3.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acad Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: CDOIIDOL. Cheesiest.
11: Our best idol cheese dog ever.
12: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
13: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
14: Mga ka-TH shoppers, are you looking for the perfect place to shop and celebrate? Visit TH Cagayan Puerto. Get everything you need from gifts, decorations, and more. Plus na sila event hall for rent. Perfect for meetings, birthdays, and for all occasions. Awat sa 0953-614-3594. Make your shopping and celebrations stress-free. TH Cagayan Puerto. Ganahimutang sa Sayre Highway, Puerto City. With branches sa Cogon o Carmen. TH Cagayan Puerto.
15: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Libaw-an nako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong giinom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
16: Well, the bottom is iron. This is generic name of stress tabs. It's supposed to persist. Consult doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
17: Trabaho, eskwela, ngano mamili man kung pwede man both? Sa Westshire Academy Senior High School, pwede ka makatrabaho while nag-eskwela. Once a week lang ang miring. Modules-based learning, libre ang tuition, ID og modules. Walay entrance exam, walay hidden fees, ug walay age limit. Perfect para sa IELTS passers og working students. Enroll online or visit us at Zone 1-A, Ipunan Highway, CDO. Sa Westshire Academy, kaya nimo!
18: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
19: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
18: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
23: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Mga eksyondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaang ko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
23: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Oras, alas 7:41.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Magnum 45.
0: Sa gilakbitan ko na IBP Sino Visor Chapter President Attorney Greg Palayog na miklarong di ilegal ang pagbiya ni Senator De La Rosa sa Senado. Niya speakers linya si Attorney Palayog na Attorney may buntag, sir.
6: Magnum John, mayong buntag. O sa tanan na mina, mayong buntag.
0: Attorney, nga nung di ilegal?
6: Ang pag-stay, Manggod, ang pag-star ni Senator De La Rosa dito sa Senado, no, sa usa ka actually wala magani to naggabi kuno gitawag kana nga protective custody. Wala man siya dito nagpaubos sa Senado tungod kay nagpadakop siya o ni surrender kay do na siya warrant of arrest. Ang katong warrant of arrest nga giingon nga ginaserve sa NBI sa iya unta isa man katong warrant of arrest nga gi-issue sa ICC. Dili kato sa warrant of arrest nag-i-issue sa usa ka korte sulod sa Pilipinas. To ang baruganan na ni Bato, which ako mutuo ko nga mao insakto mausad kini ang I think ang position ni Senate President Alan Cayetano nga dili pwede ma-serve sa usa ka tao sa Pilipinas ang usa ka foreign ICC warrant of arrest unless moagi usa sa korte sa Pilipinas. Nasa akong constitution magnum jun nga walay tao sa Pilipinas nga mahimo madakpan without due process of law. Nakabutang po dito nga ang usa ka warrant of arrest sa Pilipinas ma-issue lamang sa usa ka korte sa Pilipinas. So even gani kining mga tao nga pwede arestuhin, example dunay kaso sa Amerika nga dunay na conviction dito or dunay warrant of arrest dito, dili na diretso madakpan diri, moagi sa ikaw sa isa ka extradition process. Kana moagi na sa korte, RTC na moagi, ang RTC mo issue og warrant, ayaw madakpan ang tao even if nai-warrant gikan sa laing nasod. So in the same way, kanang sa ICC, dili sad na pwede diretso sa usa ka tao nga dakpon lang kanit diri without going to the regional trial court.
0: Okay, so bot pasabot nga kay di man illegal ang pagbiya, unya dayon ang bisan pag na ay warrant of arrest gikan sa ICC, di pagid gapon bisan pag di siya magtugo-tago, di siya pwedeng arestuhon, attorney?
6: Legally, sa akong tanaw, dapat dili, no? In fact, aduna siya kaso nga gi-file sa Supreme Court. Apan wala pa man issue og TRO ang Supreme Court kay gipa-comment usa ang respondent. So, katong nga kaso ang magtubag kung desisyon ng Supreme Court ngadto, kung unsa man kadang insakto nga posisyon kay ang akong posisyon nga dili angay unta pato ma-serve unless moagi sa sakto nga korte sa Pilipinas. Apan ang I think ang position po sa atong executive branch labi na sa NBI nga pwede na kato diretso sama sa gihimo ni PNP Chief Torres sa una kang Duterte nga gidakop og diretso gilabay pa ingon sa Daheg. Pero sa akong legal opinion dili na siya insakto, violation na siya sa katungod sa tao ubos sa konstitusyon. In fact, magdumdum ako lang i-mention gamay ngayong 2000 adunay decision ng Supreme Court no kining kaso sa Secretary of Justice versus Lantion nga niingon ng Supreme Court sa iyang decision nga ang pagdakop sa usa ka tao nga walay notice, diretso dakpon ka lang sa warrant of arrest, violation ka na sa imong due process under the Constitution. Although later on, gibalito nga decision, kaya ingon mo ang Supreme Court nga, wala pa man gidi ay sa threat nga madakpan itong tao, kaya wala pa man na file ang extradition proceeding. So, di pa man gapon siya, wala pa man siya apply o warrant of arrest para dakpon siya. Pero kato gani, extradition to nga niagi sa RTC, unya ningon ang Supreme Court kung dili siya ma-notify daan, dili unta siya pwedeng dakpon diretso-diretso. Imagine gani, magnum dyan, doon na kay warrant gikan sa ICC. Di biya ka makabalo nga doon na warrant ni mo gikan dito kung unless gi-public na pwede man din i-public ang warrant. So out of nowhere, dakpon ka lang dili sa Pilipinas. Even ka nang naikaso ni mo sa fiscal before na ma-issuehan o warrant, ma-notify ka pa man gani nga ipasumpina ka sa fiscal, diba? O pag-abot sa imong warrant, doon na ka pa i-chance na questionin kini sa atong local courts. Kaya na may proseso after kadakpon, after a warrant is served, i-return man na sa korte. Unlike that, sa ICC nga warrant, pagdakop sa imod, lalong ka na diretso dito sa Dahig, asa ka man mo reklamo kung sa UPDI ang na-serve nga warrant sa imo, if dili to ikaw ang gipasabot sa warrant or wala giday basihan, hindi ka nakaduol sa atong korte. So, mauna ang rason, nga nung dili ang ngayon, nga i-allow, violation ka na sa Section 1, Article 3 sa atong Constitution, the right to due process.
4: Oo. Sound sa nga pamaagi, attorney, in manotify ang usa ka dakpo noon, nga dakna na siya, nga pagdakpo na siya, kana siya warrant of arrest. Kinala sa nga o pinaagi ba sa warrant of arrest nga actual yun nga is-serve sa iya? Meaning, papel? Ni aning papel o? Oh? Warrant of arrest ni para ni mo? Dakpon ka na mo? Ingin na ba nga pamagi ang pag-inform sa iya? Or inform siya prior sa pag-serve sa warrant of arrest?
6: Sa lokal nga warrant of arrest, magmumjolo, diretso manggit na siya i-serve na lang sa imo, dakpon ka naman. Pero kung ICC nga warrant, ang akong gipasabot nga kinahanglan mo agi sa local nga korte, sa ato pa, mag-file sa sila petition rin sa atong local courts. O nga, doon na proseso. Sa pag-serve sa imo sa warrant of arrest, before na ma-issue, gideterminate na sa atong local nga korte kung ano na may basihan nga ikaw pag-issuehan og warrant. After ka madakpan, dili ka pwede diretso ipadala dito ang pamaagi, i-return sa usa sa local nga korte aron nga doon na kay tsansa na kwestiyonon nimo nganong ikaw ang gidakop, unsay basihan sa imong pagdakop, og angay ka magdakpon or pwede ka i-release diretso. So sama sa extradition process. So ang kanang notice is pag-serve sa warrant sa imo, apan ang imong opportunity to be heard diri sa atong local court, pagdala nimo dito sa korte nato. So akong gut ipasabot anang notice and hearing a due process requirement magmumjun, dili kana nga di kana maisuhan sa warrant, apan kinahanglan lang waagi sa atong local nga korte ang pag-issue sa warrant kung adunay oportunidad nga mahatagan ka og panahon nga mag-explain or mangutana kung angay bagid kang dakpon or dili. So dili pwede itong gihimo nila kang former President Duterte nga gidakop o nga gipalupad diretso. I think mora bagid na ilang plano even kang Senator De La Rosa nga siguro diretso nagpalupad paingan sa Hague. Violation gita siya magdunjun.
4: Doon na term gigamit magdumailin sa ICC nga wala pa'y public daw nga warrant of arrest. Marag, meaning wala pa'y ginapublikar nga warrant of arrest bato kang Senator Bato De La Rosa. Murag, nya dayon magmailin, may mga nag-istorya na nga doon na warrant of arrest nga bato kang De La Rosa. In fact, nakalitan, usab ang kanaghanan magmailin nga naa naman di ay warrant of arrest. Oo, nya dayon, si Trillanes pa'y nagwarawara sa warrant of arrest. So, medyo naghang nakalutan, nakalitan ba? Naghang nakalitan. Bisang ganit si De La Rosa, nakalitan yun po. Ano, no, kanabang yun ang pamaagi to na attorney, bisang pag na nag-i-issue ng ICC, o ang warrant of arrest ng ICC, di pa na pwedeng ipublikar mapahibalos publiko nga naan ng Waro do Bares. Kaya nga nung November pag issue na, unya din. Karong pamilo, mitumaw. Sumura ginasikrito, attorney?
6: Ang ICC, duday doon kapaagi manggod na usahay mo iso sila o public warrant, usahay dili public ang ilang warrant.
4: Ano sa'yo diferensya, attorney, sa public warrant o private warrant?
6: Well, ang public warrant, i-announce nila nga doon ay warrant ilang gi-issue. No?
4: Bago so, nasabtan po, okay.
6: So, kung dili public ang ilang warrant, sa ito pag-isikrito nila. So, ang rason nga akong nasabtan is, doon naman ko yung instances na kung imong i-announce, basi makaikyas na yun ng imong iparesto. So, I think, mo nang nahitabo sa ang bato nga dili nila gusto i-announce usa kay aron dili makabantay no kay basi mutunga pa sa Senado aya pa siguro nila ma-serve or whatever kay ang position man sa executive branch I believe is nga dili na kinahanglan mo agi sa local court so unfortunately siguro para sa ila kay tabian ra kayo si Trillanes na na-announce na ang ilang public warrant nga naa so wala na nito nga for 6 months eh. Sorry Senator De La Rosa sa Senado kay balo naman siya nga doon ay warrant. So I think mao nang rason nga nung dili i-public. No para sa ako wala may problema nang dili i-public ang only requirement nga notice and hearing under sa atong constitution supposedly is wagi sa korte ang mag-notify sa imo doon na kay warrant is to a warrant nga local dili direkta gikan dito sa abroad unya pag-abot sa imong warrant dili ka pwede igawas sa Pilipinas iagi sa kasaporte para doon na kay chance nga maka-question kung sakto ba ang warrant nga giisyu sa imo.
4: Lagi ba siguro wa sa intention ang ICC magduwailin nga kana bang inigkadakop diretso na dito sa Netherlands ana ba no? Basig wala na sunaw na niya ba ang naala sa unaw na siguro ang mga dunay ulterior motive nga ariston pagdali og dadog ato dito sa Netherlands mos netabo kang presidente Duterte magdumaylin now by the way ang mudala ana sa maong private warrant of arrest gikan sa ICC ang mudala ana ang mga arresting officer ngadto sa korte or ang ICC mud padala ni ana diretso ngadto sa concerned nga korte attorney
6: sorry sa akong opinion magnum jun local dapat ang magdala ana dito kay dili man pwede mo arrest sulod sa atong nasod ang kining pore no even gani sa
4: unsa nga local attorney process, local nga mga authorities arresting officers
6: local nga authorities so pwede ang NBI ako file
4: okay.
6: Pwede ang PNP ang DOJ pwede mo file so even gani sa extradition process no naman tay balaod sa extradition nakabutang ang DOJ ragid ang mo file sa a petition even if ang nag-request nga mag-issue og warrant of arrest under the extradition is ang foreign nga state ang mo-file local gyud so in the same way nga kung aduna nay warrant dito apply na diri sa law enforcement authorities dinhi sa atong local court dapat kaya ang local court mo issue warrant aya ma-serve sa imo aron nga moagi sa insaktong proseso na amo gutay rules and regulations sa extradition magnum jun no nga klaro kay nga moagi usa sa korte apan which insakto man usab nga dili ni extradition process ang sa ICC kay dili man ni under an extradition treaty so mo ning gigamit sa uban nga basihan nga moingon na sila nga dili automatic na kay wala di man ni extradition wa may balaod nga nag-ingon nga moagi sa korte lupad na ta diretso pero nalimot sila nga do na may section 1 ug section 2 sa Bill of Rights nato sa constitution nga nag-ingon walay pwede may issue ma-warrant of arrest diri except pinaagi sa warrant nga gi-issue sa local nga court.
4: Mike Jun kanabi tama ang IBP City Office or Chapter President Attorney Gugperlugna. Attorney sir, may buntag ug salamat kayo.
6: Salamat magdumjun man may din. May buntag.
4: Sa atong pagparayon oras alas 7:55 pontrans ko nagplanong mohunong na sa pagpaimo sa service contracting program kay ang mga nakabintaha ang mga pasayro lang sila mismo alkansi pagayo. Stilang paita. Na-speakers niya si Ma'am Luzminda Escobedal, ang General Manager sa Pontransco, nga nagbayan gikas kanito ang paingon sa sentro sa ato nagbayan. May buntag, Ma'am Lalin.
5: Yes, good morning, Magnum June o Magnum Aileen, no? May buntag saan sa atong mga suping paminaw.
4: Ma'am, umintag alkansi, unsa ka na ko sa alkansi, kaya masig pwedeng Madaladalar. Ma'am, dako gyud ang kasi ninyo?
5: Sukad-sukad pa sa gikan sa service contracting phase 1 paingon sa phase 5. Ang matanan mga transport service entities, malipay man kung doon ay service contracting. Isa mag-anibig kami sa among gilauman na makamasubsidize kami, makita kami, anya makabayad kami sa among load. Sukad-sukad sa among pag-apil sa service contracting, karon pagyot, namo na bati nga kini nga service contracting ang operator mao'y alkansi. O dili pabor sa operator, kung dili pabor sa mga pasahero tanan. No? Kay ang among nakita, ang service contracting karon is 100 kilometers ra ang gabayaran sa gobyerno. No? And yet, discounted ang tanan pasahero for the whole day. So kung imong nantaon sa ato ang financial atong financial performance, negative ang nahitabo. Kaya kung discounted tanan ang pasahero for the whole day and yet 100 kilometers ang bayaran sa gobyerno, nahulog na mo-reduce yun ang among kita.
4: Uh-huh.
5: Diba? Then on the top of the 20%, katong mga special passenger na naka-discount na daan, another 20%, so mahimong 40% ang discount sa mga estudyante, PWD, senior citizen. Kung imong lantaon sa atong data, mas daghan ra ba sa amo diri sa among ruta ang discounted passenger, no? Mas daghan ang discounted passenger kay daghan ba diri sa amo mga senior citizen, mga PWD o mga estudyante, gamay ra ang regular passenger namo. And yet 40% ba yan na sila. So nakita namo nga gitan sa pagsugod namo sa service contracting which is main for niubos gyud ang among income, no? Ni reduce gyud siya. So ang gross income namo nahulog na lang siya nga kuan na lang nahulog na siya nga niabot na lang ta og mga 40,000 plus no 46,000 ang among gakitaon no sa pila ka units sa among gipadagan and then ang gibayaran sa amo whole day na siya nga discounted kay dili man pwede nga 100 kilometers pagkahuman sa 100 kilometers muundang ni discount. Kaya nasa guidelines, whole day gayod ang discount sa pasahero. Oh, so karon ang netabo, reduce ang income, 4,000 among madawat sa service contracting. Diba? So dako kayo ang diferensya. So sa among nakita, nag-net loss naman hinoon ng 8,100. Medyo niubos lugar ang net loss, pero net loss gihapon. Imbes kayong tamalipay mi kay mahaginan siya ni makabawi mi, so nahulog hinoon niya, negative gihapon. Kaya nga, no, kanina service contracting ka lang, dili sa GPS-based. QR code-based siya. So sa QR code, kinahanglan yun yung mag-load. Then kinahanglan yung mag-sweldo inspector. So ang sweldo sa inspector, upat sila ka inspector, kay 8 hours naman. So plus ang load na yun nila nga, 400 pesos a day. So gasweldo niya og 2,400 kada adlaw sa inspector. So kung among pinta, kung GPS-based kami, 10,500 lang among magasta in 1 month sa among mayroon sa among GPS, kay daan naman na siya na ay GPS. Well, sa QR code-based, gafildo kami og 24,000 na pulo ra kaadlaw. No, kay napulo kaadlaw man ang kibali ang service contracting namo. Although, doon na pa siya extension Magnum June, no, kagahapon, di pahibalo kami sa central office na magpadayon ula kini mientras wala pa yung notification nga muundang kami. Pero sa among lantaw, murag bugat na gyud, no? Amo kining gi-avail karon nga service contracting para makita na mo ang realistic data kay daghan man gyud nga bagot-bot nga kining nga service contracting bisan sa Metro Manila alcance. So kun dili na mo usulayan, dili kami mo apil, dili na mo makita, no, ang real data. So karon nakita na mo nga negative gyud di siya. Sukad-sukad na lang appeal mag service contracting. Karon pag yun may nakabati nga, na service contracting nga dili favorable sa mga operator, kung dili favorable sa mga pasahero.
4: Okay. Maundang, okay naman, Asan. Maundang lang mo sa service contracting program, di na mo makik-engage sa gobyerno, but ang inyong pagpamasahero panayon gyapon?
5: Panayon gyapon. Okay. Ang service contracting lang ang among undangon tungod kay dili na yun siya beneficial para sa mga operator.
4: Di man mandatory ang pag nga na kaninyo ang pag-engage sa service contracting program? Madam?
5: Dili siya mandatory. Dili mandatory. Magnum Jun.
4: Voluntary
5: kami,
4: in your part.
5: Muapil man yun. Muapil man yun kami. Tungkol kay... Oo. Maayang mangin lugar ang service contracting. Karoon pa lang.
4: Oo.